0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Oras sa buong kapuluan, 5 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Mga kababayan, alamin natin ang sitwasyon sa libingan ng mga bayani sa lungsod ng Taguig para sa anibersaryo ng Araw ng Mga Bayani na pangungunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nakatutok doon ang ating kasamaang si Alvin Baltazar.
0: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
3: Alvin. Sige, babalikan natin si Kuyang Alvin Baltazar. Samantala mga kababayan, narito po ang live stream mula po sa RTVM.

0: Mahal na Pangulo, tapos na po ang parangal. Mga kasama, ipinapaabot ng ating panauhin pandangal, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr., Pangulo, Republika ng Pilipinas, at Commander-in-Chief, Armed Forces of the Philippines, ang kanyang taos-pusong pasasalamat sa parangal na iginawad natin sa kanya ngayong umaga. Baba, kalis.
1: Mga kababayan, ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.

0: Isasagawa po ang seremonya sa pagtataas ng watawan.
1: Handa, dala, talis. Tanghal! To! Talupunan, mga pinuno at kawal, tanghal! Ha!
0: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

kapunan, mga pinunat kawal, baba, ta, da, dala, kalis. Bye-bye!

0: Sabay-sabay nating bigkasin ang panunumpa sa watawat ng Pilipinas sa pangunguna ni Cadet Girl Scout Mary Jane A. Fornis mula sa Laguna Girl Scout Council, University of Cabuyao.
1: Taas ka ng kamay! No! Kalupunan, mga pinuno at kawal, taas ka ng kamay. Na!
2: Panunumpa ng katapatan sa watawat ng Pilipinas. Ako ay Pilipino, buong katapatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisag na may dangal, katarungan at kalayaan na ipinakikilos ng sambayanang makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa.
1: Kalupunan, mga pinuno at kawal, baba kamay, na! Baba kamay! Na!
0: Awitin natin ang himno para sa bagong Pilipinas sa pangunguna ng AFP Choral sa tugtog ng Banda ng Hukbong Katihan ng Pilipinas.

0: Bigyang daan natin ang panata para sa Bagong Pilipinas na pamumunuan ni Scout Josh Christian Sapico ng Boy Scout of the Philippines.
1: Taas ka ng kamay! No! Kalupunan, mga pinuno at kawal, taas ka ng kamay. Na!
2: Panata sa Bagong Pilipinas. Bilang Pilipino, buong pagmamalaki kong isa sa buhay ang Bagong Pilipinas. Buhay sa aking dugo ang lahing dakila, magiting at maydangal. Palaging dadalhin sa puso, isip at diwa ang aking pagmamahal sa kultura at bayang sinilangan. Kaisa ng bawat mamamayan, iaalay ko ang aking talino at kasanayan sa pagpapaunlad ng aking bayan. Taglay ang galing na naaayon sa mga pandaigdigang pamantayan. Magiging instrumento ako sa pagsulong ng kagalingan, karunungan at kapayapaan. Makikiisa at makikilahok ako sa mga adhikain ng pamahalaan. Dahil ang kaunlaran ay hindi lamang responsibilidad ng iilan. Isusulong at pangangalagaan ko ang karangalan, kalayaan at interes ng aking bayang minamahal. Bilang Pilipino na may pagmamahal, pakialam at malasakit. Hindi makasarili kundi para sa mas nakakarami. Tatahakin ko ang landas tungo sa isang bagong Pilipinas.
1: Kalupunan, mga pinuno at kawal, baba kamay, na! Baba kamay! Na!
0: Atin ang tunghayan ng pag-aalay ng bulaklak sa Tomb of the Unknown Soldier. Pangungunahan ng ating Pangulo ng Republika ng Pilipinas at pangkalahatang pinuno ng sandatahang lakas ng Pilipinas kagalang-galang Ferdinand R. Marcos Jr. ang seremonya ng pag-aalay ng bulaklak bilang pagpupugay sa ating mga bayani. Makakasama ng Pangulo si Teniente General Romel P. Roldan, hukbong himpapawid ng Pilipinas, nanunungkulang puno ng kalupunan sa sandatahang lakas ng Pilipinas. Sasaksihan ito ni na Senate President Sherwin Gatchalian, House Speaker Faustino D. III, Kalim Gilberto C. Teodoro Jr., kagawaran ng Tanggulang Pambansa, Tagapangulo Regalado Trota Jose Jr., Pambansang Komisyong Pangkasaysayan ng Pilipinas, at punong lungsod Maria Laarni Lopez Cayetano, pamahalaang lungsod ng Taguig.
1: Mahal na Pangulo, handa na po ang pag-aalay. Pihit pa kanan. Kad.

Handa. Dala. Kalis. Tanghal. To. Kalupunan, mga pinuno at kawal, tanghal. To.

kalupunan, mga pinuno at kawal, baba, ta, da, dala, alis. Bye-bye!

0: all. To! Teleponan, tanghal, ta. Teleponan, baba, ta, da, dala, alis. Baba! Mahal na Pangulo, tapos na po ang pag-aalay. Baba, kalis.
1: Dito po nagtatapos ang pag-aalay ng Bulaklak. In a short while, we'll begin with a program proper in commemoration of the National Heroes Day with the theme, Diwa ng Kabayanihan, Lakas ng Sambayanan.

0: 26 na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga, makibalita tayo hinggil pa rin sa sitwasyon dyan sa libingan ng mga bayani sa lungsod ng Taguig para po sa anibersaryo ng araw ng mga bayani na napanood na at napakinggan natin mga kababayan na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nakatutok doon ang ating kasamang si Alvin Baltazar. Kuya Alvin, magandang umaga.
1: Lalian.
0: Yes, go ahead, Kuya Alvin.
1: Lalian, nakapag alay na ng bulaklak si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kanina doon sa Tomb of the Unknown Soldier bilang bahagi ng programa itong paggunita o obserbasyon sa araw ng mga bayani o National Heroes Day. Kanina, bago pa mag-resort siya ng umaga, dumating na dito sa libingan ng mga bayani si Pangulong Marcos at siya'y sinalubong ni AFP Chief of Staff si General Navarrete, ang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Ganun din itong si Mayor Cayetano ng Taguig. Meron pang ilang mga palatuntunan, Tol Alian, na tinatapos lamang at mamaya i-atid natin ang magiging mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. umnay ng obserbasyon o pagunita itong National Heroes Day o araw ng mga bayani. Pero naglabas na kanina ang Palasyo ng Malacanang ng mensahe ng Pangulo at base doon sa naging mensahe ng Pangulo ay sinasabi nitong bukod sa pag-aalala sa ating mga pambansang bayani ay dapat din parangalan yung mga unsung heroes gaya ng mga sundalo, first responder, guro, health worker, magsasaka, mga mangingisda, pati yung mga Pilipinong nagtatrabaho sa ibang bansa at yung mga mamamayan tumutulong sa kanilang kapwa ang kakakitaan ng diwa ng kabayanihan. So, lalian, babalik tayo naman niya as soon as magtalumpati na si Pangulong Marcos kaugnay nitong paginita o obserbasyon ng National Heroes Day. Wala sa lunsod ng Taguig, Alvin Baltazar para sa Radyo Pilipinas, Radyo Pukito.
2: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
0: Mga kababayan, yan po ang ating kasamang si Alvin Baltazar na nakatutok dyan sa sitwasyon sa libingan ng mga bayani. Napanood nga po natin kanina mga kababayan ang pag-aalay po ng bulaklak ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Tomb of the Unknown Soldier. Po ay bilang pagbibigay pugay po ng ating Pangulo sa ating mga kababayan. Ating pong mga bayani na nagbuwis na kanilang buhay para po sa ating kalayaang tinaas tamasa ngayong mga panahong ito. Panginaantabayanan po natin ang pagbibigay ng talumpati ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. We'll take a short break. Magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
2: Bangon! Bangon! Bayang mahal! Bangon! Bayang mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Narinig mo na ba ang yellow, orange at red warning system ng pag-aasa para sa malakas na ulan at pagbaha? Madali lang yan tandaan. Yellow, kapag posibleng magkaroon ng baha sa mga mabababang lugar o sa mga malalapit sa ilog dahil ito sa malakas na pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kapag naka-yellow warning, maging alerto at mag-monitor na ng panahon. Orange warning naman, kung mas mataas na ang tsansa ng pagbaha at landslide dahil sa matinding pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kaya naman, maghanda na sa posibleng paglikas. At kapag may red warning naman, nako, eto na. Panigurado nang babahain ang mga mapapapang lugar at magkakaroon ng landslide, kaya pinapayuhan ng mag-evacuate ang mga tao. Sumunod sa payo ng LGU kung kinakailangan ng lumikas ng inyong pamilya papunta sa evacuation center. Sa susunod na marinig mo ang color-coded rainfall warning na ito, alam mo na, hashtag panatag ang may alam.
4: Maging panatag, Pilipinas! sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
5: Sa akin po, laking tulong po yun kasi mahal ang bigas ngayon. Ay pag gano'n nakakakuha, malaki tulong po sa akin yun. Lalo-lalo na po sa may mga estudyante. Ay pagbili namin ng bigas, ay bibigyan na lang namin sa pambawal ng mga bata at pagbili ng kulang. Libre na po yung bigas namin.
6: Ako po si Charvin A. Doronio, 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung ilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung, ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin pati rin yung mga maliliit na negosyo lalo na yung malalayo sa bayan. Open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
7: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
8: Waste to Energy ng mga plano, starting to move forward at mag-auction na raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon. Dahil yung mga landfill po muna, patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa, hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
7: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ang paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang Special Auction Round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatuparan na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala ng atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
9: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
7: Ang Barm Parliamentary Elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsa Moro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsa Moro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng Barm sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.

0: Casa Radio Pilipinas. 738 AM.
1: At 38 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga, habang inaantabayanan po natin ang pagtatalumpati ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Narito muna mga ulat mula po sa labas ng ating himpilan. PSWD, nilinaw ang halaga ng PAP ipinamamahaging family food packs. Ang ulat niyan mula kay Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Report.
3: Nilinaw ng Department of Social Welfare and Development na aabot lamang sa 797 pesos at 80 cents ang halaga ng bawat kahon ng pre-pack family food packs na ipinamamahagi sa mga pamilyang apektado ng kalamidad. Taliwas yan sa kumakalat na social media post na nagsasabing aabot ito sa 1,500 piso. Ayon sa DSWD, ang naturang halaga ay ang itinakdang maximum price kapag nagbibid sa mga supplier sa procurement. Ngunit sa bidding, ang Hugo Global Interracial Corporation ang nagbigay umano ng pinakamababang compliant bid na wala pa sa 800 piso kada kahol. Kabilang na riyan ang delivery cost at manpower, pati na rin ang laman ng bawat food packs. Yet ng DSWD, lahat ng procurement para sa family food packs ay dumadaan sa isang competitive bidding kung saan ang mga bidder na may pinakamababang presyo at sumusunod sa mga requirements at specifications ang idinideklarang bid winner. Tiniyak din ang ahensya na transparent ang kanilang procurement process at nakasunod sa RA 12009 o ang New Government Procurement Act. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, Marian Bastasa. Sa punto pong ito, mga kababayan, balikan natin ang nangyayaring presidential event dyan sa libingan ng mga bayani, kaugnay pa rin ng paggunita po natin araw ng mga bayani. Balikan po natin.
2: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
4: Of the Diplomatic Corps, the Honorable Members of Congress, NHCP Chairperson Regalado Trota Jose Jr., Taguig City Mayor Lani Cayetano, AFP Vice Chief of Staff Lieutenant General Romel Roldan and the Major Service Commanders, PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hill Gaban, our honored veterans who are here with us today, my fellow workers in government, ladies and gentlemen, magandang araw sa inyong lahat. As we celebrate National Heroes Day, we honor the Filipinos who gave their courage, their strength, and in some cases their lives for the freedom and dignity of our nation. We remember the heroes whose names are written in our history and the countless others whose sacrifices were known only to their families and their communities. Filipinos from different walks of life sacrificed their safety, their comfort, and their lives to raise a young republic that would nurture future generations. And some who, during the war, guarded their communities, healed the wounded, and assisted the revolutionaries. These heroes kept the flame of the revolution alive through their support for the Republic. They did their part each day so that we could enjoy our Freedom Day. While not all of them will be immortalized in letter, stone, or metal, we dedicate this day each year to remember their contributions to our country's freedom and independence. But the National Heroes Day also offers an invitation to look beyond the pages of history. After all, the spirit of heroism lives on because every generation gives it a new face. Sa kasalukuyan, may mga bayaning patuloy na naglilingkod sa sambayanan. Nariyan ang ating mga OFW na malayo sa kanyang tahanan, ngunit nagsisikap araw-araw para sa pag-unlad ng kanyang pamilya at ng kanyang bayan. Nandyan ang mga bumbero, mga pulis, sundalo, emergency responder na unang sumasaklolo sa ating mga kababayan na nakaharap sa panganib. Nariyan ang gurong tumatawid ng ilog at umaakyat ng bundok upang makapagbigay ng kaalaman at magandang kinabukasan sa kanyang mga estudyante. Nariyan ang mga healthcare worker sa kabila ng hirap at layo ay nagbibigay aruga sa mga may sakit na kapuspalan. nariyan ang mga ama at ina, o kaya naman mga tumatayong padre de pamilya na walang tigil ang pagtatrabaho upang mabigyan ng mas maginhawang buhay ang kanilang minamahal sa buhay. Nariyan ang Philippine Coast Guard, Armed Forces of the Philippines, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, kasama ang ating mga mangingisda na nasa unahan ng pagproprotekta sa ating mga karapatan, kabuhayan at pambansang interes sa West Philippine Sea. Ilang lamang sila sa maraming muka ng kabayanihan sa ating panahon. Sapagkat sa iba't ibang paraan at sa bawat pagkakataon, may mga Pilipinong patuloy na nagsasakripisyo, naglilingkod at gumagawa ng kabutihan para sa kapwa, para sa bayan. This is especially meaningful as we confront the challenges before our nation today. In my recent State of the Nation address, I reaffirm that our duty to the people extends to protecting the country's interests, upholding the rule of law, and securing the resources upon which our communities depend. This is timely, as 2026 marks a decade since the 2016 arbitral award affirmed the Philippines' maritime entitlements under the UNCLOS. Ipaglalaban natin ang ating mga karapatan sa paraang mapayapa, naaayon sa batas, at naaayon sa ating mga prinsipyo. But defending our territory is a responsibility shared by the entire nation. It calls on each of us to understand our history, to know our rights, and to take part in protecting the national interest. We begin by educating the youth where our maritime rights come from and why they matter. Across every platform available to us, we shall champion truth, counter disinformation, and encourage responsible discourse. Our fisher folk too deserve our unconditional support. Their continued presence in our waters strengthens our connection to our maritime territory. Above all, we have a duty to uphold the integrity of our institutions by demanding transparency, accountability, and a standard of service worthy of the Filipino people. Sapagkat ang tibay ng ating panindigan bilang bansa ay nagsisimula sa lalim ng ating kaalaman at lakas ng ating pagkakabuklod bilang isang bayan. Magkakaiba man ang ating pamamaraan, iisa ang mensahe ng mga ito. Ang Pilipinas ay karapat-dapat na ipaglaban. Ang bawat Pilipino ay karapat-dapat na paglingkuran. Ang ating soberanya ay karapat-dapat na ipagtanggol. Ganito natin binibigyan ng muka ang kabayanihan sa ating panahon. Sa pagkikilala sa ating bayan, sa pagtataguyod sa mga karapatan nito, at sa paggawa ng ating responsibilidad upang manatiling matatag, malaya, at nagkakaisa ang Pilipinas. Together, let us shape a bagong Pilipinas whose people stand firm against all form of pressure, where institutions serve with integrity, and where sovereignty remains secure for generations to come. Maraming salamat po. Mabuhay ang mga bayaning Pilipino. Mabuhay ang bagong Pilipinas.
5: Marami pong salamat sa Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa inyong pananalita.
1: Yung Alvin, go ahead.
6: Yes, Alvin, kung sa naging bahagi ng talumpati ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay binigyan din ito ginawa ng mga bayani para sa ating mga Pilipino, kung paano nila ginawa yung kanilang bahagi para matuntan ang ating kalayaan. At pinunturo ng Pangulo na sa bawat generasyon ay may mga bumabagong bayani dahil na lamang ng nasa mga makabagong generasyon dahil ng mga OFW, bombero, sundalo, polis at mga guro, ganun din yung mga health workers. At syempre ang ating mga ama at ina na walang tigil sa pagtatrabaho habang binigyan pagkilala din ng Pangulo Tolalian ang mga mangingisda, yung mga taga-BFAR, Philippine Coast Guard at Armed Forces of the Philippines na sa pagkakabanggit na doon sa nakaraang zona niya ay nakakatulong ng ating pamahalaan para maipreserba yung ating kalayaan sa gitna ng territorial dispute dyan sa may West Philippine Sea. At sabi ng Pangulo, ipaglalaban natin ang karapatan sa parang mapayapa at naaayon sa batas at prinsipyo. Ang timbayan ng panunindigan ng bansa ay nagsisimula sa pagkakabuklod ng bawat isa at ang Pilipinas ang karapat-dapat na ipaglaban. Yan muna ito lang yan ng ilang bahagi ng naging aktualidad ni Pangulong Ferdinand L. Marcos Jr. para sa araw na ito ang ginawang paggunita o obserbasyon sa National Heroes Day. Ang tabayan na natin mamaya-maya lamang ito lang yan kung meron pang ilang mga aktualidad ng Pangulo para sa araw na ito ng August 31. Ako din Bogusara sa Radyo Pilipinas, Radyo Pumuto.
2: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event. Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: 49 na minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga, mga kababayan, inyong apong napakinggan ang talumpati ng ating pong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ugnay pa rin sa paggunita po natin sa Araw ng Mga Bayani. Sa punto pong ito, mga kababayan, tanggapin natin ang mga karagdagang pang pag-uulat mula pa rin sa labas ng ating himpilan. Mga pabayang opisyal, lalo na tuwing may kalamidad at emergency, walang lugar sa gobyerno ayon sa Las Piñas, Solon. Ang ulat niyan mula kay Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Departado ng Las Piñas Representative Mark Anthony Santos ang desisyon ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Public Works Secretary Vince Dizon na alisin sa pwesto si Engineer Loreto Balena Jr. Ayon kay Santos, ang mga pabayang opisyal ng pamahalaan ay walang lugar sa serbisyo publiko. Si Balena na dating maintenance chief sa Las Piñas Muntinlupa District Engineering Office ay tinanggal sa tungkulin matapos mapuna ang umano'y mabagal nitong pagtugon sa mga sakuna at kakulangan sa pagtupad sa kanyang mga responsibilidad. Ayon sa mambabatas, ang naging aksyon ng DPWH ay nagpapadala ng malinaw na mensahe na hindi napapayagan ang kababayaan sa mga ahensya ng gobyerno na direktang may hawak sa kaligtasan at kapakanan ng mga mamayan. Anya ang mabilis sa pagtugon, disiplina at pananagutan ang dapat na maging pamantayan sa serbisyo publiko, lalo na sa mga ahensyang namamahala sa flood control, drainage, kalsada at mga tulay. Kasabay nito, hinimok din ni Santos ang iba pang ahensya ng pamahalaan na tularan ng mahigpit na paninindigan ng DPWH laban sa mga pabayang opisyal. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Vados Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Pagpapanumbalik sa supply ng kuryente sa mga apektadong lugar dulot ng masamang panahon, puspusan ayon sa Meralco. Ang ulat niyan mula kay J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
8: Sinihan ng Malinda Electric Company o Meralco na may babalik sa nagang madaling panahon ang suka ng kuryente, particular na sa mga lugar na matinding na effect na masamang panahon dilit ang dagat. Batay sa dati sa Meralco, aabot sa 49,000 customer nito ang apektado ng power outage na pawang nasa mga bilang lugar gaya na Cavite, Bulacan at Metro Manila. Ayon kay Meralco Vice President at Head of Corporate Communications, Jose Aldariaga, walang tigil ang kanilang mga linemen at crew para maibalik agad ang supply ng kuryente sa mga apektadong customer. Nagpaalala naman ang Meralco sa lahat na umiwas sa mga naputol at nasirang linya na hindi na mga pasilitada ng kuryente nalubog sa baha. Para sa Bago Pilipinas, ay may tagala Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko.
1: Samantala, Baclaran Church naglabas ng pahayag ukol sa nangyaring tensyon sa isang misa nito kahapon. Ang ulat na yan mula kay AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Yes, kailangan kapatid Tanya, naglabas nga ang ng pahayag o statement ang pamunuan ng Baclaran Church hinggil nga sa nangyaring tensyon sa isang misa nito kahapon. Kung saan, nulinaw nga ng simbahan na kinakapatid na yan na walang naganap na barilang sa insidente matapos kang magdulot ng kaguluhan ng isang lalaking nakainom nitong linggo dakong alas 4:45 hanggang alas 5 ng hapon. Dagdag pa ng simbahan na may dalawang individual ang nagtamo ng minor injury sa insidente at nabigyan agad ng paunang lunas. Patuloy na binibigyan ng prioridad ang kaligtasan at seguridad ng lahat ng mga deboto at nagsisimba sa Mother of Perpetual Help dahil nga sa nangyaring tensyon ay humihingi ng paumanhin ang mga pamangha ng Baclaran Church hinggil nga sa nangyaring insidente kahapon at wala namang naitalang umanong kumakalat na balita na nagkaroon ng barilan sa naturang simbahan. Nilirang ng Baclaran Church na tanging may dalang baril ang lasing na isang individual na naging dahilan ng tensyon nito ng linggo ng hapon. Kinakapatid tayo, magkatarong dito sa Paranaque City para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat kinakapatid na AJ Ignacio. At bilang panghuli, pinakahuling datos ng mga stranded inilabas ng Philippine Coast Guard. Ang ulat niyan mula kay Lawrence Tanhoco.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Aabot sa 48 pasahero, truck drivers at cargo helpers ang na-stranded sa ilang pantalan sa Southern Tagalog dahil sa epekto ng habagat. Ayon ito sa Philippine Coast Guard. Sa monitoring ng PCG, mula alas 12 ng hating gabi hanggang alas 4 kaninang madaling araw, ngayong araw, kabilang sa mga apektadong lugar ang Real, Pola, Look, San Agustin, Balayan, Anilao, Calatagan at Wawa Ports. Bukod sa mga na-stranded, 10 sasakyang pandagat din, 12 tugboat at 10 barge ang sumilong muna dahil sa masamang kondisyon ng panahon at ng karagatan. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, Lawrence Tanhoco. At sa pamamagitan po ng ulat na yan, pansamantala po kami magpapaalam sa inyo. Ngayong August 31, 2026, ngayong Lunes, mga kababayan. Maraming salamat po sa ating mga nakasama at nakatuwang dito sa ating technical and production side. Madam Marian Melos, Boss Arnel Villamor at Boss Mark Bokiron. Maraming salamat din sa ating mga nakasama. Mula naman sa ating production division, Christopher Tirambulo, Miss Ellen Buena. Oy, nandito rin, may special guest pala tayo, si Miss Glory Fe Bagot. Sabayan po mga balita ihatid sa atin ni Miss Keith Pilutin mula po sa PBS News Division. At pagkatapos niyan, Leslie Bocobo Live, kasama pa rin ang ating batikang broadcaster at kolumnista, Ginoong Leslie Bocobo. Mabati po kami sa inyo ng isang magandang umaga mga kababayan. Ito po ang Bangon Bayang Mahal, isa pong maligayang National Heroes Day sa ating lahat.
2: Bangon, bangon, Bayang Mahal, Bangon, Bayang Mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. We know you're always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 7:38 AM.
1: Ang oras sa buong Pilipinas. 4 minutes bago mag-alas 9 ng umaga.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na po ang mga balita sa oras nito. Philippine Coast Guard hindi tumitigil sa paghahanap sa mga nawawalang pasahero ng nalaglag na sasakyan sa Tarlac River. May ulat si Lawrence Tanhoco.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Aabot sa 48 pasahero, truck drivers at cargo helpers ang na-stranded sa ilang pantalan sa Southern Tagalog dahil sa epekto ng habagat. Ayon ito sa Philippine Coast Guard. Sa monitoring ng PCG, mula alas 12 ng hating gabi hanggang alas 4 kaninang madaling araw, ngayong araw, kabilang sa mga apektadong lugar ang Real, Pola, Look, San Agustin, Balayan, Anilao, Calatagan at Wawa Ports. Bukod sa mga na-stranded, 10 sasakyang pandagat din, 12 tugboat at 10 barge ang sumilong muna dahil sa masamang kondisyon ng panahon at ng karagatan. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: DSWD agad umalalay sa mga pamilyang apektado ng baha sa Metro Manila. May ulat si Marian Bastasa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Suportado ni Las Piñas Representative Mark Anthony Santos ang desisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Public Works Secretary Vince Dizon na alisin sa pwesto si Engineer Loreto Balena Jr. Ayon kay Santos, ang mga pabayang opisyal ng pamahalaan ay walang lugar sa serbisyo publiko. Si Balena, na dating maintenance chief sa Las Piñas Muntinlupa District Engineering Office, ay tinanggal sa tungkulin matapos mapuna ang umano'y mabagal nitong pagtugon sa mga sakuna at kakulangan sa pagtupad sa kanyang mga responsibilidad. Ayon sa mambabatas, ang naging aksyon ng DPWH ay nagpapadala ng malinaw na mensahe na hindi napapayagan ang kababayaan sa mga ahensya ng gobyerno na direktang may hawak sa kaligtasan at kapakanan ng mga mamamayan. Anya ang mabilis sa pagtugon, disiplina at pananagutan ang dapat na maging pamantayan sa serbisyo publiko, lalo na sa mga ahensyang namamahala sa flood control, drainage, kalsada at mga tulay. Kasabay nito, hinimok din ni Santos ang iba pang ahensya ng pamahalaan na tularan ng mahigpit na paninindigan ng DPWH laban sa mga pabayang opisyal. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Vados Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Malacañang nilinaw na hindi pagpapabaya ng Pangulo sa obligasyon ang naging birthday post ni First Lady Liza Marcos. Video kung saan umaawit ang Pangulo, hindi nangyari sa kasagsagan ng bagyo at habagat nitong nagdaang Biyernes at Sabado. May ulat si Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Hindi pag-iwan sa obligasyon ni Pangulong Marcos ang kaunting panahong iniukol nito upang ipagpasalamat sa Diyos ang biyayang buhay na bigay nito kay unang ginang Liza Marcos. Ito ang binigandi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro kasunod ng post ni Attorney Harry Roque na tila hindi man lamang nababahala at hindi apektado ang chief executive sa dinanas na hirap ng ating mga kababayan sa habagat habang ipinapakita ang pagkanta ng Pangulo sa post ng dating spokesperson. Ayon kay Jose Castro, mismo ang mga nasa media ay saksi kung paano tiniyak ng Pangulo na maisaayos ang kalagayan ng ating mga kababayan at maipaabot ang tulong sa mga apektado ng kalamidad sa Bulacan at Pampanga. Dagdag ni Castro na ang kaunting oras sa isang gabi na makasama ni Pangulo ang asawa at ang pamilya ay hindi naganap sa kasagsagan ng masamang panahon nitong nakaraang Biyernes o nitong nakaraang Sabado. Pagbibigay din pa ng Palace Press Officer, tutok ang Pangulo sa sitwasyon ng paglakas ang buhos ng ulan kaya mabilis na pinapakilos sa mga ahensya ng gobyerno at mas pinipili ng presidente na manatili sa bansa para sa patuloy na pagmumonitor. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino. para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo!
5: Pagpalang pagbati ngayong araw na ito at welcome na naman sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo dito pa rin sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ang Himpilang Radyo Pilipinas World Service ay isa po sa mga himpilan sa ilalim ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Service.

0: sa pamamagitan ng ating shortwave broadcast gamit ang mga shortwave transmitters ng Voice of America. And of course, hindi po magpapahuli dyan ang ating live audio streaming. Sa inyong mga cellphones, pwede nyo po kami mapakinggan. Ang cellphone nyo man ay Android or iPhone, i-download nyo lamang ang ating PBS eBox Radio Receiver app. Yan po ang mga pamamaraan para kami po inyong masubaybayan dito sa Radyo Pilipinas World Service. Kamusta na po kayo mga kababayan? Kamusta na yung mga taga Pampanga? Aking mga kabalen, kamusta na po yung mga taga Tarlac, mga kababayan ko rin yan, kabalen. Ha? And of course, dito po sa may bahagi ng Olongapo, Zambales, maging dito sa Bulacan, ano po, area, nako talaga naman pong nasalanta ng pagbaha dulot ng habagat. Gayun na rin dito sa ilang bahagi ng Metro Manila. Well, actually, lahat halos eh, ng bahagi dito sa Metro Manila, lumubog. Dahil po sa tubig baha, ano po, hanggang dibdib, iba lampas tao, nasa bubong na lamang, ano po, at may mga naitatala na pong nasawi. But we have to confirm that mula po sa mga concerned government agencies, ano po, yung mga nasawi na yan. Kabilang na po dyan yung dalawang namatay dito po sa may SBMA, sa loob po na mismo ng SBMA, dalawa ang nasawi at dalawa ang nasugatan. So lahat pong yan, susubukan po nating ma-cover lahat yung mga usapin na yan, yung mga nangyayari yan, sanhi po ng naranasan nating matinding buhos ng ulan, sanhi ng abagat. Magkikipag-ugnayan po tayo sa Olongapo City kasunod nga po ng naranasang malawakang pagbaha sa lungsod, munsod ng ulan na dala ng habagat. Makakasama po natin si Olongapo City Mayor Rolen Paulino Jr. Ayan, kamustahin po muna natin ang panahon dyan. Mayor, kamusta po ba? Maganda umaga po, Mayor Paulino. Si Ray Sampang po ito sa Global na tayo.
1: Good morning po, Sir Ray. At sa mga kasama po natin ngayon at sa lahat po, baka may mga taga-Olongapo po nakikinig dyan. Good morning po.
0: Good morning, Mayor. Thank you very much po, Mayor Paulino, for indulging us today. Una po, kamustahin po muna namin ang panahon dyan, Mayor. Kamusta po ang weather ngayon sa Olongapo?
1: Opo, ano po, ngayon po medyo kalmado po, pangalawang araw po na hindi po torrential yung rain. May po onti-onting pabugso-bugso po na medyo may kalakasan pero manageable naman po. Medyo nakabuenas po tayo na I would say about 36 hours na pong maganda-ganda po yung panahon compared alright po nung mga nakaraang linggo na talagang tuloy-tuloy po talaga. Actually, ang rainfall po namin mahigit ano na po, mahigit 2,800 millimeters na po. Ang August po natin, tag-ulan po talaga, on average po about 1,300 lang. So more than double na po yung rainfall na binagsak po sa atin itong taon. Actually sorry, 800, more triple na po, triple na pala.
0: Teka, balikan so, ko lang
1: yung mabigat po talaga.
0: Balikan ko lang yung figures na yun, Mayor. Amount of rainfall na banggit nyo as we speak is mahigit 2,000 millimeters na?
1: Hindi sir, 2,800
0: millimeters. 2,800? Wow. Okay.
1: Opo, for the month of August po yun.
0: Alright.
1: So, we have never experienced this before. Medyo kakaiba po siya. Sabi ko nga, yung mga ano po namin, yung mga waterways namin, yung mga outfalls namin, hindi po ginawa para sa ganyang amount po ng tubig. No, but all the same, syempre hindi na kaya ngayon po balik po kami sa planning and yun, we have to consider na diba, kasi malaki pong chance baka ito na po yung normal, baka new normal nga po natin to pagdating po sa sama ng panahon at syempre andiyan po yung climate change at kung ano-ano pa. So parang yun nga po, sabi ko tapusin lang natin tong stretch na to. Tingnan na natin kung ano yung mga adjustments na pwede natin gawin.
0: Alright. So para lang po magkaroon ng ikang idea yung ating mga nakikinig at nanonood sa oras nito, lalo na sa mga hindi pamilyar sa Olongapo, lalo na yung mga OFWs natin. Palagi ko marami tayo mga OFWs na taga Olongapo o taga Zambales. Kaya bakit, topographical situation ng Olongapo?
1: Apo.
0: Para so, masabi talaga ano, opo.
1: Yes sir. So tabing dagat po kami, napapalibutan po ng mga bundok. So catch basin po talaga tong lugar namin, low-lying po. So yes. Ever since naman po ever since medyo bahain naman po talaga ang Olongapo. Although kami naman medyo proud naman po kaming sabihin na dito

0: po sa amin eh, pagka umangat man po yung tubig, within the next hour, ang laki na po ng diferensya. Ilang minuto lang po, ang laki po ng diferensya sa level ng tubig. So, humuhupa naman po agad dito.
1: Alright. Alam nyo, nakikita ko yung mga Facebook posts po ninyo at na-share din naman namin sa aming Facebook page ito sa Radyo Pilipinas World Service, yung
0: Kaya po.
1: pag-iikot po ninyo, ano po dun sa mga hardest hit area, yung lumusong, ano pa kayo, sakay kayo ng sasakyan ninyo, talagang binabaybay nyo yung tubig baha at binibigyan nyo ng instructions yung ating mga tauhan dyan sa local government natin. Pati yung clearing operations at paglilinis, kasama pa rin kayo, nandudun pa rin kayo lagi. Pero ano po yung nagdulot ng matinding baha, habagat, ano po ba yung hard hit area dyan sa Olongapo po?
0: So, ano po, meron po kaming mga barangay po. Again, bakit man sabihin, traditionally po sila po talaga yung tinatamaan ng ano po natin ng baha po. Sila po yung una talaga tinatamaan kasi sila po yung pinakamababang lugar. So, meron po tayong mga barangay po, tulad po ng Barangay Santa Rita, Barangay West Bahakbahak, Barangay Ilalim, tsaka Barangay Mabayuan na talagang ano po, basta po umulan sila po talaga. May area, hindi naman po yung buong barangay para maliwanag lang po. May mga areas po dun sa barangay nila na una po talagang ano, una kumbaga unang taya po talaga tuwing may ganitong insidente.
1: Alright. Okay. Sige. Pero sa kasalukuyan po, Mayor, matanong ko lang po, may mga lugar pa rin bang hindi madaanan sa Olongapo po?
0: Well, ano naman na po. Well, may mga maputik po lugar. Gusto po sana namin ngayon po eh nasa ano na po kami nasa buong ano po to baka buong araw hanggang baka o babay ko po hanggang bukas to dire-diretso po kami puro clearing lang po gagawin namin kasi ang habol po namin dito maging ano po maging useful yung ano po maging pa, ano maging safe po yung pagdaan po ng mga tao sa lahat po ng kalsada natin.
1: How about yung power situation natin? Tuloy-tuloy naman ng servisyo ng
0: Yes
1: kuryente.
0: po. So wala naman pong naging interruption maliban po doon sa mga area na kinailangan pong patayan ng kuryente po nung kasagsagan po ng bagyo para hindi po makakuryente.
1: Alright. Okay. Pero as we speak, ilan po ang mga evacuation centers na nakatayo ngayon at ilan po yung pinagsisilbihan po nito?
0: Oh, okay. As we speak po, ano na lang po sir, yung high na lang po natin. At the
1: Go ahead.
0: highest po, nasa 13 po tayo. 13 barangays po yung tumanggap ng mga bakwit. Pero ano na po, malayong, ano na po, marami na pong napauwi talaga. At yun na nga, dahil nga po, sa safety na wala naman na pong safety issues dito po sa
1: Okay.
0: amin pagdating po sa, dito po nga po sa mga baha natin.
1: Suspended pa din po ba ang mga klase sa mga paaralan at paano po yung mga government offices sa mayor?
0: Ay, ano lang po kasi sir, nagkataon po holiday po ngayon. So, pagkausapang pasok po, baka bukas po, kung sakali man, depende po sa panahon, assuming everything is the same, ang mawawalan lang po ng pasok siguro kung ano po, may mga kailangan po kaming hindi pa po nakiklear na mga eskwelahan. So, yung ating mga ano po, may mga maputik po na, dahil nga po tabing bundok kami, may mga schools po na nung pinasok po eh pinasok po ng putik. So, yun lang po yung syempre hindi naman po pwedeng hindi naman po makapag-aral na maayos yung mga bata kung ganun yung situation nila. So, maliban po sa kanila actually ano naman po. Medyo ano naman, good to go naman po kung sakali man. Pero again, mahirap po magsalita at isang buwan na pong hindi kaaya-aya yung panahon.
1: Yes, we understand that, Mayor. Pero matanong ko lang, Mayor, itong mabuyuan Kalaklan Bridge na nakitaan po ng bitak nitong mga nakalipas na araw, sanhin na rin po
0: Apo.
1: ng mga pag-ulan. Ano na po ang assessment nyo dito at ng DPWH?
0: Apo, na-verify naman po, safe naman po yan. Parang ang tawag daw po nila dyan, kung hindi po ako nagkakamali, construction joint. So talagang lahat po may space po talaga. Lahat po ng tulay may ganyang space po talaga. Nakakatakot lang po tingnan. Pero ganun daw po talaga, kasama daw po sa design talaga ng mga tulay yan. Itong nakaraan lang po, dahil nga po sa lakas ng ulan, sa volume po ng tubig, kaya po may parang bumubulwak po dyan dahil po, literal po nasa ilalim na po niya yung tubig. So, kaya po ganun. Hindi po siya, kasi nakakatakot din pinakita niyo sa balita na may mga bumabagsak po mga tulay. Ito naman po, okay pa naman po.
1: Yes.
0: Na literal lang po nasa ilalim niya na yung tubig kaya nakakaganan.
1: Ayun. So there's nothing to worry about, batay na rin sa assessment ng public works po ninyo dyan. Ano ho?
0: Wala po, wala po.
1: All
0: Tapos
1: right.
0: kinonfirm din po namin kasi baka po medyo self-serving po yung aming approach. Eh, pina-verify din naman po namin sa DPWH. Confirmed naman po na safe naman po talaga.
1: Ah, that's good to hear. That's good to hear. Pero, Mayor, matanong ko kasi mayroong nangyaring landslide pagho ng lupa dito sa SBMA. Dito sa tipo
0: Yes po.
1: high-tech, ano po?
0: Yes po,
1: na
0: yes
1: kinasawi
0: po.
1: Ng dalawa, kinasugat ng dalawang iba pa. Kamusta po ang koordinasyon ng Olongapo City sa SBMA para sa kalagayan ng mga nasugatan maging sa tulong para doon sa dalawang nasawi?
0: Yes, actually po, sa hospital po namin dinala, naka-report naman po sa atin. Pero po, ano naman po, in this case po, ang lead po talaga yung SBMA. So sila po yung nag-handle sa pag-aayos po tsaka sa welfare po nung mga biktima po dito sa Sakuna. So naka-report naman po sa atin, but sila po yung lead po.
1: Alright. And of course, Mayor, pag ganitong matagal nang nababad sa baha ang isang lugar, lalo na yung mga kababayan natin, ano po, ang tinitingnan ngayon dyan after that, eh yung surge ng recorded na mga papasok sa mga ospital, sakit, leptospirosis.
0: Yes
1: Eh, kamusta po ang
0: leptospirosis po.
1: Pagmumonitor natin dyan, Mayor?
0: So, ang Olongapo po kasi may sarili po kaming hospital. So, may sarili po kaming hospital. Ang ano po, ang kwento po rito, eh, meron na po kaming 16 na ano po siguro magandang term po eh probable na lang 16 na probable po na may leptospirosis.
1: Okay.
0: Right. Tinitreat po sila as if meron po silang leptospirosis po para lang po makasigurado. So may mga ilan po doon taga Olongapo po, meron din po mga hindi taga Olongapo po, meron din po tayong mga may mga dengue patients na rin po tayo.
1: Ako. Uh-huh.
0: Pero yung dengue naman po, 8. Tapos ganoon din po, yung ilan po dun sa 8 yun, taga Olongapo po, yung iba po hindi.
1: Alright. Mayor, I hope you allow me to ask this question. Ano po? Kasi, pakilinaw lamang po. Kasi, mayroong mga reports na naka-apekto po sa ilang Olongapo City, yung pagpuputol ng puno para sa solar power plant project dyan, na nakadagdag sa matinting pagbaha sa Olongapo. Do you care to react on this?
0: So, sir,
1: Opo.
0: Opo. Bago naman po na-improvahan yun, dumaan naman din po sa pag-aaral po yun sa DNR at iba't ibang mga researchers po. Eh, yun lang po talaga, alam nyo.
1: Alright. Sige. Alright, medyo medyo nawawala sa communication.
0: Opo, sorry po yung signal.
1: Sige
0: pero
1: po,
0: yun po, yung pinagtayuan po ng farm, ano po yun, mabato pong lugar yun, hindi po talaga nagputol ng puno po para lang matayo.
1: Okay. So medyo, so hindi nagputol ng puno kasi mabatong lugar, sabi nga ni Mayor Paulino. So so that will, clear the initial reports o yung mga lumabas na mga balita.
0: Actually po, ano po, sa totoo lang po, naintindihan ko naman po kasi syempre kung mamata-matahin lang po natin, makita nyo po, oy may space dito na dati na parang dati may puno siguro yan, tapos ngayon hindi na siya puno. Magkakaroon po ng ganung mindset yung mga tao. Pero sa totoo lang po, pagtingin ng po yan historically talagang ano po yan, hindi, wala pong puno talaga sa area na yan. And that is why napayagan pong malagay po dyan yan. Kasi otherwise, hindi po namin papayagan yan kasi nga po yung condition po namin
1: yes.
0: na talagang bahain po yung Olongapo. Hindi naman po namin pipiliing dagdagan yan.
1: And that solar power plant project will benefit Olongapo City?
0: Alam niyo po yung usual po natin na sa dumadaan po ng grid yung mga power generation po natin. Ako po naniniwala ako na kung mas marami pong papasok sa renewable na mga LGUs, mas marami pong susuporta. Eventually po, mas magiging direct po yung mga benefit po sa amin. Sa ngayon po, masyado lang pong onte yung may renewable energy kaya kaya po very minimal po yung epekto sa atin ngayon. Pero
1: okay.
0: Naniniwala po ko in a few years may kita po talaga kung gaano kalaki yung benefit po ng solar farm na dito po sa Olongapo.
1: Yes, I believe so. I believe so, Mayor. Pero alam kong nagsisimula pa lang gumanda ang panahon dyan sa Olongapo and you're just starting to do malawakang clearing operations. Pero matanong ko lamang po, may figures na po ba kayo sa pinsalang dulot nitong mga ilang araw, ilang linggo ng pagbaha sa Olongga po?
0: Actually po, meron po, pero syempre hindi pa po siya final. And actually pagkatapos po di, maya-maya po meron po kaming coordination meeting po lahat po ng mga involved na offices para po ma-finalize yung numbers.
1: And of course, may plano po ba kayo sa just in case Mayor kasama ang sanggunian na mag-declare ng state of calamity para sa siyudad na Olongga
0: Yun
1: po?
0: po, kasama po yun mamaya sa pag-uusapan namin kung naaayon na po ba na magpa-declare po considering yung status nga po natin.
1: All right. With that, Mayor, siguro po, mensahe na lamang po ninyo sa mga taga-Olongga po, maging sa mga, ika nga, mga overseas Filipino workers natin at Filipino diaspora na taga-Olongga po na nakasubaybay at nakatutok dito sa panayam namin sa inyo ngayong umaga, Mayor. Go
0: Apo,
1: ahead.
0: ayun po. Sana po, ingat po tayong lahat. Kung hindi po kailangan lumabas, maglalabas. Rest assured po yung gobyerno po natin ginagawa po lahat para matugunan po to. Alam nyo, yun nga po, parang minsan may kita nyo po yung mga sentimento ng tao. Hindi po, wala pong matinong ano, wala pong, well, de, kami po hindi po namin pipi. Kung meron pong paraan para maayos po lahat, to gagawin po namin. And nandun na po tayo sa prosesong yun, hindi man po magawa ng isang araw o dalawa. Basta po, nagsisimula na po tayong mag-adjust po dahil nga hindi po biro itong pinagdaanan natin at ayaw na po nating maulit ito.
1: With that, Mayor, thank you so much sa oras po na pinagkaloob niyo sa amin for
0: Yes, sir.
1: giving us time. Salamat po. Salamat po.
0: Apo, salamat po, salamat po. Okay, thank you po.
1: Ang ating pong butihing alkalde ng siyudad ng Olongga po City, Mayor Rolen Paulino Jr. dito sa ating himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ayan. So maganda na. Well, dalangin natin na magpatuloy na nga yung magandang lagay ng panahon sa Olongapo City. Hindi lang sa Olongapo City, kundi sa malaking bahagi ng Luzon. We need the break. Yan. Naman, di ba? Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
2: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhin may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya huwag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.
3: Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Sa puntong ito, nasa linya naman natin ang komunikasyon ng Assistant Vice President for Traffic Operations ng North Luzon Expressway Group, NLEX Group, walang iba kundi si Assistant Vice President Robin Ignacio. Sir Robin, good morning at welcome back sa programang Global na Tayo.
4: Good morning, Sir Ray, at good morning po sa ating mga taga-subaybay.
1: Thank you, thank you. Napatawag po kami dahil sa nangyaring gridlock na traffic, walang kilo, hindi kumikilo sa mga sasakyan dyan sa NLEX, both southbound and northbound. Merong mga reports
4: yes,
1: na yung northbound, kilo-kilometro both sides. Unang-una sa lahat, just to have a clear understanding, ano ho ba nangyari? Bakit tumindi ang traffic? Halos standstill.
4: Apo, sa ngayon po ay medyo mataas po yung flood po, flood water po dito sa ilalim po ng San Simon Interchange.
1: Mm-hmm.
4: At doon po sa may Tulaco Interchange, halos magkalapit lang po yung dalawa, sir. At okay. Yun nga, pumula pa po nung Friday, nag-umpisa na pong tumaas. Pero sa ngayon, medyo mas mataas po yung level ng tubig, kahit medyo tumigil na po yung mga malalakas na pag-ulan. Apparently, mukhang bumababa pa po yung mga naulan po previous days. Ano? Kaya kahit tuloy-tuloy po yung pag-pump out po namin ng tubig, at tinaas na po namin yung mga harang, ano po, yung mga sandbagging po sa tabi, para matuloy-tuloy lang po yung mga pag-pump out at siphoning. Pero challenge nga po dahil napakataas po yung tubig sa halos buong Pampanga po, ano, kaya doon sa area lalo na po mataas po yung pagbahabo doon sa labas ng expressway. So marami rin po nakakabalik na tubig doon sa pinapump out natin. Pero na-maintain po naman natin na meron pong nadadaanan na dalawang lanes. Yung innermost lane para po doon sa mga class 1, kasi more than 1 foot po yung level natin ng tubig doon. So nadadaanan naman ng class 1. At yung second lane naman para sa ating mga mas matataas na sasakyan kagaya ng trucks and buses.
1: Alright. Liwanagin
4: at ko pareho po yung sitwasyon ng north and south po.
1: For both north and south. Liwanagin ko lang, San Simon at saka yung isa, ano yung isang area?
4: San Simon at yung Tulaok po. San Simon area din po yun. Pero
1: Tulaok.
4: More than 1 kilometer apart lang po yung area.
1: Okay.
4: Talaga mababa po yung area ng San Simon. At mataas po yung pagbaha po dun sa San Simon area.
1: So sa ngayon, ganun pa rin ang sitwasyon. Standstill pa rin.
4: Mahaba pa rin yung actually, ano, mahaba. Actually, gumagalaw naman po yung traffic po natin. Mabagal lang po kasi dahil nga po doon sa tubig baha.
1: Mm-hmm.
4: At yun po, dahil na rin po ng sobrang haba na po ulit ngayon, ay yun po, wala po talagang ibang madadaanan. Nung, ano, kaya kailangan i-maintain po natin na may nakakatawid pa rin po dito sa may binahang
1: parte. Yan, po yun na nga. Okay. So, totoo ba na mga nasa 5 kilometers to 6 kilometers ang haba?
4: Actually, more than that pa po yung pa-northbound. More than 7 kilometers. And yung southbound naman natin around 6 kilometers po.
1: Okay.
4: So, yun po. Actually, mula pa po last week, ang advice po natin eh, kung hindi naman po talaga urgent or hindi po talaga importante masyado yung ano, baka pwedeng wag na lang po munang tumuloy kasi mararanasan lang po nila itong ano. Pero kung yun nga po, nandito talaga at wala naman po silang ibang madadaanan, ito po yung
1: expect nila.
4: No? Experience na ma-expect po nila. Oh. At kami naman po ay tuloy-tuloy po sa aming pag-pump out, pag-siphon, para lang po mapanatili natin mas mababa yung tubig po dito sa loob kumpara po doon sa labas.
1: Pero sir, di ba, correct me if I'm wrong, nangyari na yan before eh. I think last year or 2 years ago.
4: Na 3 years ago na.
1: 3 years ago.
4: Ray, apo. Itong sa Tulaok, ano po. Kaya naitaas na rin po namin ng 0.7 meter yung pavement. Hanggang 0.7 po lang yung pagtataas namin that time. Kasi sa ngayon po, actually, kasalukuyan po, ginagawa pa lang po ng DPWH yung tulay. Naitaas na po nila, pero patapos pa lang po yung tulay. At ang plano nga po dyan is, itaas pa po ng another 0.3 para po yung itinaas namin ay 1 meter po, ano yung taas. Pero ngayon po, kung tinitingnan po namin ulit yung plano kasi kung 0.3 lang po yung itataas, maaaring may konting pagbaha pa rin po, abutin pa rin po ng pagbaha. Lalong-lalo na po kung talagang pasama ng pasama po yung sitwasyon po natin ng mga pagbaha po dito. So, yun po yung tinitingnan natin, sir. Pero para sa ngayon, yun po, minimaintain po namin na kailangan po madaanan pa rin po yung area. Otherwise po, wala po tayong ibang alternate para sa ating mga motorista.
1: So, I'm just trying to imagine, sir, na okay, sabi nyo nga, nasa 8 to 10 kilometers na sa, yung sa north, tama ba? Northbound. Yung sa southbound is nasa 6 kilometers, 6 to 8. Wala pa bang humihingi na sa klolo sa inyo na baka nawala na ng gasolina sa tagal ng ano
4: so
1: dyan?
4: So far, wala na. At saka nung fried na rin po, nag-umpisa kami ng anong ginagawa po namin. Sa makakaya po namin, nakapabigay po kami ng mga bottled water, minsan saka mga biscuits. Pero sa dami po nito, medyo may challenge po kami dyan.
1: Yes.
4: Ang problema po talaga ng ating mga motorista is yung makapag-CR.
1: So, yun!
4: May mga CR naman po prior po dito. So siguro isang advice na rin po yun. At tinitingnan po namin kung talagang kakayanin pa po natin mag-install po ng mga ilian po nila. At yun nga po, ang advice natin nga ay sana po bago nga sila makarating dito, malaman po nila na yan po ay expect nila para mas prepared din po sila.
1: So bago pa sila sumapit doon sa area na yun, kung kinakailangan nilang magbawas o mag-CR, gawin na nila. Ano,
4: sana para, po sir, yes po, tama
1: at po. At saka magbaon ng sapat na pagkain at tubig just in case.
4: Yeah. Yes po, lalong-lalo po kung talagang hindi na po maiwasan na kailangan po nilang bumiyahe.
1: Pero at,
4: yun nga, dito lang po sila talaga pwedeng makadaan eh.
1: The rest of the NLEX northbound and southbound, okay naman. Dito lang talaga sa San Simon,
4: yes
1: saka
4: po,
1: sa Tulao.
4: Yes po, passable and in fact, very light po yung traffic natin sa all other areas po ng NLEX at SCTX.
1: Itong patanong ko lang sa Robin ha. Ano lang to, tanong ko lang. I'm just asking this. Eh, saan nangyari ngayon? Hindi ba pwedeng, ano, wala bang plano ang NLEX o toll board na, i-wave muna yung mga toll fees na nangyari ngayon?
4: Ay, opo. Ayun, paantayin po natin kung mapapag-usapan po ng higher management po natin at saka yung usual po na pag nag-implement po tayo ng ganyan ay pinag-uusapan po ng aming higher management.
1: Yeah, oo. Well, talagang well, hindi sa dinedepensahan ko ang NLEX at ang toll ang ano, management niyo diyan, pero pag ganito talaga ang sitwasyon, wala tayong magawa dahil ang bagsak ng tubig talagang dadaan at dadaan diyan eh. De ito kasi Pampanga low
4: po,
1: area to eh.
4: Ngayon lang din pong panahon na talagang sobra at grabe po yung pagbagi ko sa Pampanga area, sir. So, yun po yung nakapag-ano na binaha po ulit yung area. Kasi for the past 3 years mula po nung nangyari nung yes. Litas namin, hindi na po inaabot ng baha. Pero sa ngayon, dahil matindi po yung pagbaha ngayon talaga sa probinsya, inabot na po ulit.
1: Kaya kahit anong sabihin na natin tulad yan, nabanggit nyo, no? It's been 3 years since na nangyari nga yung una, di ba? Dito sa San Simon, sa Tulaok. 3 years na yun. 3 years has passed, walang nangyari maski na may mga naranasan tayo, mga pagbuhos ng ulan, pero wala naman. Ngayon lang talaga ang matinding inabot.
4: So, talaga naman po may plano na itataas pa po yan. So pagka naitaas po namin at maging mas matindi pa po ulit. So parang sa magiging cycle lang po yan at may hangganan naman po yung pagtataas po natin ng ng pavement po.
1: Yes, alright. Well, with that, Sir Robin, thank you so much sa oras sa pinakalob mo. At sa putong ito, meron ko ba bang nais na gustong iparating sa ating mga motorista?
4: Yun lang po siguro sa ating yun nga po, kawawa din po yung ating mga motorista, pero sana po makatulong din po yung pagplano po nila maayos, lalo-lalo bago po makarating po sila dito sa area kung kailangan na po nila magbawas. At ganun din po na magdala na rin po sila ng konting makakain po nila kasi medyo talagang matagal po kaysa usual po na pag-traverse po nila dito. So, paglampas naman po nila dito, talagang maayos at mabilis yung daloy ng traffic po natin. Okay.
1: With that, Sir Robin, maraming salamat sa oras sa pinagkaloob mo sa amin dito sa programang Global na Tayo.
4: Thank you very much po at magandang umaga po ulit.
1: Si Mr. Robin Ignacio, Assistant Vice President for Traffic Operations ng NLEX Group. Yan. And of course, tulad doon nabagit ko, nakikinig po kayo sa amin sa mga oras na ito. Magbaon kayo. Kung dadaan talaga, wala kayong magawa talaga, no choice. Ika nga, kailangan yung dumaan sa NLEX. Dahil ini-imagine ko rin, kung dadaan ka naman ng, kung hindi ka dadaan ng NLEX, dadaan ka ng, anong tawag dito? MacArthur Highway. Ano, papasok ng Angeles City, Pampanga. Eh, may mga baha din doon eh. Doon sa area na yon. So, minsan ang talagang choice mo, NLEX. NLEX. So, kung talagang wala po kayong choice at NLEX talaga ang daan ninyo, sabi nga po ni Sir Robin, kung kinakailangang mag-CR na kayo habang maaga, habang wala pa kayo doon sa sitwasyon na yon na napakahaba ng traffic, gawin nyo na po. Ano po? Dahil parang mahirap maghanap ng ano doon, ng CR. Okay? So, mag-CR na kayo, kung kinakailangan, magbaon na rin po kayo ng pagkain just in case, ano po, dahil mahaba-haba pong hintayan yan, ano, yung sitwasyon na yan dyan sa may San Simon at sa may Tulaok, ano, dyan po sa parte ng North Luzon Expressway. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
3: Mabilis ang trivia, dagdag talino, heto na ang Dagdling Kaalaman. Mga kababayan, maging alerto sa rainfall advisories ng PAGASA. Yellow Rainfall Advisory. Kapag malakas ang ulan, mula 7.5 hanggang 15 millimeters sa loob ng isang oras, mag-ingat dahil posible itong magdulot ng pagbaha sa mababang lugar. Orange Rainfall Advisory. Mas malakas na ulan,
5: mula 15 hanggang 30 millimeters. Malaki ang posibilidad ng pagbaha, kaya maghanda at maging alerto.
3: Red Rainfall Advisory.
5: Emergency na ito. Higit 30 millimeters ng ulan sa loob ng 3 oras o higit pa. Kapag nakataas ang red advisory sa inyong lugar, huwag mag-aksaya ng oras. Agad na lumikas para sa kaligtasan ng inyong pamilya. Maging handa, makinig sa abiso at laging unahin ang kaligtasan.
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Tuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na Tayo dito pa rin sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Kami po inyo nasusubaybayan sa pamamagitan ng ating Facebook broadcast live sa inyo pong mga Facebook browser. I-type lamang Radyo Pilipinas World Service. Ganyan din po sa ating YouTube channel sa inyo pong YouTube browser. Type lamang Radyo Pilipinas World Service. And of course, sa iba't ibang panig ng mundo sa pamamagitan nating shortwave broadcast gamit ang mga shortwave transmitters ng Voice of America. And of course, sa inyo pong mga cellphones, pwede nyo rin po kami subaybayan yung ating himpilan at mga programa dito. Sa inyo pong mga cellphones, Android man yan or iPhone, i-download nyo lamang po ang PBS eBox Radio Receiver app. Ayan. At masusubaybayan nyo na po yan ating mga programa. Shout out muna kay Sean Kyle Flores ng Sapang Bato, Angeles City, Pampanga. Ay, si Sean Kyle po kasi ay isang estudyante, Associate in Computer Technology course ang kinukuha niya. Yan sa, naku talaga ha. Good luck ha, Sean Kyle Flores, at we wish you the best. At kamusta kayo dyan sa Sapang Bato, dyan sa may Angeles City? Kamusta? Nakaranas din ba kayo na matinding pagbaha sa Angeles City? Katulad ng mga naranasan natin mga kababayan sa Pampanga, sa Santo Cristo, may mga talaga naggumuhong mga bahay dahil tinangay ng ilog, na erode, soil erosion, nadamay yung mga bahay, ang dami yung mga bahay na nadali. Sa may Sambales, sa may San Marcelino, may lumubog na bangka doon, sakay ng mga kababayan nating Aita, may mga nalunod, may mga nasawi, mga bata, tatlo. Okay, ay confirmed na nasawi ng mga kabataang Aita at yung kanilang ina na buntis pa, all right? And of course, syempre dito may sa may Olongga po, yung pagguho ng tipo high-tech hub diyan, gumuho yung retaining wall, kinasawi ng dalawa, isang Pilipino at isang Chinese, at kinasugat din naman ng dalawa, all right? Yan. So, pero mamaya po, tabayanan ninyo ha yung ating panayam kay Governor Christian Yap ng probinsya ng Tarlac, sapagkat isa po ang Tarlac din sa mga naapektuhan nitong matinding buhos ng ulan sa anhinang habagat, kung saan dalawang tulay ang gumuho, ang nasira, yung Agana Bridge at yung Aquino Bridge, na nagsisilbing major artery ng transportation. Eh ngayon, yung mga alternative na mga ruta ay ginagamit, pero ang layo, yung kasing Agana at saka Aquino Bridge, it will only take you minutes, 10 minutes, ganun, para makatawid o makarating sa destination mo. Itong mga ruta na binigay, kasi nga nasira po yung dalawang tulay, now it takes what? Hours? Yung biyahe. So, ang tabayan lang po, bukod dyan, of course, yung iba pang mga dapat nating malaman na pinsala dito po sa probinsya ng Tarlac. Sige, ang tabayan lang po nyo lahat yan sa sa ikalawang bahagi ng ating programa. Pero bago tayo dumako dyan, narito muna ang ating Balitang Global.
3: Balitang Global.
6: Balitang Global.
3: Mga kaganapan sa iba't ibang panig ng mundo. Balitang Global.
6: Balitang Global.
1: Tao nasawi, 23 nawawala sa pagtaob naman ng isang pampasaherong bangka sa hilaga ng Cyprus. Nasawi ang 7 katao, samantalang 23 pa ang nawawala sa hinang paglubog ng isang pampasaherong bangka sa Cyprus. Ayon po yan sa ulat ng BBC News. Pinagbigay alam ng Turkish authorities na nagsimulang lumubog ang bangka nang pumasok ang tubig 4 na nautical miles mula sa Kyrenia Port. Patuloy naman ang search and rescue operations ng mga otoridad sa 23 nawawalang pasahero ng nasabing bangka. Samantala, update naman sa Tibet, Nepal, flash flood at landslide. Umabot na sa mahigit 700 at umabot na sa halos 800 ang naitalang nasawi at 2,500 pa din ang nawawala sa Nepal. 16 naman ang naiulat na namatay sa Tibet at 546 naman ang nawawala ayon sa Chinese state media.
3: Balitang Global. Balitang Global.
1: Patuloy na sumusubaybay dito pa rin sa Radyo Pilipinas World Service. At ito pa rin po ang programang Global na Tayo. Ako pa rin po yung lingkod, Ray Sampang. Alright, so patuloy po natin minomonitor ang lagay ng ating panahon. Meron tayong binabantay ang bagyo, si Pilandok. Ayan, ano po. Pero ayon po sa PAGASA, sabi po hindi naman ito magla-landfall sa atin. Actually, papalayo ito. Pero ito pa rin ang magdudulot ng paghila ng habagat. Ngayon, bukod po dito sa bagyong Pilandok, meron pang dalawang lagay na sama ng panahon na minomonitor ang PAGASA na nagpapatuloy pa rin nagiging banta para magbuhos pa rin ang matinding buhos ng ulan sa nihipo ng habagat. So yung ating mga kababayan, ano po, paulit-ulit naming pinapaalala po sa inyo, kung hindi naman talaga kinakailangang lumusong sa tubig baha, huwag ho muna kayo lumusong sa tubig baha dahil tumataas po ang kaso ng leptospirosis at iba pang mga sakit na may kinalaman sa maruming tubig sanhi ng tubig baha. Alright? Pero alam ko naman po ang sitwasyon, alam naman po namin ang sitwasyon. Sa sitwasyon ngayon kasi, hindi mo talaga may iwasang hindi lumusong sa tubig baha. Okay? So, mahirap po talaga. Ang kinakailangan lang natin ingat po tayo, ingat po tayo, ingat. Alright, nasa linya na po natin ng komunikasyon ang butihing governor po ng probinsya ng Tarlac, walang iba kundi si Governor Christian Yap. Maganda umaga po, Governor Yap, at si Ray Sampang po ito sa programang Global na Tayo. Governor Yap? Okay. Sige, baka nagse-set up lang ng communication si Governor Yap. Ano po tungkol dito? Kasi mag-ano tayo eh, makikamusta tayo ang sitwasyon ngayon, actual situation dyan po sa probinsya ng Tarlac. Ano po? Dahil pupuntahan natin yan, dahil matindi rin ang naranasan na malawakang pagbaha at may dalawa nga pong tulay ang partially nag-collapse, itong Agana Bridge at saka itong Aquino Bridge. Ito pong Agana Bridge, tinayo po noong 1940s bilang pagkilala kay dating Governor Marcelino Agana. At itong Aquino Bridge ay tinayo noon naman 1988 bilang pagkilala kay dating Tarlac Governor at Senator Benigno Noynoy Aquino Jr. Alright, nasa linya na po natin si Tarlac Governor Christian Yap. Mayapabag po, Governor Yap.
7: Yes, magandang umaga po, Radyo Pilipinas. Salamat po sa interview.
1: Thank you very much po sa pagpapaunlak po ninyo sa aming request for interview. Governor, unahin ko na po itong katanungan na ito. Nagdeklara na kayo ng state of calamity sa buong lalawigan ng Tarlac, Governor. Gaano ba kalaki ang pinsala na dinulot ng habagat sa probinsya ng Tarlac?
7: Napakalaki ng epekto ng habagat dito sa atin. Maraming critical infrastructures ng antinamaan, hundreds of millions in terms of agricultural damages have been recorded, and of course many displaced families na ang nailipat, na wala ng kabuhayan at hindi nakakapagtrabaho dahil nga sa flooding, and yun, kaya yun po ang naging basehan dahil numerous towns were on the verge of declaring state of calamity, kaya na rin po sa probinsya nag-declare na rin po tayo.
1: Alright. As we speak, alam ko pong kaka-declare nyo lang ng state of calamity. But as we speak, may figures na po ba kayo kung gaano kalaki ang naging epekto sa agriculture and infrastructure?
7: Well, yun nga. I think almost hundreds of millions. Wow. 150 million plus na. But this number is continually growing pa because continuous pa rin ang effects ng habagat. Umuulan pa rin. As of now, all over the province. At saka, of course, yung pagbigay ng aming dalawang two busiest bridges dito sa aming probinsya, napakalaking epekto economically sa amin, sa ating mga commuters, sa workers, dahil nga almost ilang bayan and ilang mga numerous barangays ang hindi maka connecta dito sa city sa other side of Tarlac.
1: Alright. May naitala na po bang nasaktan o nasawi sa hinang malawakang pagbaha?
7: Oh, meron na rin mga numerous mga nalunod. Yun nga, kasi hindi na na maiwasan. Nagsiswimming sila kung saan-saan. Plus, itong pagbigay ng isang tulay natin dito, yung Agat Bridge, may isang nagkaroon tayo ng isang vehicle na nahulog na yung merong limang mga kababayan namin na nasa loob, isa ang palang ang nare-rescue, yung apat as of now hindi pa po na hindi pa nakikita.
1: Alright, okay, dun sa or ulitin ko lamang po yun, merong nung pagbigay po pagguho ng isang portion ng Agana Bridge, may sasakyan doon na kasamang bumagsak sa ilog at may sakay lima. Isa pa lang ang nakukuha, yung apat hindi pa.
7: Yes, good.
1: Alright. So, speaking of the Agana Bridge, bukod sa Agana Bridge, ito pong Aquino Bridge, bumigay na rin yung portion niya. So, gano'ng kalaking effect ito sa mga kababayan natin na ikang kinakailangan gamitin yung tulay na yan, yung Agana at Aquino Bridge. At
7: ano yun? Ano
1: po ito yun? Pong Aquino Bridge, gumuho rin po yung portion niya, Governor.
7: Opo.
1: Alright. So, ano po ang ano dito? Paano po ang coordination sa inyo ng DPWH tungkol dito? Both for Aquino and Agana Bridge.
7: Now, okay, yes sir. Yes, as of now, nandito po kami ngayon sa Agana Bridge. Nandito ang mga DPWH, ang AFP, in regards to how we can create a temporary access point sa ating tulay. I think there is a plan to establish a bail bit, a temporary and modular steel bridge para magkaroon ng accessibility itong mga kababayan natin. On the other side, they're also looking at if it is possible, ang AFP, meron din sila mga temporary folding bridges na kung pwedeng i-mobilize dito sa aming lugar para magkaroon ng accessibility kahit malang for pedestrians and mga light vehicles.
1: Alright. So, ulitin ko lang po, Mayor, gano'ng katagal kaya ito may isa sa ayos? Batay na rin sa DPWH assessment?
7: Well, sabi nila kung walang aberya at tama lahat ng mga kagamitan kasi at saka given yung stability ng bridge, ma-maintain. At kasi ngayon parang based on assessment, humahaba yung unstable area na itong Agana Bridge. Parang nung una, assessment nila is 50 meters ang kailangan tuktungan. Ngayon, dumodoble dahil nga nagiging unstable yung the bigger part of the bridge. Kaya nga po, yun. So, hopefully, in a month's time, kung walang iberia. Pero later, I think that we will plan and coordinate more with DPWH kung ano ba talaga ang pwedeng magawa. But yun nga, to help accommodate yung mga affected commuters, workers, and households, we are establishing point-to-point sakay, libreng sakay sa mga kababayan natin na kailangan magtrabaho to and from the other sides of the river.
1: Okay. Yun nga po sanang susunod kong katanungan, ano po yung transportation to and from Tarlac, yung papasok at palabas ng Tarlac. So meron kayong point-to-point bus services na ipinagkakaloob.
7: Bus and shuttle services.
1: Oo. Alright.
7: O yun nga dito sa Tarlac River kasi walang katapos ang Agos. Usually ang habagat, naalala namin mga maximum isa, dalawang linggo lang na tuloy ulan. Ngayon, isang buwan dire-diretsong ulan na ang na-experience natin dito.
1: Yeah. So, dito po sa epekto nito, total na pag-usapan, ano ang nakikita niyo epekto sa ekonomiya ng probinsya ng Tarlac dahil po dito?
7: O yan, napakarami. Nga tayo nag-declare ng state of calamity. Una, yung epekto sa agricultural sector, yun ang malaking percent ng ekonomiya. So maraming mga magsasaka na tamaan ang kanilang mga sinasaka, mga kanilang tanim. And yun nga, yung effect dun sa critical infrastructure namin, dalawang tulay na ngayon pinaka-busiest aming probinsya, ngayon gumuho. So napalaking epekto nito sa ating mga commuters, workers, and yung transportation of goods. Ito kasing dalawang tulay na to ang kumokonekta dun sa north western part ng aming probinsya hanggang mga commuters papuntang Pangasinan, dito nga dumadaan.
1: So, matanong ko lang po, kasi binabantayan ko rin yung mga post ninyo, no? At saka yung mga post ng provincial government ng Tarlac. Itong bang Paniki Camiling Road, passable na? Dahil
7: Ang Paniki Road, marami pang flooding ang areas. Kahapon, dumaan po kami doon. Kahit mga trucks. Ang Gerona, passable, kinagamit. Pero controlled ang pagdaan ng mga heavy vehicles. So, consistently ina-assess yung situation doon in regards to para kasi yun yung isang pinakamalapit naming bridge na may accessibility dito sa area na nahiwalay sa Tarlac City.
1: Now, bukod po dito sa Agana and Aquino Bridge, may iba pa pong mga infrastructure na binabantayan ngayon ang provincial government together with the DPWH na baka naapektuhan na rin ng matinding pagbuhos ng ulan at pagbaha?
7: Wala naman. Yun nga, meron lang kami mga old flood control infrastructure na buibigay. Pero we are continually doing also sandbagging all over the province para mahintuman kung ano man yung mga effects nito sa aming probinsya.
1: Kamusta po ang supply naman ng kuryente and telecommunication, Governor?
7: Okay naman. May supply naman tayo. Consistent naman ang supply ng kuryente and telecommunication. Siguro dun sa kabilang bahagi lang ng Tarlac River na na-isolate, 25 barangays, dahil yung linya ng tubig na dumadaan sa mismong Tulay, Anaputol. But we are creating mga water accessibility points din para sa ating mga communities na nawala ng access to water.
1: And of course, Governor, kapag ganitong matagal na ang pagbaha, ilang linggo, ano po, at patuloy pa rin ang pag-ulan nitong mga nakalipas na araw, yung pong mga sakit na nakukuha dito tulad ng leptospirosis, dengue at mga gastrointestinal diseases, may mga report na po ba na nakakapagtala na mataas na bilang na ito sa ating mga provincial hospital maging sa ating mga private hospitals?
7: As of now, wala pa naman mong surge dun sa mga sinasabi mong cases like leptospirosis and other ano. Nakatutok naman ang ating DOH at saka ang Provincial Health Office at ang kinumit ang sinabi nila sa kanilang mga reports, stable ang supply ang mga necessary medicines dun sa mga flood-related diseases na pwedeng makuha.
1: Alright. And of course, may mga evacuation centers pa rin po ba tayo nakatayo, Governor? At ilan po ang nasa mga evacuation centers natin as of now?
7: Yes, 49. There are 49 evacuation centers na nandito sa ating probinsya and all of them are still readily available sa mga evacuees na kailangan ma-relocate.
1: Okay. On those 49 evacuation centers, ilan po ang naka-shelter sa mga ito?
7: I think karamihan naman are all still usable. So right now, we have about 1,748 families in evacuation centers. House and evacuation centers, but the number is consistently growing because of the continuous effects of habagat dito sa aming probinsya.
1: Okay. Sige po, may mga assistance po ba na ibinibigay naman sa inyo ang national government para makatulong sa para makatulong po sa inyo diyan sa Tarlac tulad ng tulad na bagit nyo, DSWD, DOH, at maging yung iba pang ahensya tulad ng Armed Force of the Philippines, meron po bang nagbigay na ng tulong sa probinsya ng Tarlac?
7: Yes, of course. Nandito nga ako ngayon sa Agana Bridge. Nandito ang mga national agencies ng DPWH, AFP, kung paano makatulong dito sa sitwasyon dito nga din sa pagkawala ng bridges. Mayroon din na rin tayong natanggap na national funding from Malacanang para makatulong din sa pag-address ng mga concerns regarding habagat nung nag-meeting ang lahat ng governors with President BBM nung nakaraang linggo sa Pampanga.
1: Pero Governor, siguro dito pa lang sa dalawang tulay na gumuho o partially na gumuho plus ito pang matinding pagbaha sa maraming lugar dyan sa probinsya ng Tarlac. How do you see this affecting the whole economy ng probinsya ng Tarlac.
7: Ayun, eh, napakalaking epekto nito. That two of our most busiest bridges, ang commute na madali lang, eh, ngayon almost 1.5 hours na. So, malaking epekto. So, yun ang kailangan natin dahil yung workers natin, syempre yung mga nagtatrabaho sa mga malalaking negosyo dito sa magkabila ang ilog, mahirapan mag-commute, laki ng cost. So, we have to help address and minimize yung impact nun sa aming mga kababayan and to get hopefully these bridges up. Pero, yun nga, we call on leniency on those affected workers and personnel on both on the private and public sector who will be having a hard time making this commute from work to school, given that that these two bridges are now impassable. Eh. Napakalaking epekto. So, ang planning natin is not only after even Habagat, even habang hindi pa nagagawa, dahil itong talay na to, kung man nagawa ng temporary bridge, hindi lang naman, it will just be used for light vehicles and pedestrians. Pero for our economy talaga to return to its normal, kailangan makapiyahe din ang mga malalaking heavy vehicles na dito sa ating probinsya.
1: Having said that, Governor, siguro last question na lang. Kamusta po? Tuloy-tuloy pa rin po ba ang class suspension natin sa mga paaralan sa Tarlac? At ano pong plano nyo dyan? Gaano katagal kaya itong class suspension? Provincial-wide ba yan?
7: No school dahil national has declared suspension of classes. Mayors are proactively also declaring no class if needed on areas na talagang highly affected ng habagat. If talagang napakalakas ng rainfall, we declare a province-wide declaration na of yun. So we have to study rin ano yung epekto nito. Syempre dun sa, on both sides may mga eskwelahan kung malapit lang naman sa mga bata, it is accessible ang school, pero syempre kung tatawid pa sila ng tulay, yun ang napaka-complicated scenario, especially sa mga high school and college students natin na naapektuhan itong bridge collapse.
1: So although today is a holiday, mga bukas po ba, can we expect na may mga class suspension pa rin?
7: Depende sa panahon.
1: Depende sa panahon. Okay.
7: Yes.
1: All right. And of course, you also leave it up to the mayors of respective towns dyan po sa probinsya ng Tarlac. All right.
7: Yes.
1: Okay. O, sige po, maraming salamat po, Governor. At siguro, mensahe na lamang po ninyo
7: sa mga taga-Tarlac ninyo. Salamat, Sir Ray Sampang, sa update para ito ay napakalaking tulong para ma-disseminate namin yung mga updates dito sa aming probinsya ng Tarlac, dahil marami rin tayong mga kababayan na wala rin dito sa Tarlac na gusto nila malaman ba yung mga talaga nangyayari.
1: With that, Mayor, Governor, maraming salamat po sa oras na binigay niyo. Prayers po ang alay namin para sa madiling pagbangon ng Tarlac. Maraming salamat po.
7: Salamat.
1: Ang ating pong butihing governor ng probinsya ng Tarlac, Governor Christian Yap. Ayan. So, ayun po ang sitwasyon doon sa Tarlac. Ano po, although, ayun nga, dalawang tulay ang partially na gumuho, itong Agana at Aquino Bridge, which has napakalaki ng naging epekto sa larangan ng transportasyon at sa kabuhayan ng ating mga kababayan doon. Ano, and sabi nga ni Governor Yap, it will also likewise take a toll sa pangkalahatang ekonomiya ng probinsya ng Tarlac. Kaya po sa tulong na rin ng DPWH ay magkakaroon po sila o magtatayo sila ng mga tinatawag na temporary na mga tulay para magamit ng ating mga kababayan. Pero itong mga temporary na mga tulay na ito, pang commute, pang mga light vehicles. Hindi pwedeng gamitin ito ng mga heavy trucks, yung pang mga pangkarga ng mga semento, pangkarga ng mga produce, yung mabibigat. Hindi pwede. Baka nga, hindi nga pwede mga bus dito, yung malalaking bus eh. So, ang pwede lang dito, yung mga pag-commute, yung pang-motorista, para lamang po makadaan. Sabi nga, yung to and from Tarlac para makalabas o makapunta sa kanilang mga pupuntang trabaho, sa mga paaralan, etc. Pero for the use of heavy equipments or heavy vehicles, mukhang malabo 'yon. Kasi nga temporary lamang po 'yung habang kinukumpuni. Sabi nga po ni Governor Yap, itong Agana for in particular, habang tumatagal lalong humahaba, dumadami o humahaba 'yung metro na dapat ayusin, sabi ng Department of Public Works and Highways based on their assessment. And of course, yung pong epekto sa agrikultura, epekto ng agrikultura sa Tarlac, sapagkat ang alam nyo po ang Tarlac is bahagi pa rin ng Region 3, and Region 3 is considered as a agricultural region dito po sa Luzon. Lalo-lalo na pagdating po sa pagtatanim ng palay, pagtatanim ng lowland vegetables, pagtubo, meron po dyan, meron pa tayong Hacienda Luisita dyan, okay? At marami pang iba, meron ding mga aquaculture dyan. So, makakaapekto, yun ang titignan natin ngayon. Yung epekto niyan sa mga darating na linggo, epekto sa merkado, sa palengke, sa presyo ng mga bilihin. Yan ang babantayan natin ngayon, okay? Sa mga darating na araw, sa mga darating na linggo. Yung disruption ng transportation, ano po, galing sa Luzon, papunta ng Metro Manila, medyo makakaapekto po yan sa supply at saka sa presyo. Okay? So, naku, inflation yan. Tataas ang presyo natin yan. Pero talagang ganun eh. Wala naman, hindi naman madaling ano yan, masolusyonan. Hanggat, sabi nga nila, flood control projects, tinuturo na naman dito. Kung naging maayos lang sana ang mga flood control projects, hindi natin masyadong iindahin. Magkakaroon tayo ng pagbaha, pero hindi ganito katindi. Tulad na nangyari din dito sa National Capital Region, sa Maynila, sa Quezon City, ano po, sa iba't ibang lugar sa Maynila. Okay? Dito sa Rizal. Naku, matindi rin ang inaapod dyan sa Rizal. San Mateo, sa Rizal. Okay? Quezon City, Malabon, Nabotas. Matindi po ang mga inabot po ng mga pagtaas ng tubig baha dyan. So, ingat po tayo. Maraming salamat po sa oras na pinagkaloob nyo dito sa ating programa. Thank you for watching and listening dito po sa edisyon ito ng Global na Tayo. Sa ngalan po ng ating production team, ating executive producer, Ms. Jam Season, sa master control, si Ms. Susan Aison, and of course, sa wirecast, si JP Lumuntad. Ako naman po yung lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat po. Stay safe. Maraming salamat po sa inyong panonood.
3: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya huwag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.
4: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
5: Radyo Pilipinas World Service.
4: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
5: Radyo Pilipinas World Service.
4: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
5: Radyo Pilipinas World Service.
4: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas World Service Online.
6: From the Presidential Palace, Manila, Dateline, Malacanang.

0: Mabilisang trivia, dagdag talino, heto na ang Dagdling Kaalaman.
1: Alam mo ba, kumakain daw ng sarili ang ating utak araw-araw? Ang prosesong ito ay tinatawag na phagocytosis, kung saan ang mga cells sa utak ay nililinis ng mga sirang bahagi o sobrang koneksyon para manatiling maayos ang takbo ng ating isip. Kapag natutulog tayo, mas aktibo pa ito na parang garbage collector ng utak na naglilinis ng mga basurang selula at lumang koneksyon. At sa proseso ng paglaki, lalo na sa adolescence, tinatanggal ng utak ang mga hindi na ginagamit na koneksyon para mas maging matalino, mas mahusay at mas handa tayo sa adult life. Kaya oo, kumakain ng sarili ang utak mo, pero ginagawa niya ito para mas maging mahusay ka.
0: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
2: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ka pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na nga pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Ano itong buhay to? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar ang pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Ha? Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.

0: Kung magkaroon ng sariling bahay soon,
1: uy, yan ang life goals.
0: At sa pagpili ng lokasyon ng iyong dream house, siguraduhin nyo naman na safe ka from landslide. So here are some tips. Kung maiiwasan, huwag magtayo ng bahay sa matatarik na lugar. Iwasan din ang mga lugar na may malalambot na lupa at basag-basag na bato. Lalo na kung may history ng pagguho tulad ng mud flow at rockfall. Huwag ring magtayo ng bahay sa paanan ng bundok o burol dahil posible itong bagsakan ng landslide materials. Delikado. Dahil major milestone sa buhay ang pagkakaroon ng sariling bahay, siguraduhin nating safe naman ito sa landslide, hindi ba? Hashtag, panatag ang may alam.

0: para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service,
0: ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas World Service Online.
2: Philippine Standard Time, 4 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
3: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magandang araw, Pilipinas. Narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinangunahan ang paggunita sa araw ng mga bayani. Mga guro, OFW, police, emergency responder at iba pa binigyang pagkilala ng punong ehekutibo.
3: Headlines.
4: Pangulong Marcos Jr. matamang tinututukan ang sitwasyon sa mga lugar na sinalantan ng malakas na pag-ulan bunsod ng habagat.
3: Headlines.
2: DSWD may 5.8

0: Es Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Samantala, 25 tonelada ng prutas ipinadala sa Kadiwa on Wheels mula Davao City patungong Metro Manila. Mula Radyo Pilipinas Davao, magbabalita si Marcel Dasalia.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Nagpadala ang Department of Agriculture o DA-11 ng tinatayang 25 toneladang sariwang prutas mula Davao City patungong Quezon City at Manila sa ilalim ng Kadiwa on Wheels program noong Biyernes, Agosto 28 sa Bago-Oshiro, Tubok District, Davao City. Kabilang sa mga ipinadala ang durian, mangustin, pomelo at iba pang lokal na prutas mula sa mga magsasaka sa Kalinan District. Layunin ng programa na mapalawak ang merkado para sa mga farmer producers at maihatid ang sariwang ani ng Davao sa mga mamimili sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon kay DA-11 Regional Executive Director Macari Gonzaga, nagbibigay ang programa ng karagdagang market linkage sa mga magsasaka upang madagdagan ang kanilang kita. Inasahan din na mabibili ang mga prutas mula Davao sa ibang rehiyon sa presyong malapit sa presyo nito sa Davao City. Isasagawa ang unang leg ng Kadiwa on Wheels sa DA compound sa Quezon City mula September 1 hanggang 3 at susundan ito sa Manila simula September 4. Bahagi ito na pagsisikap na maihatid ang masaganang ani ng Davao sa mas maraming Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Marcel Mamondasalia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: At yan po ang kabuuan ng ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Lunes, August 31, 2026. Ang ating oras, 9 na minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Ako po si John Mogol.
4: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
3: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
2: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
4: Rice farmer, sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
5: Pati bamboo?
2: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby. Pati mga may kapansanan, nakakahabi.
6: Dati natin sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
7: Nung natutunan ko po yung paggawa,
8: sino nagturo sa
7: training po kami sa DOST.
8: Sa DOST.
2: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
9: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
10: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 7-3-8.

0: taong 2017 nang sumiklab ang limang buwangyera sa Marawi ng puwersa ng gobyerno laban sa Maute at Abu Sayyaf Group. Ang Marawi Siege ay naging isa sa pinakamalalang armadong sagupaan sa Mindanao sa makabagong panahon. Nagbigay din nito sa lalim ng sigalot at sa hamon ng pagpapanatili ng pangmatagalang kapayapaan at seguridad sa Mindanao. Naging bahagi ito ng mas mahabang proseso ng usaping pangkapayapaan sa pagitan ng pamahalaan at mga lehitimong grupong Bangsamoro. Kabilang sa mahalagang hakbang dito ang 2014 Comprehensive Agreement on the Bangsamoro at ang pagpapasa ng Bangsamoro Organic Law noong 2018 na naglatag ng legal na batayan para sa pagkakatatag ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. January 2019, niratipikahan ito sa pamamagitan ng plebisito at dito formal na nagsimula ang pagkakatatag ng BARM kapalit ng dating Autonomous Region in Muslim Mindanao o ARM. Layo ng batas na magkaroon ng sariling pamamahala ang Bangsamoro habang nananatiling nasa ilalim ng konstitusyon at pambansang soberanya ng Pilipinas ang rehiyon. Dito na pumapasok ang tinatawag na autonomy. Ibig sabihin, may sarili ng kakayahan ng BARM na mamahala at gumawa ng mga batas, maging ng patakaran para sa mga usaping sakop ng kanilang otonomiya. Kabilang dito ang mga larangan gaya ng ekonomiya, kultura, edukasyon, kalusugan, agrikultura at iba pang usaping nakatalaga sa pamahalaan ng Bangsamoro. Pero hindi ito nangangahulugang hiwalay na ang BARM sa Pilipinas. Bahagi pa rin ito ng ating bansa at kailangan pa rin sumunod sa konstitusyon at mga pambansang batas. Sa pamamahala, may sariling parliamentary system ang BARM. Ibig sabihin, ang legislative at executive functions ng gobyerno sa rehiyon ay nakabatay sa parliamentary system na itinakda ng Bangsamoro Organic Law. Ang mahahalal na parliament ang gagawa ng mga batas sa mga usaping sakop ng Bangsamoro government at siya ring pipili ng magiging chief minister na mamumuno naman sa executive branch ng regional government. Ano-ano naman ang sakop ng BARM? Kabilang dito ang mga probinsya ng Lanao del Sur, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, Pasig.
1: Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format. Anytime, anywhere. From Manila, Philippines.

0: Ayan.
1: Magandang araw sa ating mga taga-subaybay dito sa Radyo Pilipinas World Service. Narito na ang bugso ng mga balita mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya. Ako po ang inyong lingkod, Steph Vicente.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
1: Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Halos 200 kliyente na pagsilbihan sa DNR Express permitting on wheels sa Santiago City. Ang kabuuan ihahatid sa atin ni April Racho mula sa Tugigaraw.
2: Napagserbiyan tingan nga ni Duwagasot a kliyente iti Duwaldaw a Department of Environment and Natural Resources wenno DNR Express permitting on wheels si Jay Ciudad ti Santiago. Iti panagtinulong ti Regional Office ti DNR Mines and Geosciences Bureau in MGB kundi Environmental Management Bureau wenno EMB iti mandar ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na iasidag kadagiti umili ti Ciudad ken kadagiti kaaruba dayti aluglugar dagiti serbisyo ken programa ti entero ahensya. Ado kadagiti kliyente tinagnumar kadagiti serbisyo ti EMB nga adat pakainaagan iti environmental permits, registration ken compliance requirements. Karaman pay kadagiti transaction ti application para iti land titling, chainsaw registration, karaman ti wildlife registration. Iti matagtultuloy nga information awareness, mainaag iti geohazards nang iwaras ti MGB ti poster ken leaflet, mainaag iti panaglayos, panagregaay ken ti karst subsidence wenno panakabuo ti sinkhole. Karaman pa iti aktibidad ti Provincial Environment Office kan ti Community Environment Office ti San Isidro anang iwaras ti seedlings kadagiti nakipasat iti 2-day DNR Express. Manipod siyudad ti Tugigaraw dayti ni April sa Lucon Racho para iti Radyo Pilipinas World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
1: Inyong napakinggan ang ulat ni

0: Iti Baguio. Dahito yung kapasete iti panakarambak iti 32nd test anniversary baban iti temang husay tibay tagumpay. Sigon kini Arlene Kadalig, Provincial Director iti TESDA, dahito yung 80 nga local and international companies makipaspaset iti job sphere kaya nagbiro kanag iti agsapol iti trabaho saan lang ang nakalukat kanag iti TESDA graduates nudikat iti sapasap. Kinunana nag iti kangrodan nga skills nga sapulan nag iti employers kaya't may naig iti turismo ken banking sector, inawis mat nag iti aplikante nga mangin sagana ng nangruna iti resume da, tapno iso iti parangda kanag iti employers nag iti skills ken qualification da. Kabayata na iti mensahe ni TESDA Regional Director Glenn Murphy, nga imbagi ni Florence Jose, Chief iti Regional Operations Division, inyawis na nag iti graduates nga ipakita iti sirip da, papigsaen ken itultuloy iti parang birok iti baligi, uray ada iti rejection, rigat ken san nga sigurado ang kasasaad. Kinunana saan lang na certificates iti panggap ti TESDA nudikat iti pananga pangpasayat iti skills, panangibangon iti careers ken livelihoods ken panangtulong karig iti pamilya, komunidad ken iti pagilyan. Kas paset mat iti panakarambak iti 32nd TESDA anniversary, ada iti aktibidad iti registration para ti assessment, enrollment ken scholarship opportunities, distribution iti allowances karig iti scholars ken toolkits, kasamatan iti panangitad iti awards karig iti partners ken trainers. Manipod Radyo Pilipinas Baguio, Jong Monaron ng ipadamag para ti Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
2: Inyong napakinggan ang ulat ni Jong Monar mula sa Baguio City. Dakoy naman natin ang Palawan, kaalaman sa basic graphic design mula sa Department of Information and Communications Technology o DICT, ibinahagi sa mga estudyante ng Brooks Point, Palawan. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Lizelle Pilapil.
3: Agkateneri pagpaabot kinailaman ng Department of Information and Communications Technology o DICT at titingit sa basic graphic design gamit ang Canva sa Brooks Point School of Arts and Trades. Agaliin ang mga partisipar sa kapakipakinabang nga aktibidad sa iba-ibang eskulahan sa Brooks Point, Palawan na natawan ni importante kinailaman sa digital design nga magagamit anda sa epektibong komunikasyon igpagiging mas mabunga. Igbuwat, inglapat iang mga aratender ang mga kasanayan ikinailamang naurintindiha diyan sa pagsasanay paagi sa pagpapakita iandang pagkamalikhain igpakikibahagi sa graphic design competition para sa first annual Tech Voc event iang Brooks Point School of Arts and Trade. Agarindigi sa Radyo Pilipinas Palawan, dya si Lizelle Pilapil para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
2: Inyong napakinggan ang ulat ni Lizelle Pilapil mula sa Palawan. Tunguhin naman natin ang Virac. Gulayan sa mga paaralan sa Virac, patuloy na pinauunlad. Narito si Rosie Nieva para sa balita.
4: Panagos na pigsusulong kan lokal na gobyerno kan Virac sa pamamayon ni Mayor Posoy Sarmiento ang programang gulayan sa mga paaralan komo parte kan pagpapakusog kan urban as in school-based food production. Kanakaagi pigpunan kan Agriculture Office sa High Value Crop Section ang gulayan sa Buyo Integrated School, Valencia Elementary School as in Balite Elementary School. Sa irarong kan programa, ang mga tanom ang aatamanon as in aanihon kan mga estudyante as in interesadong youth organization sa GIA kan Parent Teachers Association. Mendar Santo Panagos man ang pagtatao kan Agriculture Office ng mga kinakaipuhan na technical na suporta. Naipautob naman ang programa sa iba pang mga eskulahan sa Virac na obhetong mahubog ang mga hoveness sa pagtatanom, pangangataman ng kapalibutan as in produksyon sa sadiring pagkakana. Gikan sa RP Virac, ini si Rosie Nieva para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
2: Inyong napakinggan ang ulat ni Rosie Nieva mula sa Virac. Dadako na tayo sa rehiyon ng Kabisayaan. 4 milyong pasahero sa Cebu nakabenepisyo sa Love Bus Libreng Sakay Program. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Angeli Valiente mula sa Cebu.
5: Padayon ang mga programa sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board aron nga matabangan ang mga anaa sa sektor

0: sa transportasyon, taliwala sa giatubang energy emergency gumikan sa kagubot sa Middle East. Lakip sa mga nagparehing programa sa LTFRB dinhi sa Central Visayas, mao ang fuel subsidy alang sa mga kwalipikado ng mga public utility vehicle operators o drivers ug ang Love Bus libreng sakay programa. Matod ni LTFRB 7 Director Busamen Matuan, gikan sa buwan sa Marso ning tuiga moabot sa 4 ka milyon ka mga pasahero ang nakasakay nga libre sa Love Bus. Ang libreng sakay gitanyag sa mga pili nga oras din magsugod kini sa alas 6 sa buntag hangtod na sa alas 9 sa buntag ug alas 5 sa hapon hangtod alas 8 sa gabi. Sa kasamtangan, tulo ang ruta sa Love Bus nga gilakipan sa Orihelio Park Mall, Il Corso to IT Park ug Talisay City to Cebu City and vice versa. Ang LTFRB 7 nagpahigayon sub ug roadside inspection ingon man libreng sakay monitoring aron masiguro nga insakto ang pag-implementar sa mga programa ug wala gyud mabayaran nga plate ang mga pasahero sa gikatakda ang oras sa libreng sakay. Gikan dinhi sa Radyo Pilipinas Cebu, Angeli Valiente para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
2: Inyong napakinggan ang ulat ni Angeli Valiente mula sa Cebu. Tunguhin naman natin ang Iloilo, halos 7 milyong pisong tulong pangkabuhayan ipinamahagi ng Department of Labor and Employment o DOLE at National Irrigation Administration o NIA sa 175 na pamilya na apektado ng itinatayong mega dam sa Calinog, Iloilo. Narito si JP Hervas para sa report.
3: Nagpanagtag sa kapin 7 milyon espesos ka balor sa bulig Palangabuyan ang National Irrigation Administration Hala o River Multipurpose Project Stage 2 kag Department of Labor and Employment sa 175 ka pamilya sa Calinog, Iloilo nga apektado sa pagtukod sa proyekto. Lakip sa mga ginpalabot nga suporta sa mga benepisyaryo ang mga kanding pato, feeds kag veterinary supply nga kabahin sa DOLE Integrated Livelihood Project o KUNDILP. Gin-enroll man ang mga benepisyaryo sa sakatuwig nga Group Personal Accident Insurance Coverage paagi sa GSIS. Agud mangintayo yun kag mauswago ng ilapag negosyo. Gin-pailalo man ang mga benepisyaryo sa paghanas angot sa rekaigo nga livelihood technologies kag pagdumala sang ilang apondo. Nagikan si Iloilo, JP Hervas para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
2: Inyong napakinggan ang ulat ni JP Hervas mula sa Iloilo. Dakoy naman natin ang rehiyon ng Mindanao, 25 toneladang prutas ibinyahe sa Kadiwa on Wheels mula Davao City patungong Metro Manila. Ang detalye ihatid sa atin ni Marcel Dasalia mula sa Davao.
4: Gipadala sa Department of Agriculture o DA-11 ang mukaba sa 25 ka toneladang preskong prutas gikan sa Davao City padulong sa Quezon City ug Manila ubos sa Kadiwa on Wheels program niadtong Agosto 28 sa Bago Oshiro Tugbok District, Davao City. Lakip sa gipadala ang durian, mangosteen, pumelo guban pang lokal nga prutas gikan sa mga mag-uma sa Kalinan District dintumong sa programa nga mapalapdan ang merkado sa mga farmer producers ug madala ang preskong ani sa Davao ngadto sa mga konsumante sa ubang bahin sa nasud. Ato ni DA-11 Regional Executive Director Macario Gonzaga, ang maong programa naghahatag og dugang market linkage sa mga mag-uma aron nga mutaas ang ilang kita. Gilauman usab nga ang mga prutas sa Davao mahimong mapalit sa ubang rehiyon sa presyong duol sa presyo niini sa Davao City. Ang unang leg sa Kadiwa on Wheels ipahigayon sa DA compound sa Quezon City gikan September 1 hangtod 3 ug musunod sa Manila sugod September 4 isip kabahin sa paningkamot nga madala ang abundang ani sa Davao ngadto sa mas daghang Pilipino. Gikan dinhi sa Davao City, Marcel Mamondasalia para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
2: Inyong napakinggan ang ulat ni Marcel Dasalia mula sa Davao. Tutungo naman tayo sa Butuan na kinabang sa tulong pinansyal mula sa Uplift Program sa Agusan del Sur, umabot na sa mahigit 42,000. Ang kabang ulat ihahatid naman sa atin ni Jocelyn Morano.
5: Mikabat sa 60 milyones nga pundo sa cash assistance ang napudapod sa kwalipikado beneficiaryo sa Agusan del Sur ilawom sa Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport kon uplift program. Sa datos as of August 14, sa gitarget nga 42,505 ka mga beneficiaryo sa probinsya, anaana sa kapin 30,000 ka mga identified beneficiaries ang nakadawat sa ilang tig 2,000 pesos nga tabang pinansyal katumbas sa 71% payout rate gikan sa 13 ini ka mga munisipyo ug sa Bayugan City. Ang mga beneficiaryo gibase sa Community-Based Monitoring System o CBMS sa Philippine Statistics Authority nga naklasify isip poor ug near poor households para hatag intervensyon sa gobyerno. Matag pamilya makadawat sa subsidiya kada bulan gikan Hulyo hangtod Disyembre nin tuiga. Kinolahi ang payout na pahitabo atong Agosto 14 diin 1,181 beneficiaries sa Prosperidad ang nakadawat sa ayuda ug kapinusab sa 2,500 gikan sa lungsod sa San Francisco. Gikan sa RP Butuan kini si Jocelyn Morano para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
2: Inyong napakinggan ang ulat ni Jocelyn Morano mula sa Butuan. Puntahan naman natin ang Marawi. Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform, Lanao del Sur, nagsagawa ng hands-on agricultural learning sa Marawi. Narito si Malik Mambuay para sa balita.
6: Iningulala ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform o din ang MAFAR Lanao del Sur so Farmers Field Day sa Sungod Marawi City sa mga katitalabukon sa sapol lagu siya o mga taribasok ko hands-on agricultural learning. Yan kaya panagunta mo na piagunayan o Agriculture Division na pagulwana ni Chief Agriculturist Engineer Abdul Ghaffar Sansaruna na nagudirpan o Provincial Director as Attorney Khalid Ansano. Ay akabo siya Director Ansano na yan kaya tinay sinaya kapag nad arag sa mismo giran ingulala gulalan na pagkaswiran PPI pun kuha gika preparado na tamad ng kuha kapragunilan. Gulalan sangkaya lagi da ya okay ta kapag na nagiya mafar lano del sur na ibubulusyan so isinaya practical agricultural knowledge ay pinulun na gupagwitin ng mga tariba so kapapakagupiran sa kapkumani ko elmiran at may panggulalan niran kuha babasokairan. Pun sa Marawi City, giyawin si Malik Mambuay para sa Bagong Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
2: At inyong napakinggan ang ulat ni Malik Mambuay mula sa Marawi. Dito na nagtatapos ang bugso ng Regional News dito sa Radyo Pilipinas World Service. Ako pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Isang mapagpalang araw sa ating lahat.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
7: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
8: Radyo Pilipinas World Service.
7: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
8: Radyo Pilipinas World Service.
7: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
8: Radyo Pilipinas World Service.
7: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format
8: anytime, anywhere
7: from Manila, Philippines.
9: Television.
10: Tanong ng ordinaryong Pilipino, hahanapan ng tubo.
11: Hindi ako kailangan malakas sa'yo, pero nadadala ko yung aking hinaing. Are you ready to do this?
10: Serbisyo at programa ng pamahalaan, ipauunawa sa mga kababayan.
11: Will I feel confident if I'm a worker na pag ako ay alumnus ng TESDA, hindi niyo ako pamamayaan?
10: Mga isyong komplikado, nilinawin ng gusto.
11: Bakit sa atin itong Philippine Sea? Have you engaged in many of the needed, shall I say, restructuring of the armed forces to defend the territory of this republic, to defend the sovereignty of the Republic of the Philippines?
10: Pag-usapan natin with Oscar Orbos.
9: Dito lang sa inyong People's Television.
12: Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go-bag bilang paghanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkain hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Update sa mga dam at sa amount ng rainfall nitong weekend at ang latest monitoring sa Tropical Depression Pilandok. Ating aalamin kasama si Ma'am Rosalie Pagulayan, Senior Weather Specialist and Hydrologist ng DOST Pag-asa. Ma'am Oyim, magandang tanghali po at welcome back sa bagong Pilipinas ngayon.
1: So magandang tanghali po sa lahat. Sir Joshua, good afternoon po everyone.
0: Okay, Ma'am Oy, ano po ang pinaka-latest na sitwasyon ng ating mga dam matapos po itong grabe, napakalalakas na pag-ulan itong weekend, lalo na po sa mga pangunahing dam dito sa Metro Manila.
1: Yes po, ano, kung titignan po natin, meron siyang positive, meron siyang negative din naman po na naging impacts. Ano? So number one, kung titignan po natin yung mga pag-ulan po sa ating mga monitor dams, ay nagdulot po ito ng malaking inflow going to our dams, yung mga reservoirs natin. Ano? So kaya po marami sa kanila ay tumaas and meron din naman po na dahil din po sa kanilang pagtaas ay nagkaroon din po ng pagpapakawala ng tubig.
0: Okay. So, alin po sa mga dam ang nagpakawala ng tubig nitong weekend at alin po sa mga ito ang nasa normal at critical level dahil po sa malalakas na pag-ulan dahil sa habagat?
1: Okay. So, number one, nung starting Saturday po, no, nagpakawala or nagbukas ng isang gate po ang Ipo Dam last Saturday. Starting Saturday ay meron po siyang bukas na isang gate. Up to now po ay nagpapakawala po siya ng tubig. So ito pong Ipo Dam, siguro if I may explain po, no, yung Ipo Dam po kasi ito po ay wala po siya ng tinatawag na flood control component. So meron po tayong mga dams na ganyan. So hindi po lahat ay pwede pong mag-store ng maraming tubig. Number one is yan po Ipo, we have La Mesa, we have Bustos Dam na talagang mag-overflow lamang po ito pagka po na-reach yung tinatawag po nila na normal high water level or spilling elevation.
0: Okay. So, does that mean pagka po sinabing ito katulad nitong Ipo Dam na walang flood control component?
1: Yes po.
0: Ito po yung maaaring magdulot ng baha sa mga lugar na malapit nito?
1: Yes po, sir. Okay. Maaari pong makadagdag yung tubig. So, hindi po natin dinidiscard yung along the river ay meron din pong mga pag-ulan. So, kasi po nung Saturday ay very widespread yung naging pag-ulan. So, aside from the tubig na manggagaling po dito sa Ipo Dam, ay maaari din pong magdagdag yung mga paulan po along the river system that we have.
0: Okay. Now, ito na, pag-usapan natin itong mga malalakas na pag-ulan this weekend, Ma'am Oy. Gaano po karami at kalakas ngayon na naitalang pag-ulan sa Metro Manila at mga lugar na pinaka-apektado ng habagat nito nga po nakaraang Sabado at Linggo in terms of rainfall amount?
1: Okay. So kung titignan po natin, ano, meron na po tayong mga na-record na mga moderate na pag-ulan, light to moderate po nitong Biyernes pa lamang po. And pagdating po ng Sabado ay talaga pong umabot na po sila doon sa pamantayan na talagang napakalalakas po. So mga red na po, naka-red warnings po tayo noon. And at the same time, yung recorded po, like I will just say, dito na lang po sa may Guadanoville, which is upstream po ng La Mesa ito. So medyo nagkaroon po ng 277 millimeters for 24 hours. At ito pong La Mesa Dam ay nakapagtala po siya ng 248 millimeters sa pag-ulan. Kaya po nung Sabado din ay nagkaroon po din ng pagtaas itong La Mesa. As I've said earlier, wala po itong flood control component. So nung na-reach po yung kanyang 80.15 na elevation, ito pa po ay talagang aapaw po siya.
0: Okay. So, Mamoy, para po may idea din yung ating mga manonood, yung ating mga kababayan, itong 277 millimeters in just 24 hours, gaano po karami ito?
1: So, kung pagbabasihan po natin, ano, ano na lang po natin, meron kaming ginagamit na, ano, sir, ano, yung parang simple illustration. Mm-hmm. Kung meron po kayong kahon na 1 meter by 1 meter, okay, so lagyan mo po ito ng 1 millimeter na pag-ulan, ay ang magiging volume po nito ay 1 litro.
0: Okay.
1: So we're not talking of 1 meter by 1 meter na area, pero ito po ay malalaki. Square kilometers, ganun okay po, no? So ilagay mo po yung ganyang karami. So medyo mahirap yung mathematics, pero kung titignan po natin ay maaari ma-overwhelm talaga yung atin pong mga kailugan pagkaganyan po.
0: Pero malaki ito compared doon sa mga nauna mga pag-ulan?
1: Yes po, sir. Oh. And at the same time, sir, meron na kasing previous rain. Ito po yung lagi nating sinasabi, no? Yung meron po yung mga... Ang term po namin ay antecedent rainfall. So ito po yung mga pag-ulan na parang nagsiset siya para masaturate yung atin pong mga watershed. So pag na-saturate po ito, so anything na dadagdag po dito sa atin pong mga watershed ay maaari na po yung tinatawag nating runoff or automatic. Yung mga umaagos po papunta naman po dito sa dams natin.
0: Okay. Oye, ano po yung mga lugar na nakapagtala ng napakataas na rainfall amount na nagdulot nga po ng pagbaha o pagtaas ng mga ilog? Saan-saan po ito yung inyong na-monitor?
1: Okay. Actually, sir, kung titignan po natin yung rainfall, siguro simulan ko yung... Kasi August 1 ay nagkaroon na talaga tayo ng mga pag-ulan. Ano? Meron po tayong mga binabantayan talaga ang mga stations, synoptic stations, dito sa western side. So kung titignan natin, ang pinaka-crucial po kasi dyan, itong Region 1, itong Region 3. Particularly, ito pong Zambales, ito pong Subic, ito pong... what do you call this? Ito pong Bataan and down to ito pong Mindoro. So yan okay. po yung palagi nating binabantayan pag kami Southwest Monsoon, ano? Kung if I may, ano lang po, no? Actually, yung running total na ito pong Baguio Station natin, ano? Ang normal lamang po niya ay wala pa pong 1,000, mga 961 something. Pero nakapagtala na po siya ng mahigit 1,000, almost 2,000 na po. Oh. Similar with Iba Zambales, almost 2,000 millimeters na po yung naitala niya, mahigit 2,000. Even Bataan, ang lalaki po nung mga, kung titignan po natin itong, na-exceed po nila yung normal nila for the month of August.
0: Just for the month of August.
1: Yes po.
0: Okay. So ano naman po ang pinaka-latest na lokasyon at galaw nitong Tropical Depression Pilandok at ano-ano pong mga lugar ang apektado sa ngayon?
1: So, for now, sir, nandun din, nasa Philippine Area of Responsibility okay. pa rin naman po siya. So, nandito po siya sa parang extreme northern Luzon, ano, medyo, pero within the Philippine Area of Responsibility. So, ito po ay, hindi, wala pong direktong epekto, pero ito nga po yung mga paulan na ina-expect natin dahil po hihilahin niya po yung habagat.
0: Yung habagat.
1: Yes po.
0: Okay. So, ito po, tanong din ng karabihan since nandito ka in person, Ma'am Oye. Sabi nila El Nino, pero hindi nila maramdaman dahil nga puro ulan ang nararamdaman o nararanasan ng ating bansa. Bakit po?
1: Opo. Yes po, no? So, hindi naman po agad-agad. Ang El Nino po kasi is para siyang, kumbaga, long, mahaba yung magiging impact niya. Mm-hmm. Pero kahit po ngayon, sa ngayon ay meron po tayo pa rin paulan. Nandyan pa rin po yung mga weather systems, yung mga rain-bearing weather systems that could bring us rains. So, ang nagkakaiba lamang po ay yung mga intensity.
0: Okay.
1: So, if I may recall siguro, sir, sa inyong pananaw, siguro yung Ondoy ang isa sa classical example na ang dami-daming ulan pero nandun po tayo sa El Nino. Mm. Pero kung titignan po natin prior to the, yung mag-peak yung El Nino, ibig sabihin ma-reach na talaga yung kanyang peak, ay meron po talagang mga pag-ulan. Kasi nandyan pa rin po yung mga weather systems.
0: Okay.
1: Although, yung intensity, yung lakas, ay doon lamang po nagkakaroon ng mga variation.
0: Okay. Sa inyo pong estima, ma'am, hanggang kailan pa natin mararanas ito, mga sama ng panahon?
1: Okay, nandito pa rin po tayo sa habagatan period. Mm-hmm. So for September, ang naitala, ang forecast po ng PAGASA ay magkakaroon pa rin po tayo ng 2 hanggang 3 bagyo.
0: Okay.
1: So expected pa rin, kung tayo po ay nasa habagatan season, expected pa rin po na meron po tayong southwest monsoon.
0: Mm-hmm.
1: So hindi pa po mawawala iyan.
0: Okay. Well, bare months na bukas. Ma'am Oye, marami nang gusto mamili ng mga... Well, as early as now, marami nang gusto mamili ng kanilang mga pangregalo sa Pasko. Sa pagitan po ng habagat at bagyong Pilando, ano po yung maaaring asahan o paghandaan ng ating mga kababayan sa mga susunod na araw muna? Are we expecting po a good weather, at least condition within the next few weeks?
1: So, siguro sir, don't let our guard down.
0: Yun.
1: Siguro yun na lang
0: okay.
1: po, no? Nandyan yes. pa rin po kasi yung mga paalala ng PAGASA na meron po tayo pa rin system na binabantayan. So, andyan pa rin siya. So, we could expect still rain.
0: Okay.
1: At least ngayon po ay meron tayong konting pag-araw. Binigyan tayo ng pagkakataon na magpatuyo ng sampay.
0: Okay.
1: Pero wag po tayong magpakakampante dahil nandyan po si Pilandok na binabantayan ng PAGASA. And at the same time, yung mga paulan na kaakibat po nito.
0: Yes. At dito natin mas na-appreciate si Haring Araw pag sumisilip eh. Pati yung nanay ko, gustong-gusto nagsasampay. Well, on that note,
1: siguro sir, ituloy ko na rin po yung Ambuklaw Bingan. No, paalala lang po ng PAGASA, ito pong Ambuklaw at saka ng dam offices. Ang Ambuklaw po at saka Binga ay kasalukuyan pong nagpapakawala ng tubig ngayon dahil sa ngayon po ay mataas pa rin po yung forecast rainfall. So, ito pong pinakakawalan po ng Ambuklaw ay sasaluhin po ng Binga. So, open po siya. So, yung Binga naman po ay palalabas, na ilalabas na tubig naman po ng Binga ay sasaluhin po ni San Roque, which is already in the Pangasinan area. So ngayon, sa ngayon po, ay medyo mataas na po yung San Roque. Kaya po, ito ang closely monitoring natin. So kanina po ay nag-issue na po kami, nag-flood precaution period phase na kami. So ibig sabihin, heightened alert na po dapat yung atin pong mga kababayan sa Pangasinan. Kasi po, baka po, pag dire-diretso po ito, ay hindi po malayong ito po ay magbukas din okay. ng kanyang spillway gates.
0: Yes, ma'am, follow up po lang po dun sa mga ipodam na nabanggit nyo kanina, yung mga dam na walang flood control component. Is there a possibility in the future na magkaroon to ng flood control component or that's permanent na?
1: Baka hindi na, sir. Kasi talaga siyang maliit. Okay. So, hindi siya kinonstruct gaya po ng, ito po nung San Roque. Talagang isa po sa mga naging component po niya aside from the irrigation, mm-hmm. hydropower, is meron po siyang flood control component right. na pwede siya talagang mag-store ng water, excess water.
0: Okay. Well, on that note, maraming salamat po sa inyong oras, Ma'am Rosalie, Ma'am Oye Pagulayan, Senior Weather Specialist and Hydrologist ng DOST Pag-asa. Thank you, Ma'am.
1: Thank you, sir. Thank you.
0: Bayang manatiling nakatutok, magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
2: Is it a yes or a no?
3: Are you anti or pro?
2: Pagdating sa mga isyong panlipunan, stay woke or go broke.
3: Basta relevant, napapanahon at makabuluhan para sa kabataan.
2: Pag-usapan natin yan sa
3: Schoolmates, the country's longest running youth forum and debate show on TV.
2: Join ka na sa masayang usapan every Thursday dito lang sa PTV.
4: Paano'y sinasagawa ang impeachment? Ang dalawang yugto sa proseso ng impeachment ay ang pagsimula at ang paglilitis. Nagsisimula ang proseso sa pag-file ng isang verified complaint mula sa isang miyembro ng Kamara o sinumang mamamayan na may endorsement mula sa House of Representatives. O kaya naman, isang resolusyon ng impeachment na may lagda ng di bababa sa one-third ng lahat ng miyembro ng mababang kapulungan. Sa impeachment trial naman nililitis ang opisyal batay sa Articles of Impeachment. Kailangan naman ng two-thirds na boto ng lahat ng miyembro ng Senado para makonvict ang opisyal. Mananatiling bukas sa publiko ang Senado habang isinasagawa ang paglilitis. At walang takdang panahon ang itinatagal ng prosesong ito.
5: Nagsimula sa maliit na pangarap.
6: Ngayon ay unti-unti nang natutupad. Sa tulong ng ASEAN, higit na napalago ang aking negosyo.
5: Mas malayo na ang narating ng mga produkto ko.
6: May online pre-training at programs pa para sa kagaya kong entrepreneur.
5: Dahil sa ASEAN, ang local pwedeng maging global.
7: ASEAN continues to grow and support businesses across the region. For easier export processes, free training opportunities, and access to markets in member countries. Dahil sa ASEAN, negosyong Pilipino ay natutulungang lumago.

0: Nagbabalik ang bago ang Pilipinas ngayon. Update sa mga rescue at humanitarian response ng PCG dahil sa habagat at ang search and rescue operation sa San Marcelino, Zambales. Ating alamin kasama si Commodore Noemi Kayabyab, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard. Commodore Noemi, magandang tanghali po at welcome back sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Yes, Sir Joshua, magandang tanghali po at maraming salamat po sa opportunity.
0: Salamat din po sa pagpapaunla. Commodore, sa dami po ng deployment at mga apektadong lugar dahil po dito sa habagat na pinalakas pa ng Tropical Depression Pilanlok, ano po ang pinakalatest update sa inyong mga isinasagawang rescue at humanitarian response?
1: Yes, una-una po, Sir Joshua, we are also monitoring itong aking po mga pandala. No? We have 8 ports na minomonitor po ngayon. And out of that 8 ports po, meron po tayong 38 na stranded passenger, particularly sa Mason Agustin Roblon po. And the rest of the 7 ports, meron po mga barko, mga motor bandcats na nagtitik shelter at mga stranded. And as of kahapon po, Sir Joshua, halos 15,800 na po ang ating po mga na-assist at na-evacuate po ng ating po mga kababayan sa iba't ibang area, particularly po, Sir Joshua, sa area po ng Batangas, sa may Nasugbo, Balayan at Dian, sa may Pangasinan, Zambales, Olongapo, Bataan, Laguna, Cavite at Pampanga. At tayo rin po ay nagsagawa ng pag-asiste sa ating pong DSWD at mga Local Disaster Risk Reduction Management Office, particularly sa pag-repack po at pag-distribute po ng mga family food packs sa mga apektadong kababayan po natin. Sa area po ng Pampanga, tayo rin po ay nagsagawa ng libreng sakay, particularly sa lugar po ng Makabebe hanggang Apalit. At ngayon po, Sir Joshua, ay tayo rin po ay nagbibigay ng assistance, particularly sa pagsasagawa ng search and rescue sa area po ng Tarlac, doon sa may nag-collapse na tulay sa may Agana Bridge. At ngayon po, nakadeploy rin po ang ating mga tauhan doon. At kung agaganda po ang panahon, Sir Joshua, ay tayo po ay magsasagawa ng ating diving operations dahil meron pa po tayong apat na hinahanap po ng individual.
0: Okay. Commodore, dito naman po sa San Marcelino, Zambales, ano po ang pinakalatest status po ng inyong operasyon dito po sa Bangkang Tumaob sa Mapanuepe Lake at ilan po yung kumpirmadong nawawala at may nasawi po ba?
1: Kahapon, Sir Joshua, ay nakita na rin po natin yung huling tao na hinahanap po natin. So, kahapon po, nag-close na rin po ating search and rescue operation. Itong initially na tatlong missing individuals po ay na-locate na rin po natin at na-turnover na rin po natin sa kanilang mga pamilya.
0: Okay. At ano po, maliban po sa sama ng panahon, Commodore, ano po yung mga naging hamon na kinakaharap ng ating mga responder pagdating po sa search and rescue operation dito po sa San Marcelino, lalo na po sa kondisyon ng lugar at sa patuloy ng pag-ulan?
1: Yes, Sir Joshua, ang naging hamon talaga sa ating po mga responders, particularly dito sa may Mapanuebe Lake, no, is yung alakas po ng current noong time na yon. Itong buong weekend po, yan po talaga ang ating talaga inasikaso. So, ang naging feedback po sa atin, ayan, lakas ng current, halos malabo po talaga yung tubig, nag-zero visibility po tayo. Kung may mga times po talaga na malakas yung hangin, tabuso-buso ng ulan. Pero sa operasyon na yan, Sir Joshua, hindi lamang po Philippine Coast Guard ang tumugon. Kasama rin po natin ang Philippine National Police, ang Bureau of Fire Protection, at saka yung MDRRMO. So kahapon po, yung ating pong tatlong hinahanap ay nakita na rin po natin at na-turn over na rin po sa kanilang mga respective families.
0: Okay. Sa ngayon po, at this point, Commodore, kamusta po ang deployment ng PCG response team? At aling po yung mga lugar ang pinakamalaki ang pangangailangan ng tulong?
1: Well, ang nakikita po natin, Sir Joshua, itong Pampanga, dahil kahapon, based po sa report ng ating mga tauhan, no, ay halos hanggang dibdib po ang taas po ng baha. At nagtatuloy rin po ang ating pong rescue operation, particularly din po sa Zambales. Dahil meron po tayo mga area dyan na halos malakas din po yung current sa ilog po natin. No? At ang ginagawa naman po natin ngayon, nabanggit po natin kanina, Sir Joshua, is itong Tarlac na kung saan napabalita po na meron po isang SUV, no, na nahulog dito sa bridge na ito. So we are conducting search and rescue operations to locate ito pa pong apat na mga missing na individuals na sakay po nitong sasakyan na ito.
0: Okay. Commodore, malaking tulong din daw po ang anticipatory deployment ng personnel, boats, vehicles, at rescue equipment, maging ang modernization program sa pagpapalakas ng humanitarian assistance and disaster response. Paano po dito napapabilis yung rescue response at ano po yung mga bagong assets ng malaking nakatulong sa kasalukuyang administrasyon o operasyon rather?
1: Well, malaking tulong po ito, Sir Joshua, particularly itong mga karagdagang mga assets po natin, mga floating assets po natin, no? Kalaw na ngayon sa area na may talaga hindi tayo ma-penetrate dahil sa taas po ng tubig baha. So, yan po ang naging kagandahan po ng modernisasyon ng Philippine Booster. At kaakibat po niyan, Sir Joshua, is yung pagpapataas po ng kakayahan po ng ating mga tuwan. Kasi every time we receive po a new asset, talagang kasama po palagi, Sir Joshua, yung capacity building sa ating po mga tauhan. And ngayon naman po sa mga isinasagawa nating mga rescue efforts po, it is always complementing po yung mga resources na meron po tayo. Kaya nagpapasalamat po kami talaga sa ating pamahalaan kay Pangulong Marcos. Dahil ngayong taon, ang pinakamalaking acquisition at modernization program po ay binigay po sa Philippine Coast Guard.
0: Alright. And sa ilalim naman po ng iCare program, ma'am, paano po ninyo sinisiguro na hindi lang rescue ang ginagawa ng PCG, maging prevention, awareness, at community preparation din po ay nagsasagawa?
1: Sir Joshua, itong ICARE, no, itong Intensive Community Assistance Awareness Response and Enforcement Program, hindi lamang po, tama po kayo, hindi lang po ito sa response kasi we have this 10-30 doctrine na ibig sabihin po dapat na po nakatanggap po kami ng informasyon in 10 minutes, no, kailangan itong maliliit po namin mga assets at kailangan nakadeploy na po. At yung 30 is 30 minutes for the large assets po, katulad ng mga barko, mga air assets. Pero itong iCare program, Sir Joshua, malaki po ang nagiging role ng ating pong community, particularly sa pagbibigay po ng mga informasyon sa atin, yung pagtulong po sa pagkasagawa ng mga rescue efforts po natin. Kasi pagdating po sa baba, Sir Joshua, ito po mga community residents po, ang ating po mga mangingisda, ang talagang katuwang po ng Philippine Coast Guard. At ang ginagawa naman po natin ngayon, Sir Joshua, pag ganyan, wala po tayong mga kalamidad o mga tumasasamang panahon, ay sinasama rin po natin sila sa mga pa-training po natin. Halimbawa, yung mga water search and rescue, no, yung mga BLS. Kasi at the end of the day, Sir Joshua, sila rin po talaga ang ating pong kasama sa lahat po ng ating pong mga operasyon. So yan po ang kabuuan po ng iCare. Kaya nagpapasalamat po talaga kami sa participation at cooperation po ng ating pong mga kababayan, particularly sa pag-perform po ng Philippine Coast Guard ng aming pong mandato.
0: Okay. At kumustahin din namin, Commodore, yung inyong pong mga tauhan, paano po natin nasisiguro na sila din po, maliban po dun sa kanilang isinasagawang operasyon, ay ligtas, maging sila, yung kanilang kaligtasan ay natutugunan at yung kanila pong mga responsibilidad.
1: Opo, Sir Joshua, yan naman po ang pagbibili ng aming commandant si Admiral Ronnie Hildeban. So, sa bawat deployment po ng aming pong tauhan, ay siguraduhin po talaga ang kanilang kaligtasan. Yan po ang palagi po namin topmost priority. Dito po sa aming dinideploy, itong tiyatawag po namin deployable response group. Composed po yan ng rescue swimmers, mga medical teams, at mga nurses po natin. So, hindi lang po pagbibigay at pagtuhon sa mga kondisyon po ng ating po mga isinasalba. Kasama rin po, Sir Joshua, ito po pagsisigurado ng kapakanan po ng ating po mga tauhan. At ngayon po, actually, Sir Joshua, nagdagdag rin po tayo ng ating po mga tauhan, particularly sa area po ng NCR, no, to augment ito mga isinasagawa po natin mga rescue effort, particularly sa mga area po na medyo nati-challenge pa rin tayo sa taas po ng tubig sa kanilang mga probinsya.
0: Alright, on that note, mensahe nyo na lang po. At paalala sa ating mga kababayan, Commodore, na patuloy na nakararanas itong epekto ng sama ng panahon.
1: Yes, una-una po sa ating po mga kababayan ay maraming salamat po sa inyong kooperasyon. Yan naman po talaga ang kailangan po sa mga panahon ganito, no? Sa mga panahon ng kalamidad. At siguro po yung sa mga lugar na medyo matataas po yung baha, kung hindi naman po ganun, kailangan ang inyong pag-alis sa inyong mga bahay ay pagpaliban po muna. At sa atin naman po mga kababayan na naninirahan sa mga coastal communities po, again, before po tayo maglayag, ay i-check po muna ninyo ang binibigay po ng advisory ng pag-asa. At kung kinakailangan po, ay magdala rin po talaga tayo ng ating mga life-saving equipment, katulad po na yung life jackets, at magpaalam din po kung maaari sa ating po mga barangay, no, para at least kung kailangan po ng assistance, ay madali po tayo makapag-responde. At sa Joshua, ibigay ko na rin po ang aming pong contact number, ang aming pong hotline number. So in case nakakailangan din po ang pagtugon ng Philippine Coast Guard, ay madali po kaming tawagan. So ang aming pong number ay 0966-217-9610. At ang aming pong social media account ay bukas po yan, 24/7. Meron po tayong tauhan na tumitingin at nag-respond sa mga question po ng ating pong mga kababayan. We have sa Facebook page po, meron po kaming X at Instagram agent dito kami naglalagay ng mga pantalan na kung saan meron po mga kansalado drinks po. Maraming right. Salamat po.
0: Alright, ulitin natin, Commodore, no? 0966-217-9610 ang inyong hotline. On that note, maraming, yes, maraming salamat po sa inyong oras, Commodore Noemi Cayabyab, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard. Maraming salamat, Commodore.
1: Yes, Sir Joshua, maraming salamat po. Pagandang tanghali po.
0: Bayan, huwag kayong bibitiw at magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
2: From the realms of history and the arts to the latest in science and technology, Stories from the Grid brings you the very best of Voice of America's groundbreaking programs. The Inside Story, VOA Connect, and USA Global Media Direct. With every story shared, we foster understanding across different cultures and perspectives. Be inspired by voices from around the globe. Stories from the Grid. Only here on your People's Television.
3: Bringing you the latest, thrilling, and action-packed updates in the world of sports. With our teammates,

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon, assistance ng Bureau of Fire Protection sa mga apektado ng habagat at mga pagbaha. Ating pag-uusapan kasama si Fire Superintendent Anthony Arroyo, ang tagapagsalita ng Bureau of Fire Protection. Sir Anthony, magandang tanghali po at welcome back sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Yes, Sir Joshua, magandang tanghali rin po at maligayang araw sa pagunita ng araw ng mga bayani. Thanks for having me on behalf of the Bureau of Fire Protection sa pangunan ng aming OIC Chief Superintendent Juan Chu.
0: Alright, Sir Anthony, thanks for joining us. Ano po ang latest response natin ng BFP sa mga lugar na apektado po ng habagat at mga pagbaha? Updates po.
1: Yes, ang pinaka information available sa atin, no, dahil nga sa patuloy na epekto ng southwest monsoon at presensya ng tropical cyclone, ang BFP Region 3 ay kasalukuyang nasa code red or full alert status pa rin, samantala ang regions 4A, 4B, CAR at National Capital Region naman ay under code blue or heightened alert status. Bilang bahagi po ng aming offline paghalasa or paghahanda laban sa sakuna, ay meron naman tayong contingency plan, no, for disaster preparedness, search and rescue, relief operation during sa mga natural calamities na ito at itong severe weather disturbances. So kasalukuyan po, no, although meron ng mga evacuation area na decamping or termination of evacuation area, sa kabuuan po ang BFP ay evacuated 302,736 individuals or katumbas ng 95,328 families in collaboration po to ng iba't ibang ahensya, national government agency at sa Calacol government agency. Ang na-monitor naman ng evacuation centers ay nasa 8,550 at yung ginawa po ng BFP na augmentation activities sa DSWD at iba pang local government unit na DRRMO tulad ng mga repacking centers, distribution ay umabot po sa 193 at yung hauling of boxes ng food and non-food items po ay nasa almost 290,000+, no? At nakapag-deliver ng relief goods nasa 106 at nakapag-monitor rin tayo na halos 1,600+ na flooded barangay, no, at 288 na landslides naman. At in further, yung BFP po ay nakapag-retrieve 42 caribers at rescued naman ng 46 individuals recently to joint operation with other disaster response agency, no. At nakapag-conduct ng 175 clearing operation, 62 flushing operation at iba pang mga ginawa ng BFP tulad ng water tankering na umabot sa halos 100.
0: Okay. Sir Anthony, sa inyong pong datos, saan po yung pinakamaraming kinailangan o kailangan ng rescue at humanitarian assistance at ano po yung kasalukuyang sitwasyon doon?
1: Sir Joshua, no, sa ngayon, ang region pa rin talaga kung saan umabot na sa 661 flooded barangays. No, kabilang na dyan ang probinsya ng Tarlac, Pampanga, Zambales, Bulacan at Bataan. Kaya doon din po ang pinakamaraming humanitarian assistance from BFP tulad ng nabanggit ko kanina, repacking of relief goods at delivery as well sa 285 evacuation centers sa Region 3. Kasama na ang latest na naisagawang search operation, no, na ginawa doon ng BFP. Although sa latest operation activities, meron din na sa Region 4A at NCR, tatlong operation ang ginawa ng BFP respectively at nakapag-rescue tayo doon ng 33 individuals sa Region 4A at 30 naman sa NCR. At patuloy pa rin po ang vigilant monitoring sa pagtaas nga ng baha dahil hanggang ngayon nasa orange rainfall warning pa rin, although dito sa NCR ay medyo andyan yung sumisilip yung haring araw.
0: Okay. So ano-ano po yung mga rescue assets at equipment na agarang dinideploy ng BFP sa mga flooded areas? Para po may idea lang yung ating mga kababayan.
1: Yes po, bilang bahagi nga po ng aming paghanda laban sa sakuna, yung offline paghalasa, ang BFP po ay is on standby to assist yung respective local government unit para mag-conduct ng mga halimbawa, cleaning operation, water rationing, repacking, and transportation sa relief goods, monitoring evacuation centers, at iba pa. So meron tayong 97 na naka-deploy na asset, no, at yung available natin ay on standby ay nasa 3,187 nationwide naman to, no, at yung ating water asset available ay nasa 29. kasi andyan naman talaga yung katuwang natin na Philippine Coast Guard sa pagdating dyan sa water rescue operation.
0: Okay. At sa gitna po ng malalakas na agos o current at tumataas na baha, ano po ang pinakamalaking hamon na kinakaharap ng ating mga fire and rescue personnel? Sir Anthony.
1: Po, ang challenges sa Sir Joshua, no, ang syempre yung ating mga land asset ay nahihirapan sa pag-access ng emergency scenes, no, tulad sa mataas na baha o di kaya sa mga landslide. Kaya aside sa water assets na meron tayo, by foot lang talaga ang access sa nangangailangan ng rescue, no? Wala pa kasi tayong air asset for rescue operation, although isa yan sa proposed additional asset ng aming ahensya, bahagi ng aming ginagawang modernisasyon. At syempre, paggabi, Sir Joshua, isa yan sa mga hamon din sa amin na responders, ay talagang madilim po ang area at napakadelikado rin. At during din ng kahit yung daytime or nighttime, pero unknowingly, ang mga poste pala ng mga electrical utilities ay energized pa, kaya delikado rin po sa any electrical hazard. At yung malakas na water current during water rescue, nararanasan din po ng ating mga responders. At sa community park naman po, may mga resistance pa rin sa panawagan, sa evacuation, kahit sa isinasagawa natin mga preemptive or forced evacuation.
0: Okay. Paano yun, Sir Anthony? Halimbawa, yung mga ating mga residente, ayaw nilang iwan yung kanilang mga bahay, ayaw nilang iwan yung kanilang mga gamit. Paano po natin sila hinihikayat na lumikas na, lalo kung kinakailangan na? At paano po yung assurance na ibinibigay natin sa kanila na hindi mapapano yung kanilang mga ari-arian?
1: Opo, ang BFP naman as a uniform responder ay nakaka-coordinate talaga yan sa ating respective local disaster risk and reduction management local, no? At to ensure yung alignment pa rin ng ating pag-responde. So ang talagang humaharap dyan ang ating mga LGU at katuwang po ang inyong BFP at iba pang law enforcement agency para pilitin po na lumikas yung mga nasa high level na po or low level na area na mataas po ang chance na ma-flooded talaga, no? Mm-hmm. Kaya ito po talaga, Sir Joshua, masasabi natin ang pagdating dito sa approach ay kailangan talaga yung multi-sectoral, multi-stakeholder at community-based approach talaga sa disaster risk reduction at management. Kabahagi na po ang iba't ibang government agency at katuwang ang ibang civil society at private sector kasi yun po kailangan talaga, preemptive measures ang ginagawa natin or proactive measures para hindi na dumami ang ma-injured o di kaya matay, no, sa mga nasabing pagbabaha sa mga low-lying area.
0: Alright. Sir Anthony, habang patuloy nga po ito naranasan nating sama ng panahon o yung habagat na pinapalakas pa itong bagyong Pilandok, ano po yung mga kasalukuyang pahandaan ng BFP at ang pinakamahalagang paalala nyo po sa mga residente, lalo na yung mga nasa flood-prone areas?
1: Yes, maraming salamat, Sir Joshua. No, ang BFP po ay patuloy ang koordinasyon sa bawat LGU, sa DRMC din, kasi ang BFP kasi bilang service arm ng DILG ay actively participate sa lahat ng sakuna o dilubyo o kalamidad. Kaya ang BFP po ay always ready for assistance in disaster response at mobilize yung mga necessary resources. At maka-integrate na rin kasi yung DRM sa aming function para mag-ensure ng readiness for disaster response, no? Kaya patuloy po ang aming close coordination sa ating mga LGU at DRMC at pakiusap po sa ating komunidad, no? Makinig sa otoridad sa mga isinasagawang preemptive or forced evacuation. Kung kailangan niyo naman ng tulong mula sa BFP, huwag mag-atubiling tumawag po sa aming emergency hotline, yung Unified 911 system para immediately ay makarespondi po. No, at medyo tumataas po ang aming ginagawang rescue din sa mga kabataan na naglalaro pa rin sa mga lugar na bahain. Yes. No, at hindi maiwasan, lumalakas yung current. At ayun po, sinasagip namin sila. Kaya pakiusap namin sa mga magulang o pahintulutan yung mga anak ninyo na maglaro sa mga flooded area, lalong-lalo na sa mataas yung or malakas yung water current. At mag-ingatin tayo sa mga naitatalang tumataas na insidente ng leptospirosis, no? Kaya yan po ang patuloy na panawagan ng inyong BFP po.
0: Alright, on that note, maraming salamat po sa inyong serbisyo, sa inyong oras at sa impormasyon, Fire Superintendent Anthony Arroyo, ang tagapagsalita ng Bureau of Fire Protection. Thank you, sir.
1: Thank you and God bless us. Thank you.
0: At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito. Samahan niyo kami ulit bukas para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Ako po, si Joshua Garcia, para sa bayan, sama-sama tayo para sa isa. Bagong Pilipinas, ngayon.
2: Service announcement.
3: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
3: Kilatisin ang sarili.
4: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
3: Importante rin na ating laging isipin.
4: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
3: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni

0: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
1: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
0: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
2: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
3: Pati bamboo?
0: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
4: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
5: Nung natutunan ko po yung paggawa,
6: sino nagturo
5: sa training po kami sa DOST.
6: Sa DOST.
0: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
7: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

taong 2017 nang sumiklab ang limang buwangyera sa Marawi ng puwersa ng gobyerno laban sa Maute at Abu Sayyaf Group. Ang Marawi Siege ay naging isa sa pinakamalalang armadong sagupaan sa Mindanao sa makabagong panahon. Nagbigay din ito sa lalim ng sigalot at sa hamon ng pagpapanatili ng pangmatagalang kapayapaan at seguridad sa Mindanao. Naging bahagi ito ng mas mahabang proseso ng usaping pangkapayapaan sa pagitan ng pamahalaan at mga lehitimong grupong Bangsamoro. Kabilang sa mahalagang hakbang dito ang 2014 Comprehensive Agreement on the Bangsamoro at ang pagpapasa ng Bangsamoro Organic Law noong 2018 na naglatag ng legal na batayan para sa pagkakatatag ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BAR. January 2019, niratipikahan ito sa pamamagitan ng plebisito at dito formal na nagsimula ang pagkakatatag ng BARM kapalit ng dating Autonomous Region in Muslim Mindanao o ARM. Layo ng batas na magkaroon ng sariling pamamahala ang Bangsamoro habang nananatiling nasa ilalim ng konstitusyon at pambansang soberanya ng Pilipinas ang rehiyon. Dito na pumapasok ang tinatawag na autonomy. Ibig sabihin, may sarili ng kakayahan ng BARM na mamahala at gumawa ng mga batas, maging ng patakaran para sa mga usaping sakop ng kanilang otonomiya. Kabilang dito ang mga larangan gaya ng ekonomiya, kultura, edukasyon, kalusugan, agrikultura at iba pang usaping nakatalaga sa pamahalaan ng Bangsamoro. Pero hindi ito nangangahulugang hiwalay na ang BARM sa Pilipinas. Bahagi pa rin ito ng ating bansa at kailangan pa rin sumunod sa konstitusyon at mga pambansang batas. Sa pamamahala, may sariling parliamentary system ang BARM. Ibig sabihin, ang legislative at executive functions ng gobyerno sa rehiyon ay nakabatay sa parliamentary system na itinakda ng Bangsamoro Organic Law. Ang mahahalal na parliament ang gagawa ng mga batas sa mga usaping sakop ng Bangsamoro government at siya ring pipili ng magiging chief minister na mamumuno naman sa executive branch ng regional government. Ano-ano naman ang sakop ng BARM? Kabilang dito ang mga probinsya ng Lanao del Sur, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, Basilan at Tawi-Tawi, gayon din ang Cotabato City at Bangsamoro Special Geographic Area sa Cotabato Province. Hindi kasama sa BARM ang Sulu. Sa desisyon kasi ng Korte Suprema, idineklarang unconstitutional ang pagkakasama ng probinsya ng Sulu sa BARM.

0: nakalipas na putukan patungo sa sarili at malayang pamamahala. Ang halalang ito ay hindi lamang pagpili ng lider, kundi simbolo ng kapayapaan at pag-asa para sa kinabukasan ng Bangsamoro. Para sa Integrated State Media, Sheila Natividad ng PTV.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: 106.
5: The doctors are in. Ang iyong kalusugan. Uusapan na natin. At your service. At your service. Doctors on board. Mga kaalaman upang mapanatiling malusog ang katawan. Pag-iwas sa mga karamdaman o kahit simpleng sakit ng inyong kasukasuan. Ating pagdidiskusyonan dahil yan at iba pa ang mga libreng serbisyo hatid ng Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Isang malusog na araw sa inyong lahat. Kamusta na po kayo? At kamusta ang inyong naging weekend? Kasi nga po, naging maulan talaga nito mga nakalipas na araw at marami sa ating mga kababayan ang nilubog at nakalubog pa rin sa baha. Nasa huling araw na po tayo sa buwan. August 31, 2026. Isa opisyal bilang paggunita sa National Heroes Day. Kaya tayo po ay nagbibigay pugay sa mga bayani nagpakita ng tapang at nag-alay ng kanilang buhay para sa bansa. Kasama na rin dyan ang mga bagong bayani, mga ordinaryong Pilipino na sa sarili nilang paraan ay patuloy na nagsisilbi, tumutulong at gumagawa ng kabutihan para sa kapwa at sa bayan. Cheduliwa po ang inyong kaagapay sa kalusugan. At anumang oras mula ngayon ay meron tayong papapasukin na briefing mula sa NDRRMC o National Disaster Risk Reduction and Management Council para sa kanilang update kaugnay sa epekto nitong enhanced habagat. Pero itong Department of Health ay may abiso lang para sa ating lahat. Ngayong panahon ng tag-ulan at may pagbaha sa ilang mga lugar, ang paalala sa lahat, huwag na huwag pong lulusong sa baha kung hindi naman kinakailangan. Ang tubig baha ay pwedeng may halong ihi ng daga at iba pang hayop na may dalang bakterya na tinatawag na Leptospira. Kapag pumasok ito sa sugat, galos o kahit sa mata, ilong o bibig, ay pwede itong o pwede tayong magkaroon ng leptospirosis. Kaya sa mga magulang at guardian, huwag hayaang maglaro o lumangoy ang mga bata sa baha. Mukha man itong masayang playground, pwede itong maging dahilan ng malubang sakit. Kapag may baha, mas mabuti pong manatili sa loob ng bahay at siguraduhin malinis ang kamay at paa. Ang leptospirosis ay maaring makamatay. Kapag kumalat ang bakterya sa katawan, maaari itong magdulot ng pagkasira ng bato, pinsala sa atay, paninilaw ng balat, komplikasyon sa puso, pagdurugon sa baga at maging kamatayan nga. Kung nakalusong sa baha, nito lang ay bantayan ng mga sintomas tulad ng bigla ang mataas na lagnat, matinding pananakit ng ulo at kalamnan, pumumula ng mga mata, paninilaw ng balat o ng mata at maitim na ihi. Kapag naramdaman ng mga ito, magpakonsulta agad sa pinakamalapit na health center o yakap clinic. Pero kung talagang hindi maiwasang lumusong sa baha dahil sa trabaho o emergency, gumamit ng bota o protective footwear para maiwasan ang direktang pagdikit ng tubig baha sa balat. Pag-uwi, huwag pong kalilimutan na hugasan ng mabuti ang paa at binti gamit

0: ng malinis na tubig at sabon. At higit sa lahat, pumunta agad sa Barangay Health Center o Yakap Clinic para sa konsultasyon at tamang payo tungkol sa prophylaxis, kabilang ang doxycycline kung ito ay irerekomenda ng health worker o doktor. At huwag po basta-basta umiinom ng gamot na walang tamang payo o reseta. Kaya iwasan po natin ang baha, protektahan ang pamilya at kumilos agad kung may sintomas. Ang pag-iwas sa baha ay pag-iwas sa leptospirosis. Maging ligtas ngayong tag-ulan. Muli, yan po ang paalala sa atin mula sa Department of Health.
1: Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: Ngayon naman, papasukan na natin itong mga pag-uulat mula sa ating mga kasamahan sa labas ng himpilan. Kunin natin report ni Verna Beltran Adaba ng Radyo Pilipinas. Dagupan, lalawigan ng Pangasinan, isinailalim na sa state of calamity.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Opisyal nang idineklara ang buong lalawigan ng Pangasinan sa ilalim ng State of Calamity sa pamamagitan ng Sangguniang Palalawigan Resolution Number 985-2026. Ayon sa pamalang palalawigan, ang deklarasyon ay naglalayong mapalakas at mapabilis ang pagtugon sa mga lugar na naapektuhan ng kalamidad, partikular sa paghatid ng relief assistance at pagpapatupad ng mahakbang para sa recovery at iba pang kinakailangang suporta. Kasunod nito, tiniyak ng provincial government ang patuloy na pakipag-ugnayan sa lokal na pamalaan at mga kaukulang ahensya upang matukoy ang mapangangailangan na maapektadong komunidad at agad na maihatid ang kinakailangang tulong. Saklaw na mahakbang ang mga intervention para sa agarang pagtugon, garun din ang mga susunod na hakbang sa pagbangon ng mga komunidad na naapektuhan ng kalamidad. Para sa Bagong Pilipinas, Verna Beltran Adaban, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Hindi pa rin tayo aalis sa Pangasinan, lipat lang tayo ng Radyo Pilipinas Tayug. Department of Health Region 1, mahigpit na minomonitor ang leptospirosis at dengue sa Ilocos Region. Ang balitang yan, ibibigay sa atin ni Mildred Kokya.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report!
3: Patuloy na minomonitor ng DOH Region 1 ang mga kaso ng leptospirosis at dengue sa rehiyon kasabay ng pagsisimula ng tag-ulan at pagbaha. Umabot sa 77 kaso ng leptospirosis ang naitala sa rehiyon mula January to August 15. Ayon kay Dr. Roel Bobis, Medical Officer 4 ng ahensya, bagamat may mga bagong kaso ng leptospirosis, mas mababa pa rin ang bilang ngayon taon kumpara sa naitala sa parehong panahon noong 2025. Sa datos ng DOH, 63% na mas mababa ang bilang ng mga kaso ngayong taon. Noong nakaraang taon, umabot sa 266 ang naitalang kaso sa parehong panahon. Gayunman, nakapagtala ng rehiyon ng 6 na pagkamatay dahil sa leptospirosis mula January to August 15. Samantala, 5,809 cases naman ng dengue ang naitala sa Ilocos Region sa parehong panahon. Mas mababa ito ng 19% kumpara sa 7,171 cases na naitala noong 2025. Sa kabila ng pagbaba ng mga kaso, 16 na pagkamatay dahil sa dengue ang naitala sa rehiyon ngayong taon. Dahil dito, pinaiigting ng health authorities ang pagbabantay sa mga barangay, partikular sa mga nakararanas pa rin ng pag-ulan at pagbaha. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Kokia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Sa norte pa rin, report naman nito mula kay Jonathan Monar ng Radyo Pilipinas, Baguio. Ilalansangan sa iba't ibang bahagi ng Benguet, isinara dahil sa mga pagguho ng lupa, sanhi ng magdamagang pag-ulan dulot ng habagat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report!
4: Puspusan ang isinasagawang clearing operations ng Department of Public Works and Highways sa iba't ibang mga lansangang nasarahan dahil sa mga landslides, dulot pa rin ng magdamagang pag-ulan, sanhin ng habagat sa lalawigan ng Benguet. Hindi madaanan dahil sa landslides ang Toking Road, Pasbol, Sebang sa bayan ng Bugyas, Benguet, Halsima, Madaymen, ang Pusungan Provincial Road at one lane passable close open situation sa Congressman Andres Acop Cosalan Road, partikular na sa Barangay Duwakan, Kabayan, Benguet at Barangay Gusaran, Kabayan, Benguet. Sa kasalukuyan ay pansamantalang tumili ang ulan na nagbibigay daan para mabilisan ang isinasagawang clearing operations sa mga nasarahang mga lansangan. Para sa Bagong Pilipinas, John Monar Star, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
1: Radyo Pilipinas, Report.
0: Maraming salamat, RP Reporters. Ngayon naman, alamin natin ang lagay na ating panahon. Makakasama natin, nasa kabilang linya na ng komunikasyon, si Pag-asa Weather Specialist Grace Castañeda.
1: Radyo Pilipinas, Weather.
0: Grace, yes.
5: Magandang hapon po sa ating lahat. Ngayon po, meron tayong minomonitor na tatlong tropical depression sa loob at labas ng ating area of responsibility and isang low pressure area. Unahin muna natin si Palandok. Ito po yung nasa loob ng PAR, 1,150 kilometers east of extreme northern Luzon. Sa ngayon, almost stationary po ito, but generally, north-northwestward yung kanyang magiging movement lalabas ng PAR by Wednesday afternoon or evening. Malayo po sa landmass natin, walang direct effect but pwede may influence po sa habagat. Yung isa namang tropical depression or yung dalawa pong tropical depression nasa west naman ito ng extreme northern Luzon. Yung isa po dito si Saudel, yung dating si Bagyong Obet sa layong 1,205 kilometers west of extreme northern Luzon, while yung isa naman 555 kilometers west northwest of Itbayat, Batanes. Both po itong tropical depression na ito, nakikita natin ngayon may interaction po sila. So likely sa mga susunod po na araw, mag-weekend po yung malapit dito sa Batanes or pwede mag-weekend yung malapit sa Batanes at sasama na lang sa circulation ni dating bagyong Obet or pwede namang ma-maintain niya yung kanyang intensity and tumungo po ito dito sa may southwest ng Taiwan. So ngayon, not rule out po yung far entry but nakikita natin wala naman silang direct effect sa ating bansa. But still, nakaka-apekto pa rin po sila or nag-influence pa rin sila ng habagat. Yung isang LPA naman, nasa labas din po ito ng ating area of responsibility, 3,010 kilometers east of Eastern Visayas. Sa ngayon po, hindi natin i-rule out yung power entry, but generally, northward po yung kanyang movement and wala rin pong epekto sa atin. Habagat pa rin po yung dadala ng mga pag-ulan, possible pa din yung 100 to 200 millimeters of rainfall sa Ilocos Region, Abra at Benguet, while 50 to 100 for Batanes, Apayao, Cagayan, Kalinga, Ifugao, Mountain Province, Nueva Vizcaya, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Zambales, and Bataan. And likely po magpapatuloy pa rin mga pag-ulan na rin hanggang sa next 2 days for most of northern Luzon, lalong-lalo sa western sections. And then by Wednesday onwards naman, mas lalawak po ulit yung mga pag-ulan, pwede yung buong western section po ulit ng Luzon. Dito naman sa Metro Manila and nearby areas, expect natin less na po yung mga pag-ulan compared sa naranasan natin nung mga nakaraang araw, but still possible pa rin po yung thunderstorms dahil po sa prevailing pa din ang habagat. And yan muna ang latest.
0: Grace? Yes. Grace, so hanggang second week daw ng September, aabutin itong mga pag-ulan-ulan sa atin, lalo dito sa Luzon?
5: Sorry po, ano po ulit
0: yun? Tama ba na hanggang second week ng September aabutin itong mga pag-ulan-ulan dito, lalo na dito sa Luzon?
5: Sa ngayon po, habagat pa din po yung prevailing natin. Likely yung habagat po is hanggang September, meron pa rin po siya.
0: Mm-hmm. At di ba dalawa hanggang apat yung karaniwang dami ng bagyo sa buwan ng Agosto at itong pagbuo ni Bagyong Pilandok ay panglima na. Ibig sabihin mas marami kaysa karaniwan itong bagyo ngayong buwan. Wala kayang may connection kaya ito dun sa El Nino?
5: Sorry po, medyo choppy po yung audio natin. Hindi po ganun malinaw yung question. Pasensya na po. Nagpuputol-putol po.
0: Sige, ulitin ko. Dalawa hanggang apat yung karaniwang dami ng bagyo sa buwan ng Agosto at itong pagbuo, itong si Bagyong Pilandok ay panglima na. Ibig sabihin, mas marami kaysa karaniwan ng bagyo ngayong buwan. Hindi kaya epekto ito ng umiiral na El Nino?
5: Monsoon trough din po natin na tinatawag is nag-extend po siya over dito po sa atin. So, itong monsoon trough kasi para po siyang IPCD. So, meron siyang mga low po. Pero may marami po siyang mga pwedeng mabuong low pressure area. In terms of effect naman po ng El Nino, yung enhanced na rainfall na nararanasan natin yun po yung parang contribution naman ni El Nino ng panahon po ng habag at na mas madami po yung mga pag-ulan natin for the western section po ng bansa, lalo na dito sa western section ng Luzon.
0: Ayun, so yung draft at yung pag-iral nga ng El Nino ang kumbaga mga contributory factors dito sa pagbuo ng mas maraming bagyo ngayong buwan ng Agosto. At pansin din natin, Grace, na nasa letter P na tayo ngayong August, ito na yata yung pinakamaaga na umabot tayo sa letter P. No, tama ba? Kasi 'di ba yung Ondoy September 26 letter O 'yon, pero ngayon letter P na tayo, August pa lang.
5: Sa ngayon po, no, pwedeng tinapa po natin mga historical data natin. But in general naman po, it's possible naman po siya na
0: ayan. Mukhang naputol na, nawala na sa linya si Grace. Okay, maraming salamat na lang sa weather update kay Pag-asa Weather Specialist Grace Castañeda. Okay, meron po tayong 21 minuto makalipas ang alauna ng hapon. Magbabalik po tayo, magpapaalala lang ang ating himpilan.
1: Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
7: Waste to energy ng mga plano starting to move forward at mag-auction na raw kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy, kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So yan ang tanging solusyon, dahil yung mga landfill puno na, patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
6: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ang paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang special auction round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon, at kapag naisakatuparan na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpalibad ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala ng atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
8: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao.
7: And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
6: Ang Barm parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsa Moro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsa Moro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng Barm sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
8: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
9: Sa akin po, laking tulong po yun kasi mahal ang bigas ngayon. Ay pag gano'n nakakakuha kami gano'n, malaki tulong po sa akin yun. Lalo-lalo na po sa may mga estudyante. Ay pagbili namin ng bigas, ay pagbigay na lang namin sa pambahon ng mga bata at pagbili ng kulang. Libre na po yung bigas namin.
10: Kasi Lope Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawang City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kami system ng DICT. Actually, on the part sa Bitelo, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirements. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax. And then mabilis yung proseso sa business permit. Naka-online na, yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
11: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
0: Tuloy-tuloy na po tayo. Ched Oliva po ang inyo pa rin nakakasama. Punta na tayo sa ating health discussion ngayong hapon. Nasa linya na ng ating komunikasyon, ang ating opisyal na magagamot sa programa. Wala iba kundi si Dr. Claro Kayanan. Hi Doc, isang magandang hapon sa inyo. Yes Doc, magandang hapon. Okay, parang may problema yata tayo doon sa ating linya ng komunikasyon. Subukan lang natin establish yung linya ni Dr. Claro Kayanan. Okay na? Okay, sige. Isa na naman pong mahalagang paksang pangkalusugan na ating tututukan ngayong hapon. Doc, ayan, nasa linya na. Si Dr. Claro Kayanan. Hi Doc, sa magandang hapon.
12: Magandang hapon sa iyo, Chet, at sa lahat po ng mga nakikinig. Magandang hapon po sa inyo lahat.
0: Mm-hmm. Ayan. Bago natin na iwanan ng Agosto, pag-usapan natin itong birth control methods kaugnay na observance ngayong buwan sa Family Planning Month. Ngayong hapon, lilinawin natin ang iba't ibang birth control methods, kung paano ginagamit ang mga ito, gaano sila ka-epektibo, ano-ano yung mga posibleng side effects, at higit sa lahat, paano makakapamili ng contraceptive method na ligtas at angkop sa bawat individual o mag-asawa. Right, Doc?
12: Tama ka dyan, Chet. Napaka-importante nung tinatawag nating family planning. So, in other words, parang birth spacing. Napaka-importante po nito at marami po tayong matututunan. Magiging mahalaga na malaman natin kung alin po sa mga birth control methods na ito yung para sa atin.
0: Mm-hmm. Okay. Doc, umpisa na natin. Ano ba muna kapag sinabi na family planning at bakit ito mahalaga para sa isang babae, lalaki, mag-asawa at sa buong pamilya?
12: Yes. Ang family planning ay ang pagbibigay ng kakayahan sa individual o mag-asawa na planuhin po kung kailan at ilang anak ang nais nilang magkaroon. Mahalaga ito dahil nakatutulong ito sa kalusugan ng ina, ng sanggol, ng ama at sa katatagan ng buong pamilya. Mapa-emotional man ito, mapa-physical at siyempre yung sa larangan ng pinansyal.
0: Mm-hmm. At kasama na dyan sa family planning ay yung paggamit ng contraceptives o yung mga birth control methods. At meron palang apat na main types ito, Doc. Yung barrier methods, hormonal contraception, intrauterine device o mga IUD at permanent contraception. Pang-explain naman sa amin yung bawat isa at magbigay na rin kayo ng mga halimbawa.
12: Yes, may apat po na pangunahing uri ito, no? So, yung una, yung barrier methods, ikalawa, yung hormonal. Yung ikatlo, ito yung mga ginagamit nating mga devices, no? Kagaya ng intrauterine device at saka yung permanent na contraception. So, unang-una, pag sinabi nating barrier methods, ito yung ginagamit na barrier, like yung condom, either para sa lalaki or para sa babae. Pinipigilan ang pagpasok ng similya at nakapoprotekta rin laban sa sexually transmitted infections. Yung hormonal methods naman, kagaya ng pills, yung mga injectables or yung mga implants. Sometimes meron na nga ngayon nabibili ng mga patch at saka yung mga vaginal rings. Gumagamit ng hormones upang mapigilan yung ovulation naman. Yung ikatlo, ito yung intrauterine device. It's made up of copper or hormonal device na inilalagay sa loob ng matres. So, at ang pinaka-apat, yung pang-apat nito, yung permanent na contraception. Ito yung tubal ligation, yung tinatawag nilang tali, para sa mga babae. At sa mga kalalakihan naman, yung vasectomy. So, ito yung apat na pangunahing uri. Barrier methods, hormonal methods, yung intrauterine device, at saka yung permanent na contraception.
0: Mm-hmm. Doc, meron ding natural family planning methods. Ano-ano naman ito at gaano sila ka-epektibo at kailan nirerekomenda?
12: Yes, yung natural family planning, kapag tama at consistent ang paggamit, maaari itong maging effective. Kabilang dito, yung tinatawag nating calendar method, yung cervical mucus method or yung symptothermal method. Pinakamainam ito sa mga may regular na menstrual cycle at handang mag-monitor araw-araw. Otherwise, kung hindi regular ang menstruation mo at hindi ka nakahanda na mag-monitor araw-araw, hindi ito para sa'yo.
0: Mm-hmm. Ngayon, Doc, paano dapat pumili ng family planning method? Kasi iba-iba naman yung katawan natin.
12: Yes, wala talagang yung best para sa lahat. Isinaalang-alang natin dito yung edad ng individual, yung kanyang kalusugan, yung blood pressure, at kung ito'y naninirgarilyo o kung may plano sa pagbubuntis, at saka yung mga tinatawag nating mga personal na preference.
0: Mm-hmm.
12: Yung magandang kumonsulta muna sa healthcare providers para mailahad nila sa inyo yung mga pros and cons, yung mga advantage and disadvantage bago sila pumili.
0: Mm-hmm. Doc, pag-usapan na natin yung mga possible side effects at tutukan natin itong hormonal contraceptives. Ano-ano yung mga expected na side effects nito, gaya ng pills, injectables at implants?
12: Yes, karaniwan yung tinatawag nating spotting, yung pagbabago ng regla, pananakit ng ulo. Sometimes yung iba na very uncomfortable sa kanila yung breast tenderness at minsan yung mga mood changes. So normal ang mga ito sa unang ilang buwan ng paggamit. Ngunit kung matindi yung mga sintomas o tuloy-tuloy ang mga ito, kailangan magpatingin na kaagad. Kasi nga, we are actually looking for the best option for you. Pero kapag yung isang option na ito ay nagbibigay na ng maraming discomfort, mas maganda siguro, baka kailangan magpalit na tayo.
0: Mm-hmm. Dok, isa sa mga seryosong concern dun sa estrogen-containing pills ay blood clots at stroke. Gaano ba ito kadalas mangyari o pantayan ang babaeng gumagamit ng ganitong klase ng pills at kailan na dapat ihinto ang paggamit at magpatingin na?
12: Oh, bihira naman ito sa mga malulusog na babae, pero tumataas ang risk kung higit 35 years old na at naninigarilyo, ano? May uncontrolled na hypertension o kaya obese yung isang individual o kaya palagi siyang mayroong migraine na may aura kung tawagin natin o kaya may mga history ng blood clots, no? Hindi talaga ito para sa kanila.
0: Mm-hmm. At Doc, totoo ba na nakakataba daw ang birth control pills?
12: Well, yung tinatawag kasi nilang ano, no, dahil hormonally influenced kapag naka-hormonal ka, yung mga hormonal contraception, eh syempre nagkakaroon tayo ng water retention and syempre yung mga hormones, no, kagaya ng mga estrogen, progesterone na concoction, ano, medyo tumataas yung appetite nila. Tumataas din yung cholesterol na synthesis, ano? So in other words, in time talagang makikita nila itong mga side effects na ito.
0: Mm-hmm. Dok, linawin din natin kasi may mga nagsasabi na kailangan daw mag-break o paminsan-minsang tumigil sa pag-inom ng pills para makapagpahinga yung katawan. Kailangan ba talaga to?
12: Hindi naman, ano, walang medical benefit ang pagpapahinga sa pills kung wala namang problema. Mas maaari pang ang tumaas ang tsansa ng unplanned pregnancy kapag basta tumigil na lang. Ano? So, pagplanuhin mabuti, siguro kung titigil ka, you have to follow up dun sa pinagkakatiwalaan ninyong mga doktor para malaman din nila kung ano yung pinakamainam na dapat gawin.
0: Mm-hmm. Isa pa, Doc, na gusto nating linawin, eh totoo rin ba na mas mahirap mabuntis pagkatapos gumamit ng injectable contraceptives?
12: Yung fertility, ano, hindi ito permanenteng nakakaapekto sa fertility. Karaniwan bumabalik yung ovulation sa loob lamang ng 6 hanggang 12 buwan, ano, bagamat iba sa iba ay maaaring mas maaga o kaya mas matagal ng kaunti.
0: Mm-hmm. Ito, Doc, meron bang epekto yung contraceptive sa sexual desire o libido ng isang tao? Kasi may ibang babae na nagsasabing nagbago yung kanilang sex drive pagkatapos gumamit ng contraception.
12: Yeah, posible yan. Ano? Kasi, pero iba-iba yung effect sa bawat babae. Ano? May bumababa, may walang pagbabago, at meron ding mas gumaganda yung sexual confidence nila dahil hindi nag-aalala sa pagbubuntis.
0: Mm-hmm. Paano naman, Doc, kung nakalimutan uminom ng pills o nahuli yung schedule ng injectable? Ano yung dapat gawin at kailan kailangan yung backup contraception?
12: Yeah, inumin kaagad ang nakalimutang pill kapag naalala. No? Kung dalawa o higit pa ang nakaligtaan, sundin lamang yung pill instructions at gumamit ng condom sa susunod na 7 araw. Sa injectables naman, kung lagpas na sa due date, magpatingin at gumamit muna ng backup na contraception.
0: Ito naman, Doc, gaano ba katotoo na ito namang mga intrauterine na device o mga IUD ay pwedeng gumala o mawala sa loob ng katawan? Gaano yung katotoo? Pero bago ninyo sagutin yan, magbibigay lang ng ilang mga paalala uli ang ating hipilan. Break muna tayo, Doc.
1: Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
13: Lindong, uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol, pero pwede rin pang love life mo. Number one, iwasan maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall kapag may malakas na lindol. Number two, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number three, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. #panatag ang may alam.
14: Narito na ang ating Kaalamang ASEAN.
15: Kaalamang ASEAN.
14: Alam niyo ba na ang Indonesia ang bansang may pinakamaraming aktibong bulkan sa buong mundo? Tinatayang nasa 130 ang mga buhay na bulkan dito. Kaya naman naging bahagi na ng kanilang pamumuhay ang pagharap sa mga kalamidad. Pero hindi sila nag-iisa sa pamamagitan ng ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response, mas mabilis at mas maigting ang paghahanda sa sakuna at ang pagresponde sa mga biktima dahil yan sa pagtutulungan ng 11 bansang kasapi ng ASEAN. Yan ang ating Kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
17: Health is wealth.
18: Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang.
19: Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan.
20: Doctors on board.
21: Doctors on board.
22: Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: 41 minuto makalipas ang alauna ng hapon at ako pa rin po si Ched Oliva, inyong kasama at nasa kabilang linya ng komunikasyon ng ating opisyal na magagamot sa programa, si Dr. Claro Kayanan. Hi Doc, isang magandang hapon po uli.
12: Magandang hapon muli sa inyo, Ched, at sa lahat po ng mga nakikinig.
0: At ituloy na natin yung ating health case ngayong hapon, ang paggamit ng contraceptives o birth control methods bilang pakikiisa na ating programa sa paggunita ng National Family Planning Month tuwing dumarating ang Agosto taon-taon. At nabitin tayo dun sa tanong na may mga nagsasabi na itong intrauterine device o mga IUD ay pwede raw gumala o mawala sa loob ng katawan. Gaano ba yan katotoo, Doc? Ano po masasabi ninyo?
12: Hindi naman, no? Ang intrauterine device ay nananatili sa loob ng matres. Sa napakabihirang kaso, maaari itong lumusot sa dingding ng matres habang ikinakabit. Pero hindi ito naglalakbay sa buong katawan.
0: Mm-hmm. Ayan, malinaw yan. Ito naman, Doc, ano naman yung mga posibleng side effects at complications ng IUD at ano yung mga senyales na kailangan magpatingin agad?
12: Well, maaaring magkaroon ng cramps, ano, yung medyo discomfort sa may hypogastric area. At sometimes, meron silang napapansin na spotting sa umpisa. Magpatingin agad kung may matinding pananakit ng puson, kung may lagnat, o kaya meron silang nakikitang mabahong discharge o biglang hindi maramdaman ang IUD strings. Ano. So kapag may mga ganito, follow up lang po kayo kagad.
0: Mm-hmm. Doc, meron palang dalawang klase itong IUD, may copper at merong hormonal. Kung pipili sa dalawa, ano yung mga dapat na i-consider?
12: Well, yung mga ano kasi ito, yung kapag copper, well, walang added benefit yung hormonal. No? Kasi yung hormonal, kahit pa paano, yung mismong lining, meron ng magagawang effect yung hormonal compared dun sa copper. Kasi yung copper, hanggang mapigilan lang yung pag-implant ng fertilized egg. Pero kapag merong hormonal, merong influence ng hormonal, yung intrauterine device, nakakatulong siya dun sa para hindi magsuporta o mag-attach yung fertilized ovum doon sa loob ng matres.
0: Mm. Doc, para naman doon sa mga ayaw na talagang magkaanak, ano yung dapat malaman tungkol sa permanent contraception gaya ng tubal ligation at vasectomy?
12: Doon naman sa permanent methods, ano, ang mga ito ay para sa siguradong ayaw ng magkaanak. Ano, pareho silang napakataas ng effectiveness at hindi na nagpapalala doon sa mga sexual performance. Ano. So kung permanent methods ang magustuhan nila, halimbawa marami na silang anak, ano, at wala na talaga silang balak na gumamit pa o sumubok or halos nasubukan na nila yung mga ibang contraception and yet nagkakaroon pa rin sila ng anak, they might opt to yung tinatawag na permanent methods.
0: Mm-hmm. To kapag ang isang lalaki ay nagpa-vasectomy, pwede pa ba siyang magkaanak?
12: Ang vasectomy kasi ay itinuturing na permanent. Ano? So, kung dun sa katanungan, kung pwede pa ba siyang magkaanak, eh wala na. Ano? However, may reversal surgery. Pero hindi ito garantisadong magiging matagumpay. Ano? Mm-hmm. Mahigit 99% itong effective. Ano? Matapos makumpirmang wala ng sperm sa similya.
0: Mm-hmm. Ayun, so reversible naman ang vasectomy. Kaso nga lang parang mahirapan na rin talaga rin magkaanak o makabuo yung lalaki kapag binalik sa dati o tinanggal.
12: Yes, ano, hindi kasi napansin nga nila, no, 99% na effective yung vasectomy. Kaya kapag ibinalik mo, hindi guaranteed na pwede pa rin makabuntis.
0: Mm-hmm. Okay. So, Doc, ito, narito na inaantay natin na press conference patungkol sa epekto ng enhanced sabagat at sa government response operations mula sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Hanggang sa susunod na lang uli, Doc, ha? Ingat kayo.
12: Maraming salamat, Ched. Hanggang sa susunod na edition po ng Doctor on Board.
0: Bali na po tayo sa Campo Aguinaldo.
2: Civil Defense Administrator Yuse Cabreros. I would like to give you with the latest updates as regards dun po sa tropical cyclones Luis, Maymay, Neneng, and Southwest Monsoon as of 12 noon po. So ang mga namatay po as of now, 33 po ang naka-record. Injured is 19. Missing naman po is 3. Affected population po, families, 2.5 million. And persons or individuals, 8.8 million. Ang affected regions po ay regions 1, region 2, region 3, 5, 6, 9, Calabarzon, Car, of course the National Capital Region, at Mimaropa. Number of evacuation centers, this totals to 1,365. Ang families po inside the different evacuation centers is 46,900. And individuals po is 164,500. Sa damages naman po ay houses 3,300. Ang partially po doon ay 2,900. Ang totally naman po damage ay 405. Ang infrastructure cost po ng damage is 6.12 billion pesos. Ang agriculture naman po is 2.32 billion pesos. As regards assistance provided po, the cost of the assistance given in total po is 1.78 billion pesos po. And of course, the state of calamity is in 117 areas. Ito po yung breakdown. Dagupan, isa. Pangasinan po, apat. Spread in Santa Barbara, isa. Mangaldan, isa. Bugalyon, one. And Mangatarem is one. In Benguet po, 14. This is province-wide, 14 areas po ang affected. In Bataan po, province-wide, 12. In Bulacan po, 24, that's province-wide. In Pampanga, 21 din po, this is province-wide. Zambales, province-wide is 13 affected areas. And then one po sa Rodriguez, Montalban. Cavite naman po, province-wide is 23 po ang affected areas. Batangas po, isa, this is in Nasugbo. And last, the report is Occidental Mindoro. Tatlo po yan, broken down. Sablayan 1, Paluan 1, and Abra de Ilog, isa rin po. As of now, ito po yung datos na galing po sa NDRIMC na gusto po namin maibahagi po upang malaman po ng lahat kung ano po ang status dahil po sa epekto ng Luis, Maymay, Neneng at Southwest Monsoon. Maraming salamat po.
15: Thank you, sir. Next po will be Asik Leo po for the updates on the response and yung mga assistance given po sa ating mga kababayan. Sir?
21: Good afternoon, everyone. Quick updates from the DSWD. For the month of August, from Typhoon Luis, Maymay, and Neneng, also with the enhanced habagat, the DSWD has already released a total of 2.3 million family food boxes to respond and to augment our local government units, especially in the region of Region 1, Region 2, and Region 3, Calabar Zone, part of Mimaropa. So total release natin is 2.3. Kasama na nun yung after that August 29 kung saan nagkaroon tayo ng enhanced sabagat. Patuloy po yung ating pag-restock na naman ng ating mga regional offices. Right now, we still have 3.5 million family food boxes ready to augment the needs of our regional offices as well as the request from the local government unit. For the ready-to-eat food, we still have a total of 288,766. Ang ready-to-eat food, ito po yung pinamibigay natin during the first day sa mga evacuation centers na hindi na kailangan lutuin. So ready-to-eat food na siya. At the same time, DSWD has enough non-food items to support the augmentation for the LGUs. We still have around 45,000 family clothing kit. We have 3,000 plus family tents, water filtration kits, 20,515. We have a total of 34,570 hygiene kits, 81,948 kitchen kits, and maternity kits, modular tents, and 53,932 sleeping kits. And DSWD, let's assure our local government unit, we have enough food and non-food items to respond at the same time to augment the needs of our local government units. Thank you.
15: Thank you, Asik, sir. Next po will be from the Department of Health para po sa health assistance and health na everything na pangkalusugan po. So, ma'am?
3: Okay, magandang hapon po sa ating lahat. Okay, related po dito sa ating bagyo at saka ating South Monsoon, itong habagat, ano? Siyempre doon sa ating mga evacuation centers, meron po tayo doong mga health workers na kasama po ng ating local government units na nagbibigay po ng health services doon sa mga nandoon. So, sa ngayon po, sa ating monitoring ng ating mga evacuation centers, meron na po tayong 5,831 na mga nakonsulta doon at karamihan po ay mga acute respiratory infections, tapos sunod mga skin diseases, hypertension, and then may open wounds and bruises at saka yung lagnat. So ito po yung mga nakikita natin, pero meron po tayong mga iba pang minomonitor, no, na mga sakit kasi kapag ganitong tag-ulan, meron kaming wild WILD na minomonitor na masakit, yung water-borne diseases, kasi nga syempre sa baha, nakokontaminate ang ating mga water sources, pati mga food, kaya ang kakadayariya. Tapos, pero kita naman natin, hindi pa siya madami doon sa ating mga konsulta. Tapos, influenza. So, yung nilalagnat. Ayan, number one dito. Okay, and then leptospirosis, syempre, at saka dengue. Pero mamaya ko na lang po yun i-discuss further dahil alam ko maraming magtatanong doon. Sa ating mga health facilities naman, meron po tayong a total of 67 na damaged health facilities sa Ilocos, CAR, Central Luzon, 4A at Metro Manila. Kadamihan po dito ay ang mga barangay health stations, no, at andyan din yung mga primary care facilities, at meron ding mga hospitals. Lahat naman nito, kahit may mga damages, no, pero konti lang naman yon, mal. So lahat ay operational pa or functional. At meron na po kami estimated 54.3 million, no, na total cost ng ating mga damages na ito. So ito yung ating, syempre, bibigyan din ng assistance in the form of the quick response fund. Okay, yung ating mga supplies na mga gamot, lalo na syempre yung doxycycline, we make sure naman na available po siya. Meron po sa central office, meron sa regional office, at ito po ay Nagbibigay din sa mga rural health units at kami nagpapasalamat kasi ang ating mga local government units ay marami rin sa kanila na nag-procure ng syempre prophylaxis na doxycycline because ito yung mga inaasahan nating tataas na sakit. So, tulong-tulong po ang ating gobyerno at kasama din po ating mga partners, NGOs, ang Red Cross, no? So, para matugunan itong mga health services na kailangan ng ating mga kababayan itong panahon ng tag-ulan at pagbaha. Maraming salamat po.
15: Thank you, ma'am. Next po will be from the MMDA po. General Torres, sir.
4: For the MMDA, continuous pa po ang aming operation ng 73 pumping stations. Yun ang ating isa sa mga pinakaunang-unang wall sa ating flood control operations. And then, tuloy, dahil sa uminit nga ng panahon, we are now taking advantage of the good weather para mag-clear out na naman ang mga waterways. Kasi sa waterways, pagkatapos ng ulan, at pagbabaha na ganyan, may naiiwan na naman mga silt at mga debris sa ating mga waterways. So, naglilinis yan ng mga tao natin. Makita nyo yan. At pagkatapos, gusto ko lang i-report na ang ating flood control operations ay ngayon naka-integrate sa ating Metro Base. So, Metro Base 136. I'll take this opportunity also, yung ating landline, yung ating hotline na 136. Kung pwede gamitin lang ating mga kababayan sa emergency lang. Dahil pag magtanong kayo kung suspended ba ang coding, eh dyan na lang sa aming website at ang Facebook page namin ay yan ay real-time naman in-update. Then we are always, we have 550 personnel on standby and as of the moment, the MMDA had nagpadala ng L-shaped barriers sa San Simon, Pampanga sa NLEX para matulungan sila doon and we also have mobile pumping stations na pinadala, yung mga mobile trucks natin na 1 cubic meter per second ang capacity ay nagpadala tayo para matulungan yung NLEX na mapump out ang tubig dyan sa kalsada.
0: So, pansamantala tayong bibitaw muna sa press briefing na sinasagawa ng Office of Civil Defense o OCD para bigyang daan ang report ni Raquel Bayan kaugnay ng pahayag ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro.
22: Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Straight from Malacañang.
5: Yes, Chet, pakinggan muna natin itong video statement ni Undersecretary Claire Castro kaugnay sa ilang mga mainit na issues sa bansa.
7: Nilalakaw yung mga components sa mga pumping station affecting its operation. Directive sa DILG, DPWH to prevent it. Reminder, warning sa mga naglanakaw. Nakakalungkot ito dahil ginagawa ng Pangulo at ng DPWH, MMDA at iba pang ahensya ang lahat ng paraan para maibsan ang problema sa baha. Ipinagmamalaki ng Pangulo ang mga pumping stations na naipaayos at gumagana na. Na siyang isa sa mga dahilan kung bakit kahit sobrang lakas at tuloy-tuloy na ang pagbuhos ng ulan, na nagdudulot ng pagbaha ay mas mabilis na bumababa ang tubig sa ibang lugar sa Metro Manila. Pero dahil sa mga ninakaw ng mga halagang piyesa ng pumping stations, hindi sila gagana. Gagastos tayo ulit para sa mga replacement na ito. Paano kung walang makuha agad na replacement? Hindi agad maiaayos ang mga ito na magdudulot na naman ng mabagal na paghupa ng baha. Ang ginagawa ng Pangulo para sa kontrabaha ay para sa ating lahat. Huwag tayong maging makasarili. Buhay, kalusugan, at ari-arian ang maaapektuhan dahil sa mga pagnanakaw na ito. Huwag ninyong isabotahe ang mga proyekto ng Pangulo. Magtulungan po tayo. Lahat tayo ay Filipino, maging mabuting Filipino po tayong lahat. At sa lahat ng mga gumagawang pananabotahe na ito, kayo po ay hahabulin ng batas. Papanagutin po namin kayo dahil buhay at kabuhayan ang maaaring maapektuhan ng inyong mga makasariling gawain. On criticisms about the President's Honorary Degree by PLM. Marami kasi ang hindi nakakaunawa marahil ng katagang honoris causa. Ang mga tumutuliksa rito ay mga taong kung hindi man mapagmataas, ay mga kumakalaban sa Pangulo. The usual obstructionists at destabilizers, o yung mga sumasakay lang sa nakikita sa social media, pero hindi nauunawaan ang totoong issue. Mahalagang malinawan ng ibang kababayan natin na naloloko ng iba gamit ang fake news o ng pagiging mapagmataas lamang. Ang titulong honoris causa ay isang honorary degree. Ito ay isang pagkilala o parangal para sa taong mataas ang naabot na posisyon. May mga mahalagang naiambag sa komunidad o mga nagawa para sa bansa. At hindi ito nakukuha sa pamamagitan ng tradisyonal na pag-aaral, pagpasok sa law school, o pagpasa sa bar examinations. Huwag nating kalimutan ang pagtindig pa lamang ng ating Pangulo, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa karapatan natin sa West Philippine Sea, ang pagpapaputol ng 300-meter floating barrier na inilagay ng China Coast Guard sa Scarborough Shoal noong September 2023 para harangin ang ating mga isda na makapasok at makapangisda sa traditional fishing lagoon ay isang gawain ng isang matapat na leader. Ang pagkilala sa halaga ng buhay ng bawat tao, paggalang sa due process, at hindi pang-aabuso sa kapangyarihan. Pagpapasimula sa pagpapaimbestiga sa isyu ng korupsyon. Siguruhin na hindi mawawala ng supply ng krudo ang bansa sa gitna ng krisis sa Middle East para hindi mahinto o madiskaril ang mga negosyo sa bansa. Pati na ang supply ng fertilizer para hindi maapektuhan ang ating mga magsasaka. Ang masagip ang isang kababayan mula sa death row, sentensyang pinataw ng ibang bansa. Pagsagip sa 17 OFW sa Qatar sa kasong illegal assembly at sa 24 Filipinos na nakadetain sa Eastern Siberia sa Russia. Ito ay nagawa ng Pangulo dahil sa maganda niyang relasyon sa leaders ng Qatar at Russia. Ilan lamang yan sa nakikita ng iba na ginawa ng Pangulo, na pilit namang ipinipikit ng iba ang kanilang mga mata. Ang isa sa nakita natin bumatikos ay itong si Congressman Rineco, na wala nang nakita magandang ginawa ng Pangulo. Yan marahil ang kanilang goal, laging maging negatibo sa administrasyon. Ngunit ang pamimintas na ito sa ginawa ng PLM, sa pagbibigay ng honoris causa sa pinakamataas na leader ng bansa ay pagpapakita lamang ni Congressman ko ng kanyang kahinaan. Ang mga nabanggit ko ng mga nagawa ng Pangulo ay hindi pa marahil nagagawa ni Congressman Rene ko. Definitely, wala pa siya nasasagip na buhay mula sa isang siguradong may death penalty. Isa siyang abogada, mataas ang pinag-aralan, ngunit mali na ikumpara ang karangalang ito sa mga abogadong puspos ang aral ng batas. Dahil ang honoris causa ay hindi isang diploma ng pagtatapos ng kurso. At hindi lahat ng abogado na congressman o congresswoman ay masasabi nating honorable o may sense sa mga pananalita. Ang mga paninira, pagmamata at pagmamaliit na ginawa nitong si Congressman Rineco ay pagpapakita lamang kung ano ang natutunan niya at hanggang saan siya dinala ng kanyang natutunan. Sa aking pagkakaalam, hindi itinuturo sa law schools ang maging arugante. At huwag niyang idamay ang lahat ng abogado dahil alam naming mga abogado na ang pagmamata ng kapwa, paninira ng walang basihan, ay hindi gawain ng matino at mahusay na abogado. Minsay po ng Malacanang sa mga kababayan nating lubog pa rin sa baha, matindi ang epekto ng habagat. Nakita po natin na buong linggo na nagtrabaho ang Pangulo para asikasuhin ang kalagayan ng ating mga kababayan. Lunes ay nag-inspect siya sa Bulacan at Pampanga. Pinuntahan ang ating mga kababayang naapektuhan. Nagsagawa ng situation briefing kasama ang mga liderato ng Bulacan at Pampanga. At ipinagkaloob ang financial assistance na tulong sa mga nasabing rehiyon at bayan. Sa nasabing briefing ay nag-utos si Pangulo sa mga miyembro ng gabinete kung ano ang mga dapat na gawin. Dapat masapat ang supply ng pagkain, non-food kits, ayusin ang mga evacuation centers, kailangan tama at sapat ang supply ng gamot. Pati ang short-term at long-term solution sa problema ng baha sa Pampanga at Bulacan ay pinag-usapan at inutos na rin ng Pangulo.
6: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
8: Radyo Pilipinas World Service.
6: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
8: Radyo Pilipinas World Service.
6: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
8: Radyo Pilipinas World Service.
6: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

0: Na, global na tayo.
1: Muli po, isang mapagpalang pagbati ngayong araw na ito at welcome na naman sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo dito pa rin sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ang Himpilang Radyo Pilipinas World Service ay isa po sa mga himpilan sa ilalim ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services sa patdugot ng Presidential Communications Office. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin natin ang ating Global na Tayo team mula po sa production side ng ating executive producer, Miss Jam Season, sa Master Control, si Miss Susan Aison, and of course, ating wirecast, si JP Lumuntad. Ang ating pong himpilang Radyo Pilipinas World Service at ang mga programa sa himpilang ito ay nasusubaybayan po ninyo sa pamamagitan ng ating Facebook Broadcast Live sa inyong pong mga Facebook browser. Itype lamang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube channel, itype nyo lamang po sa inyong mga YouTube browser, Radyo Pilipinas World Service. Maging sa iba't ibang panig ng mundo, kami masusubaybayan sa pamamagitan ng ating shortwave broadcast gamit ang mga shortwave transmitters ng Voice of America. And of course, hindi po magpapahuli dyan ang ating live audio streaming. Sa inyong mga cellphones, pwede nyo po kami mapakinggan. Ang cellphone nyo man ay Android or iPhone, i-download nyo lamang ang ating PBS eBox Radio Receiver app. Yan po ang mga pamamaraan para kami po inyong masubaybayan dito sa Radyo Pilipinas World Service. Kamusta na po kayo mga kababayan? Kamusta na yung mga taga Pampanga? Aking mga kabalen, kamusta na po yung mga taga Tarlac? Mga kababayan ko rin yan, kabalen. And of course, dito po sa may bahagi ng Olongapo, Zambales. Maging dito sa Bulacan, ano po, area. Nako talaga naman pong nasalanta ng pagbaha dulot ng habagat. Gayun na rin dito sa ilang bahagi ng Metro Manila. Well, actually, lahat halos ng bahagi dito sa Metro Manila lumubog dahil po sa tubig baha. Ano po, yan, hanggang dibdib, iba, lampas tao, nasa bubong na lamang. Ano po, at may mga naitatala na pong nasawi. But we have to confirm that mula po sa mga concerned government agencies, ano ho, yung mga nasawi na yan. Kabilang na po dyan yung dalawang namatay dito po sa may SBMA. Sa loob po na mismo ng SBMA, dalawa ang nasawi at dalawa ang nasugatan. So lahat po yan, susubukan po nating makover lahat yung mga usapin na yan, yung mga nangyayaring yan, sanhi po ng naranasan nating matinding buhos ng ulan, sanhi ng abagat. Magkikipag-ugnayan po tayo sa Olongapo City kasunod nga po ng naranasang malawakang pagbaha sa lungsod, munsod ng ulan na dala ng habagat. Makakasama po natin si Olongapo City Mayor Rolen Paulino Jr. Ayan, kamustahin po muna natin ang panahon dyan. Mayor, kamusta po ba? Maganda umaga po, Mayor Paulino. Si Ray Sampang po ito sa Global na Tayo.
2: Good morning po, Sir Ray, at sa mga kasama po natin ngayon at sa lahat po, baka may mga taga-Olongapo po nakikinig dyan. Good morning po.
1: Good morning, Mayor. Thank you very much po, Mayor Paulino, for indulging us today. Una po, kamustahin po muna namin ang panahon dyan, Mayor. Kamusta po ang weather ngayon sa Olongapo?
2: Opo, ano po, ngayon po medyo kalmado po. Pangalawang araw po na hindi po torrential yung rain. May po onde-onding pabugso-bugso po na medyo may kalakasan pero manageable naman po. Ayun, medyo nakabuenas po tayo na I would say about 36 hours na pong maganda-ganda po yung panahon compared alright po nung mga nakaraang linggo na talagang tuloy-tuloy po talaga. Actually, ang rainfall po namin mahigit ano na po, mahigit 2,800 millimeters na po. Tradition, ang August po natin, tag-ulan po talaga, on average po about 1,300 lang. So more than double na po yung rainfall na binagsak po sa atin itong taon. Teka, actually sorry, 800, more triple na po, triple na pala.
1: Teka, balikan ko lang
2: yung mabigat po talaga.
1: Balikan ko lang yung figures na yun, Mayor. Amount of rainfall na banggit nyo as we speak is mahigit 2,000 millimeters na?
2: Hindi sir, 2,800
1: millimeters. 2,800? Wow. Okay.
2: Opo, for the month of August po yun.
1: Alright.
2: So, we have never experienced this before. Medyo kakaiba po siya. Sabi ko nga, yung mga ano po namin, yung mga waterways namin, yung mga outfalls namin, hindi po hindi po ginawa para sa ganyang amount po ng tubig. No? But all the same, syempre, hindi na... ano, kaya ngayon po, balik po kami sa planning and yun, we have to consider na diba, kasi malaki pong chance. Baka ito na po yung normal, baka new normal nga po natin pagdating po sa sama ng panahon. At syempre, dyan po yung climate change at kung ano-ano pa.

0: So, parang yun nga po, sabi ko tapusin lang natin tong stretch na to. Tingnan na natin kung ano yung mga adjustments na pwede natin gawin.
1: Alright. So para lang po magkaroon ng ikang idea yung ating mga nakikinig at nanonood sa oras nito, lalo na sa mga hindi pamilyar sa Olongapo. Ano na yung mga OFWs natin? Palagi ko marami tayo mga OFWs na taga Olongapo o taga Zambales. Kaya bakit,
0: apa,
1: topographical situation ng Olongapo
0: apa,
1: para
0: so,
1: masabing talagang
0: dagat,
1: ano, opo.
0: Yes sir, so tabing dagat po kami, napapalibutan po ng mga bundok. So catch basin po talaga tong lugar namin, low-lying po. So
1: yes,
0: ever since naman po, ever since medyo bahain naman po talaga ang Olongo po. Although kami naman, medyo proud naman po kaming sabihin na dito po sa amin, eh, pagka umangat man po yung tubig, within the next hour, ang laki na po ng diferensya. Ilang minuto lang po, ang laki po ng diferensya sa level ng tubig. So kumuha naman po agad dito.
1: Alright. Alam nyo, nakikita ko yung mga Facebook posts po ninyo. At na-share din naman namin sa aming Facebook page ito sa Radyo Pilipinas World Service. Yung pag-iikot po ninyo, ano po dun sa mga hardest hit area, yung lumusong, ano pa kayo, sakay kayo ng sasakyan ninyo, talagang binabaybay nyo yung tubig baha at binibigyan nyo ng instructions yung ating mga tauhan dyan sa local government natin. Pati yung clearing operations at paglilinis, kasama pa rin kayo, nandudun pa rin kayo lagi. Pero ano po yung nagdulot ng matinding baha, habagat, ano po ba yung hard hit area dyan sa Olongapo?
0: So, ano po, meron po kaming mga barangay po. Again, bakit man sabihin, traditionally po sila po talaga yung tinatamaan ng ano po natin, ng baha po. Sila po yung una talaga tinatamaan kasi sila po yung pinakamababang lugar. So, meron po tayong mga barangay po, tulad po ng Barangay Sinarita, Barangay West Bahak-Bahak, Barangay Ilalim, tsaka Barangay Mabayuan na... Talagang ano po, basta po umulan sila po talaga. May area, hindi naman po yung buong barangay, para maliwanag lang po. May mga areas po dun sa barangay nila na una po talagang ano, una kumbaga unang taya po talaga tuwing may ganitong insidente.
1: Alright. Okay. Sige. Pero sa kasalukuyan po, Mayor, matanong ko lang po, may mga lugar pa rin bang hindi madaanan sa Olongga po?
0: Ah, well, ano naman na po. Well, may mga maputik po lugar. Gusto po sana naming... Ngayon po eh nasa ano na po kami, nasa buong ano po to, baka buong araw hanggang baha, o babay ko po hanggang bukas to. Dire-diretso po kami, puro clearing lang po gagawin namin kasi ang habol po namin dito maging ano po, maging useful, maging safe po yung pagdaan po ng mga tao sa lahat po ng kalsada natin.
1: How about yung power situation natin? Tuloy-tuloy naman ang servisyo ng kuryente.
0: Yes po. So wala naman pong naging interruption maliban po doon sa mga area na kinailangan pong patayan ng kuryente po nung kasagsagan po ng bagyo para hindi po makakuryente.
1: Alright. Okay. Pero as we speak, ilan po ang mga evacuation centers na nakatayo ngayon at ilan po yung pinagsisilbihan po nito?
0: Oh, okay. As we speak po, ano na lang po sir, yung high na lang po natin. At the highest po, nasa 13 po tayo. 13 barangays po yung tumanggap ng mga bakwit. Pero ano na po, marami na pong napauwi talaga. At yun na nga, dahil nga po sa safety, na wala naman na pong safety issues dito po sa amin pagdating po sa, dito po nga po sa mga baha natin.
1: Suspended pa din po ba ang mga classes sa mga paaralan? At paano po yung mga government offices, Mayor?
0: Ay, ano lang po kasi, sir, nagkataon po holiday po ngayon. So, pagkausapang pasok po, baka bukas po, kung sakali man, depende po sa panahon, assuming everything is the same, ang mawawalan lang po ng pasok siguro kung ano po, may mga kailangan po kaming hindi pa po nakiklear na mga eskwelahan. So yung ating mga ano po, may mga maputik po na, dahil nga po tabing bundok kami, papalibot ako, may mga schools po na nung pinasok po eh, pinasok po ng putik. So yun lang po yung, syempre hindi naman po makapag-aral na maayos yung mga bata kung ganun yung situation nila. So maliban po sa kanila, actually ano naman po, medyo ano naman, good to go naman po kung sakali man. Pero again, mahirap po magsalita at isang buwan na pong hindi kaaya-aya yung panahon.
1: Yes, we understand that, Mayor. Pero Matanong ko lang, Mayor, itong Mabuyuan Kalaklan Bridge na nakitaan po ng bitak nitong mga nakalipas na araw, sanhin na rin
0: Apo.
1: mga pag-ulan. Ano na po ang assessment nyo dito at ng DPWH?
0: Apo, na-verify naman po, safe naman po yan. Parang ang tawag daw po nila dyan, kung di po ako nagkakamali, construction joint. So talagang lahat po may space po talaga. Lahat po ng tulay may ganyang space po talaga. Nakatakot lang po tingnan. Pero ganun daw po talaga, kasama daw po sa design talaga ng mga tulay yan.
1: Alright.
0: Itong nakaraan lang po, dahil nga po sa lakas ng ulan, sa volume po ng tubig, kaya po may parang bumubulwak po dyan dahil po, literal po nasa ilalim na po niya yung tubig.
1: Ah,
0: so
1: okay.
0: Kaya po ganun, hindi po siya kasi nakakatakot din pinakita niyo sa balita na may mga bumabagsak po mga tulay. Ito
1: yes.
0: Po okay pa naman po.
1: Yes.
0: Literal lang po nasa ilalim niya na yung tubig kaya nakakaganon.
1: Ayun. So there's nothing to worry about, batay na rin sa assessment ng public works po ninyo diyan. Ano ho?
0: Wala po. Tapos kinonfirm din po namin kasi baka po medyo self-serving po yung aming approach. Pina-verify din naman po namin sa DPWH. Confirmed naman po na safe naman po talaga.
1: That's good to hear. Pero Mayor, matanong ko kasi mayroong nangyaring landslide pagho ng lupa dito sa SBMA. Dito sa tipo
0: yes,
1: high-tech
0: po.
1: Ano po?
0: Yes po,
1: na
0: yes po.
1: Kinasawi ng dalawa, kinasugat ng dalawang iba pa. Kamusta po ang koordinasyon ng Olongapo City sa SBMA para sa kalagayan ng mga nasugatan maging sa tulong para doon sa dalawang nasawi?
0: Yes, actually po sa hospital po namin dinala, naka-report naman po sa atin. Pero po ano naman po, in this case po ang lead po talaga yung SBMA. So sila po yung nag-handle sa pag-aayos po tsaka sa welfare po nung mga biktima po dito sa Sakuna. So naka-report naman po sa atin. But sila po yung lead po.
1: Alright. And of course, Mayor, pag ganitong matagal nang nababad sa baha ang isang lugar, lalo na yung mga kababayan natin, ano po, ang tinitingnan ngayon dyan after that, yung surge ng recorded na mga papasok sa mga ospital, sakit, leptospirosis.
0: Yes,
1: kamusta po ang pagmumonitor natin dyan, Mayor?
0: So, ang Olongapo po kasi may sarili po kaming hospital. So, may sarili po kaming hospital. Ang ano po, ang kwento po rito, meron na po kaming 16 na ano po, siguro magandang term po probable na lang, 16 na probable po na may leptospirosis.
1: Okay. Right.
0: Tinitreat po sila as if meron po silang leptospirosis po para lang po makasigurado. So may mga ilan po doon taga Olongapo po, meron din po mga hindi taga Olongapo po, meron din po tayong mga may mga dengue patients na rin po tayo. Pero yung dengue naman po, 8. Tapos ganoon din po, yung ilan po dun sa 8 yun, taga Olongapo po, yung iba po hindi.
1: Alright. Mayor, I hope you allow me to ask this question. Ano po? Kasi pakilinaw lamang po. Kasi mayroong mga reports na naka-apekto po sa ilang Olongapo City, yung pagpuputol ng puno para sa solar power plant project dyan na nakadagdag sa matinting pagbaha sa Olongapo. Do you care to react on this?
0: So, sir,
1: Opo.
0: Opo. Bago naman po na-approvehan yun, dumaan naman din po sa pag-aaral po yun sa DNR at iba't ibang mga researchers po. Yun lang po talaga, alam nyo.
1: Alright. Sige. Alright, medyo nawawala sa communication.
0: Opo, sorry po yung signal.
1: Sige
0: po,
1: opo.
0: Yung pinagtayuan po ng farm, ano po yun? Mabato pong lugar yun. Hindi po talaga nagputol ng puno po para lang matayo.
1: Okay. So hindi nagputol ng puno kasi mabatong lugar, sabi nga ni Mayor Paulino. So that will clear the initial reports o yung mga lumabas na mga balita.
0: Actually, sa totoo lang po, naintindihan ko naman po kasi syempre kung mamata-matahin lang po natin, makita nyo po, oy, may space dito na dati na parang dati may puno siguro yan, tapos ngayon hindi na siya puno. Magkakaroon po ng ganung mindset yung mga tao. Pero sa totoo lang po, pagtingin ng po yan, historically talagang ano po yan, wala pong puno talaga sa area na yan. And that is why napayagan pong malagay po dyan yan. Kasi otherwise, hindi po namin papayagan yan kasi nga po yung condition po namin na
1: Yes.
0: talagang bahain po yung Olongga po. Hindi naman po namin gusto, hindi naman po namin pipiling dagdagan yan.
1: And that solar power plant project will benefit Olongapo City.
0: Alam niyo po yung usual po natin na sa dumadaan po ng grid yung mga power generation po natin. Ako po naniniwala ako na kung mas marami pong papasok sa renewable ng mga LGUs, mas marami pong susuporta. Eventually po, mas magiging direct po yung mga benefit po sa amin. Sa ngayon po, masyado lang pong onte yung may renewable energy kaya po very minimal po yung epekto sa atin ngayon. Pero
1: Okay.
0: naniniwala po ako in a few years may kita po talaga kung gaano kalaki yung benefit po ng solar farm na dito po sa Olongga po.
1: Yes, I believe so. I believe so, Mayor. Pero alam kong nagsisimula pa lang gumanda ang panahon diyan sa Olongga po and you're just starting to do malawakang clearing operations. Pero matanong ko lamang po, may figures na po ba kayo sa pinsalang dulot nitong mga ilang araw, ilang linggo ng pagbaha sa Olongga po?
0: Actually po, meron po, pero syempre hindi pa po siya final. And actually pagkatapos po di, maya-maya po meron po kaming coordination meeting po lahat po ng mga involved na offices para po ma-finalize yung numbers.
1: And of course, may plano po ba kayo, sa, just in case, Mayor, kasama ang sanggunian na mag-declare ng state of calamity para sa siyudad ng Olongga
0: yun
1: po?
0: Po? Kasama po yun mamaya sa pag-uusapan namin kung naaayon na po ba na magpa-declare po considering yung status nga po natin.
1: All right. With that, Mayor, siguro po mensahe na lamang po ninyo sa mga taga-Olongga po, maging sa mga ika nga mga overseas Filipino workers natin at Filipino diaspora na taga-Olongga po na nakasubaybay at nakatutok dito sa panayam namin sa inyo ngayong umaga, Mayor. Go ahead.
0: Ayun po. Sana po, ingat po tayong lahat. Kung hindi po kailangan lumabas, maglalabas. Rest assured po yung gobyerno po natin ginagawa po lahat para matugunan po to. Alam nyo, yun nga po, parang minsan may kita nyo po yung mga sentimento ng tao. Hindi po, wala pong matinong ano, wala pong, well, ne, kami po hindi po namin pipili. Kung meron pong paraan para maayos po lahat to, gagawin po namin. And, nandun na po tayo sa proseso ngayon, hindi man po magawa ng isang araw o dalawa. Basta po, nagsisimula na po tayong mag-adjust po dahil nga hindi po biro itong pinagdaanan natin at ayaw na po nating maulit ito.
1: With that, Mayor, thank you so much sa oras po na pinagkaloob nyo sa amin for
0: yes,
1: giving
0: sir.
1: Us time. Salamat po, salamat po.
0: Apo, salamat po, salamat po. Okay, thank you po.
1: Ang ating pong butihing alkalde ng siyudad ng Olongga po City, Mayor Rolen Paulino Jr. dito sa ating himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ayan. So maganda na, well, dalangin natin na magpatuloy na nga yung magandang lagay ng panahon sa Olongga po City. Hindi lang sa Olongga po City, kundi sa malaking bahagi ng Luzon. We need the break. Yan, naman, di ba? Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
2: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhin may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya wag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.
3: Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Alright, sa puntong ito, nasa linya naman natin ang komunikasyon ng Assistant Vice President for Traffic Operations ng North Luzon Expressway Group, NLEX Group, walang iba kundi si Assistant Vice President Robin Ignacio. Sir Robin, good morning at welcome back sa programang Global na Tayo.
4: Morning Sir Ray at good morning po sa ating mga taga-subaybay.
1: Thank you. Napatawag po kami dahil sa nangyaring gridlock na traffic, hindi kumikilo sa mga sasakyan. Diyan sa NLEX, both southbound and northbound, merong mga reports yes, na yung northbound, kilo-kilometro both sides. Unang-una sa lahat, just to have a clear understanding, ano ho ba nangyari? Bakit tumindi ang traffic? Halos standstill.
4: Apo, sa ngayon po ay medyo mataas po yung flood po, flood water po dito sa ilalim po ng San Simon Interchange.
1: Mm-hmm.
4: At doon po sa may Tulaoco Interchange, halos magkalapit lang po yung dalawa, sir. At okay. Yun nga, pumula pa po nung Friday, nag-umpisa na pong tumaas. Pero sa ngayon, medyo mas mataas po yung level ng tubig. Kahit medyo tumigil na po yung mga malalakas na pag-ulan, apparently mukhang bumababa pa po yung mga naulan po previous days. Ano? Kaya kahit tuloy-tuloy po yung pag-pump out po namin ng tubig, at tinaas na po namin yung mga harang, ano po yung mga sandbagging po sa tabi para matuloy-tuloy lang po yung mga pag-pump out at siphoning. Pero challenge nga po dahil napakataas po yung tubig sa halos buong Pampanga po. Ano, kaya doon sa area lalo na po mataas po yung pagbahabo noon sa labas ng expressway. So marami rin po nakakabalik na tubig doon sa pinapump out natin. Pero na-maintain po naman natin na meron pong nadadaanan na dalawang lanes. Yung innermost lane para po doon sa mga class 1 kasi more than 1 foot po yung level natin ng tubig doon. So nadadaanan naman ng class 1. At yung second lane naman para sa ating mga mas matataas na sasakyan kagaya ng trucks and buses.
1: Liwanagin
4: ko pareho po yung sitwasyon ng north and south po.
1: For both north and south. Liwanagin ko lang, San Simon at saka yung isa, ano yung isang area?
4: San Simon at yung Tulaok po. San Simon area din po yun. Pero
1: Tulaok.
4: More than 1 kilometer apart lang po yung area.
1: Okay.
4: Talaga mababa po yung area ng San Simon. At mataas po yung pagbaha po dun sa San Simon area.
1: So sa ngayon, ganun pa rin ang sitwasyon. Standstill pa rin. Mahaba
4: sir.
1: Pa rin yung
4: actually,
1: mahaba.
4: Actually, gumagalaw naman po yung traffic po natin. Mabagal lang po kasi dahil nga po doon sa tubig baha.
1: Mm-hmm.
4: At yun po, dahil na rin po ng sobrang haba na po ulit ngayon, ay yun po, wala po talagang ibang madadaanan. Nung, ano, kaya kailangan i-maintain po natin na may nakakatawid pa rin po dito sa may binahang parte.
1: Yan,
4: po
1: yun na nga. Okay, so totoo ba na mga nasa 5 kilometers to 6 kilometers ang haba?
4: Actually, more than that pa po yung pa-northbound. More than 7 kilometers. And yung southbound naman natin around 6 kilometers po.
1: Okay.
4: So, yun po. Actually, mula pa po last week, ang advice po natin eh, kung hindi naman po talaga urgent or hindi po talaga importante masyado yung ano, baka pwedeng wag na lang po munang tumuloy kasi mararanasan lang po nila itong ano. Pero kung yun nga po, nandito talaga at wala naman po silang ibang madadaanan, ito po yung
1: expect nila.
4: No. Experience na ma-expect po nila. Oh. At kami naman po ay tuloy-tuloy po sa aming pag-pump out, pag-siphon, para lang po mapanatili natin mas mababa yung tubig po dito sa loob kumpara po doon sa labas.
1: Pero sir, di ba, correct me if I'm wrong, nangyari na yan before eh. I think last year or 2 years ago.
4: Na, 3 years ago na.
1: 3 years ago.
4: Ray, apo.
1: Oo. Oh,
4: oh. Itong sa Tulaok, ano po. Kaya naitaas na rin po namin ng 0.7 meter yung pavement.
1: Mm.
4: Hanggang 0.7 po lang yung pagtataas namin that time. Kasi sa ngayon po, actually, kasalukuyan po, ginagawa pa lang po ng DPWH yung tulay. Naitaas na po nila, pero patapos lang po yung tulay. At ang plano nga po dyan is, itaas pa po ng another 0.3 para po yung itinaas namin ay 1 meter po ano yung taas. Pero ngayon po, kung tinitingnan po namin ulit yung plano kasi kung 0.3 lang po yung itataas, maaari may konting pagbaha pa rin po, abutin pa rin po ng pagbaha. Lalong-lalo na po kung talagang pasama ng pasama po yung sitwasyon po natin ng mga pagbaha po dito. So, yun po yung tinitingnan natin, sir. Pero para sa ngayon, yun po, minimaintain po namin na kailangan po madaanan pa rin po yung area. Otherwise po, wala po tayong ibang alternate para sa ating mga motorista.
1: So, I'm just trying to imagine, sir, na okay, sabi nyo nga, nasa 8 to 10 kilometers na sa yung sa north, tama ba? Northbound. Yung sa southbound,
4: yes,
1: is nasa 6 kilometers, 6 to 8. Wala pa bang humihingi na sa klolo sa inyo na baka nawala na ng gasolina sa tagal ng ano
4: so
1: dyan?
4: Far wala na, at saka nung fried na rin po, nag-umpisa kami ng anong ginagawa po namin.
1: Mm.
4: Sa makakaya po namin, nakapabigay po kami ng mga bottled water, minsan,
1: yes,
4: saka mga biscuits.
1: Mm-hmm.
4: Pero sa dami po nito, may challenge po kami dyan.
1: Yes.
4: Ang problema po talaga ng ating mga motorista is yung makapag-CR.
1: So, yun! Oo.
4: May mga CR naman po prior po dito. So siguro isang advice na rin po yun. At initingnan po namin kung talagang kakayanin pa po natin mag-install po ng maiilihan po nila. At yun nga po, ang advice natin nga ay sana po bago nga sila makarating dito, malaman po nila na yan po i-expect nila para mas prepared din po sila.
1: So bago pa sila sumapit doon sa area na yun, kung kinakailangan nilang magbawas o mag-CR, gawin na nila. Ano,
4: sana para, po sir, yes po, tama
1: at po. At saka magbaon ng sapat na pagkain at tubig. Just in case. Yeah.
4: Yes po, lalong-lalo po kung talagang hindi na po maiwasan na kailangan po nilang bumiyahe.
1: Pero
4: at,
1: yun
4: nga, dito rest lang of, po sila talaga pwedeng makadaan.
1: The rest of the NLEX northbound and southbound, okay naman, dito lang talaga sa San Simon,
4: yes
1: saka
4: po,
1: sa Tulao.
4: Yes po, possible, and in fact, very light po yung traffic natin sa all other areas po ng NLEX at SCTX.
1: Mm. Ito, patanong ko lang sa Robin ha, ano lang to, tanong ko lang, I'm just asking this. Eh, sa nangyari ngayon, hindi ba pwedeng, ano, wala bang plano ang NLEX o toll board na i-wave muna yung mga toll fees na nangyari ngayon?
4: Opo. Ayun, paantayin po natin kung mapapag-usapan po ng higher management po natin at saka yung usual po na pag nag-implement po tayo ng ganyan ay pinag-uusapan po ng aming higher management.
1: Yeah, oo. Well, talagang hindi sa dinedepensahan ko ang NLEX at ang toll ang ano, management niyo diyan, pero pag ganito talaga sitwasyon, wala tayong magawa dahil ang bagsak ng tubig talagang dadaan at dadaan diyan eh. De ito kasi Pampanga low
4: po,
1: area to eh.
4: Ngayon lang din pong panahon na talagang sobra at grabe po yung pagbagi po sa Pampanga area, sir. So, yun po yung nakapag-ano na binaha po ulit yung area. Kasi for the past 3 years mula po nung nangyari nung
1: yes.
4: Itas namin, hindi na po inaabot ng baha. Pero sa ngayon, dahil matindi po yung pagbaha ngayon talaga sa probinsya, inabot na po ulit.
1: Kaya kahit anong sabihin na natin, tulad yan, nabanggit nyo, no? It's been 3 years since na nangyari nga yung una, di ba? Dito sa San Simon, sa Tulao. 3 years na yun. 3 years has passed, walang nangyari, maski na may mga naranasan tayo, mga pagbuhos ng ulan, pero wala naman. Ngayon lang talaga ang matinding inabot.
4: So, talaga naman po may plano na itataas pa po yan. So pagka naitaas po namin at maging mas matindi pa po ulit. So parang sa magiging cycle lang po yan at may hangganan naman po yung pagtataas po natin ng pavement po.
1: Yes, alright. Well, with that, Sir Robin, thank you so much sa oras sa pinagkaloob mo. At sa putong ito, meron ko ba bang nais na gustong iparating sa ating mga motorista?
4: Yun lang po siguro sa ating, yun nga po, kawawa din po yung ating mga motorista. Pero sana po makatulong din po yung pagplano po nila maayos, lalo-lalo bago po makarating po sila dito sa area kung kailangan na po nila magbawas. At ganun din po na magdala na rin po sila ng konting makakain po nila kasi medyo talagang matagal po kaysa usual po na pag-traverse po nila dito. So, paglampas naman po nila dito, talagang maayos at mabilis yung daloy ng traffic po natin.
1: Okay. With that, Sir Robin, maraming salamat sa oras sa pinagkaloob mo sa amin dito sa programang Global na Tayo.
4: Thank you very much po at magandang umaga po ulit.
1: Si Mr. Robin Ignacio, Assistant Vice President for Traffic Operations ng NLEX Group. Yan. And of course, tulad doon nabagit ko, nakikinig po kayo sa amin sa mga oras na ito, magbaon kayo. Kung dadaan talaga, wala kayong magawa talaga, no choice, ika nga, kailangan yung dumaan sa NLEX. Dahil ini-imagine ko rin, kung dadaan ka naman ng, kung hindi ka dadaan ng NLEX, dadaan ka ng, anong tawag dito? MacArthur Highway, papasok ng Angeles City, Pampanga. Eh, may mga baha din dun eh, dun sa area na yon. So, minsan ang talagang choice mo, NLEX. NLEX. So, kung talagang wala po kayong choice at NLEX talaga ang daan ninyo, sabi nga po ni Sir Robin, kung kinakailangan mag-CR na kayo habang maaga, habang wala pa kayo dun sa sitwasyon na yon na napakahaba ng traffic, gawin nyo na po ano po, dahil parang mahirap maghanap ng ano doon ng CR, okay? So mag CR na kayo, kung kinakailangan magbao na rin po kayo ng pagkain just in case, ano po, dahil mahaba-haba pong hintayan 'yan. Ano, yang sitwasyon na 'yan diyan sa May San Simon at sa May Tulaok, ano, diyan po sa parte ng North Luzon Expressway. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
3: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Mga kababayan, maging alerto sa rainfall advisories ng PAGASA. Yellow Rainfall Advisory. Kapag malakas ang ulan, mula 7.5 hanggang 15 millimeters sa loob ng isang oras, mag-ingat dahil posible itong magdulot ng pagbaha sa mababang lugar. Orange Rainfall Advisory. Mas malakas na ulan, mula 15 hanggang 30 millimeters, malaki ang posibilidad ng pagbaha, kaya maghanda at maging alerto. Red Rainfall Advisory. Emergency na ito. Higit 30 millimeters ng ulan sa loob ng 3 oras o higit pa. Kapag nakataas ang red advisory sa inyong lugar, huwag mag-aksaya ng oras. Agad na lumikas para sa kaligtasan ng inyong pamilya. Maging handa, makinig sa abiso at laging unahin ang kaligtasan. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na Tayo dito pa rin sa himpilang Radyo Pilipinas World Service. Kami po inyo nasusubaybayan sa pamamagitan ng ating Facebook broadcast live sa inyo pong mga Facebook browser. I-type lamang Radyo Pilipinas World Service. Ganyan din po sa ating YouTube channel. Sa inyo pong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. And of course, sa iba't ibang panig ng mundo, sa pamamagitan nating shortwave broadcast gamit ang mga shortwave transmitters ng Voice of America. And of course, sa inyo pong mga cellphones, pwede nyo rin po kami subaybayan yung ating himpilan at mga programa dito. Sa inyo pong mga cellphones, Android man yan or iPhone, i-download nyo lamang po ang PBS eBox Radio Receiver app. Ayan. At masusubaybayan nyo na po yan ating mga programa. Shout out muna kay Sean Kyle Flores ng Sapang Bato, Angeles City, Pampanga. Ay, si Sean Kyle po kasi ay isang estudyante, ano, Associate in Computer Technology course ang kinukuha niya. Yan sa, naku talaga ha. Good luck ha, Sean Kyle Flores, at we wish you the best. At kamusta kayo dyan sa Sapang Bato, dyan sa May Angeles City? Kamusta? Nakaranas din ba kayo na matinding pagbaha sa Angeles City? Katulad ng mga naranasan natin mga kababayan sa Pampanga, sa Santo Cristo, ano, may mga talaga naggumuhong mga bahay dahil tinangay ng ilog, ano, na erode, soil erosion, nadamay yung mga bahay, ang dami yung mga bahay na nadali. Ano po, sa May Sambales, no, sa May San Marcelino, may lumubog na bangka doon, sa kayong mga kababayan nating Aita, may mga nalunod, may mga nasawi, mga bata, ano po, I think tatlo. Okay, ayun, confirmed na nasawi ng mga kabataang Aita at yung kanilang ina na buntis pa, all right? And of course, syempre dito may sa may ano po ito, sa may Olongga po, yung pong pagguho ng tipo high-tech hub diyan, gumuho yung retaining wall, kinasawi ng dalawa, ano, isang Pilipino at isang Chinese, at kinasugat din naman ng dalawa, all right? Yan. So, pero mamaya po, tabayanan ninyo ha yung ating panayam kay Governor Christian Yap ng probinsya ng Tarlac, sapagkat isa po ang Tarlac din sa mga naapektuhan nitong matinding buhos ng ulan sa anhinang habagat, kung saan dalawang tulay ang gumuho, ang nasira, yung Agana Bridge at yung Aquino Bridge, ano po, na nagsisilbing major artery ng transportation. E ngayon, yung mga alternative na mga ruta ay ginagamit, pero ang layo, ano po, ang yung kasing Agana at saka Aquino Bridge, it will only take you minutes, ano, 10 minutes, ganun, para makatawid o makarating sa destination mo. Itong mga ruta na binigay, kasi nga nasira po yung dalawang tulay, now it takes what? Hours, ano po, yung biyahe. So ang tabayan lang po, bukod dyan, of course, yung iba pang mga dapat nating malaman na pinsala dito po sa probinsya ng Tarlac. Ano ho? Sige, antabayan naman po niyo lahat 'yan sa pag ano natin ano po sa ikalawang bahagi ng ating programa. Pero bago tayo dumako diyan, narito muna ang ating balitang global.
3: Balitang global. Balitang global. Mga kaganapan sa iba't ibang panig ng mundo. Balitang global. Balitang global.
1: Pito katao na sawi, 23 nawawala sa pagtaob naman ng isang pampasaherong bangka sa hilaga ng Cyprus. Nasawi ang 7 katao samantalang 23 pa ang nawawala sa hinang paglubog ng isang pampasaherong bangka sa Cyprus. Ayon po yan sa ulat ng BBC News, pinagbigay alam ng Turkish authorities na nagsimulang lumubog ang bangka nang pumasok ang tubig 4 na nautical miles mula sa Kyrenia Port. Patuloy naman ang search and rescue operations sa mga otoridad sa 23 nawawalang pasahero ng nasabing bangka. Samantala, update naman sa Tibet, Nepal, flash flood at landslide. Umabot na sa mahigit 700 at umabot na sa halos 800 ang naitalang nasawi at 2,500 pa din ang nawawala sa Nepal. 16 naman ang naiulat na namatay sa Tibet at 546 naman ang nawawala ayon sa Chinese state media.
3: Balitang Global. Balitang Global.
1: Kayo po ay patuloy na sumusubaybay dito pa rin sa Radyo Pilipinas World Service. At ito pa rin po ang programang Global na Tayo. Kapareho po inyong lingkod, Ray Sampang. Alright. So, patuloy po nating minomonitor ang lagay ng ating panahon. Meron tayong binabantayang bagyo, si Pilandok. Ayan, ano po. Pero ayon po sa PAGASA, sabi po hindi naman ito magla-landfall sa atin. Actually, papalayo ito. Pero ito pa rin ang magdudulot ng paghila ng habagat. Ngayon, bukod po dito sa bagyong Pilandok, meron pang dalawang lagay na sama ng panahon na minomonitor ang PAGASA na nagpapatuloy pa rin nagiging banta para magbuhos pa rin ang matinding buhos ng ulan sa nihipo ng habagat. So yung ating mga kababayan, ano po, paulit-ulit naming pinapaalala po sa inyo, kung hindi naman talaga kinakailangang lumusong sa tubig baha, huwag ho muna kayo lumusong sa tubig baha dahil tumataas po ang kaso ng leptospirosis at iba pang mga sakit na may kinalaman sa maruming tubig sanhi ng tubig baha. Alright? Pero alam ko naman po ang sitwasyon, alam naman po namin ang sitwasyon. Sa sitwasyon ngayon kasi, hindi mo talaga may iwasang hindi lumusong sa tubig baha. Okay? So, mahirap po talaga. Ang kinakailangan lang natin ingat po tayo. Ingat po tayo, ingat. Alright, nasa linya na po natin ng komunikasyon ang butihing governor po ng probinsya ng Tarlac. Walang iba kundi si Governor Christian Yap. Maganda umaga po, Governor Yap, at si Ray Sampang po ito sa programang Global na Tayo. Governor Yap? Okay. Sige, baka nagse-set up lang ng communication si Governor Yap. Ano po tungkol dito? Kasi mag-ano tayo eh, makikamusta tayo ang sitwasyon ngayon, actual situation diyan po sa probinsya ng Tarlac. Ano po? Dahil pupuntahan natin yan dahil matindi rin ang naranasan na malawakang pagbaha at may dalawa nga pong tulay ang partially nag-collapse. Itong Agana Bridge at saka itong Aquino Bridge. Ito pong Agana Bridge, tinayo po noong 1940s bilang pagkilala kay dating Governor Marcelino Agana. At ito namang Aquino Bridge ay tinayo noon naman 1988 bilang pagkilala kay dating Tarlac Governor at Senator Benigno Noynoy Aquino Jr. Alright, nasa linya na po natin si Tarlac Governor Christian Yap. Mayapabag po, Governor Yap.
5: Yes, magandang umaga po, Radyo Pilipinas. Salamat po sa interview.
1: Thank you very much po sa pagpapaunlak po ninyo sa aming request for interview. Governor, unahin ko na po itong katanungan na ito. Nagdeklara na kayo ng state of calamity sa buong lalawigan ng Tarlac, Governor. Gaano ba kalaki ang pinsala na dinulot ng habagat sa probinsya ng Tarlac?
5: Oh, napakalaki ng epekto ng habagat dito sa atin. Maraming critical infrastructures ng ating tinamaan, hundreds of millions in terms of agricultural damages have been recorded, and of course, many displaced families na ang nailipat, nawala ng kabuhayan at hindi nakakapagtrabaho dahil nga sa flooding. And yun, kaya yun po ang naging basehan dahil numerous towns are been are already we're on the verge of declaring state of calamity, kaya na rin po sa probinsya nag-declare na rin po tayo.
1: As we speak, alam ko pong kaka-declare nyo lang ng state of calamity, but as we speak, may figures na po ba kayo kung gaano kalaki ang naging epekto sa agriculture and infrastructure?
5: Well, yun nga, I think almost hundreds of millions, wow. 100 plus, 150 million plus na. But this number is continually growing pa because continuous pa rin ang effects ng abagat, umuulan pa rin as of now all over the province. At saka, of course, yung pagbigay ng aming dalawang two busiest bridges dito sa aming probinsya, napakalaking epekto economically sa amin, sa ating mga commuters, sa workers, dahil nga almost ilang bayan and ilang mga numerous barangays ang hindi makakonekta dito sa RTT, sa other side of Tarlac.
1: Alright. May naitala na po bang nasaktan o nasawi sa hinang malawakang pagbaha?
5: Oh, meron na rin mga numerous mga nalunod. Yun nga, kasi hindi rin na maiwasan. Nagsiswimming sila kung saan-saan. Plus, itong pagbigay ng isang tulay natin dito, yung Agad Bridge, may isang nagkaroon tayo ng isang vehicle na nahulog na yung merong limang mga kababayan namin na nasa loob, isa ang palang ang nare-rescue, yung apat as of now hindi pa po na hindi pa nakikita.
1: All right. Okay, doon sa or ulitin ko lamang po yun, merong nung pagbigay po pag-uho ng isang portion ng Agana Bridge, may sasakyan doon na kasamang bumagsak sa ilog at may sakay lima. Isa pa lang ang nakukuha, yung apat hindi pa.
5: Yes.
1: Alright. So speaking of the Agana Bridge, bukod sa Agana Bridge, ito pong Aquino Bridge, bumigay na rin yung portion niya. So gano'ng kalaking effect ito sa mga kababayan natin na ikang kinakailangan gamitin yung tulay na yan, yung Agana at Aquino Bridge. At
5: ano yun? Ano
1: ito
5: yun?
1: Pong Aquino Bridge, ay gumuho rin po yung portion niya, Governor.
5: Opo.
1: Alright. So ano po ang ano dito? Paano po ang coordination sa inyo ng DPWH tungkol dito? Both for Aquino and Agana Bridge.
5: Now, okay, yes sir. Yes, as of now, nandito po kami ngayon sa Agana Bridge. Nandito ang mga DPWH, ang AFP in regards to how we can create a temporary access point sa ating tulay. I think there is a plan to establish a bailment, a temporary a modular steel bridge para magkaroon ng accessibility itong mga kababayan natin. On the other side, they're also looking at if it is possible, ang AFP, meron din sila mga temporary folding bridges na kung pwedeng i-mobilize dito sa aming lugar para magkaroon ng accessibility kahit malang for pedestrians and mga light vehicles.
1: Alright. So, ulitin ko lang po, Mayor, gano'ng katagal kaya ito maisa sa ayos? Batay na rin sa DPWH assessment?
5: Well, sabi nila kung walang aberya at tama lahat ng mga kagamitan kasi at saka given yung stability ng bridge, ma-maintain. At kasi ngayon parang based on assessment, humahaba yung unstable area na itong Agana Bridge. Parang nung una, assessment nila is 50 meters ang kailangan tuktungan. Ngayon, dumodoble dahil nga nagiging unstable yung the bigger part of the bridge. Kaya nga po, yun. So hopefully, in a month's time, kung walang iberia. Pero later, I think that we will plan and coordinate more with DPWH kung ano ba talaga ang pwedeng magawa. But yun nga, to help accommodate yung mga affected commuters, workers, and households, we are establishing point-to-point sakay, libreng sakay sa mga kababayan natin na kailangan magtrabaho to and from the other sides of the river.
1: Okay. Yun nga po sanang susunod kong katanungan, ano po yung transportation to and from Tarlac, yung papasok at palabas ng Tarlac. So meron kayong point-to-point bus services na ipinagkakaloob.
5: Bus and shuttle services.
1: All right.
5: Yun nga dito sa Tarlac River kasi walang katapusang agos. Usually ang habagat, naalala namin, mga maximum isa, 2 linggo lang na tuloy ulan. Ngayon, 1 buwan dire-diretsong ulan na ang na-experience natin dito.
1: Yeah. So, dito po sa epekto nito, total na pag-uusapan, ano ang nakikita niyong epekto sa ekonomiya ng probinsya ng Tarlac dahil po dito?
5: O yun, eh, napakarami. Ang tayo nang declare ng state of calamity, una yung epekto sa agricultural sector, yun ang malaking percent ng ekonomiya. So maraming mga magsasaka na tamaan ng kanilang mga sinasaka, mga kanilang tanim. And yun nga, yung effect dun sa critical infrastructure namin, 2 tulay na ngayon pinaka-busiest sa aming probinsya, yes. Ngayon gumuho. So napalaking epekto nito sa ating mga commuters, workers, and yung transportation of goods.
1: Mm.
5: Diba? Ito kasing 2 tulay na ito ang kumokonekta dun sa north western part ng aming probinsya hanggang mga commuters papuntang Pangasinan, dito nga dumadaan.
1: Mm. Mm-hmm. So, matanong ko lang po, kasi binabantayan ko rin yung mga post ninyo, no? At saka yung mga post ng provincial government ng Tarlac. Itong bang Paniki Kamiling Road, passable na? Dahil
5: ang Paniki Road, marami pang flooding ang areas. Kahapon, dumaan po kami doon kahit mga trucks. Ang Gerona, passable, ginagamit. Pero controlled ang pagdaan ng mga heavy vehicles. So consistently ina-assess yung situation doon in regards to para kasi yun yung isang pinakamalapit naming bridge na may accessibility dito sa area na nahiwalay sa Tarlac City.
1: Now, bukod po dito sa Agana and Aquino Bridge, may iba pa kung upang mga infrastructure na binabantayan ngayon ang provincial government together with the DPWH na baka naapektuhan na rin ng matinding pagbuhos ng ulan at pagbaha?
5: Wala naman. Yun nga, meron lang kami mga old flood control infrastructure na buibigay. Pero we are continually doing also sandbagging all over the province para mahintuman kung ano man yung mga effects nito sa aming probinsya.
1: Kamusta po ang supply naman ng kuryente and telecommunication, Governor?
5: Okay naman. May supply naman tayo. Consistent naman ang supply ng kuryente and telecommunication. Siguro dun sa kabilang bahagi lang ng Tarlac River na na-isolate, 25 barangays, dahil yung linya ng tubig na dumadaan sa mismong tulay at naputol. But we are creating mga water accessibility points din para sa ating mga communities na nawala ng access to water.
1: So, and of course, Governor, kapag ganitong matagal na ang pagbaha, ilang linggo, ano po, at patuloy pa rin ang pag-ulan itong mga nakalipas na araw, yung pong mga sakit na nakukuha dito tulad ng leptospirosis, dengue, at mga gastrointestinal diseases, may mga report na po ba na nakakapagtala ng mataas na bilang na ito sa ating mga provincial hospital maging sa ating mga private hospitals?
5: As of now, wala pa naman mong surge dun sa mga sinasabi mong cases like leptospirosis and other ano. Nakatutok naman ang ating DOH at saka ang Provincial Health Office at ang kinumit ang sinabi nila sa kanilang mga reports, stable ang supply ng mga necessary medicines dun sa mga flood-related diseases na pwedeng makuha.
1: Alright. And of course, may mga evacuation centers pa rin po ba tayo nakatayo, Governor? At ilan po ang nasa mga evacuation centers natin as of now?
5: Yes, 49. There are 49 evacuation centers na nandito sa ating probinsya and all of them are still readily available sa mga evacuees na kailangan ma-relocate.
1: Okay. On those 49 evacuation centers, ilan po ang naka-shelter sa mga ito?
5: I think karamihan naman are all still usable. So right now we have about 1,748 families in evacuation center, housed in evacuation centers, but that number is consistently growing because of the continuous effects of habagat dito sa aming probinsya.
1: Okay. Sige po, may mga assistance po ba na ibinibigay naman sa inyo ang national government para makatulong sa ika nga, para makatulong po sa inyo diyan sa Tarlac tulad ng Diba, tulad na bagit nyo, DSWD, DOH, at maging yung iba pang ahensya tulad ng Armed Force of the Philippines, meron po bang nagbigay na ng tulong sa probinsya ng Tarlac?
5: Yes, of course. Nandito nga ako ngayon sa Agana Bridge. Nandito ang mga national agencies ng DPWH, AFP, kung paano makatulong dito sa sitwasyon dito nga din sa pagkawala ng bridges. Mayroon din na rin tayo natanggap na national funding from Malacanang para makatulong din sa pag-address ng mga concerns regarding Habagat nung nag-meeting ang lahat ng governors with President BBM nung nakaraang linggo sa Pampanga.
1: Pero Governor, siguro dito pa lang sa dalawang tulay na gumuho o partially na gumuho plus ito pang matinding pagbaha sa maraming lugar dyan sa probinsya ng Tarlac. How do you see this affecting the whole economy ng probinsya ng Tarlac?
5: Ayun, eh, napakalaking epekto nito. That two of our most busiest bridges. Ang commute na madali lang, eh, ngayon, almost one hour na. So, malaking epekto. So, yun ang kailangan natin dahil yung workers natin, syempre yung mga nagtatrabaho sa mga malalaking negosyo dito sa magkabila ang ilog, mahirapan mag-commute. Laki ng cost. So, we have to help address and minimize yung impact nun sa aming mga kababayan and to get, hopefully, these bridges up. Pero, yun nga, we call on leniency on those affected workers and personnel on both on the private and public sector who will be having a hard time making this commute from work to school given that that these two bridges are now impassable. Napakalaking epekto. So, ang planning natin is not only after even Habagat, even habang hindi pa nagagawa dahil itong tulay na to, kung man nagawa ng temporary bridge, hindi lang naman, it will just be used for light vehicles and pedestrians. Pero for our economy talaga to return to its normal, kailangan makapiyahe din ang mga malalaking heavy vehicles nyo dito sa ating probinsya.
1: Having said that, Governor, siguro last question na lang. Kamusta po? Tuloy-tuloy pa rin po ba ang class suspension natin sa mga paaralan sa Tarlac? At ano pong plano nyo dyan? Gaano katagal kaya itong class suspension? Provincial-wide ba yan?
5: No school dahil national has declared suspension of classes. Mayors are proactively also declaring no class if needed on areas na talagang highly affected ng habagat. If talagang napakalakas ng rainfall, we declare a province-wide declaration na of yun. So we have to study rin ano yung epekto nito. Syempre, on both sides, may mga eskwelahan. Kung malapit lang naman sa mga bata, it is accessible ang school. Pero syempre, kung tatawid pa sila nung tulay, yun ang napaka-complicated scenario, especially sa mga high school and college students natin na naapektuhan itong bridge collapse.
1: So, although today is a holiday, mga bukas po ba, can we expect na may mga class suspension pa rin?
5: Depende sa panahon.
1: Okay.
5: Yes.
1: Alright. And of course, you also leave it up to the mayors of respective towns dyan po sa probinsya ng Tarlac. Alright.
5: Yes.
1: Okay. Sige po, maraming salamat po, Governor. At siguro, mensahe na lamang po ninyo
5: sa mga taga-Tarlac ninyo. Salamat, Sir Ray Sampang, sa update para ito ay napakalaking tulong para ma-disseminate namin yung mga updates dito sa amin, probinsya ng Tarlac. Dahil marami rin tayong mga kababayan na wala rin dito sa Tarlac na gusto nila malaman ba yung mga talaga nangyayari.
1: With that, Mayor, Governor, maraming salamat po sa oras na binigay niyo. Prayers po ang alay namin para sa madaling pagbangon ng Tarlac. Maraming salamat po.
5: Salamat.
1: Ang ating pong butihing Governor ng probinsya ng Tarlac, Governor Christian Yap. Ayan. So, ayun po ang sitwasyon doon sa Tarlac. Ano po, although, ayun nga, dalawang tulay ang partially na gumuho, itong Agana at Aquino Bridge, which has napakalaki ng naging epekto sa larangan ng transportasyon at sa kabuhayan ng ating mga kababayan doon. Ano, and sabi nga ni Governor Yap, it will also likewise take a toll sa pangkalahatang ekonomiya ng probinsya ng Tarlac. Kaya po sa tulong na rin ng DPWH ay magkakaroon po sila o magtatayo sila ng mga tinatawag na temporary na mga tulay para magamit ng ating mga kababayan. Pero itong mga temporary na mga tulay na ito pang commute no, pang mga light vehicles. Hindi pwedeng gamitin ito ng mga heavy trucks, yung pang mga pangkarga ng mga semento, pangkarga ng mga produce, yung mabibigat, hindi pwede. Baka nga hindi nga pwede mga bus dito, yung malalaking bus . So ang pwede lang dito yung mga pag-commute, yung pang motorista, para lamang po makadaan. Sabi ko nga yung to and from Tarlac para makalabas o makapunta sa kanilang mga pupuntang trabaho, sa mga paaralan, etc. Pero for the use of heavy equipments or heavy vehicles, mukhang malabo yon. Kasi nga temporary lamang po habang kinukumpuni. Sabi nga po ni Governor Yap, itong Agana for in particular, habang tumatagal, lalong humahaba, dumadami o humahaba yung metro na dapat ayusin, sabi ng Department of Public Works and Highways based on their assessment. And of course, yung pong epekto sa agrikultura, epekto ng agrikultura sa Tarlac, sapagkat ang alam nyo po, ang Tarlac is bahagi pa rin ng Region 3, and Region 3 is considered as a agricultural region dito po sa Luzon. Lalo-lalo na pagdating po sa pagtatanim ng palay, pagtatanim ng lowland vegetables, pagtubo, meron po dyan, meron pa tayong Hacienda Luisita dyan. Okay? At marami pang iba. Meron ding mga aquaculture dyan. So, makakaapekto. Yun ang titignan natin ngayon. Yung epekto niyan sa mga darating na linggo, epekto sa merkado, sa palengke, sa presyo ng mga bilihin. Yan ang babantayan natin ngayon. Okay? Sa mga darating na araw, sa mga darating na linggo. Yung disruption ng transportation galing sa Luzon, papunta ng Metro Manila, medyo makakaapekto po yan sa supply at saka sa presyo. Okay? So, naku, inflation yan. Tataas ang presyo natin yan. Pero talagang ganun . Wala naman, hindi naman madaling masolusyonan. Hanggat, sabi nga nila, flood control projects, tinuturo na naman dito. Kung naging maayos lang sana ang mga flood control projects, hindi natin masyadong iindahin. Magkakaroon tayo ng pagbaha, pero hindi ganito katindi. Tulad ng nangyari din dito sa National Capital Region, sa Maynila, sa Quezon City, sa iba't ibang lugar sa Maynila. Okay? Dito sa Rizal, naku, matindi rin ang inapod dyan sa Rizal, San Mateo, sa Rizal. Okay? Quezon City, Malabon, Nabotas, matindi po ang mga inabot po ng mga pagtaas ng tubig baha dyan. So, ingat po tayo. Maraming salamat po sa oras na pinagkaloob nyo dito sa ating programa. Thank you for watching and listening dito po sa edisyon ito ng Global na Tayo. Sa ngalan po ng ating production team, ating executive producer, Ms. Jam Season, sa master control, si Ms. Susan Ison, and of course, sa wirecast, si JP Lumuntad. Ako naman po yung lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat po. Stay safe. Maraming salamat po sa inyong panonood.
3: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang platforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
2: Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ikalabing anim na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe. Para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
2: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas World Service Online.
4: Discarding Wise sa Radyo Pilipinas World Service. Programang serbisyo publiko, magbibigay impormasyon, mga tips at gabay sa tamang diskarte sa paggamit at pag-invest ng perang pinaghihirapan ng mga OFWs o mga Filipinos living and working abroad. Alamin ang mga galawang Discarding Wise.
5: Discarding Wise.
4: Kasama sina Leo Magpayo, multi-awarded financial at market analyst Jonathan Jonas Ravelas. Panahon na para magsimula tungo sa financial independence para
6: para sa isang stable financial future para sa iyo at sa iyong pamilya. Kaya't halina't samahan natin sila Leo at Jonas sa Discarding Wise.
5: Discarding Wise.
6: Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
7: Magandang araw sa lahat ng ating tagapakinig at tagapanood dito sa Radyo Pilipinas World Service. Welcome po muli sa ating programang Discarding Wise. Layon ng programang ito, nagabayan ang ating mga kababayang OFWs para sa praktikal na solusyon, matalinong desisyon at tunay na wise na pamumuhay. Ako po si Leo Magpayo at kasama natin ang ating financial analyst na si Jonathan Jonas Ravelas. Magandang araw, Jonas!
8: Magandang maulang araw sa iyo, Leo, at sa ating mga tagapanood at tagapakinig ng Discarding Wise.
7: Oo nga, panay ang ulan eh. No? Napapakinggan po ang Radyo Pilipinas World Service sa mga sumusunod na shortwave frequencies. 9.920 MHz, 12.120 MHz, at 15.190 MHz. Napapakinggan din po tayo live sa audio streaming. Mangyaring i-download lamang po ang Evox PBS Receiver sa Google Play Store para sa mga gumagamit ng Android phone at sa App Store para naman sa gumagamit ng iPhone. Mapapanood din tayo sa YouTube at Facebook. Hanapin lamang po ang Radyo Pilipinas World Service. At sa ating edisyon ngayong araw, matutunghayan niyo po ang ating balitang pinansyal at pang-ekonomiya kung saan itinaas ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang key policy rates ng 25 basis points at bumagsak sa lampas 62 pesos kada dolyar ang halaga ng piso. Bukod dyan, umakyat na sa 2.32 billion pesos ang kabuang pinsala sa agrikultura dahil sa kombinasyon ng pinalakas na habagat at mga bagyong Luis, Maymay at Neneng. At sa ikalawang bahagi ng ating programa, sa ating segmentong Alkansaya, tatalakay ni Jonas kung paano makapagtipid ng WAIS sa pamamagitan ng 1% rule. Kaya't simulan na po natin ang ating balitang pinansyal at pang-ekonomiya.
6: Discarding WAIS sa Radyo Pilipinas World Service.
7: Eto, unahin muna natin, no? Konting good news, magkakaroon ng rollback hanggang 4 na piso kada litro ngayong Linggo ayon sa Jetty Petroleum. Bababa ang presyo ng diesel ng 3 pesos and 50 centavos hanggang 4 pesos kada litro, habang mababawasan ng 25 centavos hanggang 75 centavos kada litro ang presyo ng gasolina. Bumaba ang presyo ng langis ngayong Linggo matapos mabigo ang bantang US sanctions na magdulot ng mas matinding pangamba sa merkado. Nagbigay ng pag-asa ang muling pagbubukas ng usapan ng Iran at Oman kabilang ang posibilidad na muling buksan ang Strait of Hormuz. Ano reaction mo dito, Jonas?
8: Yan ay isang magandang pangitain, ano? Mm-hmm. Na bumabalik na naman sila sa mesa para pag-usapan, mm-hmm, no, kahit talagang hangga't hindi talaga natatapos 'yan, eh talagang magbabanta ang pagtaas baba ng presyo ng langis. Pero ito ay isang magandang pangyayari kasi yung piso, no, lumampas na ng 62, kaya mabuti yung magtaas baba yung langis, pabor rin sa atin, ano? Oo. Ngayon naman, itong 62 naman na nagbabatya, yan ang bago nating suliranin, ano?
7: Ayun. So, ito yung una nating balita, no? Itinaas ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang key policy rates ng 25 basis points, kaya't nasa 5% na ang reverse repurchase rate. Kasabay nito, umakyat sa 4.5% ang overnight deposit rate at 5.5% ang lending rate. Ayon kay BSP Governor Eli Remolona Jr., bumaba man ang headline inflation sa 6.2% noong Hulyo, nananatiling mataas naman ang core inflation sa 4.2% na may dagdag na banta mula sa presyo ng langis, El Nino at posibleng wage hikes. Gate ng BSP, ang hakbang ay para patatagin ang inflation expectations at pigilan ang paglala ng pressure sa presyo. Inaasahang bababa ang inflation sa 6.1% sa taong 2026 bago tuluyang bumalik sa target range pagsapit ng 2028. Nakita naman ng BSP na mananatili sa pagitan ng 5.5% hanggang 6.5% ang antas ng inflation ngayong Agosto. Ayon sa BSP, patuloy na nagtulak sa presyo ang bigas, gulay, prutas, isda at lokal na petrolyo na bahagyang dulot ng masamang lagay ng panahon. Ang opisyal na datos ng inflation para sa Agosto ay ilalabas sa Biyernes, Setyembre 4. Jonas, mayroon bang ginagawang hakbang ang pamahalaan para sabayan ang monetary policy ng BSP at matulungan ang mga consumer?
8: Okay, marami ang talagang nangyayari ngayon ano ay nag-aangkat tayo kung may kulang lalo na sa mga pinsala na dulot nitong habagat no. Tsaka mga bagyo. So, kumbaga ino-offset natin yung mga kakulangan sa import. Ngayon, ang ginawa ng gobyerno, siyempre binabaan ang taripa pagpasok ng mga imported goods. So, kaya nakakatulong 'yan. Pero talaga wala tayong kumbaga shortcut kung hindi patatagin natin yung ating agrikultura. Kaya yan ngayon, yan yung nagagawa ng ating Rice Tarification Act na may pera dyan na nakukuha doon sa mga taripa para makatulong sa mga magsasaka. No? Pero ngayon, dahil talagang ito yung tinatawag nating mitigating circumstances, nag-aangkat tayo. Ang ginagawa ng Bangko Sentral, sinisigurado na maramdaman na mamaya na yung trend ng inflation ay pababa. Ngunit sinasabi nga ng Bangko Sentral, mayroong mga banta sa pagtaas ng inflation. Isa na dyan ang taas-baba ng langis. Pangalawa, yung impact ng wage hike. Hindi naman dahil nagtaas na, mararamdaman natin agad yung impact, lalo na doon sa yung unang 65 pesos. Diba? Ngayon, dahil may TRO pa lahat, kung matuloy yan, yung long-term impact niyan mga 6 months from now, mararamdaman natin. So, kumbaga, kaya ginamit ng ating Bangko Sentral Governor yung word na preemptive. Kasi, kumbaga, ngayon pa lang, ginagawa na nila ng paraan na itaas para yung epekto nito makontra.
7: No? Okay.
8: Pero ang isa talaga dyan, kumbaga unknown, ay yung impact ng El Nino.
7: Yeah,
8: kasi ngayon, parang hindi El Nino yung nakikita natin, di ba? So, parang ngayon, natutuwa lang tayo sa habagat. Pero sinasabi ng mga ibang eksperto, pagdating naman ng September, iba na ang storya. So, diyan natin makikita kung talagang papasok ang El Nino, no?
7: Ano ba talaga ang epekto nung dagdag na 25 basis points para sa mga ordinaryong mamamayan?
8: Magandang tanong niyan, Leo, ano? Ang pagtaas ng interest rate ng Monetary Board, is hindi niya talaga ina-address yung kakulangan, no? Kung pag-uusapan natin pagkain, pagtaas ng presyo ng langis. Ang ginagawa ng interest rate ay psychological. Kumbaga, psychological na pagdating sa consumer, ang impact ng interest rate ay magtatanong ka sa sarili mo, gagastos ka ba o mag-iipon ka? Kaya very timely yung ating pang-alkansaya later. No? Pero talagang ang ibig sabihin ng pagtaas ng interest rate ay hudyat kung mag-e-expand ka ba ngayon o hindi. Itatago mo ba yung pera o hindi. So ang monetary policy, ina-adjust niya yan para sa consumer, yung ating ginagawa. No? Kaya meron siyang comment na masyado tayong palagastos, di ba? Ngayon, ang ibig lang niyang sabihin talaga doon, mag-isip ka. Kasi tumaas yung interest rate, medyo magtatago ka ba ng mas malaki kasi tumaas ang interest rate.
7: Mm-hmm.
8: Yun yung parang hudyat. Yun lang, parang kumbaga sumusundot ang ating Bangko Sentral Governor na teka, kailangan talaga natin magtipid.
7: Mm-hmm.
8: Diba?
7: Oo.
8: Yun yung gusto niyang ipakita doon kasi tumataas nga yung presyo. Kung mas tumaas yung sweldo mo, may pera kang panggastos, lalong tataas yung inflation niyan kasi may demand eh.
7: Mm-hmm.
8: Diba?
7: Mm-hmm.
8: So yan ngayon yung ano, kaya yung interest rate na pagtaas is really affecting our choices.
7: Mm-hmm.
8: Kahit negosyante ka, ganun din. Kung talagang desidido ka na magpagawa o mag-expand ng negosyo, alam mo na mahal ang pera mo ngayon kasi umuutang ka sa mas mataas na interes eh.
7: Mm-hmm.
8: Diba? Mm-hmm. Kaya kahit ang ating gobyerno, alam nila yan na pag nagtaas ang Bangko Sentral, maaapektuhan din yung paggastos, tataas din yung interest na inuutang ng gobyerno.
7: Yun.
8: Kaya 'di ba, parang I think yung mga sumunod na mga news na lumabas nitong linggo, iniisip nila umutang ng mas maaga.
7: Mm-hmm.
8: Kaysa sa isang taon kasi nakikita nila tumataas ang interest rate.
7: Mm, yun pala yun, no? Ito, ikalawa nating balita, humina muli ang piso sa ikalawang sunod na araw at tuluyang bumagsak sa lampas 62 pesos kada dolyar, ang pinakamahinang antas sa kasaysayan. Sa pagtatapos ng kalakalan nitong Biyernes, lumubog ang piso sa 62 pesos and 265 centavos. Matapos magbukas na mahina sa 62 pesos and 5 centavos, mas mababa pa kaysa dating record na 61 pesos and 888 centavos. Sa pagdinig sa Senado, sinabi ni BSP Governor Eli Remolona Jr. na mahirap pigilan ang pagbaba ng piso dahil sa current account deficit ng bansa. Binanggit niya ang posibleng mag-intervene ang BSP sa merkado sa pamamagitan ng pagbebenta ng dolyar, ngunit hindi ito praktikal dahil mauubusan ng bansa ng reserves. Bilang pangmatagalang solusyon, iginiit ni Remolona ang pagpapalakas ng export sector, kabilang na ang mga proyektong gaya ng Pax Silica Hub at Luzon Economic Corridor. Ayon sa pahayag ng BSP, mahigpit nilang minomonitor ang galaw ng piso at dolyar dahil maaari itong magpalala ng inflation. Samantala, pansamantalang nakikinabang ang mga pamilya ng OFWs dahil mas maraming piso ang nakakuha sa bawat dolyar na ipinadala nila. Ngunit mabilis ding kinakain ang mataas na presyo ang kanilang purchasing power. Jonas, unang-una, ano ba ang purpose o silbi ng dollar reserves ng Bangko Sentral at bakit sinabi ni Governor Remolona na hindi praktikal ang pagbenta nito sa ngayon?
8: Oh, magandang tanong yan. Ano? Mm-hmm. Ang gross international reserves, ito ang mga dolyar na hawak ng Bangko Sentral na nagpapatatag sa piso.
7: Okay.
8: So ngayon, hindi ito katulad na pag sinabi mong reserve parang sa tangke ng kotse mo na pag naubusan na yung main reserve, may nakatago, pwede mong gamitin. No?
7: Correct.
8: Ang pinapakita lang ng reserve ay kung mas malaki ang reserve mo, ibig sabihin matatag yung pera mo.
7: Mm-hmm.
8: Pero hindi dahil matatag yung pera mo, dahil nasa dati, nung nag-umpisa ang taon, nasa $113 billion yung ating reserves, yung gross international reserves.
7: Oo.
8: Nito mga nakalipas na buwan, nasa mga 104 billion pesos na lang yan.
7: Ooh.
8: No?
7: Uh-huh.
8: Kasi nga, kung matatandaan mo, ilang beses sinabi ng ating Pangulo na gawa natin ng paraan na patatagin ang piso. Diba? Nung una, yung 60, yung 61, at ngayon yung 62. No? Yung numero na yan is a number.
7: Mm-hmm.
8: Wala tayong ano dyan dahil market forces yan, merkado yan.
7: Mm-hmm.
8: Ngunit, pag mas malaki yung reserves mo, dapat hindi ka basta-basta matitinag.
7: Mm-hmm.
8: Ngunit, dahil sinabi ng BSP Governor yung current account, ang current account, yan yung mga, kumbaga, mas pinapakita mo yung pasok ng dolyar kaysa sa paglabas ng dolyar.
7: Mm-hmm.
8: No? Tulad ng tanong mo kanina, mm-hmm, yung tungkol doon sa anong ginagawa natin pag mataas yung inflation, lalo na pagdating sa pagkain, di ba? Nag-aangkat tayo halos ng malaki sa food, sa fuel, at saka yung transport. Dahil yung transport sector natin, mainly diesel.
7: Mm-hmm.
8: Kaya dati, di ba, kung matatandaan mo, mas mahal ang gasolina kaysa sa diesel.
7: Correct.
8: But dahil sa demand, mas mataas na ngayon ang diesel.
7: Kaya nga eh. Mm-hmm.
8: Oo. So ngayon, lalo tayo nag-aangkat, no? Nagkakaroon tayo ng current account deficit.
7: Yun.
8: So ito ngayon yung ano, pag lumalaki yan, lalong nababawasan yung reserves mo.
7: Ayun.
8: Oh, ngayon, pag ginamit natin yung reserve kasi gusto natin lumakas yung piso, at lalo tayong, kumbaga, nangailangan tayo ng gasolina, nangailangan tayo ng pagkain. Di ba? Lalong, typically, ang measure niyan, dapat meron kang tatlong buwan na worth ng import yung reserve mo. Ngayon, nasa mga 6 hanggang 7 buwan tayo. So, maganda sana.
7: Mm-hmm.
8: Ngunit, may mga ibang factor kung bakit humihina ang isang pera, no? Yung number one, lumalakas yung dollar kasi may geopolitical risk.
7: Okay.
8: No? Pag may uncertainty, lahat gusto dollar. Diba? Pangalawa, lumalaki yung demand ng pagbili natin ng pagkain, gasolina, no? Yan ngayon yung nakaka-contribute kaya lalong nagkaka-demand ng dollar.
7: Yun.
8: So, ngayon, kung i-defend natin ng i-defend, short term lang yan.
7: Mm.
8: So, ang mas tama, tulad ng sabi ni Governor Remolona, pag-intingin natin yung export, no?
7: Na,
8: kumbaga, ano ba yung low-lying fruit? Nandyan yung tourism. Pag-intingin natin yung BPO sector. Ngayon, sinasabi natin, paghandaan natin yung paksilika. Di ba? But of course, balikan natin yung ating export. Meron tayo mga 3 weeks ago, nabanggit natin yung mangga galing sa Guimaras, no?
7: Correct, oo.
8: Kung matatandaan mo, yung mga export na yan na yung high-value products, tulad ng kakao, eh talagang makakatulong yan para lalong lumakas yung GIR.
7: Yun.
8: So, yan ngayon ang kailangan natin.
7: Okay. Eh, ito no, alam natin na kapag tumaas ang halaga ng dolyar, so nagbe-benefit mga pamilya ng OFWs, pero hanggang kailan kaya tatagal ang benepisyong ito bago kainin ng inflation?
8: Kaya dyan ngayon, yan ang trabaho ng Bangko Sentral.
7: Uh-huh.
8: Kailangan talagang ilagay sa mga utak ng Pilipino na yung inflation bumababa. Ngunit talagang ngayon, nandito tayo sa kasagsagan ng pagtaas ng presyo. No? Dahil na, kumbaga, meron ka na dyang pangyayari tungkol sa habagat.
7: Oo.
8: Na nakakapinsala sa agrikultura, so lalo kang mag-i-import. Nagkakagulo sa Middle East, so lalong nagiging volatile yung presyo ng langis, di ba? So ngayon ang central bank, kumbaga, ginugutom ka, medyo mag-save ka muna kasi medyo tumaas. Kung hindi naman niya sinasabi na huwag kang kumain, ano? Sinasabi lang niya na medyo magtipid ka. Kung maikli ang kumot, matutong bumaluktot. Yun ang kailangan nating gawin. Kasi yan yung kumbaga, it's one way na kailangan tayo rin ang magsakripisyo. Hindi kaya na yan ng gobyerno. Di ba? May mga ayuda na silang binigay. Ito yung mga sinasabi nating subsidy to transport na implement na dati. Tulad ng tanong mo, wala nang bago kundi yung subsidy sa driver, doon sa marginalized. Yan yung mga subsidy na binigay na ng gobyerno. Wala na siyang ibibigay na iba. Di ba? So yan ngayon yung kumbaga parang kailangan tayo rin maramdaman natin yan. Pero kung yung inflation umaakyat, yung mga may bahay kahit may ganansya sila sa paghina ng piso, mm-hmm, hindi yan sila gagastos. 'Di ba?
7: Mm.
8: So magtitipid din 'yan. Ngayon, ang kailangan lang natin, kumpiyansa ang mga mamamayan, gumastos kasi yung trend ng inflation bumababa.
7: Okay.
8: So, 'yan nga 'yun yung challenge na mapababa natin below or closer to 6.1,
7: mm-hmm,
8: o mas maganda sana mas magsarado yung taon na closer to below 6%. Mas maganda 'yon.
7: Mm-hmm.
8: Ngunit nagbabatsa nga na pwede pang tumaas yung inflation sa fourth quarter dahil sa impact ng El Nino.
7: Yun
8: nga. So yan ngayon yung kumbaga, yan yung wild card.
7: Mm-hmm.
8: Ngayon, hindi lang naman ito nangyayari dito sa Pilipinas.
7: Oo.
8: Nangyayari ito sa buong mundo. Nakikita na natin ang pagbaha sa West Virginia.
7: Mm-hmm.
8: Nakikita natin sa Nepal, sa China, di ba?
7: Mm-hmm.
8: Ito ay hindi kumbaga isolated sa Pilipinas. Buong mundo ito.
7: Mm.
8: Ang problema lang, yung ibang mga bansa, handa sila na stable yung price ng pagkain. Tayo, yan ang kailangan natin. Tulad ng World Bank, sinasabi natin na dapat paigtingin pa natin yung ating food security.
7: Mm. Ano naman ang payo mo sa mga OFWs at mga pamilya nito habang mataas ang palitan ng dolyar?
8: Yan ngayon talaga, babalik tayo doon sa ating, papasok na tayo doon sa alkansa yan, no? Yung 1% rule.
7: Okay.
8: Kasi importante ngayon yung save first, diba? Increase later. So kumbaga, hindi importante yung, lalo na ngayon, pag biglang mataas na yung, malakas na yung dolyar, no?
7: Oo nga.
8: Hindi dapat focus agad doon sa pag-save ng malaki.
7: Mm-hmm.
8: Yung kunyari, oy, nadagdagan ng parang 3,000, o ito, i-save natin. Hindi ganon.
7: Mm-hmm.
8: Ang saving dapat hindi yung one time, big time.
7: Okay. Oo.
8: Ang problema kasi sa atin, pag may pera tayo, sige, tatago ko to.
7: Mm-hmm.
8: O itong tinago kong 2,000, oy, pwede siguro ito para sa isang buwan na.
7: Mm-hmm.
8: Yung sa susunod na ulit. Ang dapat is to develop the habit. No?
7: Oo.
8: Kaya marami sa ating mga Filipino na bumabagsak sa pagsisave kasi gusto nila gawin lahat agad-agad.
7: Oo.
8: No? Gusto kong gawin tong negosyo ko, dapat meron ako nito, di ba?
7: Mm-hmm.
8: Instead na parang sinasabi nila, oh, magsisave ako ng 30% ng salary ko pero sa isang buwan na. Hahabol na lang ako, di ba? O magsisave ako pag tumaas na yung sweldo ko, di ba? Kaso, ang buhay, ano yan eh, minsan bibigyan ka ng malaking problema, di ba? Kaya nga, di ba, kung wala kang tinanim, wala kang aanihin.
7: Correct.
8: Di ba? So ngayon, ang solution dapat sa ating mga Pilipino, dapat matuto tayong mag-save kahit konti, di ba? Ang 1,000 nag-uumpisa sa piso.
7: Correct.
8: So, dapat, pwede yan, tulad nung ano natin sa mga bata, uy, pwedeng 20 pesos a day o 500 a month. Ngayon, pag nakasubok na tayo ng 3 buwan, o dagdagan natin, doblehin natin yung 20 pesos a day, gawin natin 40.
7: Mm-hmm.
8: So, kailangan slowly but surely na tinataas natin. Ang importante hindi yung amount, yung laki ng tinatago mo. Ang importante dyan, nabibuild mo yung habit, yung ugali mo na magtago.
7: Mm-hmm.
8: Kasi once na nagawa mo yan ng 28 days, masasanay na yung katawan mo, di ba? Parang pag-ehersisyo yan eh. Pag nasubukan mo na yan ng 28 days, parang, oy, pwede na, di ba?
7: Mm-hmm.
8: Kumbaga, mahirap, kaya minsan mahirap huminto, di ba? So, yan ngayon. So, dapat either increase mo ng 1%, wag namang just 1%.
7: Mm-hmm.
8: Subukan po natin na habang kaya, at least 5% na increase doon sa after 3 months or 6 months.
7: Okay.
8: So, hanggat kaya natin na mag-save, gawin natin. Diba? Kumbaga ngayon, 5%, after 6 months, 6%.
7: Mm-hmm.
8: Para kumbaga, ang importante dito yung disiplina. hangga't hindi mo na nararamdaman na nagsisave tayo.
7: Oo.
8: 'Di ba? Kasi pag nagawa 'yan, madali nang kumbaga madali ka nang makapag-ipon. Ngayon lang talaga sa umpisa parang para yan yung nag-i-intermittent fasting. 2-3 araw, medyo masakit yung tiyan mo. Pagdating nakalampas ka na ng pang-4 na araw, chicken na sa'yo yan. So yan ngayon yung ano, yan yung mga tipong mga growing pains na tinatawag. Ganun din pagdating sa savings. So medyo naghihirap. So kung meron kang 25,000, mag-umpisa ka ng 1,250 a month. That's 5%. Then 6 months later, gawin mong 1.5. O, di ba? Bigla kang na-promote. O, gawin mong 7%. Di 1,750. O, di ba? So, parang kumbaga, instead na mag-upgrade ka ng lifestyle, ang palakihan mo yung savings mo. Oh, 'di ba? Yan yung kailangan lang natin. Yan yung 1% rule. Kaya lalo na sa ating mga OFW na lumalaki ang halaga ng remittance nila, isipin niyo po ito. 'Di ba? Ngayon, magtipid tayo hanggang November. 'Di ba? Rin na yung December, kumbaga kung ano yung matitipid niyo, 'di ba? Okay naman mag-reward sa sarili. No, pagdating ng Pasko. Pero ang importante dito, yung every time na makapag-save tayo at regular po yung pagtaas. Yun po yung pinaka-importante dito. So yung remittance can grow with your family's future. Yun ang importante dyan. Not just to support today dahil may mga gastos tayo, but yung benepisyo na nakukuha nyo ngayon will eventually support the future ng pamilya. Diba? Kaya nga yung sinasabi natin, yung alkansaya o itong financial literacy is the gift that keeps giving pag tama ang pag-execute mo at saka yung habit mo na pag-impok talaga. Importante yan.
7: Yung habit talaga eh, no?
8: Oo.
7: Eto no, ihabol ko lang yung isang istorya, no? Umakyat na sa 2.32 billion pesos ang kabuang pinsala sa agrikultura dahil sa kombinasyon nga nung pinalakas na habagat at yung mga bagyong Luis, Maymay at Neneng. Ayon sa Department of Agriculture, ito ay 21.5% na mas mataas kumpara sa 1.91 billion na naitala nung Lunes. Apektado ang 69,615 na magsasaka at mangingisda sa 8 rehiyon. Tinatayang 60,896 metriko tonelada ng ani ang nasira. Sa klaw ang 62,732 na ektarya ng sakahan. Pinakamalaking bahagi ng pinsala ay sa palay na umabot sa 1.39 billion pesos o halos 60% ng kabuang halaga. Karamihan ay nasa vegetative o at reproductive stages. Kasama rin ang high value crops na may 692.21 million pesos na losses o halos 30% ng kabuuan. Patuloy pang inaasahan ang karagdagang pinsala habang nagpapatuloy ang assessment at validation sa mga apektadong rehiyon. Jonas, gaano kalaki ang epekto ng pinsala sa kabuuang inflation ngayong buwan tungog Agosto?
8: Nako, ito yan ay nakakatakot. Maaaring hindi siya ganong kalaki ngayon dahil tinatayang pwedeng 6.1 to 6.5 yung inflation. At ang parang average ngayon ay nasa 6.1. Kung ako ay isang tinatawag na inflation hawk, no? Ibig sabihin, tingin ko talagang dapat mataas na yan eh.
7: Oo.
8: Pero dahil nga sa mga datos, sinasabi na hindi naman ganong kalaki.
7: Okay.
8: Pero ito, nagbabat siya sa yung datos na sinabi mo, malaking impact dito yung rice. Nakakapangatlo o apat na buwan na tayo na lumalakas o tumataas yung presyo ng bigas.
7: Mm-hmm.
8: No?
7: Mm-hmm.
8: So ngayon, kung ganyan kalaki at 60% yung impact niyan, pwede na naman tayong pwedeng lumampas din yung presyo ng bigas doon sa 60 pesos.
7: Oh, okay.
8: Eh baka humabol nga yan sa 62 pag tuloy-tuloy ito. Yun lang ang maganda dahil nakalampas na tayo sa letter N, no?
7: Mm-hmm.
8: Kasi neneng na eh, 'di ba?
7: Oo.
8: Pero ito ay mabilis dahil kung matatandaan niyo, yung undoy is September 25, 26 eh.
7: Mm-hmm.
8: 'Di ba? Ibig sabihin, yung pasok ng bagyo ngayon mas mabilis.
7: Mas mabilis.
8: Kaysa nung 20 nung mga panahon ng 2006 to 2010, no?
7: Mm-hmm.
8: Ito ay mabilis. Kasi kung matatandaan mo, ang Yolanda, November.
7: November, oo.
8: Oo, di ba? Kaya ako nasasabi yan dahil sa kada taon, pag nakalampas na tayo dyan, at hindi ganun kalaki, at tulad ng sabi mo, itong pinsala, nadagdagan na naman ng halos 40 billion, ano?
7: Mm-hmm.
8: Yung 1.1 nung Lunes, ngayon 2.3 na.
7: Mm.
8: Diba?
7: Oo.
8: Talagang mape-pressure yung inflation na sinasabi din niya ng Bangko Sentral na kaya pwede pang umakyat yung inflation. Nagbabatsa siya na pwedeng pumunta ng 7.
7: Nako.
8: Dahil nga sa impact nitong climate hazards na tinatawag, tapos may El Nino pa tayo. So yes. Talagang a series of unfortunate events. Kaya nga, yung patutsada ng ating Bangko Sentral ay isang parang parang lambing ba sa mga Pilipino na dapat magtipid tayo.
7: Ayun, so yun yung pinaka bottom line, no? Magtipid-tipid para meron din tayong makukuha kapag emergencies. Okay, so bago po tayo tuluyang magpaalam, napapakinggan po ang Radyo Pilipinas World Service sa mga sumusunod na shortwave frequencies. 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Napapakinggan din tayo live sa audio streaming. Mangyaring i-download lamang po ang Evox PBS receiver sa Google Play Store para sa mga gumagamit ng Android phone at sa App Store para naman sa gumagamit ng iPhone. Mapapanood din tayo sa YouTube at Facebook. Hanapin lamang po ang Radyo Pilipinas World Service. At dito na po nagtatapos ang ating programa para sa Radyo Pilipinas World Service. Ako po si Leo Magpayo.
8: Ako po si Jonas Ravelas.
7: Magkita-kita muli tayo sa susunod na linggo sa kaparehong oras dito sa Discarding Wise.
9: Discarding Wise sa Radyo Pilipinas World Service. Programang serbisyo publiko, magbibigay impormasyon, mga tips at gabay sa tamang diskarte sa paggamit at pag-invest ng perang pinaghihirapan ng mga OFWs o mga Filipinos living and working abroad. Alamin ang mga galawang Discarding Wise. Discarding Wise. Kasama sina Leo Magpayo, multi-awarded financial at market analyst Jonathan Jonas Ravelas. Panahon na para magsimula tungo sa financial independence para sa isang stable financial future para sa iyo at sa iyong pamilya. Kaya't halina't samahan natin sila Leo at Jonas sa Discarding Wise.
10: Discarding Wise.
9: Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
11: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Isubmit ka ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements. sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiteng requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya huwag nang mangamba dahil sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.
12: Shortage o kakulangan sa supply ng produktong petrolyo sa mga lugar na may sirang kalsada at tulay dulot ng habagat. Ayon sa DOE, hindi lang sila nakikipag-usap sa mga supplier, kundi maging sa Department of Social Welfare and Development, Department of Public Works and Highways, at Department of Interior and Local Government upang tumulong sa pagpaparating ng supply ng langis sa mga apektadong probinsya, lalo na sa Central Luzon. Humahanap na rin ang ibang ruta, lalo na sa mga nasiraan ng tulay o hindi madaana ng kalsada dahil sa baha upang hindi magkaroon ng shortage. Matatandaan na nitong mga nakaraang araw, isa sa pinaka-apektado ng masamang panahon ay ang Central Luzon, kung saan may mga nasirang pangunahing tulay na pansamantalang isinara sa publiko, partikular ang Aquino at Agana Bridge. Pahirapan din ang naging biyahe pa norte dahil naman sa matinding pagbaha na naranasan mismo sa North Luzon Expressway. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Pagbaha sa North Luzon Expressway sa San Simon, epekto ng pagtaas ng tubig sa Pampanga River. Mayulat si Ray Ferrer.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Iniulat ng North Luzon Expressway ang patuloy na pagtaas na tubig sa Pampanga River na naka-apekto sa NLEX San Simon. Ayon sa motorist advisory ng NLEX, as of alauna ng hapon ngayong Agosto 31, hindi muna madadaanan ng mga Class 1 o light vehicles ang San Simon Interchange at Tulaok areas northbound at southbound. Sa northbound, inililihis ang mga Class 1 vehicles sa Santa Rita Exit at pinapayuhang dumaan sa Maharlika Road patungo sa CLX. Sa southbound naman, itinataan ang mga Class 1 vehicles sa Mexico Exit. Pansamantala rin hindi pinapapasok ang Class 1 vehicles sa ilang entry toll plazas. Samantala ang mga Class 2 at 3 vehicles ay maaari pa rin magpatuloy sa mga passable na lane ng NLEX San Simon at Tulao. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferreira, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: At pawakas na balita, alternatibong pondo sa Commission on Higher Education titiyakin kapag tuluyan ng na-abolish ang travel tax. May ulat si Melanie Valdez-Reyes.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Nangako sa Paranaque 2nd District

0: and Enterprise Zone Authority o TIEZA. Pagtiyak ni Amsuan kay chairperson Shirley Agrupis, magtatrabaho ang Kongreso para hanapan ang ahensya ng alternatibong sources of funding. Ipinaalala rin ni Amsuan na kasapi ng House Budget Amendments and Review Subcommittee o BARCI na nakapasa na sa Kamara noong March 16 ang panukalang nag-aabolish sa travel tax habang nakalinyang ipasa ng Senado ngayong taon. Dahil dito, makikipagtulungan siya kay Committee on Corporations Chairperson Micaela Angela Swansing upang maibalik ang pondo at hindi maantala ang mga proyekto ng ahensya. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Mas pinalakas, pinalawak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio.
3: Ang taginting ng FM
2: at lakas ng AM
3: sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa
3: para sa mas malawak na
2: serbisyo publiko.
3: Radyo Magazine 1278,
2: Sports Radio 918,
3: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738,
2: at Radyo Pilipinas World Service.
3: Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM, Capital 104.3 the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM,
4: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 collab.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
8: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
7: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
9: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
8: Pati bamboo?
7: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan nakakahabi.
8: Dati rati sa bahay lang siya. Ngayon kumikita na siya.
10: She's
8: at nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
11: Nung natutunan ko po yung paggawa.
10: Sino nagturo sa?
11: Nag-training po kami sa DOST.
10: Sa DOST.
7: Hindi lamang tela ang nakita ng pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
12: Dati, kahit yung raw material ini-import natin hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Ang oras po natin, 12 sandali maglipas ang alas 4.
4: Mga balitang pinag-uusapan. Mga detalyeng magbibigay linaw sa bawat kaganapan. Dagdagan pa ng good news na magpapagaan sa inyong pakiramdam. I-mark in yan!
2: Mark in!
4: Ang mga fake news na nagdudulot ng kalituhan at mga impormasyong malayo sa katotohanan. I-mark out naman!
2: Mark out!
4: Mark in! Mark out! Sa balita, kasama si J. Mark Tagala dito sa Radyo Pilipinas 738 AM. Mark in! Mark out! Mark in! Mark out! Mark in! Mark out!
3: Hello! Magandang hapon! Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao! Araw po ngayon ang Lunes, ika-31 sa buwan ng Agosto, taong 2026. Muli, sumahan sa inyo pong palatuntunang mark in, mark out sa mga balita. Ito po ang palatuntunang hitik sa mga balitang dapat inyong malaman, mga balitang sumasalamin naman sa ating lipunan. Samahan niyo po ako, ang inyong fact checker J. Mark Tagala, siksik, liglig, maapaw po ang ating palatuntunan ngayong araw na ito. Hitik sa mga talakayan at mga balitan dapat inyong malaman. Hanggang alas 5 po tayo ng hapon. Dito po sa inyong malaganap na palatuntunan.
4: Mark in, mark out sa balita. Kasama si J. Mark Tagala sa Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Silipin po muna natin ang mga naglalaki ang mga balita ngayong araw na ito ng Monday. Huling araw sa buwan ng Agosto. Bukas, papasok na tayo sa... Uy, papasok na bukas! Alam niyo ba kung sino papasok bukas? Papasok na si Berna. Kilala niyo si Berna? Oo! Si Berna! Ayan, dahil Berna match na po bukas. Pero siyempre... Kay Agosto muna tayo, ha? Mga guro, OFW, police, emergency responders at iba pa, kinilala po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang pangunguna sa pagunita ng araw ng mga bayani ngayong araw na ito. Pangulong Marcos, nanawagan sa mga Pilipino, sama-samang ipagtanggol ang soberanya ng Pilipinas. Punong ehekutibo, nakatutok naman ho sa mga lugar na pinaka-apektado ng naranasang mga pag-ulan at pagbadulot po ng habagat. Department of Trade and Industry nagpaalala po sa umiiral na price freeze sa mga lugar na deklarado bilang state of calamity. Department of Energy, tiniyak naman pong hindi magkakaroon ng kakapusan sa supply ng langis sa mga lugar na may baha o sirang kalsada. Reserve Force sa National Capital Region Police Office sa kantabay sa pagresponde sa mga karatig rehiyon na apektado po ng habagat. Maynilad, nanawagan po ng responsabling paggamit ng tubig kahit tumataas ang level ng tubig sa Angat Dam.
4: Balita, impormasyon at talakayan. Mark in, mark out sa balita sa Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Labing anim na sandali makalipas po alas 4 ng hapon. Sa iba pang mga sirip sa mga balita, Inuna po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mabisita at ma-inspeksyon po ang lalawigan ng Pampanga at Bulacan upang maisaayos ang kalagayan ng mga residente doon na apektado po ng mga pag-ulan at pagbaha dulot ng habagat. Ito ang binigyan din ni Communications Undersecretary Claire Castro sa gitna na rin ho ng pang-iintriga ng ilan sa pagdiriwang po ng kaarawan ni First Lady Liza Araneta Marcos noong pang nakalipas na linggo. Sinabi ng opisyal na isang gabi na kasama ng Pangulo ang kanyang pamilya upang ipagpasalamat ang kapanganakan ng unang ginang ay hindi nangangahulugan na iniiwan na ng Pangulo ang kanyang obligasyon sa mga Pilipino. Paglilino pa ng opisyal, ang pagdiriwang na ito ay noong nakalipas na linggo pa at hindi nitong weekend kung kailan nakaranas ang pag-ulan at pagbaha ang iba't ibang bahagi ng bansa. Sinabi ni Castro na sa kasalukuyan nakatutok po ang Pangulo sa mga lugar na apektado ng mga pag-ulan at pagbaha upang masiguro po ang magiging mabilis sa pagtugon ng pamahalaan.
4: Mark in! Mark out!
3: Nagpaabot naman po ang Department of Social Welfare and Development na nasa 2.3 million family food packs sa mga pamilyang naapektuhan po ng magkakasunod na bagyo at tabagat sa nakalipas na 4 na linggo, isang buwan. Ayon po kay Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian, isa ito sa pinakamalaking deployment ng food packs sa kasaysayan ng ahensya. Kabilang na po sa mga lugar na patuloy pong tinutulungan ng mga komunidad, ang dyan po sa Central Luzon, ilang bahagi po ng Metro Manila na apektado po ng pagbaha nitong weekend. Kaugnay naman po niyan, tiniyak ng Diyos sa Buludin na naka-preposition na itong nasa 3.5 milyong family food packs at mahigit 300,000 ready-to-eat food at mahigit sa 282,000 non-food items sa mga strategikong lugar sa buong bansa. Patuloy din pong pinupuna ng kagawaran ng mga stockpile nito bilang paghanda na rin sa posibleng epekto ng bagyong binabantayan na ang pangalan ay Pirandok!
4: Mark in! Mark out!
3: Nakaantabay naman ang puwersa ng National Capital Region Police Office o NCRPO para rumisponde sa mga karating rehiyon na apektado po ng mga pagbabunsod ng masamang panahon dala ng habagat. Ayon po kay NCRPO Officer in Charge Police Brigadier General Christopher Abrahano, mahigit sa 1,000 polis ang naka-standby para agad na may padala sa mga lugar na mga kailangan po ng augmentation. Samantala, sinabi naman ni Abrahano na 129 na polis sa NCRPO ang apektado po rin ng pagbaha at patuloy sila minomonitor gayon din ay binibigyan na kinakailangan tulong. Bukod pa rito ay binibigyan din sila ng mga prophylactic medicines laban sa leptospirosis, particular na yung mga lumulusong sa baha. Kasunod niya, nanawagan naman si Abrahano sa publiko makipagtulungan ho sa mga lokal na pamahalaan lalo na kapag may abiso ng lumikas. Anya, mas ligtas ang preemptive evacuation kaysa hintayin sa kasagsagan ng sakuna ang pagsasagawa po ng rescue operations.
5: Nananawagan tayo doon sa ating mga kababayan, lalong-lalo na dito sa Metro Manila. Ang dasal lang namin ay sana makipag-cooperate sila, lalong-lalo na pag tumawag na yung kanilang local government unit at napakiusapan na sila na mag-evacuate. Alam niyo, napakihirap pong mag-rescue pag kasagsagan na ng disaster. So dapat we act before, preemptive yung ating galaw. Sana makisama yung ating mga kababayan na pag nanawagan na nga yung local government ng evacuation, tumugon sila.
3: Ang tinig ni NCRPO Acting Director Police Brigadier General Christopher Abrahano.
4: Mark in! Mark out!
3: 21 sandali makalipas po ang alas 4 ng hapon, arestado po ang nasa 48 o halos 50 individual habang nasa Batnaman ang nasa mahigit 5.4 milyong piso ng halaga ng shabu. Ito ay sa 24 oras na operasyon ng Police Regional Office 6 mula Agosto at 30 hanggang ngayong araw, Agosto at 31. Bukod sa mga nasamsam na shabu, iniulat po ni PRO 6 Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo, nakasama rin sa mga naaresto ang mga sangkot sa iba't ibang kaso, kabilang na hurian ang illegal fishing, illegal logging, gayon din ang kampanya kontra loose firearms. Sinabi pa ng opisyal na iniulat na din ito na nasa 572 na itala nilang lumabag sa iba't ibang ordinansa. Sinabi ni Tuanyo na ang naturang datos ay patunay lamang na kanilang pinahigting na kampanya salig na rin sa direktiba ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. Mananatilian niya silang committed para sa paghatid ng serbisyo mabilis, tapat at nararamdaman para sa mga Pilipino.
4: Mark in! Mark out!
3: Nanawagan naman si Bagong Generasyon Party List Representative Robert Nazal sa Commission on Higher Education o CHED na huwag maging balakid sa mga kabataang nais magpatuloy ng kanilang pag-aaral sa kolehiyo. Ito ang binigyan din ni Nazal kasunod rin ng mga natatanggap nilang reklamo mula sa mga solo parent. Sa pagdinig sa kamera, sinabi ni Nazal na nabatid na may mga anak ng solo parent na hindi pinapayagan ng CHED na makapasok sa scholarship program na labag sa itinatakda naman ng Republic Act 11861 o ang Expanded Solo Parents Welfare and Act. Dahil dito ay nagpayag naman ang pagka-alarma si Nasal na tila hindi ginagawa ng CHED ang mandato nito na bigyan ng access sa mga kabataan na makapag-aral sa kolehiyo. Ipinunto pa na mambabatas na may mahigit 2 bilyong pisong budget ang CHED para sa tulong-dunong program noong 2025, subalit lumalabas na walang nagalaw dito kahit 5, habang 25% lamang ang nagamit buhat sa 21.7 bilyong piso para sa tertiary education subsidy sa parehong taon. Mayroon ding halos 2.4 bilyong pisong nakalaan sana sa universal access to quality tertiary education ang nasayang. Pero isinisi naman ni CHED Chairperson Shirley Agrupi sa Kongreso ang problema dahil nag-ooperate anya na sila depende sa binibigay na listahan ng mga mambabatas. Welta naman ni Sasal na dapat bigyan ng access sa pag-aaral ng lahat ng mga kabataan ng walang diskriminasyon.
4: Mark in! Mark out! Balita, impormasyon, at talakayan. Mark in! Mark out! Sa Balita, sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
3: Ang oras po natin,
1: Radyo Pilipinas!
2: Radyo! Publiko!
3: 24 na minuto makalipas po ang alas 4 ng hapon.
6: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
7: Waste to energy ng mga plano starting to move forward at mag-auction na raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill puno na. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa, hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
6: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ang paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang Special Auction Round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatuparan na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpalibad ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacañang at ng Commission on Elections na wala nang atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
7: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
6: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maundad na Pilipinas.
8: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ko pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na nga pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Anong buhay ito? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar ang pupuntahan, stay at home na lang muna. God and weather din naman kasi. Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.
4: Good news!
2: Yay!
4: Good vibes! I-mark in muna yan! Fake news!
2: Fake news!
4: Disinformation!

0: Alas 4:30 na po ng hapon ang oras sa buong Kapulauan Pilipinas. Isang haw sa mga matitinding hinagupit po ng bagyo at ng habagat. Ito pong, lalo na yung mga pag-ulan nitong weekend, ito pong lalawigan ng, ito pong bahagi ng Central Luzon. Pinakamatindi nga po dyan, meron hong 1,000 residente po ang nagsilikas dyan po sa Olongapo City. Particular na nga po yung sabi nga itong sabay bahagi po ng Subic. Batay nga ho sa datos meron hong lagpas tao na ang baha. Pero ang matindi po rito sa may bahagi po ng Subic Freeport, nagkaroon po ng landslide po dito nitong weekend At napaulat po, 2 ang patay habang 2 naman ang nasugatan. Kaugnay po nito ay makikibalita po tayo sa tagapagsalita ng Subic Bay Metropolitan Authority, si Binibining Army Llamas. Ma'am Army, magandang hapon po sa inyo. J. Mark Dagala po, live po tayo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Welcome po, ma'am. Long time no
1: magandang
0: here.
1: Magandang hapon po. Good afternoon po, sir.
0: Opo. Kamusta, ma'am? Kamusta ang SBMA? Sa mga sandaling ito tayo po nag-uusap. Maganda na po ba ang panahon dyan?
1: Kanina po maaraw, ngayon umuulan uli.
0: Ayun, naku po.
1: Sana po ay hindi naman po siya magtuloy-tuloy kasi alam naman po natin na meron po tayong binabantayan yata ngayon uli.
0: Yes, ma'am.
1: Na mga bagyo.
0: Opo.
1: Diyos ko, wag naman po.
0: Kaya nga. Ma'am, napatawag kami dahil may malungkot na balita kami na natanggap nitong weekend. May nangyari daw pong landslide dyan. Tama po ba? 2 ang patay, 2 ang sugatan. Pwede niyo po ba kami bigyan ng overview dito, ma'am?
1: Opo, totoo po yung inyo pong nabanggit. Noon pong Saturday, that's August 29, sometime after lunch po, nagkaroon po tayo ng ng landslide sa loob po ng isa sa mga namumuhunan sa atin dito, known as yung Tipo High-Tech Eco Park.
0: Mm-hmm.
1: Parang retaining wall nila kasi po yung lupa po natin alam niyo po yung red soil talaga.
0: Yes,
1: so malambot po siya talaga.
0: Yes, yes.
1: So kailangan po siya talagang lagyan ng retaining barrier para hindi po every time gumuguho po yung lupa.
0: Mm-hmm.
1: However, syempre, like with all infrastructure naman po, kapag tuloy-tuloy po talaga yung ulan, tapos nagsisip in siya talaga doon sa lupa, parang alam niyo po yung lupa na nilagyan nyo ng konting tubig, putik.
0: Yes,
1: talaga.
0: Opo.
1: Ganun po ang nangyari talaga doon. So, yung tuloy-tuloy po, tatlong linggo po nag-uulan, yun po yung nagpahina po talaga sa pundasyon. So, nagresulta po siya talaga sa soil erosion or landslide po.
0: Mm-hmm.
1: Na unfortunately, ikinasawi po ng isang foreign national, Chinese po siya, at isa pong Pinoy na worker. Yun
0: opo.
1: Po. Tapos yung 2 po, naitakbo naman kaagad din sa ospital. Yung isa po, nakalabas na po siya nung gabi rin nung araw na yon. Yung isa po, undergoing treatment pa po siya.
0: Mm. Ibig sabihin, ma'am, itong mga biktima na ito, meron pong nakasilong sila sa isang structure dun sa nasa tabi ng retaining wall. Tama po?
1: Ano po ito since nandoon po siya sa loob ng mismong high-tech eco park, yung nasa daan po siya.
0: Opo.
1: nung lalagusan po nung soil erosion. Dinaanan po sila nung erosion talaga.
0: Mm-mm. So talagang
1: nahagip sila.
0: Ayun.
1: Nahagip po sila. Opo.
0: Pero ma'am, kamusta na po ang pakikipag-ugnayan natin sa pamilya po nitong mga biktima?
1: Ngayon po ma'am, ngayon po sir, ang latest natin doon sa isang namatay na Pinoy worker, nakaburol na po siya sa kanyang pamilya sa Bulacan, and yung isang Chinese national po, awaiting pa po siya ng family na mag-collect po ng katawan po sa morgue. Ngayon po, ito naman pong ating locator, ang Santeng Subic po. Sila naman po kahit naman po walang mga incidents ng ganito, talaga pong noon naman po sila that they connect with yung they reach out sa kanilang mga empleyado, sa kanilang mga sublessees, lalo na po sa ganitong pagkakataon. Sigurado po yun na meron po silang tulong na maipapaabot And bukas po, may pasok tayo. So definitely po, makikipagtulungan po tayo at makikipag-coordinate po tayo sa families po ng affected.
0: Opo. Ma'am, para lang ma-establish, no, lalo na yung mga nakarating na dyan sa Subic, ano, yung itong lugar na ito, ng pinang, itong Ground Zero, saan ito malapit, ma'am? Malapit po ba ito dun sa pinaka sentro ng Freeport? O sabi nga, medyo nasa higher ground po ito?
1: Medyo malayo po ito. Kasi po yung Central Business District, medyo malayo na po siya. Kung atin nga pong, kung binabaybay po namin yan by land, medyo inaabot din po kami ng, ano, ng 15 to 20 minutes. So dito po kasi malayo na yun eh. Kasi wala pong traffic dito. So,
0: yes.
1: Ayun po, medyo malayo din po siya. Ngayon, kung nasa NLEX po kayo, matatanaw niyo po siya.
0: Ooh,
1: kung going towards Subic Bay Freeport,
0: yes,
1: kayo, nandoon po siya sa right side.
0: I see.
1: Opo.
0: So, medyo may kalapitan na po siya sa Dinalupihan?
1: Medyo po, medyo. Ayun. Opo, medyo po, opo.
0: Mm-mm.
1: Malapit na po siya sa may bandang Bangal, Dinalupihan.
0: Ayan, oho. At least para ma-picture out ng ating mga kababayan, ano. Pero
1: opo,
0: ma'am,
1: opo.
0: Sa ngayon, dahil natukoy na nga ho yung identity nitong mga victim, at sabi nga, may na-establish kung yung kanilang cause of death, ongoing pa rin ho ba yung investigation dito? Sabi nga, kung dahil nga doon sa pagbigay ng retaining wall na ito, ma'am?
1: Opo, definitely po. Tuloy-tuloy po yung investigation niyan, kasi syempre pati yung mga positions po ng mga tao, kung nasan sila nung time na yon, lahat po yan, titignan po yan. And then syempre yung inspection din po, na magkatuwang po ang SANTEC at ang SBMA para po ma-determine kung saan nagkaroon ng pagkukulang, kung meron man, at kung ano po yung kailangan i-reinforce, i-improve, yung ganun. Alam, syempre po, talagang ang main factor po natin dito talaga is yung ano po talaga, yung walang habas na pag-ulan po.
0: Yes, opo. Talagang tuloy-tuloy, ma'am, ano? At talagang
1: opo,
0: yun ang nagpa-sabi nga, yun ang nagpahina doon sa pundasyon ng retaining
1: opo
0: wall, as you said, ano po?
1: Opo. Yung bahay ko nga po, nagsasalok ako ng tubig eh, ngayon lang nangyari.
0: Ako po. Talagang iba yung epekto ng climate change, ma'am, ano?
1: Opo, opo.
0: Pero ma'am, opo.
1: Saka siguro, syempre, yung mga kababayan na rin natin, mag-ano din tayo ng public call para yung ating mga basura ilagay sa tamang lugar, yung mga ganun po, solid waste management, kasi malaking factor din po yun.
0: Opo.
1: Kaya nagbabaha-baha, yung mga ganun.
0: Yes, ma'am. Opo. Ma'am, pero ma'am Army, since tuloy-tuloy nga yung mga naging pag-ulan, nagdulot nga ho ng habagat, yung po bang pagkasira nitong retaining wall, may tuturing ba to na sabi nga engineering lapses, busod nga ng matinding pag-ulan na hindi na kinaya yung, kasi kaya tinayo tong retaining wall na ito is para mapigilan yung mga possible landslides, di ho ba?
1: Opo, opo. Hindi po natin masabi kung meron pong lapse nung panahon po na they were, syempre pinag-aaralan po,
0: yes,
1: nila
0: opo,
1: yan.
0: Opo.
1: Ngayon po siguro ang nakikita ko lang is talagang is to strengthen or reinforce. Kasi in the advent of climate change, hindi na po natin talaga kabisado. Hindi katulad nung araw, di po ba, na kapag January to May, maaraw. Kapag July hanggang ano, maulan. Ngayon po, hindi, very erratic na ang weather eh.
0: Mm-mm.
1: So we should always be prepared po talaga sa mga circumstances na pwedeng mangyari.
0: Para lang ma-establish, ma'am, no? Ito po bang retaining wall na ito ang nagpatayo ay ang kumpanya?
1: Opo, yung kumpanya po,
0: the company,
1: hindi po SBMA.
0: Yes, the company, yung SANTEC, tama po?
1: Opo.
0: Ayun. Sakasakali ho, dahil hindi naman nila empleyado, tama po ba yung mga nasawi? Yung mga nabiktima?
1: Yung driver po, yung Pinoy driver po, parang contractor po ng isa sa mga sublessees. Yung isa po, parang officer po siya ng isa sa mga sublessees ng SANTEC.
0: I see.
1: Opo.
0: Dahil po rito, may posible po bang pananagutan dito yung kumpanya, ma'am?
1: Hindi po natin masabi din sa ngayon kasi ano po ito eh, act of, ano eh, parang act of God eh. Pero siyempre, ano din, titignan po natin, lahat yung anggulong yan, titignan po natin. Pero as far as ano nga po, as far as help is concerned, definitely po hindi po magpapabaya po ang ating locator because that is what we will also highly request from them.
0: Mm. Kaya ko natanong kasi to dahil ang susunod kong tanong ma'am ay prior dito sa mga pag-ulan na ito, may mga indications ba na sabi nga may mga nakita ng crack dito sa retaining wall na to na sabi nga na posibleng naka-apekto doon sa paghina ng pundasyon dahil anyway, di ba, every annually naman dapat ang isang company ay o isang may-ari ng lupa ay tinitingnan na yung structural integrity ng kanyang pasilidad at ang itong retaining wall na ito ay bahagi ng kanyang pasilidad. Ano po? May mga may nakita po bang indikasyon na sabi nga ay mga nakitang bitak na hindi inalintana hanggang sa dumating na ahoy itong hindi inaasahan, ma'am?
1: Actually, I can safely say na wala po kasi bago po yan eh.
0: Yun.
1: Parang mga 2-3 years pa lang po yan eh. And knowing po yung ano, yung advancement ng mas advanced po ang engineering nila kaysa sa atin eh. So bago po yung retaining barrier na yun eh. Kaya lang, syempre, slab by slab po yan, di ba? So, meron po talagang mga siwang yan na napasukan po ng tubig.
0: Ayun. So, talagang...
1: Opo.
0: So, yun yung isa sa mga mga titignan dito sa nagpapatuloy na investigation. Ano po?
1: Opo.
0: Ayun, ma'am. Ma'am, baka may mga nais sa kayong ipaabot, no, na mensahe, lalo na sa inyo na sasakupan niya sa SBMA. Lalo na sa panahon na ito, nasabi nga, paandap-andap ang buhos ng ulan. Nasa inyo pong pagkakataon, kausapin yung ating mga kababayan na nasa inyong nasasakupan, ma'am.
1: Actually, sa lahat po ng stakeholders natin sa Subic Bay Freeport Zone at maging sa buong Pilipinas na rin po, sana po palawakan po natin ang ating pangunawa because wala naman pong may kagustuhan na meron pong masawi o magkaroon po ng mga injuries dahil po sa mga nangyayari sa ngayon. And dito po naman po sa Subic Bay Freeport Zone, sa ngalan po ng aming SBMA Chairman and Administrator Eduardo Jose L. Aliño, kami po ay hindi po nagpapabaya. Ang aming mga pertinent departments ay lagi pong nakaalalay at kung meron lamang po kayong kailangan o merong assistance na nais pong makamit, lumapit lamang po kayo sa aming mga departments and we will be very glad to assist you po. So, yun lamang po and ang bilin lang po natin sa bawat isa, stay dry, pray always, and be kind to everyone.
0: Ayun, ma'am. Ma'am, maraming salamat sa inyong oras, ha. Long
1: maraming
0: time
1: salamat din po, sir. Thank
0: po.
1: You po.
0: Long time no to. Regards po kay Director Bert Mosso.
1: Ay, opo. Lab na lab po namin yung director namin na yon. Sobrang bait-bait.
0: Opo. Ma'am, thank you.
1: Bisita po kayo dito, ha?
0: Yes, ma'am. Opo, magkita-kita tayo dyan.
1: Okay po. Ingat po kayo. God bless.
0: Thank you. Bye-bye. Po, ma'am. Bye-bye po. Si Binibining Army Llamas, mga kababayan, ang tagapagsalita ng Subic Bay Metropolitan Authority. Mark in! Mark out! Ang oras po natin,
2: Radyo Pilipinas!
3: Radyo! Publiko!
0: Alas 4:44 ng hapon.

0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab.
1: World League Service Sports Radio.
2: Ang tagintig ng FM at lakas ng AM
3: sa iisang himpilan.
4: Pinagsanib na puwersa
5: para sa mas malawak na
6: serbisyo publiko.
7: Radio Magazine 1278.
8: Sports Radio 918.
9: Radio Pilipinas Radio Publiko 738.
10: At Radio Pilipinas World Service.
11: Mapapakinggan na
12: sa Capital 104.3 FM.
13: Capital 104.3.
14: The AM and FM collab.
15: Sa Capital 104.3 FM.
16: Radio Pilipinas.
17: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab.
18: Radio Pilipinas is on Viber.
19: Viber.
18: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
19: Receive credible news and information.
18: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
19: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
18: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
20: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
21: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder. Whether you're lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
20: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
22: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
23: Good news!
24: Yay!
23: Good vibes! I-mark in muna yan!
24: Fake news,
23: disinformation,
24: misinformation.
23: Mark out mo na yan.
25: Mula sa SBMA ay tungo naman tayo sa bahagi naman po ng Bulacan. Dahil kanina nga po isa po yan sa mga inikot po ni Undersecretary Harold Cabreros ng Office of Civil Defense kasama po ang iba pa mga ahensya na po ng pamahalaan. Niribot po nila yung Central Luzon, Bulacan, Pampanga, yung Aurora, no, yung Nueva Ecija, yan ng Tarlac, no, at Bataan. Kaya naman, no, makikibalita naman tayo sa lalawigan ng Bulacan. Makakasama natin ang Local Disaster Risk Reduction Officer ng lalawigan, si Ginoong Manuel Lucban Jr. Colonel Lucban, sir, long time no here. Magandang hapon po sa inyo. J. Mark Dagala po, live po tayo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
26: Hapon po sa inyo, si J. Mark.
25: Apo. Colonel, una po sa lahat, kamusta na po ang sitwasyon dyan sa ating lalawigang Bulacan sa mga sandaling ito? Umuulan pa rin ho ba?
26: Sa pangkasalukuyan po, ano, hindi na po ngayon umulan, bagamat cloudy pa rin po yung ating kalangitan dito sa area ng Bulacan. Pero bagamat huminto na po ang malalakas na pag-ulan simula kaninang umaga, ang atin naman pong mga kailugan ay patuloy pa rin pong malakas po ang mga alon, lalo na yung Samipampanga River Basin natin. Ito po yung Samipampanga River na nagsasalubong sa may Pampanga, sumasalubong sa Pampanga River at ito'y nagtatagpo sa area ng Kalumpit. So dito po sa area ng Kalumpit ngayon ay malakas pa rin po yung nakikita nating agos ng tubig at ito nga po yung sanhi na rin na nagpapaba, patuloy na nagpapaba dito sa area ng coastals po natin, dito sa Kalumpit, sa Hagonoy, sa Malolos, at sa area ng Pombong po.
25: Opo. Colonel, ilan po ba yung mga pamilya o individual ho na ating isinailalim po sa paglilikas sa particular ho dyan sa lalawigan ng Bulacan na pinakamatinding naapektuhan po ng mga pagbaha?
26: Ang naitatanong po ba yung ating nasa evacuation center po?
25: Opo, opo.
26: Yung mga displaced person?
25: Yes po, opo, Colonel.
26: Opo. Sa pangkasalukuyan po, ano, ay meron po tayong naitala as of 10 a.m. ngayon na 22,246 na individual at ito po ay may 6,700 families.
25: Ayun, oho. Dahil sa medyo gumagandang panahon, bagamat sabi nyo nga medyo aandap-andap pa rin ang ulan, posible pa ho ba madagdagan ito o mabawasan na dahil may mga lugar ho na sabi nga pwede nang
26: yung tala namin ng alas 10, pero kung babanggitin po natin yung naitala natin yung kasagsagan po kahapon, ito po ay nasa about 27,000. So masasabi po natin sa paganda ng panahon ngayong umaga, medyo marami na rin po nagbalikan, about 5,000 na individual na rin po ang bumalik sa kanilang kahanan.
25: Mm-hmm. Kamusta po yung naging response natin itong mga nakalipas sa araw? May mga, sabi nga, may mga naging challenges po ba? Like yung mga ayaw pa rin lumikas dahil mas pinangangalagaan nila yung kanilang ari-arian, Colonel?
26: Sa mga paglikas naman na ginawa po natin, ano, maganda po rito sa Bulacan, ay inform na rin po sila sa mga preemptive evacuation na ginagawa natin.
25: Opo.
26: Although ang priority po natin na naililikas ay yung mga bata, mahinang babae, yung ating pong mga may edad na senior citizen, pati na rin yung PWD. Pero yung mga ilang kalalakihan na kaya naman po nila na bantayan ang kanilang bahay, dahil hindi naman sasanay na, pero sila po ay adaptive na sa mga regular na pagbaha, sila po ay pinapayagan naman natin na manatili sa kanilang tahanan. So naging magaang naman po ang mga paglilikas na ginagawa at wala naman pong humihindi kung kinakailangan talaga silang lumikas.
25: Opo. Colonel, may naging direktiba ang Pangulo Ferdinand Dan Marcos Jr. Tiyakin daw na mayroon sapat na pagkain at mga essential medicine yung pong mga apektado nating kababayan. Sa panig po ng pamahalaang lalawigan po ng Bulacan, kamusta po ang ating pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at iba pang mga ahensya o pamatiyak po na may sasakatuparan po itong direktiba ng ating Pangulo?
26: Pakiulit nga lang po, Sir Medyo Garbo, lang po yung dating nyo. Ano po yung tanong ulit?
25: Yes, sir. Naging na may direktiba po ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyakin daw po mayroong sapat na pagkain at mga essential medicine po yung mga apektado nating kababayan. Sa panig po ng pamahalaang panlalawigan, kamusta po yung ating pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at iba pa mga ahensya para, sabi nga, maipatupad do itong naging direktiba ng ating Pangulo?
26: Opo, dito naman po sa bayan na sa lalawigan ng Bulacan, tayo naman po ay nabibigyan naman po ng tulong ng ating national through our DSWD. Nagpauna na po sila ng about 96,000, kung hindi po ako nagkakamali, na relief goods po para mabigyan itong ating mga kababayan na naapektuhan ng pagbaha at nailikas po natin sa evacuation center. Ganun din naman po ang ating pamahalaan lalawigan bago pa man nagkaroon ng pagbahang ganito ay meron na po tayong mga naihanda na stockpile at ito rin po ang ginagamit ngayon para doon sa naitulong ng national, ito ay masuportahan ng mga galing din sa lalawigan. Ito naman ay patuloy na direktiba rin ng ating PDRNC Chairman, Governor Daniel Fernando, na masigurado lahat ng pamilya na naapektuhan ng pagbaha ay madalhan po namin ng relief goods o mabigay yung mga bigas na binigay din po sa atin ng national, yung tinatawag na palko rice, madala po sa kanila para masiguradong lahat po ng kalalawigan natin ay sigurado may kakainin sa paghamon po ng panahon na ito.
25: Opo. Colonel, tama po ba itong impormasyon namin na sabi nga pinaka-apektado sa lalawigan ng Bulacan itong bayan ng itong lungsod ng Malolos, bayan ng Pombong, bayan ng Kalumpit, bayan ng Hagunoy? Ito po yung sabi nga, talagang pinakamatinding na apektuhan ng pagbabaha. Meron pa ho ba na tinututukan ng pamahalang panlalawigan, Colonel?
26: Opo. Dagdag dito sa talagang coastal areas natin ay itong lugar naman ng Marilao, Meycauayan, Santa Maria, Bukawi. Kasi nga po, sa kanila naman po bumabagsak through the Santa Maria River and Marilao River, sila po ang binabagsakan po ng tubig na to, kaya naapektuhan din po sila. Dagdag na rin dito yung mga bayan naman po ng San Rafael, San Ildefonso, Baliwag. Ito naman po kasi ay malapit sa Candaba area na kung saan dinadaanan po ng Pampanga River, at ito po ay nagkaroon din ng mga ilang pag-overflow dahil sa mga galing na tubig o yung backflooding na nanggagaling pa ng Nueva Ecija na pangkasalukuyan po nating nararamdaman ang pagdating dito sa ating lalawigan.
25: Yun. So, Ubando po, kamusta po ngayon na Colonel?
26: Ang Ubando naman po kasi ay naapektuhan po ito ng lubos ng high tide.
25: Yun.
26: So, sa nitong katanghalian lang po, sila ay nagkaroon ng pagtaas din ng tubig. Bandang alas 12:30 po ito nung high tide po na may taas naman po ng 2.8 feet. Mm. So, sa ngayon po, ito po ay nagsubside na rin naman. Kaya yung mga daan naman po nila ay maayos na rin. Maliban na lang po talaga dun sa mga latian na barangay nila.
25: Ayun, oho. Dito ang Bulacan ay under state of calamity, tama po, Colonel?
26: Tama po kayo dyan. Sa kagustuhan na rin po ng ating PDR chairman, Governor Daniel Fernando, na higit tayong makatulong sa ating mga kalalawigan na naapektuhan ng mga sunod-sunod na pagulan. Nagkaroon po na tayo ng declaration nitong August 17 ng State of Calamity.
25: Ayun. And dahil po dyan, masasabi pong sapat pa rin yung pong mga tulong na ating ibibigay sa ating mga kalalawigan dyan sa Bulacan, na Colonel.
26: So patuloy po na pinagandaan po ng ating pamahalaan lalawigan ang gagawing pagtulong dun sa ating mga kalalawigan dito. Through our quick response fund, tayo po ay patuloy na gagamitin ito para sa tama at pagtulong ng ating mga kalalawigan.
25: May pangangailangan po ba na sabi nga augmentation from the national government, Colonel?
26: Ano po alin yun, sir? Medyo garbo lang po.
25: May pangangailangan po ba na sabi nga augmentation na mga tulong from the national government, Colonel?
26: Alin po yung sa national government, sir? Medyo nagagarbo lang po.
25: Apo, ulitin ko po. May pangangailangan po ba na sabi nga karagdagan tulong po from the national government ang lalawigan ng Bulacan, Colonel?
26: Ang atin naman pong Provincial Social Welfare at Development Office ay patuloy po na nagsasubmit ng ating report kung na ipamigay na po yung lahat ng tulong, at sinasabi rin po natin yung naapektuhan, pero patuloy pa rin po tayo nakikipag-coordinate sa ating DSWD para kung sakaling kakapusin na po ang ating goods na naipaunang naibigay nila, tayo rin po ay maka-request ulit.
25: Mm-mm. Sa ngayon po ay ongoing pa rin yung online classes. Ibig sabihin, suspendido pa rin po yung mga face-to-face classes, sa Colonel?
26: Tungkol naman po sa mga classes, kadalasan po ito, ang ating mga local government po dito ay nagsasagawa na lang po ng alternative mode of learning.
25: Mm-hmm.
26: Para dahil medyo matagal-tagal na rin po na walang pasok, nag-shift po sila para hindi naman po tuluyang walang matutunan o tuluyang magliban sa kanilang mga klase.
25: Ayun. So, until mag-subside yung pagbaha po dyan, o tuloy-tuloy pa rin yung pag-aaral through alternative modes of learning. Tama po, Colonel?
26: Tama po, sir.
25: Ayun. And finally, Colonel, nasa inyo po pagkakataon dahil yung ating mga kababayan sa nabanggit ating mga lugar, yung Hagone, Pombong, na talaga sabi nga saluhan ng tubig, catch basin sa tuwing malakas ang buhos ng ulan at may mga bagyo, ano po? Nasa inyo po pagkakataon para kausapin yung ating mga kalalawigan sa Bulacan na apektado po ng pagbaha. Nasa inyo po pagkakataon, Colonel.
26: Opo. Sa ating mga kalalawigan dito sa Bulacan, tayo po ay talagang nakikiusap at inuulit po natin ang patuloy na pagpapaalala ng ating PDR and si Chairman Governor Daniel Fernando na unang-una na po ay yung mga bata ay huwag pong magsipaglaro sa mga kailugan natin ngayon at sa mga waterway. Marami po tayong insidente na mga nalunod na at sana ito huwag na madagdagan. Sana yung ating mga magulang ay siguraduhin na ang kanilang mga anak ay nasa tamang kalugaran at hindi lang nasa mga nagsisipaglaro o maliligo sa mga kailugan. Gayun din po ang ating sa mga nababaha. Siguraduhin po na patay po ang kanilang mga circuit breaker ng kanilang kuryente dahil nagkaroon na rin po tayo ng mga ilan insidente naman ng electrocution. Ito po ay paulit-ulit na po natin pinaalala, pero sana matuto na po yung ating iba pang kalalawigan na huwag na madagdagan pa ang ating insidente na sa bagay na to at yun din sa mga hindi maiwasan na lumusong sa baha. Sana po sila ay magsuot ng mga proteksyon dahil meron na rin po tayong mga insident ng leptospirosis na naitala dito sa lalawigan at para masigurado po ang kanilang kaligtasan, kung hindi naman kinakailangan na lumusong sa baha, ay sa loob na lang muna ng bahay para wag na po ma-expose ang kanilang sarili na magkaroon pa ng ganitong kasakit.
25: Yan. With that, Colonel, kami nagpapasalamat po sa inyong pagtanggap sa aming tawag, pagbibigay po ng ulat sa ating mga kababayan at sa ating mga kalalawigan. Salamat po. Magandang hapon. Ingat po kayo, Colonel.
26: Maraming salamat po, Sir Jayman, at mag-ingat din po tayo lagi.
25: Salamat po. Colonel Manuel Lucban Jr., ang Local Disaster Risk Reduction Management Officer ng lalawigan po ng Bulacan.
0: Mark in, mark out.
1: Radyo Pilipinas, report.
25: Sa balsada naman natin mga Romero Peque, mga balita. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nanawagan sa mga Pilipino, sama-samang ipagtanggol ang soberanya ng Pilipinas. Yan ang tinutukan ni Raquel Bayan. Raquel!
2: Nagbigay pugay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga bayaning Pilipino, kabilang na ang mga hindi man kilala, ngunit nagsasakripisyo anya para sa pagpapatatag at pagpapaunlad ng Pilipinas. Sa pagdiriwang ng National Heroes Day, nanawagan ng Pangulo sa publiko na isabuhay ang diwa ng kabayanihan sa pamamagitan ng paglilingkod sa bansa at pagtatanggol sa soberanya ng Pilipinas. Anya, pagkakataon ng selebrasyon ngayong araw upang kilalanin din ang mga ordinaryong Pilipino patuloy na nagsasakripisyo para sa kanilang pamilya at komunidad. Partikular na binanggit ni Pangulo Marcos ang kasalukuyang hamon na kinaharap ng bansa, lalo lang pangailangang protektahan ang pambansang interes, itaguyod ang rule of law at tiyakin ang seguridad ng mga yamang mahalaga sa mga komunidad ng bansa. Ayon sa Pangulo, 10 taon na ang lumipas mula nang ilabas ang 2016 Arbitral Award na kumikilala sa maritime entitlement ng Pilipinas sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea. Pananagutan anya ng lahat ng mga Pilipino ang pagtatanggol sa teritoryo ng bansa.
4: Ang ating mga mangingisda na nasa unahan ng pagproprotekta sa ating mga karapatan, kabuhayan at pambansang interes sa West Philippine Sea. It calls on each of us to understand our history, to know our rights, and to take part in protecting the national interest. Ganito natin binibigyan ng muka ang kabayanihan sa ating panahon. Sa pagkikilala sa ating bayan, sa pagtataguyod sa mga karapatan nito, at sa paggawa ng ating responsibilidad upang manatiling matatag, malaya, at nagkakaisa ang Pilipinas.
2: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
25: Samantala, Office of the President may karapatan sa pagkakaroon ng Confidential Intelligence Fund bilang ang Pangulo ay Commander-in-Chief. ayon sa isang mambabatas. Detalye mula kay Melanie Valdos Reyes lang.
3: Ipinagtanggol ni House Committee on Human Rights at Manila Representative Benny Abante ang panukalang confidential at intelligence funds ng tanggapan ng Pangulo para sa 2027 national budget. Binigyan din ni Abante na may lehitimong pangangailangan dito si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang Commander-in-Chief ng bansa. Dagdag ni Abante na bukod sa pagiging pinuno ng AFP, nahaharap din ang Pangulo sa iba't ibang banta sa seguridad. Inihain ng Office of the President ang panukalang 4.5 billion pesos na CIF para sa 2027, pareho sa pondo nito noong 2026 na binubuo ng 2.25 billion pesos na confidential funds at 2.3 billion pesos na intelligence fund. Gayunpaman, binigyan diin ni Abante at Deputy Speaker Paulo Ortega V na dapat pa rin busisiin ng Kongreso ang pondo upang matiyak na tama ang paggamit, transparent ang proseso at sumusunod sa mga patakaran ng liquidation at auditing. Narito ang pahayag ni Manila Representative Benny Abante at Deputy Speaker Paulo Ortega.
5: The President is also the Commander-in-Chief of the Armed Forces. Therefore, he has all the right to have a confidential fund. Ang kinakailangan po natin malaman lamang, paano gagamitin yan, no? Paano gagamitin yan? Saan gagamitin yan? Palagay ko naman, alam na po natin, no? Bilang Commander-in-Chief ng Armed Forces, bilang siya rin po ang subject ng mga threat, especially ng Vice President. Aba, kinakailangan po naman na meron po talagang confidential fund ng ating Pangulo. Oo.
6: And to add lang po, no, importante, kung meron pa man nailaan o naibigay na pondo, dapat tama po yung paggamit, tama yung pinuntahan, at tama po yung proseso na sinusunod. To add lang to Kong Benny's point.
3: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
23: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
25: Samantala, oy, mga ginang ng tahanan, mga hong kananay. Yun daw pong presyo ng LPG, liquefied petroleum gas, posibleng tumaas sa susunod na linggo ayon no sa pinakahuling trading. Detalye mula kay AJ Ignacio. AJ!
7: Ako po, Tito Gilbert, tama ka dyan, ano? Dahil posibleng tumaas sa susunod na linggo ang liquefied petroleum gas o LPG. Sa pinakauling ang trading, ano, Tito J. Mark, posibleng sumipa ng 2 piso hanggang 3 piso ang kada kilo ng liquefied petroleum gas. Ito'y batay din sa pag-silip ni Regasco at LPG Marketers Association.

0: sasalubong sa inyo, ha. Sasalubong naman sa inyo sa unang araw po ng Setyembre ay rollback. Pero katiting lang ho itong rollback na ito sapagkat 3 piso at 80 sentimos po ang rollback sa kada litro po ng diesel at kerosene. Habang nasa 30 sentimos po ang rollback sa presyo naman po ng gasolina. Parang kampana ho yan. Kapag ka bababa, katiting, katiting, katiting. Pero pag dadagdagan, dagdagan, dagdagan, dagdagan. Eh, ganyan mo talaga ang buhay. Ang buhay, ang presyo ng gasolina ay parang kampana. Malalaman mo sa tunog kung masaya o hindi. Samantala, eto. May update naman nun tayo mula sa Office of Civil Defense sapagkat ang bilang po ng mga napaulit na nasasawi dahil po sa pinagsamang epekto ng mga nagdaang bagyo at habagat, mabot na po sa 33. Nadagdagan po ng isa mula sa 32. Detalye niya mula kay Diane Lear. Diane!
1: Yes, RJ Mark, nadagdagan pa ang bilang ng mga napaulat na nasawi dahil sa epekto ng habagat at mga nagdaang bagyo nga Luis, Maymay at Neneng. Sa pulong balitaan sa Camp Aguinaldo, iniulat ng Office of Civil Defense o OCD, Director Gregorio Tomas na umabot na sa 33 ang bilang ng mga napaulat na nasawi. Ayon kay Tomas, ang bilang na ito ay nadagdag nga sa tala dahil dun sa isang individual na naitalang nalunod sa Caloocan City. Habang may 14 pa na napaulat na nasawi na sa ngayon ay bineberipika ng OCD. Nasa 19 naman ang naitalang nasugatan at 3 ang nawawala. Sa pulong balitaan din ngayong hapon, sinabi ng OCD na merong ding 4 pa na nawawala dito nga sa nasirang Agana Bridge sa Tarlac City. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Director Gregorio Tomas.
2: So 32 pa rin po?
3: 33 po, ma'am. 33, 19 injured, 3 are missing. And of course, yung affected families po ay 2.5 million persons are 8.8 million po. The regions are still the same, 1, 2, 3, 5, 6, 9, Calabarzon, Car, NCR, and Nimaropa.
1: Sa ngayon, J-Mark, umabot na rin sa 1.78 billion pesos ang halaga ng tulong na naipamahagi ng pamahalaan sa mga naapektuhang pamilya at mga individual. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Samantala, yun daw pong connectivity services sa habagat hit areas na naibalik ang operasyon, halos kumpleto na po. Kumbagay 99.9% isang bulati na lamang po hindi pumipirma, mga kababayan. Ayon po yan sa DICT. Detalye mo, Kuyang Ray Ferrer. Kuyang Ray!
5: Halos ganap na naibalik ang internet at mobile services sa mga lugar na naapektuhan ng habagat ayon sa Department of Information and Communication Technology at National Telecommunication Commission bago magtanghali kanina umabot na sa mahigit 99% ang network restoration ng mga telecommunications company. Sa wireless services, nasa 99.23% ang Dito, 99.4% ang Smart at 99.97% ang Globe. Samantala sa wired services, nasa 99.71% ang Converge, 99.8% ang PLDT at 99.5% ang Inov. Patuloy pa rin ang restoration efforts sa ilang lugar na may problema sa connectivity. Patuloy rin ang koordinasyon ng DICT at NTC sa mga telco at local government units para agara maibalik ang mga natitirang serbisyo. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Yun daw po mga evacuees sa lungsod po ng Taguig. Bumaba na po sa 500 ayon po sa pamahalaang lungsod. May detalye dyan si Luisa Irispe. Luisa!
6: Nagsiuwi na sa kani-kanilang mga tahanan ng mga lumikas nitong Sabado at Linggo sa Parañaque City dahil sa malakas na ulang dulot ng habagat. Batay sa datos ng Parañaque City Government, kaninang alas 11 ng umaga, nasa 500 individual na lang nasa evacuation centers. Dalawa na lang rin ang aktibong evacuation center at ito ay ang Phase 3.

at Phase 1 James ng Barangay BF Hopes. Pinanatili namang bukas ang evacuation center sa Barangay Mulwok para tumanggap ng mga posibleng lilikas. Matatandaan na noong Sabado umabot sa 14 ang binuksang evacuation centers at naitala ang 1,106 na lumikas dahil sa halos walang tigil na buhos ng malakas na ulan.

Days. To be exact, bago po ang Christmas. With that, salamat po sa inyong pagtugay guys sa buong buwan ng Agosto. Bukas, sisimula natin ng bare months. Siyempre, hatid pa rin po ang mga pinakamainit na mga balita talakayan na handog namin sa inyo. Hindi pa rin sa mark in, mark out sa mga balita. Alright, salamat Engineer Oli Lopez, ang ating co-pilot. Engineer Joy Timi.

0: hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
6: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala nang atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
7: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
6: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakikibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
8: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
9: At nagbabalik po ang Para Games Hour dito sa Sports Radio 918. At this point, makakasama na po natin our para powerlifter na si Jeffrey Jaramillo. Hi Jeff, welcome to the program.
10: Thank you po.
9: Yes. Yes, Sir Jeff, of course, congratulations, pasok ka na sa paparating po na Asian Para Games. Gaano ka ka-excited at kasaya para po dito?
10: Unang-una po, nagpapasalamat ako kasi nakapasok na ako dito sa ASEAN. First time na magkukumpiti sa ASEAN Games. So, nakakakaba na gusto ko i-enjoy. Ayoko munang isipin yung laban, i-enjoy ko muna.
9: Yes, excited and syempre enjoy, no? Pero ano bang ginagawa mo nung mismong nalaman mo itong good news na to? Of course, ikaw ay nakapasok para sa men's up to 97 kilogram category. Paanong naparating sa'yo itong good news na to, sir?
10: Yes, actually, umaga-umaga yun yung nalaman namin sa group chat namin na in-announce yung mga pumasok, yung mga nag-qualify. So, yung nakita kong isa ako doon, ang saya, parang cloud nine ang feeling. Tapos at the same time after noon, parang kinabahan na ako. Ano ba yung preparation na dapat kong gawin? Ano ba yung dapat ko ibigay? Yung mga ganun yung pumasok sa akin. Pero ang nangibabaw naman kailangan nating paghandaan talaga yan dahil hindi siya biro na mapasama doon sa nag-qualify.
9: Yes, of course, yung nasabi mo nga, no, ito ay susi din dito.

0: So yung naging silver medal mo from the past ASEAN Para Games, no? So dun pa lamang talaga nagbigay na yun ng ticket na yun, no? Pero speaking of the ASEAN Para Games, paano nakatulong sa iyo, or sabihin natin paano makakatulong sa iyo yung silver medal na yun from the APG?
1: Para sa akin kasi every competition is a new competition. Kumbaga hindi na siya magma-matter kung ano yung nakuha mo or hindi nakuha nung last competition. Ang importante talaga ibibigay yung best mo sa darating na itong laro na darating. So, kailangan talaga mentally prepared, tapos yung preparation talaga nandun. So, kailangan talaga ibigay yung best.
0: Yes. Jeffrey, of course, 143 kilograms yung sabihin natin best lift mo. Pero for this Asian Para Games, meron ka bang inihahanda na new PB, or kamusta ka sa training ngayon?
1: Sa ngayon, okay yung training namin. Smooth. Wala namang masyadong mga challenges. Though, siguro, yung weather, yun lang yung medyo nagiging hindrance. Pero, nakaka-believe yung mga coach namin kasi tuloy-tuloy pa rin kami. Andun kasi yung focus namin na kailangan matarget namin yung target na gusto namin matarget. Pero in terms of yung ibibit yung 143, gusto ko talaga siyang malampasan. Wala pang specific na target, pero every training binibigay namin yung best namin. Binibigay ko yung best ko. Ang importante talaga nag-improve eh.
0: Ano yung tingin mo na pinaka magiging malaking hamon sa iyo, no, pagdating dito sa men's up to 97 kilogram category? Nakita mo ba kung sino pa yung iba pang mga pasok doon sa division na to?
1: Yes, nakita ko na, nag-search na rin ako sa kanila. Ang siguro pinakamalaking challenge, I mean this challenge kasi experience wise mas talagang lamang sila eh. Kung makikita mo yung track record nila, talagang decades na silang nagko-compete, talagang ilang beses na silang nag-Asian Games, sa world. Kumbaga, competitive talaga itong mga kalaban ko, kaya hindi sila ina-underestimate. Ang masasabi ko lang talaga, ibibigay natin yung dapat ibigay na laban lang talaga.
0: Yes, itong Asian Para Games, gano'ng kalaking bagay sa iyo to, Jeffrey? Kung pag-uusapan natin, ito na best of the best in Asia, di ba? So, ano yung gusto mong mapatunayan para sa sarili mo? Ano yung gusto mong mapatunayan para sa Pilipinas kapag nag-compete ka dito?
1: Oo, totoo yan. Talagang best of the best yung mga kalaban ko dito sa Asia. Kasi actually, yung mga nag-Olympians, mga para-Olympians, nandito sa Asia. So, ang gusto ko talagang makaharap talaga sila kung paano sila lumaban sa isang competition. Yun talaga yung gusto ko makita. Kung ano yung preparation nila. Malaking bagay sa akin na makaharap ko sila dito sa Asia. Kasi ang feeling ko marami akong matututunan talaga dito sa ano na to. Hindi ko masasabing matatalo ko sila kasi talaga ang lalakas talaga nila. Pero ang masasabi ko lang, lalaban pa rin tayo.
0: Yes, nakita ko tong ibang yun sa standings, no. I believe ang pinaka merong mataas dito yung from Georgia. Nakaharap mo ba na to before si Katab Muhammad Ahmad?
1: Yes, nakalaban. Nakaharap ko na siya pero hindi kami kasi sa isang group nakalaban. Nakaharap ko siya during sa World sa Egypt. Yun yung first competition ko outside talaga ng ASEAN. Last October yon. Talagang nakita ko sila pero yung laban kasi nila hindi kami same group eh. Andito lang tayo sa group A kasi sila. Pero ang gusto ko talaga ngayon makakasama ko na sila sa isang group. Titignan natin kung ano yung pwede nating makita at matutunan.
0: Yes, pero para sa'yo, mas dagdag motivation yun, yung makasama ka sa grupo, yung mga malalakas agad, wala nang A at B, talagang isang isang group na kayo.
1: Oo, talagang yun yung talagang inaabang ako talaga eh.
0: Yes. Jeffrey, of course, gusto natin ding pag-usapan din kung kailan nagsimula itong disability mo, no? So, ayon sa'yo, meron kang spinal cord injury. Ano ba to? Paano ba itong nagsimula and kamusta ka growing up with this disability?
1: Actually, yung disability ko, congenital disease siya, hemangioma. Tapos, nag-manifest lang siya nung 19 years old ako. So, that time, college student na ako nun eh. So, kumbaga, alam ko na yung gusto kong gawin after ng ganito, ganyan. Kumbaga, may plans na. Tapos, yung dumating yung disability ko, parang na-deplete lahat nung plans, yung confidence, lahat talaga parang nawala. Kaya ang laki ng tulong ng sports na to kasi parang nabuboost talaga yung parang bumabalik talaga yung mga bagay na alam mo yung hindi mo na maibabalik pero may bagong opportunity na nakalaan para sa iyo, parang ganun.
0: Wala kang ibang sport na nasubukan? Ito lang talagang para powerlifting. Kailan mo na discover na meron ka palang power sa powerlifting?
1: Actually, hindi talaga intentional na mapasama ko. Wala kasi akong plan talaga na maging atleta dati. Tapos mayroon kasi ako isang friend na tinulungan lang sana. Siya talaga yung nire-recruit nila maging atleta. Tapos, sinamahan ko lang siya sa gym, mag-try out. Tapos, pinag-try out nila ako. Na-enjoy ko siya. Tapos, yung kasama kong i-recruit sana nila, hindi na nagtuloy. So, ako yung nagtuloy-tuloy mag-training. Hanggang sa yun, eto na, mating na yung ganitong opportunity.
0: So, eto na, 5 years na siya ngayon sa ating national team. Ganun kabilis, yes. No, yung panahon. Kung babalikan mo yun, meron ka ba naging regret na sinamahan mo yung friend mo? Tapos...
1: Actually, wala. Oo. Lahat nakakaano. Kumbaga, parang dumating yung bagay na parang nag-open yung door sa'yo na hindi mo na-expect na ang dami palang opportunity. Nakaka-overwhelm yung ganung pakiramdam na parang andito pala yung dapat mong subukan, dapat mong itry na hindi man lang sumagi sa isip ko dati. So surprising talaga tapos nakakaano. Tapos enjoy siya. Talagang walang regret.
0: Yes, no regret, no. Again, aside from being an athlete, ikaw din ay isang bank employee sa JP Morgan. So, anong mas nauna, Kuya Jeffrey, yung pagiging trabaho mo sa bangko or itong pagiging national athlete?
1: Actually, mas nauna yung sa pagiging employee sa bangko. Pero hindi pa ako sa JP Morgan that time. Sa HSBC ako noon. Pero kasi nagkaroon ng pandemic . So, na-stop ako dun sa pag-sports. Tapos, sa training ko. Tapos, yung pumasok ako sa JP Morgan at nag-start ako bilang atleta ulit. Halos nagsabay siya. Halos parehong taon nag-umpisa.
0: Anong specific na ginagawa nyo sa bank?
1: Ang ginagawa namin ay sa reconciliations. Babatiin ko yung mga ka-workmate ko. And sa CIB Nostotri, hello sa inyo. Kami part yung kami yung nagre-reconcile, nag-investigate ng mga entries. Kailangan namin i-resolve yung mga outstanding ganyan. Tapos kailangan namin i-assign yung mga assigned breaks sa iba-ibang LOBs, line of business.
0: Ayun. So, syempre ngayon, qualified ka na for the Asian Para Games. Ibang preparation for sure, mas seryosong training. So, paano mong babalansihin or binabalansi ngayon yung paghahanda for this at the same time, meron ka pang isang job?
1: Actually, hindi naman siya naiiba sa dati kong ginagawa. Wala naman kasi kaming parang special training na masasabi. Tuloy-tuloy lang talaga. Kung ano yung ginagawa namin dati, preparation, ganun pa rin, walang masyadong nagbago. Though, syempre, kumbaga, ang kakaibahan lang, eto talaga, dun mo na malalaman kung yung worth, yung bunga ng mga ginagawa, mong trainings, dun na namin ilalabas lahat yun.
0: Meron na bang part dun sa 5 years mo sa national team natin na parang na-burnout ka, napagod, na-drain? And paano yung ginawa niyo po, no?
1: Oo, meron na. May time na halos, parang binigdian ko ngayon sarili ko ng parang ultimatum eh. Lalo na nung bago mag, Thailand na ASEAN. Sabi ko, pag if ever na wala akong makuha ng medal, baka hindi talaga ito yung para sa akin. Pero yung nagkaroon ako ng recognition, parang

Yes, so pag tuloy-tuloy lang, no. Again, ito first qualification mo para sa Asian Para Games, no. So, ano yung tingin mong dapat mong balansihin or idagdag pa, no, kumpara doon sa naging training mo last season?

0: ABS-CBN TV Plus at channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Oh, ayun na! Ayun na ang paborito nating bar!
2: Oh, oh, oh! Eto ka na nga! Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. So, tumaas na siguro ang kuryente nila. Naku,

0: makasama ngayon pa lang po talaga. At medyo excited na may halong kaba.
1: Talagang ano, nararamdaman nga natin yung kaba, no? But of course, 2023, nagsimula kang sumali sa ating Philippine Para Powerlifting Team. And after 3 years, ito yung isa talaga sa malaking stage, no, na pinaghahandaan ng bawat para atleta. Ikaw ba, gano mo pinaghahandaan itong paparating na Asian Para Games campaign?
0: Sobrang pinaghahandaan naman po, yun. Focus sa training, yun. Training na training po.
1: Anong ibig sabihin sa iyo na to, itong pagkakataon na to na makarating sa Asian Para Games, makabuhat dun sa Asian Para Games stage?
0: Ayun, parang maswerte na napasama po, napili para dali ng ano, sa, para yun, para isa sa napili para makipag-compete.
1: Yes. Surpresa ba to para sa'yo, CJ, na makarating? Isa bang surpresa sa'yo itong makapasok sa Asian Para Games? In-expect mo ba na makakaabot ka doon sa rankings, no, na kinakailangan mula sa men's up to 88 kilogram?
0: Na-surprise po ako. Sobrang nagulat po nung sinabi sa akin nila, coach, na kasama nga po. Ganun. Kaya sobrang natuwa na na-excite.
1: Yes, nakita ko yung mga makakaharap mo dito. Dalawa from Egypt, isa from China, isa from Algeria. Or sabihin natin isang Chinese, isang Iran from UAE, taga-Iraq, taga-Kazakhstan, Uzbekistan, at Japan. Talagang ano, no? Halo-halo na ng nation, no? Saan ka mas na-excite or kinakabahan?
0: Yung sa ano po? Sa Egypt, kasi talagang malakas sila. Tapos yun, yung isa, yung Uzbekistan, yun. Pero, ano, gagawin ko lang po lahat ng aking makakaya.
1: Yes, for sure. Again, itong si CJ, hindi ka talaga yung, ano, sabihin natin, pinanganak with disability, di ba? Ang naging disability mo, gawa ng isang vehicular accident. Kwento mo nga sa amin, ilang taon ka ba nun?
0: 17 years old po ako noon, ma'am. Taong 2010, yun. Nag-drive po ng motor. Na-accidente po ako, nabangga po ako sa isang tricycle. So, yun, dahilan po para putulin ng aking kaliwang paa.
1: Yes, 17 years old, no? Nangyari yung aksidente na yun. Kamusta ka noon? Kamusta yung... Paano mo niyakap, no, itong hamon na to sa buhay mo?
0: Yun. Medyo matagal din yung recovery, medyo pang ano ba yun?
1: Yes.
0: Pag recovery ko po nun, medyo inabot din ng ilang taon, tapos hanggang sa nilakasan ko po yung loob ko na dapat lumabas ako or ganyan, makisalamuha ulit sa tao. Ayun, hanggang sa nalagpasan ko po. Ayun, nakapag-aral po ako sa NVRC, then doon ko po nalaman yung about sa sports.
1: Yes. Nakita ko, bago ka maging isang para powerlifter, ay nag-try ka rin doon sa athletics, long jump at high jump. Yun talagang sinasalihan mo. Ano yun, nung regular sport yun, ng high jump at long jump?
0: Hindi po, ano po. Sa para na din po.
1: Okay, sa para na rin.
0: Opo.
1: Bakit ka nag...
0: Pero di po ako pinalad na makuha nung time na yon.
1: Bakit mo naman naisip na ano na para powerlifting ang para sa iyo?
0: Tinesting ko naman po para sa ko parang mas challenging kasi tas hindi naman po ako nung time na yon na kasi no, sa long jump and high jump, hindi po ako nakuha. Then nag-try po ako ng para powerlifting. Tapos na-invite po ako ng isang kaibigan ko. Yun, na-influensya niya ako. Then, tinuloy-tuloy ko po. Tapos yun, hanggang sa nakuha na nga po ako, nakapasok po ako.
1: Gano kasarap yung pagiging miyembro ng ating national team?
0: Sobrang sarap po. Yun. Kasi, kahit papaano, iba na po yung bagay yung dala mo yung bansang Pilipinas pag kayo lumalaban. Kaya, Napakasarap na masaya.

0: Actually, may minsan yung ganyan, yung parang kahit mahirap sa ano, training, ganyan. Halo eh.
1: Yes, mahirap na masaya, no? CJ, kailan yung time na first time kang nag-compete internationally as a national athlete?
0: Nung 2023 po sa Cambodia.
1: ASEAN Para Games sa Cambodia yon.
0: Iyan po. Opo.
1: Kamusta? Kwento mo naman sa amin, kamusta yung, syempre, experience mo bilang first time na nag-compete abroad?
0: Opo. Ayun. Nung during ng competition, kabado na parang talaga as in parang nininervyos ka, tapos ganyan, makikita mo yung parang medyo talagang malalakas yung kalaban mo. Ako medyo payat pa po talaga. Medyo malayo pa po yung gap ng buhat namin. Hanggang sa after noon, tinry ko pong mag-train na mag-train hanggang sa sabi ko, darating din yung time na maabutan ko din naman sila.
1: Nung time na yon, men's up to 88 kilogram ka na or lighter weight?
0: 88 pa rin po.
1: 88 talaga, no? So again, so ito pa lang nangyari naman sa ASEAN Para Games sa Thailand, pangalawang ASEAN Para Games mo na yon. So ano yung naging placing mo doon, CJ?
0: Pang-fourth.
1: Wow.
0: Hindi po ako naka-medal noong time na yun.
1: Pang-apat, no? Yun, parang yun yung mas nakakahinayang, no? Yung parang isang hakbang na lang sana, no? Pero, syempre, doon sa naging experience mo from the ASEAN Para Games sa Thailand, ano yung bibit-bitin mong magandang lesson, lalo na ngayon na first Asian Para Games mo naman ang nag-aabang ngayon?
0: Ayun, yung naging lesson po noon, ano, yun, focus, then, huwag na masyado kabahan para maganda yung maging buhat, maganda yung maging performance, yun.
1: Ano bang best lift mo, CJ?
0: Bali, 135 kilos po.
1: So, 135 kilos. Meron ka bang parang pinupunterya na ma-reach mo? May target ka ba pagdating dun sa Asian Para Games?
0: Meron naman po, kahit pa paano, kahit 150 kilos po.
1: Wow, so malaking ano yun, ha? Malaking pag-angat yun, di ba? Kumpara din sa ano mo, no? Pero paano ba ang training routine ni CJ? Paanong ginagawa? Everyday ba ang training ng ating National Para Powerlifting Team?
0: Alternate po. Martes, Webes, tsaka Sabado po ng morning.
1: So morning lang yung training, no? Kahit umuulan, may mga training pa din.
0: Opo. Kahit may ulan po, tuloy lang po sa training. Kasi hindi po pwedeng malagpasan ng isa yung training kasi masisira po yung program eh. Kaya kailangan po talagang gawin.
1: Yes. Kapag ganitong, syempre, may pinaghahandaan, stricto din ba sa diet? Ano lang yung dapat nyong kainin?
0: Yung saktong kain lang po na para hindi ka lang bumigat. Tapos yun, saktong kain.
1: Ayun, sakto lang, no? Sino ba ang ano, since National Heroes Day ngayon, sino ba ang ano mo, ang sabihin natin eh, yung bayani, no? Na talagang idol mo, kung meron ka talagang siya talaga, yung iniidolo mo.
0: Sa bayani po, si ano po?
1: Yes.
0: Si Nera Luna.
1: Ha? General Luna.
0: Ayun.
1: Pero sino bayani ng buhay mo naman, CJ?
0: Yung mga anak ko po. Ayun po.
1: Ayun, mga anak mo. Paano ka nai-inspire ng mga anak mo? Ilan na ba yung anak mo, CJ?
0: Tatlo po. Tapos may isa po akong baby ngayon. 2 weeks old. 2 weeks pa lang po.
1: Wow, so very inspired, no, sa mga anak, no, and syempre sa partner din, no. Bakit mo ginagawa itong pagiging ano, mahusay na para powerlifter ng bansa? Sila din ba yung nagpo-push sa iyo para galingan pa?
0: Opo. Isa po sila sa inspirasyon ko talaga na paghusayan, ayun, pagiging lalo yung lahat ng aking mga ginagawa. Hindi lang po sa powerlifting, basta pati po sa mga desisyon sa buhay yun. Isa
1: Yes.
0: po sila sa mga yun.
1: Talagang ano, sila talaga nabibigay sa'yo ng matinding inspiration. But of course, kanina nga na-mention mo na hindi na dapat kabahan, no? Paano mo inihahanda yung sarili mo? How are you preparing mentally pagdating dun sa competition. Kasi syempre, pag kinabahan ka, parang ano na yun eh, apektado na yung magiging buhat mo, di ba? Paano mo inihahanda yung sarili mo?
0: Ayun, okay nang sa mga maraming tao, yung ang madaming nanonood sa'yo, doon po kasi ako madalas kabahan pag galing. Pagka yung nasisira yung focus ko, pagka yung masyadong madami na yung nanonood. Then yun po yung pinag-aaralan ko ngayon para parang focus lang na pagpunta ko sa gitna, ayun, buhat. Parang iniisip ko lang na parang wala lang buhat, then hanggang sa makuha.
1: Yes, wag mo na lang isipin na maraming nanonood, no? Pero syempre, sa paparating na Asian Para Games, ano yung magiging target mo? Ano yung gusto mong patunayan dito para sa sarili mo, para sa bansa?
0: Ayun. Target ko kung, ayun nga po, makabuhat ng weight na tina-target ko. Tapos, so kung patunayan na kaya ko rin. Kaya ko rin kahit kaya ko maka sungkit ng medalya kahit po paano po.
1: Yes, talagang makakaya mo yan. Again, sa lahat ng mga pinagdaanan mo mula dun sa aksidente na nangyari sa'yo nung 17 years old ka hanggang sa mga oras na to, ano yung pinakamasasabi mong pinakamahirap at fulfilling na kinaya mo?
0: Ayun, yung depression sa pagkaputol ng paa, yun po ang isa sa pinakamahirap na pinagdaanan ko noon. Tapos yung muling makabalik sa pagtatrabaho ko, yun.
1: Yes, no? Itong si Kuya CJ ay isang cellphone technician din, no? So kung kayo may mga ipapagawang cellphone, maaari po kayong makipag-ugnayan kay Kuya CJ, no? Again, Kuya CJ, ang iyong parting message, sino-sino ba yung mga tao, mga grupo na gusto mong pasalamatan?
0: Siyempre, gusto kong pasalamatan sila Coach Rico and Coach Alan, Coach Adeline. Talagang lubos na nagpapasalamat sa kanila at saka sa tiyaga ng pagbibigay ng program at pagtitrain. Tapos yun, yung magulang ko, mga tiyahin ko, saka asawa ko, tapos yung mga anak ko po.
1: Yes, kung mapapanood to syempre ng mga anak mo, ano yung gusto mong mensahe na ibigay sa kanila?
0: Mensahe ko po sa kanila na pag-igyan nila ang pag-aaral at sana'y may mapusuan din silang sports na salihan nila. Ayun, nandito lang naman ako para gabayan sila at supportahan sa magiging desisyon nila.
1: Yes, there you have it, Carlo Jan Nuida ng ating Philippine Para Powerlifting Team. Mabuhay ka CJ at syempre galingan mo sa paparating na Asian Para Games.
0: Maraming salamat po, Ma'am Ayang.
1: There you have it. Ayan, nakasama po natin ang isa sa ating Asian Para Games bound para powerlifter na si Carlo Jan Nuida. Siya po ay lalaban, bubuhat mula sa men's up to 88 kilogram division. So, pasok na sila. Again, yung iba pa po nating na-mention na pasok na rin si Ma'am Aishel Guion, Miss Mary Doll Pamatian, pasok na rin si Jules Empizo, and of course, kanina si Kuya Jeffrey Jaramillo. So, again, thank you so much. Congratulations din sa ating Philippine Para Powerlifting Team kasi ang dami ng ating qualifiers sa paparating na Asian Para Games. Thank you din po kay Miss Adeline Ads Dumapong na talagang tinulungan tayo, no, para maging posible itong ating Para Games Hour episode. Hanggang dito na lamang po. Thank you sa ating Master Control, Timothy Tapales, si Sir Winston Del Rosario, si Daniel Cruz, nandyan din po si Suzanne Barameda, si Miss Mika Go, and syempre yung ating Malolos Transmitter. Ako po si Aryan Malyare. Happy National Heroes Day. Mabuhay po kayong lahat.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Pinalakas. Pinalawak.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo. Boom!
2: Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Collab. For league service. Sports Radio. Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radio Magazine 1278. Sports Radio 918. Radio Pilipinas. Radio Publico 738. At Radio Pilipinas World Service. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3. The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
3: Radio Pilipinas.
2: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Flight PR1043, now boarding.
5: Hey, that's us!
6: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
7: Dreaming of love while cruising at high altitude.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
3: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
9: Alamin kung paano na buo, gaano kahalaga, at ano ang benepisyong hatid dito sa mga residente ng rehiyon at mga miyembro ng neurodivergent community. Nagpakitang gilas sa isinagawang fundraising dance competition sa Makati City.
10: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan, walang holiday at tuloy-tuloy ang trabaho ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa agarang pagtugon sa mga kababayan nating apektado ng baha dulot ng walang tigil na pag-ulan.
11: Sa katunayan, nakipagpulong si Pangulong Marcos Jr. sa mga ahensya ng pamahalaan para alamin at agad natugunan ang mga pangangailangan ng mga apektadong residente.
12: Habang may babala naman ang Malacanang hinggil sa umunay nakawan ng mga kable sa isang pumping station sa Tondo, Maynila. Yan ang ulat ni Clazel Pardilla.
13: Matapos ang ilang araw ng malakas na pag-ulan, lubog pa rin sa bahang ilang lugar sa gitnang Luzon. Sa San Fernando, Pampanga, makikita ang hanggang baywang na taas ng tubig. Sa Bocaue, Bulacan, pinasok ng baha ang maraming bahay. Gumagamit na ng bangka ang mga residente para makabiyahe. Ngayong araw, holiday, nakipagpulong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga ahensya ng gobyerno para tugunan ang problema sa baha sa Central Luzon at Metro Manila.
14: Walang holiday-holiday sa Pangulo dahil mamaya po ay magkakaroon ng Central Luzon and Metro Manila Response Meeting kasama ng Pangulo ang pamunuan ng DILG, DPWH, DSWD, DOH, DBM para sa update sa nangyari sa mga apektado ng baha at kung ano pa ang dapat na ipatupad para maiayos ang mga pangangailangan ng ating mga kababayan. Short-term at long-term solutions sa problema ng baha sa Pampanga at Bulacan ay pinag-usapan at inutos na rin ng Pangulo na asikasuhin kaagad.
13: Una riyan, inatasan ni Pangulong Marcos si Cabinet Secretary Benhur Abalos at DPWH Secretary Vince Dizon na personal na alamin ang kalagayan ng mga residente sa Bulacan. Ininspeksyon din ang mga nakalatag na flood control system sa lugar.
14: Minomonitor ng Pangulo ang lagay ng panahon. Sa paglakas muli ng ulan nitong gabi ng Biyernes at Sabado, ang mga miyembro ng gabinete ay muling nag-update sa Pangulo. At inutos ng Pangulo na dapat na lahat ng apektadong lugar at apektadong mga residente siguraduhin hindi magugutom at kompleto pati ang non-food kits.
13: Nagbabala ang Malacanang laban sa mga nagnanakaw ng kable na nagpapagana sa mga pumping station. Nitong Sabado, natigil ang operasyon ng Sunog Apog Facility pumping station sa Tondo, Maynila na ginagamit para mabilis na maitulak ang baha mula sa mababang lugar patungo sa mga drainage.
14: Pero dahil sa mga ninakaw ng mga halagang piyesa ng pumping stations, hindi sila gagana. Gagastos tayo ulit para sa mga replacement na ito. Paano kung walang makuha agad na replacement? Hindi agad maiaayos sa mga ito na magdudulot na naman ng mabagal na paghupa ng baha.
13: Gumagana na uli ang Sunog-Apog Pumping Station Linggo ng madaling araw matapos bisitahin ni Dizon at palitan ang mga ninakaw na high voltage cable pero giit ng Malacanang.
14: At sa lahat ng mga gumagawang pananabutahin na ito, kayo po ay hahabulin ng batas. Papanagutin po namin kayo dahil buhay at kabuhayan ang maaaring maapektuhan ng inyong mga makasariling gawain. Ang ginagawa ng Pangulo para sa kontrabaha ay para sa ating lahat. Huwag tayo maging makasarili. Buhay, kalusugan, at ari-arian ang maaapektuhan dahil sa mga pagnanakaw na ito. Huwag ninyong isabotahe ang mga proyekto ng Pangulo. Magtulungan po tayo.
13: Sa ilalim ng Anti-Electric Transmission Lines and Materials Pilferage Law, maaaring pagmultahin ng hanggang 100,000 piso ang mapatutunayang nagnanakaw.

0: Panuepe Lake at dalawang biktima ng landslide sa Subic Freeport Zone. Nasawi rin dahil sa pagguho ng lupa at pagkalunod ang iba pang mga biktima sa Tarlac at Pampanga. Ayon sa Office of Civil Defense, ang Central Luzon ang pinakanaapektuhan ng mga muling naranasan na pag-ulan, partikular ang Pampanga.
1: We will check again with Zambales pa and Pangasinan, itong Western Park, kasi hindi pa po tapos. Based sa pag-asa forecast, uulan pa rin dito sa Western natin hanggang Region 1 no? In the next 2 days. Yung tubig po sa Pampanga, hindi naman nanggagaling po yan sa ibang probinsya.
0: Dito sa Metro Manila, mabilis ang paghupa ng baha ayon sa MMDA. Sasamantalahin naman ang magandang panahon para linisin ang mga daluyan ng tubig.
2: Mas mabilis nga ang pagbaba ngayong second round eh, dahil wala na yung napakaraming basura dahil natanggalan natin doon sa unang episode. So may mga basura pa rin tayong nakukuha ngayon pero hindi na ganun karami gaya nung nangyari sa Redemptorist na nakakuha tayo ng 750 tons in a matter of 2 days. Nililinis na naman natin ang mga waterways para yung mga naiwan ng mga silt ay malilinis natin, including syempre yung mga basura.
0: Samantala, sapat pa ang supply ng Department of Health para sa mga gamot kontra leptospirosis. Ibinibigay nila ito sa mga health center at evacuation centers.
3: Aside from yung mga na-deliver sa central office, meron pa rin tayong ongoing procurement, lalo na ng doxycycline. So, meron tayong computation for that. Kaya more or less, alam namin kung ilan yung dapat gawing available na bilang nitong doxycycline na ito.
0: Mula nang tumama ang Bagyong Luis, hanggang sa nararanasang sama ng panahon, higit 8 milyong individual na ang apektadong populasyon sa 10 rehiyon sa Pilipinas. 1 bilyong piso na halaga ng tulong na ang naipamahagi ng gobyerno. Patrick De Jesus para sa Bayan.
4: Mahigpit na tinututukan ng National Capital Region Police Office ang mga apektadong lugar bunsod ng walang humpay na pag-ulan at baha. Nakaalerto rin ang pulisya at minomonitor ang sitwasyon ng mga evacuation center para sa kaligtasan ng mga evacuee. Yan ang ulat ni Ryan Lesigues.
5: Nakahandang umalalay ang National Capital Region Police Office o NCRPO sa mga kalapit na probinsya na mataas pa rin ang tubig baha. Ito ay matapos na bahagya ng humupa ang baha sa ilang bahagi ng Metro Manila. Ayon kay NCRPO Officer in Charge Regional Director, Police Brigadier General Christopher Abrahano, aabot sa 2,000 pulis ang kanilang ipinakalat sa kasagsagan ng pagbaha dulot ng habagat. Bukod dito, meron pang nasa 1,000 reactionary standby support force na handang i-deploy anumang oras kung kinakailangan. Nananatiling nakalerto ang NCRPO sa kabila ng bahagyang pagtila ng ulan.
6: Naikalat natin sila and unfortunately nga may mga floodings, may mga affected barangays dito sa Metro Manila. Pero most of these localities concentrated dun sa northern police district area. So yung concentration ng mga rescue efforts natin, mga assistance ng police natin sa ating mga kababayan, doon na itutok.
5: Partikular na tinututukan ng NCRPO ang mga lugar na binabaha kagaya ng Malabon, Caloocan, Quezon City at Paranaque. Sa kabila naman ng pagiging abala ng mga tauhan ng NCRPO sa preemptive at rescue operation, tinutukan din ng mga ito ang peace and order situation sa mga apektadong lugar.
6: Yung kapulisan natin pagdating sa response cluster, kasama sila sa law and order. So yun ang primary trabaho ng police. Nagiging force multiplier na lang tayo pag kailangan ng DRR mo ng additional personnel.
5: Tiniyak din ni Abrahano ang kaligtasan ng kanyang mga tauhan na lumulusong sa tubig baha upang makaiwas sa leptospirosis.
6: So nagpro-provide yung ating health service ng prophylactic meds ano, para dun sa tropa natin. And yun nga, no? Nakakalungkot din, meron din tayong 129 na police na affected in various levels, naapektuhan din sila ng baha.
5: Batay sa datos ng PNP, aabot sa 948 na mga evacuation center ang kanilang binabantayan. Nakapaghatid na rin ang PNP ng halos 15,000 goods at iba pang tulong sa ilang apektadong residente. Ryan Lesigues para sa Bayan.
4: Agad na ideneploy ang mga tauhan ng DPWH at ang mga heavy equipment ito para sa pagsasaayos ng mga nasirang infrastruktura.

0: Pampanga at Zambales, gayon din ang mga gumuhong tulay sa Tarlac. Yan ang ulat ni Rod Lagusan.
1: Puspusan ang pagtugon ng Department of Public Works and Highways para maisaayos ang nasirang Agana Bridge sa Tarlac City. Ayon kay Secretary Vince Dizon, nagpakalat na ang kagawaran ng mga tauan at mga gagamiting equipment para rito. Anya, nagsimula na rin magtrabaho mga engineer ng ahensya.
2: Magtatayo po tayo ng two-way na daily bridge, no, para immediately po sa gagawang madaling panahon makatawid na po ang mga kababayan natin dito sa Tarlac City. Pagka po gumanda po lalo ang panahon at hindi na masyadong malakas ang ragasaan itong ilog dito, sasabay na rin po natin ang pagsasaayos ng Aquino Bridge dito din sa Tarlac City.
1: Ayon sa Kalihim, wala pang konkretong time frame kung kailan maisasaayos ang nasirang tulay.
2: Okay. Dahil nakadepende din po tayo dito sa pagragasa nitong ilog natin. No? Once na po na mas kumalma po yung ilog, mas bibilis po tayo. So siguro hintayin po tayo, pero 24/7 po ang gagawin natin dito. No? Pero intindihin po natin na hindi tayo basta-basta makakapag-restore habang rumaragasa po yung ilog natin ang matas.
1: Habang sa ibang lugar, nagpadala na rin ng mga tauan at equipment para maisaayos sa mga naapekto ang mga istruktura sa Central Luzon gaya ng Pampanga at Zambales. Nakatutok ang ahensya kasunod na rin ang direktiba ng Pangulo na mabilis na maisaayos sa mga ito.
2: Ito natin kung anong nangyari nitong mga nakaraang taon, no? Na hindi naman talaga maayos ang pagkagawa ng mga infrastruktura. Mm-hmm. At ito pong mga dinatnan natin, either madaling masira o insufficient. So kailangan po talaga ayusin natin ang lahat ng mga ito.
1: Pagdating naman sa pagbaha sa Metro Manila, ayon kay Dizon, gumana mga pumping station. Anya, tinulungan ng MMDA ang DPWH kasunod na rin ng mga ninakaw na kable sa mga pumping station. Hinihintay naman ng DPWH na bumuti ang lagay ng panahon para makapagsaayos na mga kalsada. Rod Lagusad, para sa Bayan.
3: Patuloy naman ang isinasagawang search, rescue operations at humanitarian response ng Philippine Coast Guard sa mga lugar na apektado ng habagat na pinalalakas ng bagyong Pilandok. Ayon kay PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabyab, halos 15,800 na residente na ang na-assess at ni-evacuate sa ilang lugar, kabilang ang Batangas, Pangasinan, Zambales, Bataan, Laguna, Cavite at Pampanga. Tumutulong din ang Coast Guard sa DSWD at mga Local Disaster Risk Reduction and Management Office sa pagre-repa at pamamahagi ng family food packs. Samantala, patuloy naman ang operasyon ng PCG sa Tarlac matapos maiulat ang isang SUV na nahulog sa isang bumagsak na tulay. May mensahe at paalala rin ng ahensya sa publiko ngayong masama ang panahon.
4: Sa ating pong mga kababayan ay maraming salamat po sa inyong kooperasyon. Sa mga lugar na medyo matataas po yung baha, kung hindi naman po ganun, kailangan ang inyong pag-alis sa inyong mga bahay ay pagpaliban po muna. At sa atin naman po mga kababayan na naninirahan sa mga coastal communities po, again, before po tayo maglayag, ay i-check po muna ninyo ang binibigay po na advisory ng Pag-asa. At kung kinakailangan po, ay magdala rin po talaga tayo ng ating mga life-saving equipment, katulad po na yung life jacket, at magpaalam din po kung maaari sa ating po mga barangay, no, para at least kung kailangan po ng assistance ay madali po tayo makapag-responde.
0: Sa bahagi naman ng Cordillera, muling nakapagtala ng kabi-kabilang landslide at pagbaha dahil sa epekto ng habagat. Inuulat ni Janice Dennis ng PTV Cordillera.
5: Muli na namang naitala ang kabi-kabilang landslide na nakaapekto sa mga kalsada at kabahayan sa Cordillera. Sa Benguet, hindi madaanan ang Halsema Madaymen ang Pusungan Provincial Road sa Pakpakitan Taliboyok Lamut Road dahil sa pagguho ng lupa. Hindi rin madaanan ang Baguio Bontoc Road sa KM49 Paway Section. Pinayuhan ang mga motorista na maging maingat sa kanilang biyahe sa Tukok Ambalidang Section sa Kibungan dahil sa pagtaas ng level ng tubig na nakaapekto sa kalsada. Gumuhong mga bato rin ang nakaapekto sa kalsada sa Governor Badudangwa National Road sa Tabak, Palina. Naipasara rin ang kalsada sa Sitio Kuwing hanggang sa Sitio Dupay sa Barangay Tinongdan sa Itogon. Sa Abra naman, nasira ang bahagi ng kalsada sa Barangay Pangot na ng Duan sa Pilar dahil sa road slip. Dahil dito, isolated ang nasabing barangay. Nabigyan na rin ng tulong ang mga apektadong residente. Dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan, Nagpakawala ng tubig ang dalawang malaking dam sa Benguet. Nakabukas ang walong gate ng Ambuklaw Dam sa Bukod, habang anim naman sa Binga Dam sa Itogon. Natabunan naman ang sasakyan at bahagi ng bahay na ito sa Jungle Town sa Verac dahil sa pagguho ng lupa. Samantala, 10 pamilya naman ang lumikas sa Sitio Tulibang, Barangay Luwakan dahil sa landslide. 5 pamilya rin ang nagsagawa ng preemptive evacuation sa Barangay Sagpat sa Kibungan dahil sa banta ng pagguho ng lupa. Aabot naman sa 44 na pamilya mula Pagala, Bukay ang napilitang lumikas dahil sa pag-apaw ng Abra River. Nagsasagawa ngayon ng assessment ang mga kinauukulan para sa agarang tulong sa mga apektadong pamilya. Janice Dennis para sa Bayan.
3: Patuloy na nakaalerto ang Bureau of Fire Protection dahil sa nagpapatuloy na epekto ng habagat at ilang mga nagdaang bagyo sa bansa. Ayon kay BFP spokesperson Fire Superintendent Anthony Arroyo, naka-full alert ang ahensya sa Central Luzon, habang nasa heightened alert status naman ang Cordillera Administrative Region, NCR, Calabar Zone at Mimaropa. Nailikas na ang BFP ang tinatayang 300,000 individual o katumbas ng mahigit 5,000 pamilya. Katuwang ang iba pang mga ahensya ng pamahalaan, patuloy din ang monitoring ng BFP sa mga bahaing lugar at nakahandang umalalay sa mga lokal na pamahalaan para tumulong sa disaster response operations. Patuloy naman ang isinasagawang modernisasyon ng BFP para mas lalo pang makatugon sa rescue operations.
6: Pakiusap ko sa ating komunidad, no? Makinig sa otoridad sa mga isinasagawang preemptive or force evacuation. Kung kailangan niyo naman ng tulong mula sa BFP, huwag mag-atubiling tumawag po sa aming emergency hotline, yung Unified 911 system, para immediately ay makarespondi po. No? At medyo tumataas po ang aming ginagawang rescue din sa mga kabataan na naglalaro pa rin sa mga lugar na bahain. Yes. No? At hindi maiwasan, lumalakas yung current. At ayun po, sinasagip namin sila. Kaya pakiusap namin sa mga magulang, huwag nang pahintulutan yung mga anak ninyo na maglaro sa mga flooded area, lalong-lalo na sa mataas yung or malakas yung water current. At mag-ingatin tayo sa mga naitatalang tumataas na insidente ng leptospirosis. No? Kaya yan po ang patuloy na panawagan ng inyong BFP po.
0: Nananatili ang red alert status ng Department of Social Welfare and Development dahil sa nagpapatuloy na epekto ng habagat sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas. Base sa pinakahuling datos ng kagawaran, umabot na sa mahigit 2 milyong family food packs ang naipamahagi, habang nasa 17,000 naman sa non-food items at 35,000 sa ready-to-eat foods. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., patuloy ding pinalalakas ng DSWD ang kahandaan nito para sa huna, para mas mapabilis ang paghahatid ng tulong sa oras na kailanganin nito.
7: Nitong weekend, naobserbahan ang significant amount o above normal na dami ng pag-ulan noong Biyernes at Sabado, August 28 at 29. Paglilinaw po ng PAGASA, mas mababa pa rin yan ang naranasang volume ng ulan nitong weekend kumpara sa ulan na ibinuhos nung kasagsaga ng Ondoy na umabot sa 300 mm sa loob lamang ng 6 na oras. Nitong weekend, ang pinakamataas ay sa Zambales, umabot sa 250 mm sa loob naman ng 24 na oras. Ayon sa PAGASA, ang paglakas ng habagat nitong weekend ay dulot ng dalawang sama ng panahon, ang Bagyong Pilandok at ang low pressure area sa hilaga ng bansa na dating Bagyong Oben. Babala naman ang PAGASA bagamat may ilang lugar na nakaranas na ng maaraw o mas tuyong panahon, hanggang bukas yan, posibleng lalakas muli ang habagat sa darating na Miyerkules ng hapon at posibleng magtagal hanggang Biyernes. At pagsapit ng Sabado, pahina muli ang habagat. Ayon po sa PAGASA, hanggat may habagat, maulan po ang panahon, lalo't may El Niño po tayo na mas naitutulak nito ang mga sirkulasyon o sama ng panahon sa bansa na siyang nagpapalakas naman ng habagat. Ang habagat naman ay hanggang buwan ng Setyembre lang, ibig sabihin starting ng last quarter ng taon o sa buwan ng Oktubre hanggang sa first quarter next year, asahan ng below normal o mas mababa sa normal na pag-ulan. Samantala ngayong sa darating na buwan ng Setyembre, nasa 2 hanggang 3 bagyo ang karaniwang nabubuo o pumapasok sa bansa at 1 hanggang 2 na lang sa buwan ng Oktubre. Sa ngayon, meron pa rin tayong bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Wala man itong direktang epekto sa ating bansa pero pinalalakas nito ang habagat sa bansa. Bukas, makararanas ng mas mabigat na pag-ulan ang malaking bahagi ng Luzon. Kabilang sa makararanas ng mas maraming pag-ulan ay ang Ilocos Sur, Abra, Benguet, La Union at Zambales. Alerta po sa posibleng pagbaha at pagunong lupa. Maulan at maulap din sa Ilocos Norte, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Pangasinan, Tarlac, Pampanga at Bulacan. Ang bagyong Pilandok ay pahilaga at papaliwan ng bansa, posibleng lumabas yan ng Philippine Area of Responsibility sa araw ng Miyerkules. At ang bagyong Saudel na nasa labas naman ng PAR ay walang direktang epekto sa ating bansa, maging itong tropical depression sa hilaga. Samantala, makararanas ng kalat-kalat na pag-ulan at maulap na panahon sa Negros Island Region at dito rin sa silangang bahagi ng Visayas, dulot ng habagat. Sunny weather naman sa Mindanao pero posibleng makaranas pa rin ng panandaliang pag-ulan o tinatawag nating localized thunderstorms. Ngayon, silipin na natin ang rain probability this week sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa. Keep safe at stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapan mo na yan.
0: Ang abangan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pinangunahan ang pag-ulitan ng National Heroes Day sa libingan ng mga bayani sa Taguig City ngayong araw.
7: Sa nalalapit na kauna-unahang barn parliamentary elections, alamin kung paano nabuo ang rehiyon at bakit ito mahalaga sa mga residente.
8: At mga miyembro ng neurodivergent community nagpakitang gilas sa isang dance competition sa Makati City. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
9: Hindi lang sa kasaysayan makikita ang tunay na kabayanihan. Dahil may mga bayaning nakikipaglaban at walang sawang naglilingkod sa kapwa at bayan. Isang pagsaludo sa kabayanihan ng lahing Pilipino mula sa inyong People's Television. Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go bag bilang paghanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkain hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.

0: PTV Sports. Disaster Watch. Mga paalala pagkatapos ng lindol. Suriin ang iyong sarili at mga kasama kung may tinamong pinsala. Magbigay ng paunang lunas kung kailangan. Unahin ang mga pangangailangan ng mga matatanda, buntis, may kapansanan, at mga bata. Kung nasa tabing dagat at may banta ng tsunami, agad na lumikas papunta sa ligtas at mataas na lugar. Suriin kung may natapong nakalalasong kanigan at mga bagay na maaaring pagmulan ng sunog. Patayin ang main switch ng tubig at kuryente, pati na rin ang tangke ng gas o LPG. Huwag bumalik sa loob ng gusali hanggat walang abiso na ligtas na ito. Sa panahon ng sakuna, dapat laging listo.
1: Nagbabalik ang Ulat Bayan. Ngayong ginugunita ang National Heroes Day, kinilala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga tinaguriang modern hero sa loob at labas ng bansa, gayon din ang pagtatanggol sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea sa mapayapang paraan. Narito ang ulat.
2: Sumentro sa kabayanihan sa makabagong panahon at pagtatanggol sa soberanya ng bansa ang mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng National Heroes Day sa libingan ng mga bayani. Binigyang diin ng Pangulo na ang kabayanihan ay hindi lamang matatagpuan sa mga pahina ng kasaysayan. Anya, patuloy na nabubuhay ang diwa nito sa mga Pilipinong nagsasakripisyo, naglilingkod at gumagawa ng kabutihan para sa kapwa at sa bansa. Kabilang dito ang mga OFW na malayo sa kanilang pamilya, mga bumbero, pulis, sundalo at emergency responder na unang sumasaklolo sa mga nasa panganib. Gayun din ang mga guro at healthcare worker na patuloy na naglilingkod sa kabila ng hirap. Kinilala rin niya ang PCG, AFP at BFAR na patuloy na nagsusulong ng pambansang interes sa West Philippine Sea.
3: Ilang lamang sila sa maraming muka ng kabayanihan sa ating panahon. Sapagkat sa iba't ibang paraan at sa bawat pagkakataon, may mga Pilipinong patuloy na nagsasakripisyo, naglilingkod at gumagawa ng kabutihan para sa kapwa, para sa bayan.
2: Binigyang diin din ng presidente ang papel ng mga Pilipino sa pagtatanggol sa pambansang interes, lalo na sa West Philippine Sea. Iginiit ng Pangulo na ipaglalaban ng Pilipinas sa mga karapatan nito sa paraang mapayapa.
3: This is timely, as 2026 marks a decade since the 2016 arbitral award affirmed the Philippines' maritime entitlements under the UNCLOS. Ipaglalaban natin ang ating mga karapatan sa paraang mapayapa, naaayon sa batas at naaayon sa ating mga prinsipyo.
2: Kasabay nito, sinabi ng presidente na dapat maitatak sa mga kabataan ang tungkol sa kasaysayan at ang mga karapatang maritime ng Pilipinas habang nilalabanan ng disinformation at itinataguyod ang responsableng pagtatalakay sa mga usaping pambansa. Iginiit din niya ang pangangailangang suportahan ng mga mangingisda na patuloy na naghahanap buhay sa ating karagatan na nagpapalakas anya sa maritime territory ng Pilipinas. Ipinunto pa niya ang pagpapalakas ng mga institusyon sa pamamagitan ng transparency, accountability at mahusay na serbisyo publiko.
3: Magkakaiba man ang ating pamamaraan, iisa ang mensahe ng mga ito. Ang Pilipinas ay karapat-dapat na ipaglaban. Ang bawat Pilipino ay karapat-dapat na paglingkuran. Ang ating soberanya ay karapat-dapat na ipagtanggol. Ganito natin binibigyan ng muka ang kabayanihan sa ating panahon. Sa pagkikilala sa ating bayan, sa pagtataguyod sa mga karapatan nito, at sa paggawa ng ating responsibilidad upang manatiling matatag, malaya at nagkakaisa ang Pilipinas.
2: Sa kanyang pangunguna sa pagdiriwang ng National Heroes Day sa libingan ng mga bayani, ginawaran ng Pangulo ng 21-gun salute. Nag-alay din siya ng bulaklak sa bantayog ng The Unknown Soldier at nag-alay ng taimtim na dasal sa puntod ng kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. Kenneth, pasyente, para sa bayan.
4: Sa pagunita ng Araw ng Mga Bayani, binigyang diin ni House Speaker Faustino Bogie D. III na hindi lang ito araw ng pag-alala sa mga bayani, kundi paalala rin sa ating pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. Ayon kay Speaker D, mahalagang pamana ng mga bayani ang paniniwala na may mga bagay na higit na mahalaga kaysa sa sarili. Yan ang bayan, ang kapwa, at ang kinabukasan ng susunod na henerasyon. Sa kabila ng mabilis na pagbabago ng mundo, hinikayat ni Dean na panatilihin ang pagpapahalaga ng katapatan sa salita at gawa, paggalang sa kapwa, malasakit sa mga nangangailangan, paninindigan sa tama at pagmamahal sa bayan.
5: Ang National Heroes Day ay hindi lamang araw ng paggunita. Ito ay araw ng pagpaalala kung sino tayo bilang mga Pilipino. Ang ating mga bayani ay nag-iwan sa atin ng isang mahalagang pamana. Ang paniniwalang may mga bagay na higit na mahalaga kaysa sarili, ang bayan, ang kapwa, at ang kinabukasan ng susunod na henerasyon. Hindi kailangang maging tanyag upang maging bayani. Hindi kailangang gumawa ng pambihira upang makapaglingkod. Kailangan lamang nating piliing maging mabuting Pilipino araw-araw sa bawat pagkakataon. Dahil ang isang mas maunlad at matatag na Pilipinas hindi lamang itinatayo ng mga leader. Itinatayo ito ng bawat Pilipinong may malasakit at paninindigan. Ngayong National Heroes Day, alalahanin natin ang ating mga bayanis ng ating nakaraan at higit sa lahat, mahalin natin ang ating bayan at kapwa upang lalo pang pagtibayin ang Pilipinas sa kanilang ipinaglaban. Mabuhay ang ating mga bayani, mabuhay ang sambayanang Pilipino, at mabuhay ang Pilipinas.
4: Samantala, ngayong nalalapit na ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, ating alamin kung paano nga ba nabuo ang rehiyon. Bakit nga ba ito mahalaga at ano ang magiging benepisyo nito sa kanila? Sasagutin yan sa ulat ni Sheila Natividad.

0: taong 2017 nang sumiklab ang limang buwanggyera sa Marawi ng puwersa ng gobyerno laban sa Maute at Abu Sayyaf Group. Ang Marawi Siege ay naging isa sa pinakamalalang armadong sagupaan sa Mindanao sa makabagong panahon. Nagbigay din ito sa lalim ng sigalot at sa hamon ng pagpapanatili ng pangmatagalang kapayapaan at seguridad sa Mindanao. Naging bahagi ito ng mas mahabang proseso ng usaping pangkapayapaan sa pagitan ng pamahalaan at mga lehitimong grupong Bangsamoro. Kabilang sa mahalagang hakbang dito ang 2014 Comprehensive Agreement on the Bangsamoro at ang pagpapasa ng Bangsamoro Organic Law noong 2018 na naglatag ng legal na batayan para sa pagkakatatag ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. January 2019, niratipikahan ito sa pamamagitan ng plebisito at dito formal na nagsimula ang pagkakatatag ng BARM kapalit ng dating Autonomous Region in Muslim Mindanao o ARM. Layo ng batas na magkaroon ng sariling pamamahala ang Bangsamoro habang nananatiling nasa ilalim ng konstitusyon at pambansang soberanya ng Pilipinas ang rehiyon. Dito na pumapasok ang tinatawag na autonomy. Ibig sabihin, may sarili ng kakayahan ng BARM na mamahala at gumawa ng mga batas, maging ng patakaran para sa mga usaping sakop ng kanilang otonomiya. Kabilang dito ang mga larangan gaya ng ekonomiya, kultura, edukasyon, kalusugan, agrikultura at iba pang usaping nakatalaga sa pamahalaan ng Bangsamoro. Pero hindi ito nangangahulugang hiwalay na ang BARM sa Pilipinas. Bahagi pa rin ito ng ating bansa at kailangan pa rin sumunod sa konstitusyon at mga pambansang batas. Sa pamamahala, may sariling parliamentary system ang BARM. Ibig sabihin, ang legislative at executive functions ng gobyerno sa rehiyon ay nakabatay sa parliamentary system na itinakda ng Bangsamoro Organic Law. Ang mahahalal na parliament ang gagawa ng mga batas sa mga usaping sakop ng Bangsamoro government at siya ring pipili ng magiging chief minister na mamumuno naman sa executive branch ng regional government. Ano-ano naman ang sakop ng BARM? Kabilang dito ang mga probinsya ng Lanao del Sur, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, Basilan at Tawi-Tawi, gayon din ang Cotabato City at Bangsamoro Special Geographic Area sa Cotabato Province. Hindi kasama sa BARM ang Sulu. Sa desisyon kasi ng Korte Suprema, idineklarang unconstitutional ang pagkakasama ng probinsya ng Sulu sa BARM dahil hindi ito pumabor sa Bangsamoro Organic Law sa plebisito noong 2019. Ngayong September 14, gaganapin ang kauna-unahang BARM parliamentary elections kung saan boboto ang mamamayan ng mga kinatawan para sa Bangsamoro Parliament. Bubuin ito ng mga representante ng iba't ibang distrito, politikal na partido at maging ng iba't ibang sektor gaya ng kababaihan, kabataan at katutubo. Pagkatapos ng halalan, ang mga miyembro ng parliament ang pipili ng chief minister. Ito ang magtatatag ng unang regular na pamahalaan ng BARM na direktang pipiliin ng mga botante matapos ang ilang taong transition period. Mula sa sugat ng nakalipas na putukan patungo sa sarili at malayang pamamahala, ang halalang ito ay hindi lamang pagpili ng lider, kundi simbolo ng kapayapaan at pag-asa para sa kinabukasan ng Bangsamoro. Para sa Integrated State Media, Sheila Natividad ng PTV.
1: Samantala, ikinukonsidera ng House Prosecution Panel na central figure si Defense Counsel Attorney Michael Poa sa inaasahang pagsalang nito bilang hostile witness sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
2: Naniniwala ang prosecution panel na maituturing bilang central figure si Defense Counsel Attorney Michael Poa sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Kasunod ito ng nakatakdang pagsalang ni Poa bilang hostile witness sa Miyerkules. Nagsilbing DepEd Undersecretary, Chief of Staff at tagapagsalita ng pangalawang pangulo si Poa noong nanunungkulan si Vice President Duterte bilang kalihim ng DepEd noong 2022 hanggang 2023, kung saan 112.5 million pesos confidential funds ang DepEd noong 2023 ang umano'y misused, misappropriated at hindi na-liquidate ng tama. Kaya ayon kay Deputy Speaker Paulo Ortega V, alam ni Poa kung paano ginamit ang confidential funds bilang tagapagsalita ni Vice President Duterte.
3: In the case of Attorney Michael Poa, siya po ang bibig, siya ang bunganga, siya ang mouth ng Vice Presidente. And you cannot speak, you cannot defend, you cannot You cannot honor your words kung wala kang alam. Kung hindi mo alam lahat ng detalye at hindi mo alam ang buong proseso. So that's how important he is to this trial.
2: Dagdag pa rito, maaaring mas mabigat umano ang nalalaman ni POA kung paano ginamit ang daan-daang milyong pisong confidential funds kaysa kay dating OVP Security Officer Raymond Dante Lachica.
4: The fact that when we investigated him sa Committee on Good Government, yung sagot niya, wala siyang alam, hindi siya tumanggap, hindi niya alam ang nangyari, ganyan. No? Ako ine-expect ko na that he would say it again. But this time, it is totally a different story. He is no longer facing a Committee on Good Government. He is now facing the impeachment court. You see that? Yun na siyang magko-convict o mag-exonerate sa vice president. So dapat lamang kung talagang loyal siya sa konstitusyon, kung talagang alam niya ang ibig sabihin ng mga bagay na ito, sabihin niya na ang totoo. Sabihin niya na ang totoo.
2: Samantala, kasunod ng naunang kumpirmasyon ng prosekusyon na dadagdagan ang mga takapagsalita, alinsunod sa subjudice ruling ni Presiding Officer Senator Francis Escudero, bukas ang kapo ng prosekusyon na kuning karagdagan tagapagsalita ang Quad Committee members.
3: Nananawagan po ako sa mga kasama namin sa Quadcom. Halos kumpleto na po tayo. Baka pwede tayong mag-reunion press con. Total, familiar naman tayo sa mga nangyayari sa impeachment. Tayo po, sa panahon po natin nag-umpisa to. So,
4: that's right.
3: Kahit na one day lang na press con siguro, kung makumpleto yung grupo at makapag-press con kami at may share namin yung thoughts namin sa impeachment, then tingin ko naman walang hindi makakadalo o makakapunta.
2: Kasalukuyang naninilbihan bilang impeachment advisor at spokesperson si former Representative Robert Ace Barbers na dati ring chairperson ng Quad Committee, katuwang sina Representative Benny Abante at mga dating kongresistang sina Dan Fernandez at Carabs Paduano. Vel Custodio, para sa Bayan.
5: Marami pang balitang dapat abangan sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
6: Makibahagi sa iba't ibang kwento ng mga Pilipino.
7: Dagdag panapasanin ni Mang Carlo ang kanyang gamot o maintenance na halos mahigit 20,000 piso.
8: Lagi ako nagdadasal na sa bawat entablado sasampahan ko, huwag niya akong pababayaan.
9: Makinig sa iba't ibang boses at pananaw.
10: Na hindi patas ang lipunan.
11: Leadership starts from the top.
12: Maging bukas sa iba't ibang perspektiba sa mga isyong pambayan.
13: Good governance, because good governance is a matter of right.
14: Tataka ang karamihan, paano nila nakukuha yung mga numbers?
15: Kanino ba talaga nag-umpisa yung mga problema na yan sa flood control projects?
16: At matuto sa iba't ibang karanasan.
17: Yung hirap talaga yung pagtumaas ang dagat. Yun ang hirap sa mga bata.
6: Ito ang mga premyado at award-winning na programa ng PTV Public Affairs. Kabahagi sa bawat buhay at kwento ng Pilipino. Bringing you the latest, thrilling, an action-packed update in the world of sports. With our teammates,

0: Nagbabalik ang ulat bayan. Tiniyak ng kamara na handa silang suriin ng masinsinan ang 2027 National Expenditure Program ng Office of the President sa nakatakda nitong budget briefing bukas. Naniniwala si Manila 6th District Representative Bienvenido Abante Jr. na handa si Executive Secretary Ralph Recto at ang mga staff ng Pangulo para ipaliwanag ang mga programang paglalaanan ng pondo ng bayan. Kasunod naman ang paghigpit ng mga kapulungan sa paglalaan ng confidential and intelligence funds sa mga ahensya ng gobyerno dahil sa umano'y maling paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at DepEd noong 2022 hanggang 2023. Ayon sa mga mambabatas, walang problema kung maglalaan ng confidential funds sa Office of the President dahil ang Pangulo ang Commander-in-Chief ng Armed Forces of the Philippines basta tama ang pinagagamitan ng pondo.
1: You've got to remember that the president is also the commander-in-chief of the armed forces. Therefore, he has all the right to have a confidential fund. Ang kinakailangan po natin malaman lamang, paano gagamitin yan? No? Paano gagamitin yan? Saan gagamitin yan? Palagay ko naman, alam na po natin, no? Bilang commander-in-chief ng armed forces, bilang siya rin po ang subject ng mga threat, especially ng vice president, aba, kinakailangan po naman na meron po talagang confidential fund ng ating Pangulo.
2: Importante, kung meron ka man na ilaan o naibigay na pondo, dapat tama po yung paggamit, tama yung pinuntahan, at tama po yung proseso na sinusunod.

0: sa ulat probinsya. Patuloy na sinisiguro ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbibigay ng tulong sa iba't ibang bahagi ng bansa sa ilalim ng kanyang programang Bawat Bayan Makikinabang na nakaabot sa probinsya ng Albay. Sakop nito ang tulong para sa paghahanda sa mga kalamidad at edukasyon. Yan ang ulat ni Paul Hapin ng Radyo Pilipinas, Albay.
1: Bibili ng water pump at generator set ang Barangay Tulay sa Kasiguran, Sorsogon gamit ang 100,000 piso na pondo mula sa bawat barangay makikinabang program ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Malaki raw kasi ang maitutulong nito sa kanilang barangay sa paghahanda sa mga kalamidad.
2: Dinan po namin to sa regular session namin, ang water pump at ang isang generator na pwede namin magamit kapag mayroong kalamidad o tulad ng bagyo na may nagba-brown out.
1: Laking ginhawa rin sa pamilya ni Jeremy na mapiling presidential scholar, lalo't malaking gastusin ang nakaamba ngayong graduating student na siya.
3: Maraming salamat President Bongbong Marcos dahil sa scholar na binigay mo sa amin, lalo na sa mga kapos at lalo na sa mga college na nangangailangan, lalo na sa fourth year. Dahil maraming expenses na kailangan na sa college, lalo na mag-OJT.
1: Bukod sa educational assistance para sa mga presidential scholar, sa seguridad naman ng Barangay San Isidro, ilalaan ang kanilang nakuhang tulong mula sa pamahalaan.
4: Ang napag-usapan ng council, ibili ito ng barangay patrol, and then ang 100,000, so iyon naman ang ibibigay sa limang estudyante na kung saan na mga posibleng na matapos nilang pag-aaral nila.
1: Sa pamamagitan ng Social Civic Projects Fund o SCPF, nabibigyan ng 200,000 pesos sa mga barangay kung saan kalahati nito mapupunta sa lokal na proyekto. Habang ang natitirang 100,000 pesos ay paghahatian ng limang presidential scholars. Wala namang patiid ang pasasalamat ng mga barangay kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil naramdaman at napapakinabangan na ng mga taga-Kasiguran ang tulong mula sa pamahalaan.
5: Kahit na papano, nabigyan kami ng pansin. Sabi nga nila, magpasalamat tayo sa ating Pangulo na dumating ang ganitong pagkakataon.
1: Una nang tiniyak ng mga opisyal ng barangay rito na magagamit sa tama ang pondo na natanggap nila mula sa pamahalaan. Mula rito sa Sorsogon, para sa Integrated State Media, Paul Hapin ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: May mga naitalaring pinsala sa infrastruktura at kabuhayan sa ilang bahagi ng Cordillera, bunsod ng habagat. Kaya naman patuloy na nagsasagawa ng mga hakbang at operasyon ng lokal na pamahalaan para matulungan ang mga apektadong residente. Yan ang ulat ni Jezreel Kate Lapizar ng PTV Cordillera.
7: Pinsala sa mga tahanan, infrastruktura at kabuhayan ang naitala sa Benguet dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan na dulot ng habagat at iba pang weather disturbances. Ilang pagguho ng lupa ang naitala sa munisipyo ng Itogon mula kahapon na nakaapekto sa mga kalsada rito. Sa sitio Jungle Town, Barangay Virac, gumuho ang lupa pasado alas 2 ng madaling araw ngayong araw kung saan natabunan ang isang tahanan, dalawang sasakyan at isang motor. Bukod dito, naganap ang isang malaking pagguho ng lupa sa Tolibang Luwakan kung saan limang pamilya ang nailikas dahil sa insidente. Sarado rin ang ilang kalsada sa bayan na kinabibilangan ng bahagi ng Tilongdan Municipal Road, Jungle Town Virac Barangay Road at Sitio Labilab hanggang Petican Road sa Barangay Luwakan. Kasalukuyan namang nagsasagawa ng clearing operations ang mga otoridad upang malinisan ang mga kalsada.
8: Minumonitor namin yung sa buong Itogon kasi pag sunod-sunod na yung ulan, dire-diretso na, sigurado may mga maglalandslide na naman. So yun ang binabantayan namin ngayon.
9: It's good na dineclare ng Benguet na under sa state of calamity ang Benguet. Doon na lang kami mag-base para magalaw namin yung QRF namin. So hopefully, magkasya yung QRF namin para sa mga i-re-repair dapat at sa mga tulong na ibibigay sa mga na salanta ng habagat na to.
7: Samantala, sa pinakahuling datos ng Benguet Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, mahigit 20,000 pamilya na ang apektado sa lalawigan na binubuo ng 65,000 mga individual. Umabot naman na sa 236 ang partially damaged na tahanan habang 20 naman ang totally damaged. Nananatili namang nakasara ang mga kalsada ng Congressman Andres Acop Cosalan National Road sa Kabayan, Governor Bado Dangwa National Road sa Kibungan, Bagyo Bontok Road sa Atok, Benguet Nueva Vizcaya Road sa Bukod, at Cannon Road sa bahagi ng Camp 5, Camp 4, Tuba, Benguet.
9: As to our road sections po, ma'am, we are in constant coordination po sa ating mga kapartner sa municipal level tungkol sa mga pagkandak ng road clearing, tsaka sa DPWH din. Nakipag-coordinate din po tayo, lalo na itong mga national roads natin.
10: Tuloy-tuloy pa rin yung tulog ng probinsya, mas lalo na sa mga food packs, kailangan pa rin. Siyempre, of course, tulong-tulong tayo sa national agency katulad ng DPWH, mga munisipyo. So yun ang nakikita natin. With the state of calamity, mamobilize natin yung pera ng national ng gobyerno natin, ng provincial government. Pero ito nakalaan ito sa mga nasirang mga kalsada kasi maraming ang isolated areas. So doon natin ilalagay itong mga pera.
7: Jezreel Kate Lapizar para sa Bayan.
11: Ipinida ng Mindanao Development Authority ang malaking pagbabago sa kapayapaan at seguridad sa Mindanao, maging ang kontribusyon ng buong rehiyon sa ekonomiya ng bansa. Kaya naman handa na ito sa mas marami pang oportunidad, yun ang ulat ni Regine Lanuza ng PTV Davao.
12: Sinamantala ng Mindanao Development Authority o MINDA ang isinagawang Philippine Economic Briefing noong Agosto 24 upang hikayatin ang pribadong sektor na mamuhunan o magnegosyo dito sa Mindanao. Ayon kay MINDA Chairperson Secretary Leo Magno, patuloy ang pag-angat ng ekonomiya ngayon sa Mindanao. Ibinida din ito ang magandang sitwasyon ng kapayapaan at seguridad, imprastruktura at likas na yaman. Nakaposisyon na rin anya ang Mindanao at handa na sa maraming trabaho at industriya. Malaki na rin ang naging papel ng Mindanao sa pag-unlad ng Pilipinas sa pamamagitan ng pagtiyak ng pagkain at enerhiya, regional connectivity at iba pa. Ipinagmalaki rin ng MINDA ang tulong ng gobyerno sa pag-abot nito dahil na rin sa pagpapatayo ng mga kalsada na kailangan sa pagmamanufaktura o pagnenegosyo.
13: Ano po yung lugar ng pangako? Gawin na nating lugar na yung sinasabi palaging land of promise. Tama na po yung lugar ng pangako. Gawin na nating lugar ng katuparan at lugar ng kaganaan. With all the things that you're discussing in this room today, I would really like to thank those responsible for bringing this forum.
12: Aminado ang MINDA na hanggang ngayon may epekto pa rin ang mga inilabas noong mga foreign travel advisory dahil sa hindi magandang sitwasyon ng seguridad sa Mindanao. Ibinaliwanag ni MINDA Assistant Secretary at Deputy Executive Director Romeo Montenegro na ito ay dahil nakabase ang mga nasabing foreign travel advisory sa mga dating ulat ng kaguluhan sa Mindanao. Ipinahayag nito na isa ang pananaw sa seguridad ng Mindanao sa mga pangunahing issue kahit sa mga isinasagawang diskusyon sa investment opportunity. Pinanindigan ng MINDA na hindi na ito updated dahil malaki na ang pagbabago sa kasalukuyang kapayapaan at seguridad sa buong rehiyon. Dahil na rin sa patuloy na pakikipag-ugnayan ang kanilang tanggapan sa mga foreign embassy, lalong-lalo na sa usapin ng seguridad. Aminado rin ang MINDA na may mga lugar pa rin sa Mindanao na kailangan pang pagbutihin ang seguridad. Kaya naman, pinagsisikapan ito ng gobyerno upang masolusyonan.
14: We also had simultaneous conversations with different embassies, especially in light of their travel advisories to Mindanao. Australia, number one, is sometimes coming out with this warnings in some other countries.
12: Patuloy ang pagsisikap ng MINDA upang mabago ang pananaw ng seguridad ng Mindanao na malaking bagay upang makahikayat ng iba pang investor na mamuhunan sa buong rehiyon. Mula sa PTV Davao, Regine Lanuza para sa Bayan.
0: Nagsilbing tulay ng inspirasyon at oportunidad para ipakita ang angking husay at talento ng mga neurodivergent person ang ginanap na fundraising dance competition sa Makati City. Silipin yan sa ulat ni Gago Yegas.

0: Daan-daang miyembro ng neurodivergent community ang nagpakitang gilas sa idinaos na isang fundraising dance competition sa isang mall sa Makati City na inorganisa ng grupong Kids Groove at Special Olympics Pilipinas. Layo ng kompetisyon na suportahan ang libreng dance, sports, wellness at performing arts program para sa mga bata at young adults na may autism, ADHD, Down syndrome at iba pang developmental conditions. Dito ay ipinakita ng mga neurodivergent ang kanilang kakayahan sa pagsayaw. Isa sa mga lumahok sa dance competition ang anak ni Mami Nice na si Avery na nanggaling pa mula sa Taytay Rizal. Anya, araw-araw silang nagsasanay ng kanyang anak para paghandaan ang kompetisyon. Nais ng kanyang anak na makapagbigay ng inspirasyon sa iba.
1: Gusto lang po namin maka-inspire kasi given that they're on the spectrum, gusto niyang i-share yung kung anong talent meron siya. Ayun, tsaka as a neurodivergent, gusto niyang ipakita na kaya niya rin yung mga ginagawa ng ibang kids.
0: Galing pa ng Tanza, Cavite ang mag-ina na si Mami Rosana at Rose Ezequiel para sumali sa dance competition. Ayon kay Mami Rosana, mahilig sumayaw ang kanyang anak at sumasali rin ito sa mga dance competition sa kanilang eskwelahan.
2: Mag-enjoy lang po siya. Ma-enjoy niya po yung event na to. Kasi first time niya po dito sa malaking crowd.
0: Ayon sa founder ng Kids Groove na si Princess Ryan, napapanahon na para magkaroon ng kamalayan ang publiko pagdating sa mga neurodivergent.
3: It's about time na ipakita natin na yung limitations ng tingin ng mga tao sa mga neurodivergent people, actually limitations nila yon. And hindi rin nila kasalanan kasi hindi rin sila talaga nakita kung ano pa yung kakayahan nila. Kaya this is a good way to show everyone and to break that stigma na akala nila ay ganito lang kaya nilang gawin. Hopefully may kumbaga mamulat yung iba na grabe no, ang dami pala nilang kayang gawin. Tayo lang pala ang nagli-limit sa kanila.
0: Para naman sa chairperson ng Special Olympics Pilipinas na si Akiko Thompson, may mahalaga ring papel ang mga neurodivergent sa lipunan.
4: Every individual is valued, is important, and should be seen as with worth and dignity. I just hope more people can see not just the disability perhaps, but what they can contribute and offer to society, and that we make spaces for them to be part of it.
5: Sa bawat hanggaw at galaw sa entablado, malinaw ang mensahe na kanilang nais iparating. Hindi ang kanilang kondisyon ang magtatakda ng kanilang limitasyon. Sa pamamagitan ng pagtanggap at tamang oportunidad, kaya nilang mag-ining tulad ng inuman. Gabriel De Villegas, para sa bayan.
6: At para sa iba pang updates at balita, i-follow at i-like namin social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na at PTVPH.
7: At yan pong mainit na balita ngayong Lunes. Ako po si Ice Martinez para sa bayan.
8: Patuloy po tayong maghahatid ng katotohanan sa bawat Pilipino. Ako po si Kenneth Pasyente para sa bayan.
6: At hanggang bukas, ako si Diane Kirel ng inyong pambansang TV para sa
9: Bagong Pilipinas.
10: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
11: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
12: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
11: Last week sa Dawi Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco. ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
13: Dati po akong kaingiros, tinuturuan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kapi natin.
14: Maganda bang takbo?
13: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
11: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
15: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
11: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
16: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat, na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
11: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.

0: Bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: 5 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
4: Salam Radio, kilalanin at mapawaw sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters. And know more about the Bangsamoro people.
5: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so as the opinion of the Muslim Filipinos.
4: Salam Radio, pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
6: To give the facts, the best about Islam para lalo maintindihan ng ating mga kababayan kung ano ang Islam.
4: Plus news, current events, and Muslim activities. Sa Salam Radio, ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sari Pauda. Dito lang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Salam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Isang magandang Monday sa ating lahat. Muling araw ng August at Bear Months na bukas. Ito po muli ang inyong programa Salam Radio. Dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Nakapanibuan yung lingkod Nords Maguindanao sa halaman ni Princess Habiba Sari Pauda. Pag-uusapan natin iba't ibang mga talakayan, usapan. At syempre mga balita hatid sa inyo ng ating mga Radyo Pilipinas reporters at pati mapanig ng ating bansa. Kaya naman, sabahan nyo ako sa kabuuan ng ating programa hanggang alas 8 ng gabi on a Monday, August 31, 2026. At bukas, September 1 na. And September 1 has always been, has a very important day. Sa buhay ko because for almost one third of my life ika nga I've been celebrating this. Ito yung ano yung

0: State University. Anyways, because it's araw ng kagitingan ngayon, at syempre pinapahalagahan natin ang ating mga heroes, alam nyo ba na syempre meron din tayo mga Muslim heroes, no? Mga heroes that are Muslims who fought also for the rights and territory against in protecting our lives, identity and territory. That's most important. That is most important. No? Kumbaga, eh, napaka-importante that we know that. At marami din tayo ika nga napag-usapan. Not only. Kasi kumbaga, eh, alam nyo ba, most of our time that had, kumbaga, titingnan natin sa history that Filipinos fought, no, against the colonizers during the time of the Spaniards, because they have been here for most 300 years. And those 300 years, if I'm not mistaken, 370, almost 400 years, eh talagang ipinuwis ng ating mga ninuno, no, ang kanilang mga buhay, ating mga heroes, ang kanilang mga buhay para lang protektahan ang ating kasarinlan. Anyways, ha, marami tayong makakasama. Naku, talagang jam-pack tayo ngayon. Oo, ha, ating mga ano. Sige, unahan na natin yung ating mga makakasama for tonight. Pero eto muna ang mga headlines sa pakabangan nyo dito sa ating programa, Salam Radio.
1: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: DSWD na nanawagan sa mga volunteers para sa repacking ng mga family food boxes ngayon National Heroes Day. Supply ng mga gamot kontra leptospirosis sapat ayon sa DOH. LGU ng Taguig na mahagi ng gamot kontra leptospirosis. Pangasinan na pinaigting ang declogging at dredging para tugunan ang pagbaha. Pagkasinan, sinilalim sa state of calamity, 884 na milyong halaga o 884 milyon na halaga ng pinsala na itala. DA at DOE nagtakda ng geofence para maprotektahan ang lupang sakahan. Mga investment para sa renewable energy sa bansa nasa 4.46 trillion na ayon sa DOE. Partly solo na nawagan sa CHED na tiyaki na makakarating sa kolehiyo ang mga kabataan na huwag at huwag ipagkait ang scholarship sa mga anak na solo parents. Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region nakiisa sa pagdiriwan ng araw ng mga pambansang bayani o National Heroes Day at buwan ng pambansang wika 2026. Kaligtasan at siguridad ng mga paaralan at komunidad ng Northern Mindanao tinalakay sa third quarter full council meeting ng Regional Peace and Order Council Region 10.
1: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Ayan, okay, wag na natin patagalin ba. Ito na po ang detalye ng ating mga balita.
1: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Department of Agriculture at Department of Energy magtatakda ng geofence para protektahan ang lupang sakahan. Para sa detalye, alamin natin kay Ray Ferrer.
2: Radyo Pilipinas.
3: Ray, kumikilos na ang Department of Agriculture at Department of Energy para protektahan ang mga lupang agrikultural sa gitna ng pagpapalawak ng mga solar projects sa bansa. Iminungkahi ni Agriculture Secretary Francisco Chulawel Jr. ang paglalagay ng geofence sa tinatayang 3 milyong hektaryang patag na lupang agrikultural, lalo na ang mga pangunahing tanima ng palay. Layunin ito matukoy kung aling mga lugar ang dapat manatiling para sa produksyon ng pagkain at alin ang maaaring pagtayuan ng renewable energy projects. Target ng DA at DOE na makumpleto ang kanilang memorandum of agreement sa Oktobre. Susuriin din ng mga ahensya ang mga umiiral at na-award ng energy project para maiwasan ang pagkakapatong sa mga prioridad sa lupang agrikultural. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer.

0: Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
1: Ay, maraming salamat, Ray Ferrer. Samantala, mga investments para sa renewable energy sa bansa, mga nasa 4.46 trillion na ayon sa Department of Energy. Para sa detalye, alamin natin kay Luisa Irispe.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
1: Luisa.
3: Patuloy pa ang pagdami ng mga nais na mamuhunan sa bansa para sa pagpapalago ng renewable energy. Katunayan, ayon sa Department of Energy, umabot na sa 5.46 trillion pesos ang investment para dito sa buong bansa. Sa datos ng DOE Green Lane Initiative, ang 5.46 trillion ay para sa 187 certified renewable energy projects. Inaasahang makakabuo ito ng 276,469 na trabaho at oportunidad para sa mga Pilipino, lalo na kapag sinimulan na ang konstruksyon at operasyon ng mga proyekto. Ayon naman sa DOE, patunay ito na mataas ang kumpiyansa ng mga investors para sa paglago ng sektor ng renewable energy sa Pilipinas. Patuloy naman ang DOE sa pagbuo ng mas magandang polisiya at programa upang mas marami pang mahikayat na mamuhunan para sa renewable energy sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ay, maraming salamat, Luisa Irispe. Samantala, Party List Solo nanawagan sa CHED na tiyakin na makakarating sa kolehiyo ang mga kabataan at huwag ipagkait ng scholarship sa mga anak ng solo parents. Para sa detalye, alamin natin kay Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Lani.
4: Nanawagan si Bagong Henerasyon Party List Representative Robert Nazal sa Commission on Higher Education na siguruhin makakapag-kolehiyo ang mga kabataan. Padinig para sa 2027 budget ng CHED, isinawalat ni Nazal ang mga natatanggap nilang reklamo mula sa mga solo parent na tinatanggihan ng komisyon para sa scholarship ng kanilang mga anak, kahit malinaw ito na nakasaad sa RA 11861 o Expanded Solo Parents Welfare Act. Bukod dito, kwestiyon din ang mambabatas ang napakababang budget utilization ng CHED noong 2025 para sa tulong-dulong program, tertiary education subsidy at universal access to quality tertiary education. Pumalag din ang solo nang sabihin ni CHED Chairperson Shirley Agrupis na nakadepende ang pamamahagi ng tulong-dulong sa listahang ibinibigay ng mga kongresista. Iginiit ni Nazal na labag ito sa Republic Act No. 10687 o UNIFAST Act na nag-aatas na dapat ay walang halong politika o politically neutral ang pagbibigay ng tulong pinansyal sa mga estudyante. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ni Valdos Reyes. Samantala, DSWD na nanawagan sa volunteers para sa repacking ng mga food, family food boxes ngayong National Heroes Day. Para sa detalye, alam natin kay Dan Lear.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
5: Nanawagan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga individual na nais na tumulong sa pagre-repack ng mga family food boxes sa kanilang production hub sa Pasay City. Ito ay sa gitna ng mga pag-ulan na dulot ng habagat at mga nagdaang bagyong Luis, Maymay at Neneng, kung saan maraming pamilya at individual ang naapektuhan. Sa pulong balitaan sa Office of Civil Defense o OCD, sinabi ni DSWD Assistant Secretary Leo Quintilla na target ng ahensya ang makapag-repack ng nasa 22,000 na family food boxes kada araw. Ayon kay Quintilla, nangangailangan ang ahensya ng volunteer na nasa 18 taong gulang pataas. Para sa karagdagang impormasyon ay maaaring bisitahin ang Facebook page ng DSWD. Umapila rin si Quintilla sa mga nais na tumulong na maging bayani sa mga nasalanta ngayong ipinagdiriwang ang National Heroes Day. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Assistant Secretary Leo Quintilla.
6: For call for volunteer, nakapost siya sa Facebook ng DSWD. So ngayon, National Heroes Day. Maging hero tayo ngayon sa mga nasalantan ng ating this situation sa Southwest Monsoon. Thank you very much.
5: Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Liar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yeah, maraming salamat, Dayan Liar. It's 7:17 in the evening. Ihatid muna namin sa inyo ilang mga paalala mula sa ating himpilan at azan para sa Aisha Prayer dito sa Metro Manila. Narito po.

Oh, sure.

0: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpalibad ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacañang at ng Commission on Elections na wala nang atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
1: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
0: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas. Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
2: Waste to energy ng mga plano starting to move forward at mag-auction raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill po muna. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
0: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhidi ng paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang Special Auction Round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatupar na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Narinig mo na ba ang yellow, orange at red warning system ng PAGASA para sa malakas na ulan at pagbaha? Madali lang yan tandaan. Yellow, kapag posibleng magkaroon ng baha sa mga mabababang lugar o sa mga malalapit sa ilog dahil ito sa malakas na pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kapag naka-yellow warning, maging alerto at mag-monitor na ng panahon. Orange warning naman, kung mas mataas na ang tsansa ng pagbaha at landslide dahil sa matinding pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kaya naman, maghanda na sa posibleng paglikas. At kapag may red warning naman, nako, eto na. Panigurado nang babahain ang mga mapapapang lugar at magkakaroon ng landslide kaya pinapayuhan ng mag-evacuate ang mga tao. Sumunod sa payo ng LGU kung kinakailangan ng lumikas ng inyong pamilya papunta sa evacuation center. Sa susunod na marinig mo ang color-coded rainfall warning na ito, alam mo na, hashtag panatag ang may alam.
4: Norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters ating diskubrihin at intindihin sa LAM Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
5: At nagbabalik po tayo dito sa ating programa sa LAM Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM 727 in the evening at pinag-uusapan na sa National Heroes Day. Alam nyo ba na ika nga meron din tayo mga Muslim heroes na pinaglaban din ng kanilang kasarinlan laban sa mga Espanyol, hindi lang dyan na lahat ng mga colonizers na pumunta. And just to give us a brief a story with regards to that, kasi hindi natin ito masyado alam, hindi natin sila kilala. We've given kinausap natin at short notice at napagbigyan naman tayo ang ating historia na kilalang kilala sa mga ganitong mga pagkakataon. Professor Shao Chua. Professor, maraming salamat sa short notice. Nakasama po namin kayo dito sa ating programa.
6: Makasaysayang gabi sa iyo, Nords, at sa lahat ng ating mga tagapakinig.
5: Oo, sayang lang wala dito si Princess nasa Marawi. But anyways, ano ang dapat natin malaman when it comes to our heroes na nanggaling naman sa Mindanao, specifically mga Muslims?
6: Well, una sa lahat, ano, aminin ko sa'yo, hindi ako sinabihan ng inyong researcher na tungkol pala sa Muslim heroes. Sana mas nakapaghanda ako kasi sa Showtime marami akong finiture na Muslim heroes But may yun din nga yung part of the problem, di ba? Na talaga tayo parang hindi natin masyadong napag-uusapan.
5: Yes.
6: Itong mga Muslim heroes. Even ako, I have to review. Di ba?
5: I know you're always ready naman for these kinds of interviews.
6: Kasi akala ko National Heroes Day. We'll talk about heroism in general. But it's very good that we will talk about it. So for example, top of my mind, I can remember, for example, Sultan Kudarat.
5: Siyempre.
6: National hero yan.
5: Yes.
6: At nilabanan niya ang yung mga Espanyol. No? Gayun din, meron tayong mga heroes na Muslim from the yung American period.
5: Kasi yes.
6: Yung unfortunately, Nords, yung mga sultan ninyo gustong-gustong sumama sa mga Amerikano
5: Oo, yung tama.
6: Sultan of Sulu at Sultan of Maguindanao sorry to say, I'm going to call a spade, nakipagkasunduan
5: yes.
6: Sa mga Amerikano.
5: Tama. No?
6: But a lot of the Tausug, for example, and a lot, naging sila, tawag nga sa kanila ng mga Kastila, di ba?
5: Oo.
6: Yung tinatawag na yung juramentado. Yung juramentado, from the word juramentar, which is an oath, kasi yung palang mga Muslim na warriors, pag sila'y nag-devote ng sarili nila, dito pilito ng kaibigan kong si Aisha Fernando Contin, no? Napakagaling na Muslim scholar, historian, ang kanilang ginagawa, meron pala silang mga ikinakabit sa kanilang katawan, merong mga damit silang sinusuot. Parang may oath talaga, no? To keep themselves holy. And then lalaban sila sa nang aapi sa kanilang lupa. That's why and ang problema, yung juramentado, nagkaroon siya ng negative connotation.
5: Yes.
6: Pag tinawag mo ngayon nagjuramentado, nag-aamok. And parang kinakabit siya lagi, yung mga Muslim, huramentado yung mga yun. Hindi maganda.
5: Parang
6: lagi kayong galit. Di ba? Ganun yung parang naging... Alam mo, pag nakikita naman kita, Mr. Maguindanao, tsaka si Princess Habiba sa rin, hindi naman kayo laging mukhang galit, ano?
5: Hindi naman po.
6: Ganun yung sinasabi. Pero kasi yung nakaugat sa kasaysayan natin, na ang tingin sa Muslim, lagi kasing ipinaglalaban ang kanilang lupa. Yes. At ang tawag dito sa terminong lokal ninyo ay nagsabil.
7: Oo.
6: Nagsabil.
7: Nagsabil kita.
6: Matado, nagsabil talaga yun.
7: Oo.
6: So yung nag-aalay ng buhay, no? Ano yan, talagang parang fight to the death yan. Kasi alam naman natin na, especially nung Philippine-American War, baril ang hawak ng mga Amerikano.
7: Tama.
6: Meron silang mga, ano, may mga... ano tawag doon, may mga Mauser sila, may mga kung ano-anong ano, may mga Remington, may mga kung ano-ano, Krag yung dala nila eh.
7: Oo.
6: Kaya kapag ka ikaw ay Muslim noon na gusto mo ipaglaban ng bayan ninyo, eh ang nangyayari doon, talagang ano eh kasi ano 'yun, 3 bullets per minute lang.
7: Oo.
6: Kaya ang gagawin doon, pag nabaril na ang Muslim, ang ginagawa niya, hindi siya sumusukot, hindi siya bumabagsak. Talaga hanggang sa huling lakas niya, tatagain ka niya.
7: Kaya nga doon diba? na-invento yung .38 caliber eh.
6: Yung 45.
7: Ay, 45 caliber.
6: Oo, yung 45. Oo. Kasi, ano yan, kasi di ba dalawang, ito, mga bayani ito ah.
7: Mm-hmm.
6: Yung mga 1906, so under the Americans na, Moro Province, ang mga hulo.
7: Mm-hmm.
6: Umakit yung mga Tausug, ayaw nilang sumama sa Amerikano.
7: Mm-hmm.
6: So nangyari, sabi ng mga Amerikano, mga tax evader kayo, nilusob nila. Eh yung mga tao, hindi naman sila sundan, hindi naman sila lahat ano, kawal. Yung iba doon, mga bata, matatanda, babae, lalaki, a whole community. Ang ginawa nila, binomba nila at saka pinagbabaril. Eh siyempre, itong mga Muslim, yung Tausug, warriors, lumaban. Actually, pati babae, lumaban.
7: Oo.
6: No? 1,000 ang ano yan, Battle of Buddaho.
7: Buddaho, yes. Oo.
6: 1906. And then eventually, nangyari yung Battle of Budbagsak, 1913. Ganun din. Nilusob din, mga ordinaryong tao, pinagbabari sila at lahat. Ito na ang nangyari ngayon. Noong na-realize nila na ang tatapang ng mga Muslim na ito, sige nga, mag-invento na tayo.
7: Yun.
6: Isa na gamit sa Battle of Budbagsak as by people. But because of the bravery of the Muslim fighters, the Mujahid, ang tawag din.
7: Yes.
6: Talagang na-invento nga yung 45,
7: yes,
6: na automatic. Dahil ang hindi talaga nakaka... alam mo yon, hindi talaga natitinag, lumalaban talaga ang Muslim. Kaya maintindihan natin bakit ganun yung imahen ng mga Pilipino, kasi mahaba yung kasaysayan ng resistance
7: sa
6: panahon ng Espanyol.
7: Yes.
6: Diba?
7: Hindi
6: nasakop ang sultanates kasi talagang nire-raid ng mga sultanato yung mga coastal towns na under the Spaniards. Sila ay kumukuha ng bihag na ibinebenta nila bilang mga slaves sa ibang Europeans, ha?
7: Mm-hmm.
6: Bilang utusan.
7: Yes.
6: Yung slavery naman nun, hindi naman talaga yung pinapahirapan eh, kundi retainer ka o ikaw ay utusan. Pero yun na nga, nag-resist ang mga Muslim, kaya for 333 years, bagamat
7: yun,
6: muntik-munti kang makuha, hindi talaga nasakop yung mga sultanato sa Mindanao.
7: Oh,
6: so yun po yung talagang kaya eventually hanggang panahon nung diktadura, panahon ni President Marcos Sr., lumaban din sa diktadura at nagkaroon nga ng aspirasyong bangsa Moro.
7: Yes.
6: Yung mga ilan sa ating mga kababayan dyan na ngayon nagbunga ng bangsa Moro region natin.
7: Oo, tama. No? At sundan ko lamang po yung nabanggit nyo kanina kasi magandang punto yun. No? It's not only because they are juramentados na ika nga ay kinukunod doon sa mga dating mga identified Muslim heroes in Mindanao, kaya sila lumalaban, no? Kaya ganun yung misconception sa kanila. It's because of they are protecting their life, their property,
6: yes,
7: their family, and their religion. Nakakaiba talaga. Doon sa gustong itulak ng mga Spaniards, doon dumating sila. Tama ba?
6: Right. Tama po. Hindi, ito pa, no?
7: No.
6: So add another context to that, kapatid, ano?
7: Mm-hmm.
6: Alam nyo, yung noon, bago dumating ang Spanish, ang China trade nasa south, eh.
7: Yes, oo, isa pa yan.
6: Tawi-tawi. Alam mo yan, yung sa Maguindanao, yan ang pinupuntahan ng China trade. At ang mayaman ay ang Muslim.
7: Oo, tama.
6: Kaya nga
7: tama.
6: May sultanato eh. Kaya nga, ang nangyari kasi dyan, dumating ang mga Kastila, hinarangan yung mga Chinese, hindi na nakikipag-trade sa inyo. So, ang nangyari, napunta sa kanila yung China trade.
7: Oo.
6: Nagkaroon ng difficulty sa sultanato.
7: Doon din na, kumbaga, doon din na-identify na mga pirata pa itong mga taong to.
6: Correct. Pero hindi sila pirata.
7: Oo, tama. Hindi sila pirata.
6: Napilitan sila.
7: Napilitan.
6: As a form of resistance.
7: Yun yung magandang punto yan.
6: Maintindihan. Very nuance yan. Kaso, maintindihan mo rin, sa coastal towns ng Visayas, uso pa rin yung galit sa Muslim eh.
7: Oo.
6: Kasi, ang nangyari ga doon, dahil sa coastal towns na yon, binibihag ng mga galing sa South, not necessarily everyone was Muslim. May mga ilan nun, may mga Balangingi, may mga Sama.
7: Mm-hmm.
6: Pero yung iba hindi Muslim. Pero dahil nga kinukuha ng mga taga-South, yung mga Moro-Moro place.
7: Yes. At
6: ngayon, sikat sa Visayas yan. Anti-Muslim yan. So maintindihan mo rin na minsan, kung tayo masyadong sensitive, pag alam mo kasi yung kasaysayan, mas naintindihan natin.
7: Opo, yes.
6: Kaya may ganong pananaw. Kasi nga, may ganong kasaysayan. Kailangan pag-usapan talaga eh. Tama yung ginagawa nyo. Tama at may radio show kayo na ganito.
7: Salamat.
6: Kailangan pag-usapan ito kasi hindi dapat tayo nag... Kasi akala nung mga tao, galit lang sila sa Muslim. Akala nung mga Kristiyano, yung mga Muslim, galit sa kanila. Hindi naman.
7: Ito,
6: nagkaway-away tayo dahil sa kasaysayan natin, dun sa nangyari sa atin. At itong kasaysayan na ito, pag pinag-usapan natin, yun din ang magbubuo sa atin. Yun din ang bibigay sa atin ng understanding. Ah, kaya pala ganito ang pananaw.
7: Oh.
6: Ah, kaya pala ganito
7: yung... Professor Xiao Chua, as an historian na nasa professor, teaching yung itong mga ganitong aspeto para sa ating mga kabataan, given the context na everything is available now on the internet.
6: Right.
7: Pero ano yung mas importante na dapat malaman ng ating mga kabataan, no, lalo pa yung mga hindi pa masyado nakakaalam, ano ba talaga yung paggunita natin sa National Heroes Day dapat?
6: Oh, magandang tanong yan.
7: Oo.
6: Kasi, siyempre, una sa lahat, hindi lahat ng ating mga bayani ay ilalaki.
7: Yun. Oh, kasi isa pa yan.
6: Unang-una yan. Kasi pag tinignan mo yung mga poster ngayon, yung iba, puro lalaki yung nakalagay. Diba?
7: pag lumakad ka nga sa luneta, dun sa mga bus ng mga heroes, wala masyadong babae dun. Tama ba?
6: Ay, wala akong babae dun.
7: Wala talaga, tama.
6: Actually, gusto ko, sabi ko nga, either tanggalin na yun, ilagay sa iba.
7: Ah, talaga?
6: Dagdagan ng babae.
7: Oo.
6: Kasi yun na nga eh.
7: Wala dun si Tandang Sora.
6: O tapos nakakalito pa yung iba kasi Muslim, tapos naka-Amerikana. Ano man lang yan?
7: Tama.
6: Kasi isang ano lang pala, tinipid pala yun. Tama, isang tama. Molde lang.
7: Oo, tama.
6: Baka katutubo, naka-Amerikana, paano ka pa naman yan?
7: Oo, I got the goosebumps right now na napansin nyo din yung pala. Professor Chuan, meron palang ganun.
6: Tanggalin, ilagay sa ibang lugar.
7: Oo. Pero yun na.
6: Ang tanang mas maganda.
7: Pero yun na.
6: Mas maganda.
7: How should our youth today, yung mga ngayon, with the advent of social media and all of AI nandyan din, para gunitain yung National Heroes Day?
6: Abay, magtanong tayo sa AI, are there Muslim heroes in the Philippines, di ba? Ganon. Ako, melibaw sa Showtime, ito, binireview ko yung Showtime ko, meron ako dito, Dato Ali ng Buhayan.
7: Yes.
6: Diba?
7: Oo.
6: Ganon,
7: si Dato Ali Baginda.
6: Correct. Marami.
7: Si Panday Pira. Si Amay Pakpak. Yan yung mga heroes na mga Muslims na talaga hindi din nabigyan ng pagkakataon para makilala.
6: Aside from yung mga babae Muslim, kasi multicultural country tayo, di ba?
7: Oo.
6: Kasi may mga Ipugaw, may mga taga-Cordillera, si Makliing Dulag. Saka hindi lang sa panahon ng revolusyon yan. Sa panahon ng Amerikano, sa
7: consistent
6: panahon ng
7: Apones. Dire-direcho.
6: Maraming guerrilla na Muslim, ha?
7: Oh,
6: di ba si Salipada Pendatun?
7: Oh, yes. Diba? That's contemporary times na.
6: Ibig sabihin, kailangan natin ding maipakita na hindi tumigil yung pagkabayani sa panahon ng revolusyon. Si halimbawa, yung kinikilala ng NHCP ito, ha?
7: Mm-hmm.
6: Kasi nasa libro nila to. Si Prinsesa Tarhata Kiram.
7: Yes.
6: Na nagsulong ng Muslim Affairs. Diba?
7: Mm-hmm. Yes, yes.
6: Sabihin ko sa'yo, may mga, alimbawa, yung dating Senador Santanina Rasul.
7: Yeah, oo, diba? Isa pa yan.
6: Yung mga ganyan, hindi masyadong napapansin, tas babae pa, di ba? Pero talagang may naiambag sa ating kapantasan. Actually, kahit mga artist, halimbawa, ako, tinuturing kong bayani ng sining, si Abdul Marie Imaw.
7: Yes, si Imaw.
6: Diba? Dahil pinakita niya sa...
7: We have him here also sa ating programa.
6: Di ba? Ano yung anak kwento? Di ba? Ng Muslim, ng Bangsamoro. So, ganun ang kailangan nating makita yon. Alam mo, ako, kahit nasabihin mo pa, medyo radical yung sasabihin ko. Alam nyo, kahit nasabihin mo pa na naging rebelde, halimbawa, si Nur Miswari.
7: Uh-huh.
6: O kaya yung mga kasama ni ng MILF.
7: MNLF.
6: Alam nyo, yung kahit papaano, may doon panahon ng diktadura, mayroon silang ambag sa resistance sa dictatorship. Of course, unfortunately, nagpatuloy yung rebellion nila, pero tingnan mo naman, dahil sa kanilang efforts, di ba, at talagang MILF, for example, nakipagkasundo naman sa pamahalaan, we have a Bangsamoro region, which is a sub-state without changing our constitution. Pwede pala yun. So,
7: yes.
6: yun ang magandang i-explore natin. Baka baka sa ibang region, gawin na rin natin yan.
7: Tama.
6: Diba? Tingnan natin.
7: Actually,
6: diba?
7: To add some, dahil kanina, you're mentioning about yung mga babaeng heroes na mga Muslims, no? Ang pangalang Amay Pakpak, which is connotes, kasi pag sinabi mong, parang ano eh, it addresses yung anak, Amay Pakpak, yung parang ganon, no? Which is mentioned na yung Pakpak pala, is a name of her daughter, of his daughter, of her daughter.
6: Wow.
7: Pakpak na sinabi. But anyways, Professor Shao Chua, maraming salamat. Sayang ko lang ating oras. But do you have any message para sa ating mga nakikinig ngayon sa araw ng mga bayani?
6: Yun na nga po, ano? Kailangan nating maintindihan na yung kabayanihan, hindi lang yan nagstay sa una, hindi lang na yan nagstay sa mga propagandista, Katipunan, yan ay nagpatuloy sa maraming panahon, at all we have to do is to read about them, magkaroon tayo ng alam nyo yung magandang panoorin, yung Raiders of the Sulusi sa YouTube, napakaganda niyan, ano, para makita natin yung kasaysayan.
7: The Monsoon Riders.
6: Gano kagaling ang mga Muslim.
7: Ayan.
6: Pagdating sa sandata, sa... So yun po, ibig ko sabihin, may ambag po ang mga Muslim brothers and sisters natin sa ating bansa, at kapag sinabi nating araw ng mga bayani,
7: yes,
6: sana lahat po tayo kasama.
7: Very beautiful message for
6: salamat
7: Professor Shao Chua.
6: Salamat po. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
6: Shukran. Maraming po salamat.
7: Maraming salamat. Our historian, Professor Shao Chua.
4: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Ayan, 7:44 in the evening. O, diba? Always ready yan si Professor Shao Chua with regards on the history of the Muslims in the Philippines. At eto, dagdagan pa natin, our Muslim heroes. Baka pwede pang dagdagan ating isang book author and an historian also, a genealogist also, nakilala sa Mindanao at sa iba pang aspeto, our guest for tonight, also kasunod ni Professor Chow, ay si Sir Nasir Sali Sharif. Kakanas, magandang gabi. Assalamualaikum. Hello, Kakanas?
8: Yes.
7: Ayan, okay. Ano ang pwede mo maibahagi sa atin? Because we're now commemorating National Heroes Day. Ano naman yung maidagdag po natin when it comes to the unrecognized, kumbaga, unsung hero, Muslim heroes?
8: You're a little bit chatty. Hello? We cross the line.
7: So, ano ang pwede po natin, Sir Nas, maibahagi when it comes to the unsung heroes na mga Muslims dito sa ating bansa?
8: Come again?
7: Hello. Hindi ata malinaw ang ating linya with Sir Nas. Sir Nas? Okay. Sige. Balikan po namin kayo.
4: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
7: 7:45 in the evening. Alam niyo po ah, dahil pinag-uusapan natin na National Heroes Day sa araw na ito, kasi iba po pala yung araw ng kagitingan, it's Valor, no? It's every April 9. Eh ngayon yung National Heroes Day, no? There are subsequent heroes that are not mentioned in the Philippine history that are coming from Mindanao. Tama po yung sinabi ni Professor Chow Chua kanina na doon sa, if you happen to visit, no? If you happen to visit Luneta Park, meron po kasi mga busts doon na kung saan dalawa, if I'm not mistaken, no, tatlo, no, ay identified Muslims, no? Muslim heroes, no? Una, syempre, yung pinaka kilala si Datu, si Sultan Kudarat, pangalawa si Datu Puti, and then si Datu Baginda Ali, no? Yun yung mga notable and known, no? Pero marami pa po sila. Ito, try natin makabalik sa linya natin telepono na Sir Sally Sharif, our book author and historian. Sir Nasir?
9: Yeah. Sir Nas, ayan. Yes, I hear you.
7: Okay. Gaya nga po na tanong ko kanina, no? What can you add up? Kasi kanina kausap din natin si Professor Chow Chua, no? At may mga nabanggit siya na mga Muslim heroes. I think on your line of research and being a historian din also, ano yung pwede nating mabanggit din na significantly out of your research, inalaman mo na ito'y kakaiba din, very significant din yung mga heroes na ito na hindi pa nababanggit, or these are the unsung Muslim heroes?
9: Let me broaden it, kasi when we say Muslim, meron siya kasing ano, yung
7: identification,
9: meron siyang religious scholar. Let's just see na mga ano, mga ancestral heroes natin, which I can give to the audience. Hello?
7: Yes, go ahead. Ano po yun?
9: Yeah, okay. Ang one of the ano heroes natin po ay yung Tengku Besar Sawato po. Tengku Besar Sawato is ano, sila po yung pumunta sa Riau, Indonesia, para atakihin yung mga Dutch doon. Kasi at the time po, nung mga 1800 po, nag-request yung Raja Ismail ng Kompaso from the ano, from the era nung sa Mindanao, na nasagupain yung mga Dutch. Kasi yung mga ano, ang mga Bugis, they were not able to ano, there was a dispute about the tin mining at the time. So it was the of Tengku Besar Sawato, Tengku Besar Sawato, and there were many others actually.
7: So where is he coming from, originating from Mindanao?
9: Yeah, they are originating from Mindanao. Tapos
7: particularly where in Mindanao?
9: Pardon?
7: Where specifically in Mindanao?
9: Oh, from Wato.
7: Wato Balindong.
9: In the Highland of, yeah.
7: In Lanao del Sur.
9: Wato Balindong. Yeah.
7: Tapos nakipaglaban sa mga Dutch.
9: Yeah.
7: Wow.
9: Dutch. This is ano, this is actually narrated in the this is a very popular one in Indonesia and in Malaysia.
7: Okay.
9: In fact.
7: Okay, ito po ba nababanggit natin? Are these scriptures mentioned in some Philippine history books?
9: Never.
7: Why is it?
9: I don't know. We were so, ano eh, masyado tayong kop-kop, or we are so concentrated so much in our, ano, mga affairs natin sa Philippines, no, we never know the exploits,
7: okay, sige,
9: of the Filipinos, okay, outside the country.
7: Let's go back to that specific na nangyari kay to that specific leader, hero, na pumunta at nakipaglaban. Who commissioned him? Or who invited him? Bakit siya yung napili out of many
9: hindi po siya pinili. Actually, the
7: talagang nakipaglaban siya. He volunteered.
9: Yung mga, yeah, he did not volunteer. He volunteered actually. Hindi siya pinili. because Raja Ismail asked his son, the Sultan sa Tabuk, to ask the mga leaders dito sa Mindanao and Sulu kung sinong gustong mag-help
7: okay.
9: The Sultan of of Johor na paalisin yung mga Dutch sa Tanjung Pinang.
7: Tanjung Pinang is where?
9: Yeah, that is the specific place po.
7: Saan yun, yung Tanjung Pinang at the current time? So at the modern time?
9: Tanjung Pinang is it can be found in the dito sa baba ng streets of Malacca.
7: Okay.
9: So, archipelago.
7: Bigyan natin ng konteksto yung pinag-uusapan natin ngayon. That Raja you were mentioning is coming from the Tabuk, which is one of the oldest town na alam natin, no? And it is in the coastal area of Mindanao. And then that hero that volunteered himself to fight against those Dutch in Malacca was coming from the central part of Mindanao, which is in Lanao del Sur. Tama?
9: Lanao. But actually, kasi itong mga ito, meron silang mga boats pa daw. They are actually based dito sa, sa along the Indiana Bay. Nakabase sila sa Indiana Bay.
7: Ito yung namimension mo dati when we're talking about that, yung mga riders na nabanggit mo.
9: Yeah, exactly.
7: Okay. So, ganito na lang. How important are this information that you're telling right now, mabalikan at mapag-aralan talaga? Kung bibigyan ng pagkakataon is in a more deeper and more kumbaga the Philippine government talaga magsaliksik diyan.
9: The reason that medyo lopsided kasi ang history natin we never picked up na tingnan mo po, meron tayong mga heroes po na who fought against the Spaniards and against the Portuguese and even who fought in such places as Cambodia po and in Champa po, pero hindi natin yan nababigyan ng pansin because they don't include most of the population ng the mga heroes nila dito sa Luzon and the Visayas
7: and these records are not listed in the Philippine history, but likewise doon nahahanap sa ibang records of historia sa ibang bansa.
9: Exactly po. So that's what I'm driving at.
7: Okay. So dapat talaga balikan.
9: Ang ating historia po dito sa Philippines. Ang especially the European researchers, medyo minamaliit nila po yung history natin kasi wala silang mapulot sa history natin Kaya nagko-concentrate na lang sila sa Indonesia, Malaysia, Cambodia, in Vietnam, that is the ancient Champa, doon sila na nagko-concentrate. They never, dito sa Philippines, wala silang mahagila po sa mga library natin at saka sa mga archives natin, except yung mga Spanish archives.
7: Okay, with these findings that you've learned about, this research that you did wholeheartedly and voluntary, would you open po ba kayo na makipag-collaborate with the Philippine NHCP, mga ganyan, offices of the government that would help to really find those informations na kailangan na malaman?
9: We are ready any time of the day, any time of the year. Walang problema po sa atin yan.
7: Okay. Meron po ba kayong mensahe to end our interview?
9: Ang mensahe ko po, especially from the young ones, this is the age of internet. We are here. Ang research ngayon medyo magana. Tingnan mo yung mga European researcher like Eric Tagliacozzo and many others. Mga baguhan sila po. Pero marami silang nalilikom. Bakit marami silang? Kasi medyo wider kasi yung nilay. Hindi lang sila nag-ano. Kaya katayong mga Pilipino po, we have to research outside the network natin sa Philippines. We have to go to the libraries dito sa Indonesia especially. Ang dami nilang pong mga archive, especially mga Dutch archives po na pwede natin magamit po para po sa makita natin kung anong mga exploit ng ating mga ninuno po.
7: Okay, so kumbaga we are just barely scratching the surface of our history.
9: Right.
7: Okay. Anyways, maraming salamat. Our guest for tonight, our book author and historian, Sir Nasir Salih Sharif. Magandang gabi po. Assalamu alaikum. Maraming salamat.
9: Alaikum salam.
4: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Yan si Sir Nasir sa Salih Sharif na I always find it very, kumbaga, in a natural way of sharing, no, yung information. And mind you, this information that he's sharing, talagang kaakibat niya yung iba't ibang mga books, researches na ginawa niya to defend yung his claims. Anyway, sa dire-diretso tayo, wala naman Zamboanga, lokal na pamahalaan ng Zamboanga, nakiisa sa paggunita ng araw ng mga bayani ng kahapon at kasalukuyan binigyang pagkilala. Para sa detalye, alamin natin kay Justine Bolanon.
4: Radyo Pilipinas. Report.
7: Justine.
10: Inamunuan ng lokal na pamahalaan ng Zamboanga ang paggunita ng araw ng mga bayani sa pamagitan ng isinagwang simpleng seremonya sa Plaza Rizal Monument sa Natural Lungsod kaninang umaga. Nakiisa sa nasabing programa ang mga kinatawan mula sa iba't ibang sektor ng seguridad, Veterans Federation of the Philippines, mga ehensya ng pamahalaan, kawaninang pamahalang lokal, Knights of Columbus, Boy Scouts of the Philippines, mga akademikong institusyon at iba pa. Binigyang pagkilala ni Zamboanga City Mayor Kimer Olaso ang mga magigiting na bayani ng kahapon at kasalukuyan na nagbigay ng kanilang pagmamahal para sa bayan. Kinilala rin ng alkalde ang modern day heroes tulad ng mga sundalo, pulisya, mga guro, magsasaka, mangisda, kaunilang pamahalaan, mga healthcare worker, mga magulang at maging maordinaryong Zamboangueño. Ayon sa alkalde, ang pagkukusang maglingkod sa kapwa ng walang hinihintay na kapalit o pagkilala ang siyang tunay na kahulugan ng pagiging bayani. Para sa Bagong Pilipinas, Justine Bolanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
7: Maraming salamat, Justine Bolanon. Samantala, Pangasinan sinalalim sa State of Calamity, 884 o 884 na milyong piso na halaga ng mga pinsala na itala. Para sa detalye mula tayo, alamin natin yung Mildred Kokia.
4: Radyo Pilipinas. Report.
7: Mildred.
11: Isinailalim sa State of Calamity ang buong lalawigan ng Pangasinan dahil sa matinding epekto ng habagat at mga bagyong Luis, Maymay at Neneng. Inaprubahan ng Sangguniang Panlalawigan ng Provincial Resolution Number 985-2026 ngayong araw sa isang special session na pinangunahan ni Vice Governor Mark Ronald Lambino. Ayon sa resolusyon, nagdulot ang weather disturbance ng malalakas na pag-ulan at malawakang pagbaha, particular sa low-lying areas. Apektado ang mga komunidad, infrastruktura, agrikultura, pribadong ari-arian at kabuhayan. Batay sa ulat ng DSWD, mahigit 370,000 na pamilya o tinatayang 1.2 milyong individual ang naapektuhan. Pagsapit ng August 30, umabot sa 232.5 million pesos ang bahagyang pinsala sa infrastruktura, 649.2 million sa agrikultura at 2.1 million sa livestock. Nirekomenda ng PDRRMC ang deklarasyon. Inendorso naman ito ni Governor Romangi Cubator para mapabilis ang relief, recovery at rehabilitation operations. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
7: Maraming salamat, Mildred. Samantala, kaligtasan at seguridad ng mga paaralan at komunidad ng Northern Mindanao dinalakay sa third quarter full council meeting na Regional Peace and Order Council or RPOCE Region 10. Para sa detalye mula Iligan, alamin natin kay Ms. Dandy Macarambon.
4: Radyo Pilipinas. Report.
7: Ms. Dandy.
12: Matagumpay nila idaos ang pagpupulong ng Regional Peace and Order Council o RPOC 10 para sa third quarter ng kasalukuyang taon. Ito lamang nakaraang linggo, Agosto 27, sa lungsod ng Cagayan de Oro. Pinangunahan ni RPOC 10 Chairman Camigin Governor Xavier Jesus XJ Romualdo sa naturang pagpupulong ipinasa ang isang resolusyon bilang pagkilala sa lungsod ng Iligan sa pagkamit ito ng Stable Internal Peace and Security Status. Pinulit pinahalagahan din ang pamahalaang lungsod ng Iligan at mga security partners sa kanilang pagsisika para mapanatili ang kapayapaan at seguridad. Tinalakay ang pagpapaigting ng mga preventive measure para pigilan at labanan ang mga karahasan nangyayari sa loob ng paaralan. Pagpapahalaga ng pagpapakalat ng tamang impormasyon at pinag-iba yung IEC, Information, Education at Communication sa mga paaralan at komunidad. Pagpapalakas ng early warning at referral mechanism, psychosocial support, pinag-iba yung koordinasyon sa pagitan ng paaralan, mga magulang, pamilya, LGUs, law enforcement agencies at iba pang stakeholders. Binibigyang prioridad ng konseho ang public safety o kaligtasan ng publiko ng rehiyong Northern Mindanao. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Maraming salamat, Dandy Macarambon. Samantala, supply ng mga gamot kontra leptospirosis sapat ayon sa DOH. Para sa detalye, alamin natin kay Diane Lear.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
7: Diane,
14: tiniyak ng Department of Health o DOH na sapat at available ang mga gamot kontra baha, partikular na ang doxycycline laban sa leptospirosis. Sa punong balitaan ng Office of Civil Defense o OCD, sinabi ni Health Undersecretary Dr. Gloria Balboa na may supply ng nasabing gamot ang Central Office ng DOH, ang mga Regional Office at ang Rural Health Units ng Kagawaran. Paghahanda umano ito sa inaasahang pagtaas ng mga kaso ng leptospirosis dulot ng mga pagbaha. Katuwang din anya ng DOH ang mga partner nito mula sa local government units at Philippine Red Cross upang matugunan ang mga serbisyong pangkalusugan. Nanawagan si Balboa sa publiko na iwasan ang paglusong sa baha at kung hindi ito maiiwasan ay gumamit ng protective gear gaya ng bota at kapote. Hinikayat din niya ang mga nais na tumulong at ang mga lokal na pamahalaan na isama ang mga naturang protective gear sa kanilang ipamibigay sa mga nabaha. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Hey, maraming salamat, Diane Lear. Yan po ang kalipunan ng ating mga balita na inihatid sa inyo ng ating mga Radyo Pilipinas reporters sa iba't ibang panig ng ating bansa. Maraming salamat sa naging mga kasama natin. Nakasama natin for tonight, Professor Xiao Chua. Showtime, yan. Lagi din ako nanonood dyan. At syempre, si Sir Nasir Sali Sharif. Maraming salamat sa lahat na tumutok at nakinig dito sa ating programa. Maraming salamat sa ating mga kakibat, Engineer Orly Lopez, Engineer Joy Tumidan, Miss Jamie, ang ating producers, at si Miss Isabel. Sa angalan ni Princess Abiba Sarip Pauda, ako po yung likod Norge Manginan ang sasabing sa liwanag ng Islam, kapayapaan ay makakamta. Para sa 803, susunod na po, vloggers ng Bagong Pilipinas. Magandang gabi.
13: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
15: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
16: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problema ang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
17: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
16: Last week sa Dawin Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyako, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
18: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
19: Maganda bang takbo?
18: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
16: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
19: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
16: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Lunti ang bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
2: This is one of the success stories that, really, that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
16: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
20: Ito ang Presidential Broadcast Service.
21: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Publiko.
20: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
21: Radyo Pilipinas,
22: Radyo Publiko.
20: Ang mga pahayag, komento, pananaw o opinyon ng anchor at mga panauhin mula sa programang ito ay hindi opisyal o personal na pahayag, pananaw o opinyon ng himpilang ito ng Bureau of Broadcast Services, BBS-PBS. Hindi rin ito kumakatawan sa mga polisiya at regulasyon ng ahensya at sa mga kawani ng PBS-PBS.
23: Kinignood na sa programang tampok ang mga viral topics sa internet.
24: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
23: Vloggers ng Bagong Pilipinas. Alamin at unawain ang mga kwento sa likod ng mga paksang pinag-uusapan sa social media. Vloggers ng Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
25: Time check, it's 8:07.
24: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
23: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
25: Alright, no, magandang gabi na naman sa ating mga idol dyan, no, at syempre po, no, medyo kanina medyo maulan, pero alam naman natin, no, umaraw na rin ka nung katanghalian na. So, sa ngayon po ay marami tayong pag-uusapan, mga Lodi, no, kaya samahan nyo naman kami sa isang oras na huntahan, no, dito sa ating programa ng Vloggers ng Bagong Pilipinas. So, talakayan natin dito ang maraming bagay na dapat nating malaman.

0: Ako po yung lingkod, si AJ Tatim Vlog. So, pag-uusapan natin ito ang napakaraming issue, no? Kaya naman sa ating mga kabayan, mag-ready lang po kayo at pag-uusapan na po natin ang ating mga dapat nating pag-usapan at malaman po ninyo at maihatid namin sa inyo yung mga balitang makabuluhan para sa inyo at para sa ating lahat, no? At siyempre po, makasama natin ngayong araw, ngayong gabi, ang ating idol na si Rod Musa. So, Idol Rod Musa, magandang gabi pa sa yun, Idol.
1: Ayan, magandang gabi po at magandang gabi ka vlogger AJ. At nasabi mo na ba na tayo ay live ngayon sa Facebook ng Radyo Pilipinas at tayo po ay napapanood din sa Free TV Channel 3 sa TV Plus at GMA for the Box Channel 45 to 49 at napapakinggan din po tayo sa 104.3 The Capital. So ayan, marami yata tayong pag-uusapan ka-vlogger.
0: Yes, no, at siyempre po, no, pasalamatan po muna natin ang ating ang Presidential Communication Office na si Secretary Dave Gomez. Saan yang siyempre, no, nandito pa rin tayo sa Radyo Pilipinas at meron pa rin tayong programa. So 6 months na tayo rito, 'di ba? So patagal, no, at siyempre, no, ipinapapatuloy lang natin yung mga magandang programa ng ating mahal na pangulo at siyempre yung mga serbisyo publiko na dapat natin ilalatag sa ating mga kababayan. At siyempre po, magandang gabi sa ating mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa Mega Manila, no, magandang gabi po at mag-ingat po kayo. In case na sa inyong mga lugar ay maulan o may baha, mag-ingat po kayo. Alam naman natin na medyo delikado ang mga baha dahil sa kaso ng leptospirosis. So, sa ating mga kababayan around the world, no, sa mga mahal nating OFW, kasi dati po tayong OFW, kaya mahal na mahal po natin ang ating mga kapwa OFW. At siyempre, dapat ko pong alagaan ang inyong mga sarili, no, dahil yan po ang ating mga puhunan ng ating mga kalusugan, dahil alam naman natin na ang ating mga mahal sa buhay dito sa Pilipinas ay umaasa po sa mga padala natin. So kaya ingatan po natin ang ating mga sarili, i-treat din natin ng maayos, no, hindi yung ginugutom natin para lang mapagpadala tayo sa Pilipinas. Huwag pong ganoon, dahil yung pangatuan po ninyo ang malalagay sa alanganin. Huwag niyong i-compromise yung sarili po ninyo. Kung kinakailan niyong kumain ng masasarap na pagkain, kain kayo. Huwag lang yung medyo matatabat at mamamantika, no? Siyempre, pag-ingatan din natin ang ating kalusugan sa ating mga kinakaing pagkain. So, at siyempre, sa ating mga kapwa vloggers na meron din pong programa dito at sa ating mga kapwa vloggers na patuloy na sumusuporta at siyempre naninindigan sa pamamahala ng ating pinamamahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. So, sa ating mga vloggers, ingat po kayo at go pa rin tayo ng mga content na talaga namang panonoorin at pakikinggan ng mga tao. At siyempre, alam na naman natin na tayo lamang ay sumasangga sa mga binabato ng mga kalaban nating mga vloggers at mga fake news peddlers, no? So, sa ating mga kababayan, sa ating mga kapwa-vloggers, at siyempre, sa mga supporters ng Marcos, sa mga Marcos loyalists, no, pag-ingatan po ninyo yung sarili at patuloy tayong lalaban pa sa ating mahal na Pangulo. So, Idol Rod, ngayon, pag-usapan natin itong nangyaring pagbisita ng ating mahal na Pangulo sa Taguig, no, para sa Heroes, National Heroes Day ngayong araw. So, panoorin po natin yung video.
2: National Heroes Day of 31. Kinisita ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at pinod ng kanyang ama na sa dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani sa Taguig City. Isang maabuluhang pugnita sa mga bayani na nag-alay ng kanilang buhay at serbisyo para sa Pilipinas. At isang pagkakataon upang alalahanin ang kanilang naging ambag sa kaysaysayan ng ating bansa. Mabuhay ang ating mga bayani, mabuhay ang Pilipinas. Halina't painggan ang naging mensahe ng ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paglita sa ating mga bayani.
3: As we celebrate National Heroes Day, we honor the Filipinos who gave their courage, their strength, and in some cases their lives for the freedom and dignity of our nation. But the National Heroes Day also offers an invitation to look beyond the pages of history. After all, the spirit of heroism lives on because every generation gives it a new face. Sa kasalukuyan, may mga bayaning patuloy na naglilingkod sa sambayanan. Nariyan ang ating mga OFW na malayo sa kanyang tahanan, ngunit nagsisikap araw-araw para sa pag-unlad ng kanyang pamilya.

0: at ng kanyang bayan. Nandiyan ang mga bumbero, mga pulis, sundalo, emergency responder na unang sumasaklolo sa ating mga kababayan na haharap sa panganib. Nariyan ang gurong tumatawid ng ilog at umaakyat ng bundok upang makapagbigay ng kaalaman at magandang kinabukasan sa kanyang mga estudyante. Nariyan ang mga healthcare worker sa kabila ng hirap at layo ay nagbibigay aruga sa mga may sakit na kapuspalan. Nariyan ang mga ama't ina o kaya naman mga tumatayong padre de pamilya na walang tigil ang pagtatrabaho upang mabigyan ng mas maginhawang buhay ang kanilang minamahal sa buhay. Nariyan ang Philippine Coast Guard, Armed Forces of the Philippines, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, kasama ang ating mga mangingisda na nasa unahan ng pagproprotekta sa ating mga karapatan, kabuhayan at pambansang interes sa West Philippine Sea. It calls on each of us to understand our history, to know our rights, and to take part in protecting the national interest. Ganito natin binibigyan ng muka ang kabayanihan sa ating panahon, sa pagkikilala sa ating bayan, sa pagtataguyod sa mga karapatan nito, at sa paggawa ng ating responsibilidad upang manatiling matatag, malaya.
1: Ako si A.G. Pinyendos, ang blogger ng Bagong Pilipinas, nag-ulat para sa Radyo Pilipinas.
2: Yes, no, napalad naman natin nung naging pahayag ng ating mahal na Pangulo. Ikaw, Rod, ano masasabi mo ngayong National Heroes Day? At sino ang bayani para sa'yo?
3: Ayan, una sa lahat, mga ka-vloggers, ka-vlogger na AJ, syempre binabati natin yung mga ating taga-subaybay, tsaka lahat, no, buong Pilipinas na happy National Heroes Day. Maligayang kaarawan ng kagitingan, no, ng mga araw ng mga bayani. So, ayan, kitang-kita naman natin, sinabi naman ni PBBM kasi yung mga bayani na dapat nating alalahanin. At minsan nag-cover na rin tayo dyan, no? Pag bawat taon, lagi yes, naman natin pinagdiriwang
2: yes.
3: Naimbitahan tayo din na mag-cover ang speech na ating Pangulo tuwing araw ng mga bayani. At syempre, dyan din nakalibing. Diyan na rin nakalibing ang Marcos Sr., no? Dating presidente na ama ng ating Pangulo ngayon, Ferdinand E. Marcos Sr., no? So, ayan, dyan po yung mga tunay na bayani, mga lumalaban sa ating karapatan sa West Philippine Sea, yung mga mangingisda na pinaglalaban ng hanap buhay nila, no? At syempre, hindi yan yung mga bayani natin at sakripisyo at kukulang tilanggap na kahit anong confidential funds. Kaya parang isa yung ano, may isa kasing senador, di ba? Kinukumpara yung alyas ng mga bayani
2: yes.
3: sa alyas ng mga tumanggap. So dapat talaga huwag nating gawin yun. Igalangin natin yung memorya ng ating mga bayani.
2: Huwag kumpara, napalayo.
3: Ginamit ng alyas para sa mga... ginamit nila yung alias para sa paglaban, para sa kalayaan, hindi para makatanggap ng confidential funds na gagamitin sa tree planting at sa Christmas party.
2: Yes, no? Medyo so, choppy yung ni Rod. No? Ayan, sige.
3: Hindi naman ginagawa ng ating...
2: Yes, no? Since medyo mahinang... ang naging reception ng signal ni ano ni Idol Rod, no? So syempre po, no, yun nga lang po, no, sabi nga ni Rod na wag daw pong ikumpara yung naging alyas ng ating mga bayani, no, at yung alyas ng mga taong kumukuha ng confidential fund o nagiging kanilang, sabi nga, no, ang mga bayani natin noong panahon sa katulad ni Rosalizal may mga kanya-kanyang alyas. Ang kanyang ang paggamit ng kanilang alias ay upang protektahan ng kanilang pangalan at kanyang katauhan para sa paglaban sa ating bansang Pilipinas. Kaya sila na ngayon ay naging mga bayani at pambansang bayani. Pero this time naman po, kung saan kinukumpara ni Robert Padilla, ang mga naarang bayani at ang mga gumagamit ng alias ngayon para sa kabayaran. Napalayo po, no, ang ating mga bayani gumamit ng alias para sa pagpaglaban sa kalayaan ng ating bansang Pilipinas. Ito po yung mga kumuha katulad ni ano ni bato ni Mary Grace ano no Mary ito si Mary Grace, no, na Piatos, no, gumagamit sila ng alias para sa kabayaran, hindi po sa kabayanihan, no? So, malayo-malayo po. So, huwag niya pong ipilit ipumpara ang paggamit ng alias. May kanya-kanya pong, lahat naman tayo halos ay mayroong kanya-kanyang alias. Kaya, kung inyong marapatin, no? Senator Robin Padilla, magkaroon po tayo ng sana ng sense of responsibility sa paggamit ng mga o pagkukumpara ng mga taong inyong mabinanggit. Wala pong mga ginamit na alias para sa mga sinasabing para kumita, no, mula sa confidential funds, no, katulad itong si Mico Harina, Renan Fiatos, Mary Grace Fiatos, at kung ano pang mga hindi magagandang alias na inergaid, no, para sa pagtanggap ng kanilang mga ng kabayaran, no? Malayo-malayo po 'yun, no? So ayan po, Mr. Robin Padilla, no? Sayang po ang pagiging senador kung hindi magagamit ng tama ang imasalta, no? Sa at ipagkukumpara ang ating mga pambansang bayani. So nakakaya po sa ating mga mabayani na bibago na po, no? Huwag na po natin silang babuyin, no? Sa pagkukumpara po ninyo sa mga gumagamit ng alias para sa kabuhayan, para sa kabayaran ng kanilang mga ginawa, no? So hindi man natin minamaliit yung ating mga assets na yan, no? Pero yung ginawa kasi ni Robin Padilla ay big no yun, no? Hindi maganda yan, ha? Dahil pong ating mga bayani ay lumalaban sa ating karapatan at kalayaan ng ating bansa, hindi po para sa sarili nilang kabuhayan lamang po, no? So Mr. Robin Padilla, ingat po sa pagsasalta, no? Inihal kayo ng taong bayan dyan, hindi para lang magsalita ng mga walang kakwenta-kwentang mga katulad ng sinasabi ninyo. So Idol Rod, no, ano pang masasabi mo? Nakaka-highblood yung sinasabi kasi ni Rod Padilla, eh.
3: Ayan, ating ipagdiwang ang araw ng mga bayani at gumamit ng mga alias at huwag tayo maging bayani sa mata ng ilang grupo.
2: Yes.
3: Kasi lalo na yung posisyon ng senador ngayon Senator Judge, so dapat walang kinikilingan.
2: Yes.
3: Dapat bayani na
2: tama.
3: Kinikilingan. Hindi bayani lang ng nag-iisang tao na napatunayan na. Sabi nga ni Senate Presiding Officer Chisis Cordero, sabi, napatunayan na mali ang paggamit ng confidential funds ng mga alias na yon. So alam natin na yun yung pinakamaling paggamit ng alias, no?
2: Yes, kasi tama dyan. Yun nga po, no, medyo tagang mahina ang signal ni Idol Rod. So, yun po, no, sa ating babayan, medyo choppy na yung kanyang signal. Yes, Idol? Okay. Yun nga, no, medyo mahina talaga ang signal ng ating idol, no. So sa ating mga bayan po, no, inuwit po natin, no, magkakaiba po yung mga alias na ginamit ng mga kasalukuyan ngayong mga taong kumikita para sa mula sa confidential fund ng ni Sara Duterte at ang mga gumagamit ng alias ng panahon ng Kastila, no, sa mga Pilipinong lumaban para sa ating kalayaan. At syempre lahat naman tayo may kanya-kanyang sariling alias, no. Yun nga lang, syempre yung alias natin ay meron tayong sariling at tunay na pangalan na nakapalob dito. Hindi katulad ng mga gumagamit na ngayon ng alias para sa kanilang kabuhayan, para sa abayaran, ay wala pong tunay na pangalan. Pero may pirma. Yun nga lang yung pirma, parang iisang tao lamang, no? Ang napagtataka pa rito, iisang tao tapos sa iba't ibang lugar po, no, nang pumirma siya. So parang nagta-transport yata yung ano, no, pumirma kay sa mga kumuha ng ano ng mga kumubra ng confidential fund mula sa DepEd, no? Pambihira, no, napakagaling, no. At meron pala tayong mga nakuha ang gobyerno ng mga transporter, mga nagte-transport na mga tao, at ito nga po, no, napakagaling taga ng DepEd, no, sa pagkuha ng mga transporter, no, na kung saan ay isang katawan, isang tao, pero sa iba't ibang lugar pumirma, no. So magaling, no. Buti may ganun tayong mga assets, no. Bati natin ng DepEd dati na sa Secretary Sara Duterte sa napakagaling niyang trabaho, no, sa pagkuha ng mga taong gitong klase na parang may mga kaya pangyarihan. So yun nga po, no, sa ating mga bayan. Idol Rod, ano pang madadagdag mo?
3: Ay, nasabi na rin naman natin lahat, no, connected dito sa araw ng mga bayani na dapat nating ipagdiwang at galangin, no? So, yun.
2: At syempre, no, ipagpasalamat din natin, no, ang pagiging dating presidente ng ating mahal na Pangulong Ferdinand E. Marcos. At syempre, no, isa siyang tunay na hero, no? Hindi gawa-gawa lamang dahil po sa ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., Marcos Senior, no, sa paglaban niya sa mga NPA dati, no. At syempre, sa pagtatag ng mga ng gobyerno sa ating bansa sa mga ahensyang ganyang ginawa at sa mga proyektong kanyang naipatupad, no. Nandiyan yung maraming yung mga energy sources, no, katulad ng hydroelectric energy, geothermal energy at maraya pang iba. At syempre yung mga infrastructure, no, nandiyan po, no, mga eskwelahan, mga buildings, mga tulay, mga hospital buildings, di ba? Nandiyan na yung PICCC o yung CCP complex. Yan po ay sa pamumuhay po ng ating mahal na Ferdinand E. Marcos Sr., no. Salute to you, Mr. Great President, no. At sa ating presidente ngayon, siyempre, no, the great din po ang ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. So, sa ating idol, no, ngayon naman pag-usapan natin tong yung habagat, no. Kasi may, 'di ba, merong mga pa tayo ngayon, bagyo, no. Habang pinag-ano natin to, pinag-usapan ay syempre, no, ngayong August 31 ang issue na naman itong heavy rainfall outlook, no, sa southwest monsoon o habagat, no. So pinag-iingat ang lahat, no, at syempre po, no, sa 100 to 200 numerous flooding events. Ito, nandito sa may Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Abra, Pangasinan, Benguet, no? At syempre, sa lakas na 50 to 100 mm localized flooding possible, no? Dito sa Batanes, Apayao, Cagayan, Kalinga, Ipugao, Mountain Province, Nueva Vizcaya, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Zambales, Bataan. At sa para bukas sa September 1 to September 2 ay ganun din po, no, ito yung kalakasan ng bagyo na 100 to 200 mm numerous flooding events which is likely na mag-rainfall sa Ilocos Sur, La Union, Abra, Benguet, Zambales. At ganun naman sa iba pang lugar na merong lakas na 50 to 100 mm na localized flooding possible, no, na dyan sa Ilocos Norte, Pangasinan, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Tarlac, Pampanga, Bataan. At syempre, para sa mga sa Wednesday on September 2 to 3, nandiyan din po yung mga possible na flooding sa lugar ng Benguet, Zambales, Bataan, Occidental, Mindoro, at sa meron laas o localized flooding possible na 50 to 100 mm o yung lalim ng tubig o pagbaha dyan sa Ilocos, Ilocos Sur, Abra, La Union, Pangasinan, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, no. So pinag-iingat po ang lahat, no, para po sa ating kapakanan, no, para hindi po tayo alam na kung alam na natin yung mga lugar na medyo may baha, medyo lista po tayo, no. Wag na tayong tumuloy at siyempre po, no, sa mga may trabaho, wait lang po sa mga balita kung magkaroon ba ng pasok o wala. So ingat po lagi, no, lalo na sa mga kapag tag-ulan, no, at may mamalakas na bagyo. Mag-ingat po tayo at syempre ay be ready po. Magdala po, lagi po ito po tayong ma-ready sa ating mga gamit, mga dokumento. Dapat meron tayong ready to go na bag, no, para po ma-save natin doon yung mga ating gamit. Syempre maglaan din ng i-full charge yung mga cellphone, yung charger, at magkaroon po tayo, magtago po tayo ng konting food para po sa ating gagamiting paglikas, no. At sa ating mga kababayan, no, ulit muli lagi nating panag-iingat ang ating mga kababayan sa mga gayong pagkakataon. Ikaw, Rod, ano masasabi mo sa ating mga kababayan?
3: Eh, may dapat tayong pag-usapan diyan, no, kasi parang meron kasing mga officials din sa Pampanga tsaka sa Bulacan na parang nagpabaya or hindi maganda yung solusyon na ginawa nila. Kaya ngayon,
2: yes, tama ka dyan.
3: Pampanga, may mga nagti-TikTok live na parang almost 1 month na silang binabaha or 1 month nang lubog sa bahay yung mga bahay nila at puno na yung mga evacuation centers.
2: Mm-hmm.
3: So nakaka-dismaya lalo na yung gobyerno dyan sa ano, Pampanga na hindi inayos. Parang ang lumabas kasi tinuloy yung Korean loan para sa dredging.
2: Mm-hmm.
3: Baka may
2: sa Atikanda ba yan, no? Pero at Idol Lord, no, bago natin ituloy ating talakayan regarding dito sa may flood control na yan, no, yung sa Andaba, ay mag-break muna tayo para sa ating pagbabalik ay tuloy-tuloy na tayo. So magbabalik ang Vlogs ng Bagong Pilipinas. Ilang saglit.

0: taong 2017 nang sumiklab ang limang buwangyera sa Marawi ng puwersa ng gobyerno laban sa Maute at Abu Sayyaf Group. Ang Marawi Siege ay naging isa sa pinakamalalang armadong sagupaan sa Mindanao sa makabagong panahon. Nagbigay din nito sa lalim ng sigalot at sa hamon ng pagpapanatili ng pangmatagalang kapayapaan at seguridad sa Mindanao. Naging bahagi ito ng mas mahabang proseso ng usaping pangkapayapaan sa pagitan ng pamahalaan at mga lehitimong grupong Bangsamoro. Kabilang sa mahalagang hakbang dito ang 2014 Comprehensive Agreement on the Bangsamoro at ang pagpapasa ng Bangsamoro Organic Law noong 2018 na naglatag ng legal na batayan para sa pagkakatatag ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. January 2019, niratipikahan ito sa pamamagitan ng plebisito at dito formal na nagsimula ang pagkakatatag ng BARM kapalit ng dating Autonomous Region in Muslim Mindanao o ARM. Layo ng batas na magkaroon ng sariling pamamahala ang Bangsamoro habang nananatiling nasa ilalim ng konstitusyon at pambansang soberanya ng Pilipinas ang rehiyon. Dito na pumapasok ang tinatawag na autonomy. Ibig sabihin, may sarili ng kakayahan ng BARM na mamahala at gumawa ng mga batas, maging ng patakaran para sa mga usaping sakop ng kanilang otonomiya. Kabilang dito ang mga larangan gaya ng ekonomiya, kultura, edukasyon, kalusugan, agrikultura at iba pang usaping nakatalaga sa pamahalaan ng Bangsamoro. Pero hindi ito nangangahulugang hiwalay na ang BARM sa Pilipinas. Bahagi pa rin ito ng ating bansa at kailangan pa rin sumunod sa konstitusyon at mga pambansang batas. Sa pamamahala, may sariling parliamentary system ang BARM. Ibig sabihin, ang legislative at executive functions ng gobyerno sa rehiyon ay nakabatay sa parliamentary system na itinakda ng Bangsamoro Organic Law. Ang mahahalal na parliament ang gagawa ng mga batas sa mga usaping sakop ng Bangsamoro government at siya ring pipili ng magiging chief minister na mamumuno naman sa executive branch ng regional government. Ano-ano naman ang sakop ng BARM? Kabilang dito ang mga probinsya ng Lanao del Sur, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, Basilan at Tawi-Tawi, gayon din ang Cotabato City at Bangsamoro Special Geographic Area sa Cotabato Province. Hindi kasama sa BARM ang Sulu. Sa desisyon kasi ng Korte Suprema, idineklarang unconstitutional ang pagkakasama ng probinsya ng Sulu sa BARM dahil hindi ito pumabor sa Bangsamoro Organic Law sa plebisito noong 2019. Ngayong September 14, gaganapin ang kauna-unahang BARM parliamentary elections kung saan boboto ang mamamayan ng mga kinatawan para sa Bangsamoro Parliament. Bubuin ito ng mga representante ng iba't ibang distrito, politikal na partido at maging ng iba't ibang sektor gaya ng kababaihan, kabataan at katutubo. Pagkatapos ng halalan, ang mga miyembro ng parliament ang pipili ng chief minister. Ito ang magtatatag ng unang regular na pamahalaan ng BARM na direktang pipiliin ng mga botante matapos ang ilang taong transition period. Mula sa sugat ng nakalipas na putukan patungo sa sarili at malayang pamamahala, ang halalang ito ay hindi lamang pagpili ng lider, kundi simbolo ng kapayapaan at pag-asa para sa kinabukasan ng Bangsamoro. Para sa Integrated State Media, Sheila Natividad ng PTV.
1: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
2: Waste to energy ng mga plano starting to move forward at mag-auction na raw kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill puno na, patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng lahat ng buong Pilipinas.
1: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ang paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang special auction round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatuparan na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala ng atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
2: Elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
1: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
3: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Narinig niyo na rin ba sa balita yung The Big One? O ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas?
4: Alam ko nakakatakot.
3: Napakaraming tanong sa isip natin. Anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko ililigtas ang pamilya ko? Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot at aksyon. Dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
5: Narito na ang ating kaalamang ASEAN.
6: Kaalamang ASEAN.
5: Alam niyo ba kung bakit tinaguri ang Battery of Southeast Asia ang bansang Laos? Dahil yan sa kanilang malawak na river networks na pinanggagalingan ng hydroelectric power. Sa kapasidad na mahigit 27,000 megawatts, malaking bahagi ng hydroelectric power ng Laos ang nae-export nila sa mga karatig bansa para sa sapat na supply ng kuryente. Isa ito sa mga patunay kung paano nagtutulungan ang mga bansa sa ASEAN para sa energy security sa rehiyon. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
7: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
8: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
9: Alright, nagbabalik ang Vloggers ng Bagong Pilipinas. So, Idol Lord, saan nga ba tayo huling nagtapos? Anong topic natin yung ano? Itong sa pagbaha, di ba? Okay, medyo hindi naririg si Idol Rod, no? So, ito nga po, no, napag-usapan natin itong ang... Okay, yan, narinig na. Saan ba tayo nagtapos?
4: Nakamute pa lang, sorry. So, yun, una pinag-iingat natin yung mga kababayan natin sa bandang norte ng Luzon, no? Mukhang sa kanila papunta yung habagat at yung mga ulan sa mga bagyo.
9: Yes.
4: At man, mula ngayong araw hanggang September 1 and 3, 2,
9: One and 2, right. At September 3, kasama dito yung Batangas, Occidental Mindoro at iba pang parte, no? Sa Abite, yan.
4: So, of course, ngayon nga, kabilaan yung mga TikTok live,
9: yes,
4: ng mga kababayan natin ng mga lubog sa baha, mga parte ng Pampanga,
9: Tarlac,
4: iba't ibang lugar sa Pampanga ang apektado nitong pagbaha. At yun nga, di ba, napanood natin dati na merong mga opisyalos dyan na talagang pinipilit yung dati na nilang solusyon. Nakita natin kung anong naging resulta ngayon. Lubog ang mga lugar sa Pampanga at kitang-kita natin yun sa pamamagitan ng mga kababayan natin na nagti-TikTok live, no? Habang yung mga bubong nila o mga bahay nila hanggang bubong na yung baha. So, na sila nakatira.
9: Alalahan na natin, Idol Rod, no? Ang dredging ay good business yan.
4: Loan pa nga yung isang official sa Pampanga para lang dyan. So, nag-loan sa Korea.
9: Yes.
4: So, sino,
9: alam na natin yan. Kailangan natin yan.
4: Kababayan, syempre, yung mga kababayan din, yung mga nagbabayad ng tax sa lugar na yon. At kukunin yun sa budget ng Pampanga.
9: Yes.
4: So, ayun, nakakangala lang, nag-offer na ng solusyon yung ating Pangulo dyan, pero hindi pinakinggan, hindi sinunod. So, ayun, na-pipervision tuloy yung mga kababayan natin na hanggang ngayon. May paparating
9: kasi
4: mga
9: kabuhayan nila yun eh. Yung pag-dredging, kabuhayan nila. Ginawa nilang kabuhayan yan, kaya ayaw nilang sundin yung solusyon na inumungkahi ng ating mahal na Pangulo.
4: So, yung solusyon nga na natatandaan ko, yung solusyon ng ating Pangulo ay maglagay pa ng mga
9: DK.
4: Mga water basin,
9: yes,
4: mga palagyan ng tubig dun sa itaas ng bundok para hindi agad bumaba. Kasi pag dito sa baba ka ng ipon, maapaw na. Kahit mag-dredge ka na mag-dredge, palalimin mo yung hukay.
9: Wala rin mangyayari.
4: So maganda, meron mag-iipon dun sa taas ng mga bundok. So maganda sana yung solusyon ng ating Pangulo. Hindi ko lang alam kung anong update na. And sana matuloy na rin yung spillway na panahon pa ni Marcos Sr. No?
9: Yes, tama ka dyan.
4: Parang Yaki spillway na hindi natupad dahil sa 86 kudeta.
9: Yes.
4: So, dapat mabalikan na yan kasi yan yung rason kung bakit may problema tayo sa Bahasa Metro Manila.
9: Yes, tama ka dyan, Idol Rod, no? At syempre, no, alalahin natin, no? Yung dredging na yan, ilang araw lang yan, balik na naman yung mga dinred sila dun sa dagat, lalo pag umulan. Wala rin mong ano yan, eh. Kumbaga, short-term solution, kumbaga band-aid solution. At ang makikinabang lang dyan, yung mga contractor sa, yun nga, yung company ng kinontrata, kung saan sila mag-dredging, yung machinery na yan, sila yung makikinabang. At syempre, yung, kung sino man yung taong kumausap doon para sa contractual na yan, no? Sila yung makikinabang dyan. Pera-pera lang yan. Wala silang pakialam kung bahain man ng buong kababayan. Wala silang pakialam. Ang importansa nila, bulsa nila puno, apaw, baham, baha ng pera. Ganun ang kanilang mentality. Kaya pinagpipilitan nila yung kanilang mga bulok na kaisipan na mga ganyang solusyon, no? Na wala namang garantiya, no? Na ito ay mapapakinabangan ng tao, kundi sila lang ang makikinabang.
4: Tama. So, ayun. Kilalanin natin yung mga opisyalos natin dyan sa Pampanga. Sana palitan na nila yan. Especially, sabi nga ng isang vlogger natin kasama, 10 years naging pangulo ng Pilipinas si dating Pangulong Gloria na taga Pampanga ngayon.
9: Yes.
4: Man ngayon. Pero ngayon, lubog pa rin ang Pampanga sa baha. No? So, anong nangyari? Yung mga kaalyado nung kumakalaban sa gobyerno, sila yung sa kanila mo makikita, no? Na hindi maganda yung ginawa nila. Kaya ngayon, problema yung nararanasan ng ating mga kababayan dyan. Kabi-kabi lang TikTok, kung makikita mo lang sa TikTok, talagang nagla-live para makita yung mga nangyayari dun sa lugar mismo. Sana maabutan agad ng tulong at masolusyonan na yung problema dyan sa Pampanga.
9: Yes, tama ka dyan, Idol Road. No? At syempre, nakapagtataka itong si dating Presidenteng Gloria Arroyo. Si Maapagal Arroyo, no? Na hindi, muang mataas yata yung level ng kanilang kinaroroonan, kaya muang hindi binaba at muang mataas din yata yung height ng kanilang bahay, kaya hindi inaabot ng baang itong si dating Presidenteng Gloria, no? Sa liit niyang yan, di pa siya binaba, di ba? O, buhay pa siya, di ba? Paswerte, di ba? Muang ganda, muang kasal ang bahay niya, ganun kataas, ha? At muang di pa siya lumulutang, ha?
4: So, hindi siya pangpangda nakatira pa kasi sa Forbes, ewan natin.
9: Yes, no? At syempre, no, pinag-iingat din ng ating mga kababayan, no, sa epekto ng mga pagbaha. Siyempre, nandyan yung leptospirosis na napaka-delikado sa ating mga kababayan, especially, no, sa ating mga estudyante. At sa lahat po ng tao na inaabot ng bahaan sa alang mga kababayan. So, pinag-iingat po ng lahat para sa mga, siyempre, maaring ma-infect sila ng through leptospirosis, no? At syempre sa mga ganyang pagkakataon ang ating health center ay bukas sa lahat ng ating mga kababayan. Libre po ang pagpunta dyan. So, kung hindi may iwasan ng paglusong, uminom ng dalawang tableta ayon sa ating mga health centers, no? Dalawang tableta ng doxycycline sa loob ng 24 to 42 hours ayon sa payo ng mga health authorities, no? Sa mga lugar na binaha at naapektuhan ng supply ng tubig, inatasan ng mga tanggapan ng DOH na maglaan ng jerrycans at aqua tubs upang matiyak ang ligtas na inuming tubig at maiwasan ang mga sakit. Siyempre, iwasan din yung dengue, no? So after ng mga pagbaha niyan, sigurado ang dami-daming lamok dahil meron silang pagpupugaran ng kanilang mga itlog, no? So ingat-ingat din po sa ating mga kababayan diyan, no? Especially sa mga lugar na binaha, no? Iwasan yung mga paglusong sa mga baha, gawa ng leptospirosis, maapektuhan kayo, at syempre sa dengue, gawa ng lamok, pagdami ng lamok. So, Idol Road, mayroon pang dinadagdag?
4: Ayan, nasabi mo na naman lahat, at sobrang taas nga daw ng kaso ng leptospirosis at dengue ngayon, dahil na rin sa patuloy na pag-ulan at dahil na rin sa bagat. So, ayan, mag-ingat po tayo lahat, magtulungan po tayo, at ayan, may mga bukas naman pong health center.
9: Yes,
4: para sa mga sakit.
9: Yes, at so, may mga pero, fast lane, no? May mga fast lane palang ibinuksan ng ating gobyerno para dyan.
4: Pati sa Maynila, parang nagkakapunuan na rin daw dahil
9: yes,
4: sa dengue.
9: Yes, totoo yan. At sa National Capital Region, yung mga fast lane, nandyan yung San Lorenzo Ruiz General Hospital, East Avenue Medical Center, Quirino Memorial Medical Center, Dr. Jose N. Rodriguez Memorial Center, Hospital and Sanitarium, ito yung dating sinatawag na TALA, no? Dr. Jose Pabella Memorial Hospital, Pipin Orthopedic Center, nandiyan din San Lazaro Hospital, Valenzuela Medical Center, Tondo Medical Center, Las Piñas General Hospital and Satellite Trauma Center, at iba pong mga centers and yung mga ano ng DOH na mga hospital. Siyempre po, pag-iingat po ang lahat, no? Pumunta po ay dyan, libre po yung tableta na ibibigay sa inyo, no? I think at least for 2 to 3 days ng pag-inom ng ano ng tableta na to, no? Every lusong, inom ng tubig, ay inom ng gamot, no? So sa ating mga kababayan, no? Please be careful po, no? At siyempre, alagaan po natin ang ating mga pangangatawan dahil gawa ng mga itong klase ng mga sakit na pwedeng dumapo sa atin. At siyempre, sa ating mga kababayan natin na mahilig din lumangoy sa mga ganyang pagbaha, no? Alam naman natin yan. Nung tayo maliit, no? Enjoy na enjoy tayo sa paglangoy sa mga ilog. Lalo pagbaha, no? Enjoy na enjoy tayo sa paglangoy dyan. So, siyempre, nandyan na rin yung paglalaro ng bangka, no? Yung alam mo na yung racing ng bangka, di ba? Gumagawa tayo ng bangka. Yung kahoy o kaya yung something na inaalon sa kanal, something like that, di ba? na-enjoy natin yung ating kabataan sa mga kanal at sa pagbaha. So, huwag na natin gawin po yan, no? Dahil nga, sa ngayon po, medyo delikado po ang lagay ng ating mga pagbaha at sa, siyempre, no? Pinag-iingat po lahat para maging safe po tayong lahat. Idol Rod, meron ka pang bang sasabihin? Dadagdag.
4: Ayun, so, prosperity sa alam naman ng lahat yan. Pag may sugat ka sa paa o kahit saan mang parte na pwedeng baka matamaan ng tubig ng baha na may ihi na daga daw, eh yan talaga magiging cause ng leptospirosis. At saka yung sa dengue naman, syempre maglagay tayo ng mga katol, saka ano pa ba, yung skin shield.
9: Yes!
4: May mga ano na ngayon, nilalagay sa katawan.
9: Mosquito
4: sa
9: repeller, no? Yung tinasaksak ba, di ba? Meron.
4: Oo. So, gumamit po tayo ng ganyan para mabawasan yung mga kaso ng dengue. Hindi tayo mag-
9: Off-lotion, yun, no? Off-lotion, no? Para sa mga antay lamok.
4: Human nature, may skin shield din. So, ayan, baka naman human nature.
9: Yes. Oh, kung meron kayong halamang neem tree, malapit sa inyo o alam nyo yung lugar na merong neem tree, kuha po kayo ng dahon dun, no? Tapos, pwede nyo pakuluan, tapos ilaga ninyo, no? Yung isang baso o isang tabo, pwede nyo ihalo sa timba ng tubig at yun po yung ipangbanlaw para hindi po kayo maagat ng lamok. Ayan po ang kagandahan ng merong alam yung neem tree, no? Para po iwas both dengue, iwas kagat ng lamok o anumang insekto. Kapag kayo ay napagbanlaw na merong kumbaga pinagkuluan ng neem tree o ng neem leaves sa inyong paliligo, ay sigurado safe kayo sa mga kagat, even mga ants o anumang insekto, hindi kayo kakagatin. Ayan po ang napaabisang epekto ng neem extract. Yun, no? Sa ating mga kababayan niyo po, yan ang aming tips sa inyo para iwas dengue, iwas kagat ng mga insekto. Neem, magpakulo ng neem leaves.
4: And may pasabog pa pang balita, di ba?
9: Ano? Yes, no? Yes, no? Pero pa, yan na naman, no? May vlogger na namang nahuli. Gawa na ito sa pagbibenta yata. Nahuli ng droga na naman, no? About 5 sachet, no? Nagkakalaga yata ng 37,000 pesos, no? Isa itong fashion designer according sa ano, pero wala pa siyang pangalan na nilalagay, pero ganun pa man, no? Isang DDS supporter na naman na fashion designer ang nahulihan ng droga, no? Dito po diyan sa may Negros Occidental yata yun, ha? Negros Occidental o Oriental yan. Basta Negros, so, sa parte ng Negros. At isa pang vlogger, no? Isa pang vlogger na nahuli na sa Davao naman, no? No? Sa Davao naman yung vlogger na to, DDS vlogger, na nahulihan din ng droga. So, inaabangan natin yung kung sino yung itong mga vloggers na yan, no? Lalabas din mga pictures niyan. Ikaw, Adi Lord, baka kilala mo na itong mga vlogger na to at itong fashion designer na nahulihan ng droga.
4: Wala pa tayong clue. Pero yung isa, yung nahuli sa Bybus,
9: si Julia.
4: Diba si Julia Perule, ano?
9: Peruelo
4: TV.
9: TV.
4: So, ayan, Bybus po yan. At ayan, isa na naman pong patunay na yung mga nagsasabi ng pangag,
9: yes, ay
4: yun pa pala yung patungong
9: gumagamit pangag, no? At nagpo-push, no? Nagbebenta.
4: So, kaya tama eh yung sabi ng mga TikTok DDS vloggers na trabaho nila yun, trabaho lang talaga nilang ipagtanggol.
9: Oo, bad sila.
4: Kaya tayong nakita na ano, na nanguuto pa rin kasi bilang dating DDS, no? Nauto tayo talaga ng sobra. Hindi natin nadidiscover natin lahat ng mga kalokohan. At sabi nga nung isang ano sa isang post, hindi mo kasalanan kung DDS ka dati, nauto ka lang. Pero ngayon,
9: DDS ka pa rin.
4: Magpatsikap ka na daw. So, ayan, kitang-kita naman sino yung mga nahuhuli, kung kaninong ka po yung nahuhuli, at binabati pa, no? Binabati, yes, pa ng mga top, mga
9: idol nila, mga icon nila.
4: Sinusuportahan, diba? Binabati pa.
9: Yes, tama ka dyan.
4: So, gising nyo po mga kababayan bilang mga dating DDS, eh, sana magising na tayo.
9: Yes, no? Magising na po tayo at alam naman natin, no, madalas na hulihan ng mga ito yung mga Shabu trading sa saan ba ta? Sa lugar Davao, no? Laging na hulihan ng mga kargamento ng Shabu ang lugar ng Davao, no? Hindi lang basta-basta small quantity, ah. Ito sa mga vlogger at sa ibang mga taong mga DDS na nahulihan, although small quantity, iba nagbebenta talaga. Hindi lang basta-basta 'yan. So, ganun pa man, no, recap na tayo sa ating mga ginawang topic ngayong araw, no. So, Idol Rod. So, napag-usapan natin una-una ito nga yung pagdalaw ng ating mahal na pangulo sa libingan ng mga bayani upang siyempre, no, bigyan ng saludo ang ating mga naging bayani ng ating bansang Pilipinas, naging ambag nila sa ating bansa, no. At siyempre ang ating mahal na dating Pangulong Ferdinand R. Marcos, E. Marcos Sr. na ituturing din nating bayani, no. Siyempre, at sa lahat po ng ating mga bayani na nasa libingan ng mga bayani, ay saludo po, kami po ay respeto at sumasaludo sa inyong katapangan at siyempre yung inalay nyo ang inyong buhay para sa ating bansang Pilipinas. At siyempre, well, napag-usapan din natin dito yung nangyaring itong ano, yung pagbaha, ano, darating na west ano, yun sa habagat, no, sa dating na tatama sa Ilocos Norte, sa Region 1 and 2-3, at syempre sa mga dating na araw, September 2 and 3, dyan naman po sa may Cavite, Batangas, medyo nag-iingat din, at pati sa Mindoro, at syempre po, no, sa ating mga bayan na maging mag-ingat. At napag-usapan din natin dito itong mga vlogger na nakitaan, no, nahuli sa bypass, at siyempre yung mga yun pa rin, no, mga droga na nakita dito sa mga supporters ng mga DDS, no, ng mga Duterte. At nandyan din siyempre yung pag-ingat ng lahat sa mga yung pagbaha sa mga posibleng pag-atake ng mga at ng leptospirosis sa atin, lalo sa mga taong nababad ang kanilang mga paa sa mga baha. At siyempre pag-ingat din ng lahat sa dengue, sa posibleng pag-outbreak na naman ng dengue gawa ng mga baha na yan, dahil sa tubig po nagpo-propagate ang mga ang itlog ng mga lamok, no. So pag-iingat mo ang lahat. So ngayong araw, Adudrod, marami tayong napag-usapan at siyempre, no, hindi na mawala diyan yung siyempre yung PBBM good news. At siyempre, ano pang masasabi mo sa ating mga kababayan na Idol Road? At siyempre yung last ano mo sa ating mga kababayan? Message.
4: Kinulang yata tayo ng oras, no. Meron pa tayong isang topic tungkol naman sa
9: kaya nga eh.
4: Congressman na may mansion sa Davao, no?
9: Yes.
4: So next time na lang natin pag-usapan vlogger na yun. At maraming salamat po sa ating mga ka-vlogger na sumama sa amin ngayong isang oras na naman ng Lunes para dito sa programa ng Vloggers ng Bagong Pilipinas, aka The Vloggers Corner. Ako rin po ang inyong lingkod, Ralph Musa, na nagsasabing magtulungan po tayo para sa Bagong Pilipinas. Maraming salamat po at magandang gabi sa inyo lahat. God bless.
9: Yes, salamat Idol Rod sa pagsama sa ating programa dito sa Radyo Pilipinas. At syempre po, ako inyong Nicole, si AJ Tatin Vlog. At nagkapasalamat po tayo sa ating mga followers, supporters, especially sa mga Marcos loyalists, solid at Marcos supporters, no, na patuloy na naniwala at tagapaglaban na ang Marcos administration ay talaga namang ginagawa ang lahat para po mapabuti ang buhay ng bawat Pilipino, no. At syempre sa ating mga bayan na nasa ibang bansa, mag-ingat po ay lagi. At maraming salamat din kay Miss Wilma ng Florida, US of A. At syempre sa ating kaibigan na si Miss Carclea, no, sa maraming salamat sa pagtulong sa mga kapwa vlogger natin, no. At syempre sa ating mga kababayan natin dito sa Pilipinas, maraming po salamat. At syempre, good night po sa inyong lahat. Salamat.
6: Vloggers ng Bagong Pilipinas dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
11: Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko
11: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
13: naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: From the Presidential Palace, Manila, Dateline, Malacanang.

0: lead po talaga yung SPMA. So sila po yung nag-handle sa pag-aayos po tsaka sa welfare po nung mga biktima po dito sa Sakuna. So naka-report naman po sa atin. But sila po yung lead po.
1: Alright. And of course, Mayor, pag ganitong matagal nang nababad sa baha ang isang lugar, lalo na yung mga kababayan natin, ano po, ang tinitingnan ngayon dyan after that, eh, yung surge ng recorded na mga papasok sa mga ospital, sakit,
0: yes po.
1: leptospirosis. Eh, kamusta po ang
0: Leptospirosis po.
1: pag-monitor natin dyan, Mayor?
0: So, ang Olongapo po kasi may sarili po kaming hospital. So, may sarili po kaming hospital. Ang ano po, ang kwento po rito, eh, meron na po kaming 16 na ano po, siguro magandang term po, eh, probable na lang. 16 na probable po na may leptospirosis.
1: Okay.
0: Tinitreat po sila as if meron po silang leptospirosis po para lang po makasigurado. So may mga ilan po doon, taga Olongga po, meron din po mga hindi taga Olongga po, meron din po tayong mga may mga dengue patients na rin po tayo. Pero yung dengue naman po, 8. Tapos ganoon din po, yung ilan po doon sa 8 yun, taga Olongga po, yung iba po hindi.
1: Alright. Mayor, I hope you allow me to ask this question. Ano po? Kasi pakilinaw lamang po. Kasi mayroong mga reports na naka-apekto po sa ilang Olongapo City yung pagpuputol ng puno para sa solar power plant project dyan na nakadagdag sa matinding pagbaha sa Olongapo. Do you care to react on this?
0: No, sir.
1: Mayor?
0: Opo. Apo, bago naman po na-aprubahan yun, dumaan naman din po sa pag-aaral po yun sa DNR at iba't ibang mga researchers po. Eh, yun lang po talaga, alam nyo.
1: Alright. Sige. Alright, medyo nawawala sa communication.
0: Apo, yan. Sorry po yung signal na po.
1: Sige
0: pero
1: po,
0: yun po, yung piniktayuan po ng farm, ano po yun, mabato pong lugar yun, hindi po talaga nagputol ng puno po para lang matayo.
1: Okay. So medyo... So hindi nagputol ng puno kasi mabatong lugar, sabi nga ni Mayor Paulino. So so that will clear the initial reports o yung mga lumabas na mga balita.
0: Actually po ano po, sa totoo lang po, naintindihan ko naman po kasi syempre kung mamata-matahin lang po natin, makita nyo po, oy, may space dito na dati na parang dati may puno siguro yan, tapos ngayon hindi na siya puno. Magkakaroon po ng ganung mindset yung mga tao. Pero sa totoo lang po, pagtingin lang po yan, historically talagang ano po yan, wala pong puno talaga sa area na yan. And that is why napayagan pong malagay po dyan yan. Kasi otherwise, hindi po namin papayagan yan kasi nga po yung condition po namin na talagang bahain po yung Olongga po. Hindi naman po namin pipiling dagdagan yan.
1: And that solar power plant project will benefit Olongga po City?
0: Alam niyo po yung usual po natin na sa dumadaan po ng grid yung mga power generation po natin. Ako po naniniwala ako na kung mas marami pong papasok sa renewable na mga LGUs, mas marami pong susuporta. Eventually po, mas magiging direct po yung mga benefit po sa amin. Sa ngayon po, masyado lang pong onte yung may renewable energy kaya kaya po very minimal po yung epekto sa atin ngayon. Pero naniniwala po ako in a few years may kita po talaga kung gaano kalaki yung benefit po ng solar farm na dito po sa Olongga po.
1: Yes, I believe so, Mayor. Pero alam kong nagsisimula pa lang gumanda ang panahon dyan sa Olongga po and you're just starting to do malawakang clearing operations. Pero matanong ko lamang po, may figures na po ba kayo sa pinsalang dulot nitong mga ilang araw, ilang linggo ng pagbaha sa Olongga po?
0: Actually po, meron po, pero syempre hindi pa po siya final. And actually pagkatapos po, maya-maya po meron po kaming coordination meeting po lahat po ng mga involved na offices para po ma-finalize yung numbers.
1: And of course, may plano po ba kayo, sa, just in case, Mayor, kasama ang sanggunian na mag-declare ng state of calamity para sa siyudad na Olongga
0: po? Kasama po yun mamaya sa pag-uusapan namin kung naaayon na po ba na magpa-declare po considering yung status nga po natin.
1: Alright. With that, Mayor, siguro po mensahe na lamang po ninyo sa mga taga-Olongga po maging sa mga overseas Filipino workers natin at Filipino diaspora na taga Olonga po na nakasubaybay at nakatutok dito sa panayam namin sa inyo ngayong umaga, Mayor.
0: Apo,
1: Go ahead.
0: Ayun po.

0: Sana po, ingat po tayong lahat. Kung hindi po kailangan lumabas, maglalabas. Rest assured po yung gobyerno po natin ginagawa po lahat para matugunan po to. Alam nyo, yun nga po, parang minsan may kita nyo po yung mga sentimento ng tao. Hindi po, wala pong matinong ano, wala pong, well, kami po hindi po namin pipi. Kung meron pong paraan para maayos po lahat, to gagawin po namin. And nandun na po tayo sa proseso ngayon, hindi man po magawa ng isang araw o dalawa. Basta po, nagsisimula na po tayong mag-adjust po dahil nga hindi po biro itong pinagdaanan natin and ayaw na po nating maulit ito.
1: With that, Mayor, thank you so much sa oras po na pinagkaloob nyo sa amin,
0: yes,
1: for giving
0: sir.
1: Us time. Salamat po, salamat po.
0: Apo, salamat po, salamat po. Okay, thank you po.
1: Ang ating pong butihing alkalde ng siyudad ng Olongapo City, Mayor Rolen Paulino Jr. dito sa ating himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ayan. So maganda na, well, dalangin natin na magpatuloy na nga yung magandang lagay ng panahon sa Olongapo City. Hindi lang sa Olongapo City, kundi sa malaking bahagi ng Luzon. We need the break. Yan. Dama, di ba? Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
2: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit ka ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napining schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya huwag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.
3: Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Alright, sa puntong ito, nasa linya naman natin ang komunikasyon ng Assistant Vice President for Traffic Operations ng North Luzon Expressway Group, NLEX Group, walang iba kundi si Assistant Vice President Robin Ignacio. Sir Robin, good morning at welcome back sa programang Global na Tayo.
4: Morning Sir Ray at good morning po sa ating mga taga-subaybay.
1: Thank you. Napatawag po kami dahil sa nangyaring gridlock na traffic, hindi kumikilos ang mga sasakyan diyan sa NLEX, both southbound and northbound. Merong mga reports, yes, na yung northbound kilometro both sides. Unang-una sa lahat, just to have a clear understanding, ano ho ba nangyari? Bakit tumindi ang traffic? Halos standstill.
4: Apo, sa ngayon po ay medyo mataas po yung flood po, flood water po dito sa ilalim po ng San Simon Interchange.
1: Mm-hmm.
4: At doon po sa may Tulaco Interchange, halos magkalapit lang po yung dalawa, sir. At
1: okay.
4: Yun nga, pumula pa po nung Friday, nag-umpisa na pong tumaas. Pero sa ngayon, medyo mas mataas po yung level ng tubig. Kahit medyo tumigil na po yung mga malalakas na pag-ulan. Apparently, mukhang bumababa pa po yung mga naulan po previous days. Ano, kaya kahit tuloy-tuloy po yung pag-pump out po namin ng tubig, at tinaas na po namin yung mga harang, ano po yung mga sandbagging po sa tabi, para matuloy-tuloy lang po yung mga pag-pump out at siphoning. Pero challenge nga po dahil napakataas po yung tubig sa halos buong Pampanga po, ano, kaya doon sa area lalo na po mataas po yung pagbahabo noon sa labas ng expressway. So marami rin po nakakabalik na tubig doon sa pinapump out natin. Pero na-maintain po naman natin na meron pong nadadaanan na dalawang lanes. Yung innermost lane para po doon sa mga class 1 kasi more than 1 foot po yung level natin ng tubig doon. So nadadaanan naman ng class 1. At yung second lane naman para sa ating mga mas matataas na sasakyan kagaya ng trucks and buses.
1: Liwanagin ko
4: pareho po yung sitwasyon ng north and south po.
1: For both direction. North and south. Liwanagin ko lang, San Simon at saka yung isa, ano yung isang area?
4: San Simon at yung Tulaok po. San Simon area din po yun. Pero
1: Tulaok.
4: More than 1 kilometer apart lang po yung area.
1: Okay.
4: Talaga mababa po yung area ng San Simon. At mataas po yung pagbaha po dun sa San Simon area.
1: So sa ngayon, ganun pa rin ang sitwasyon. Standstill pa rin. Mahaba
4: yes,
1: pa rin yung
4: actually,
1: ano, mahaba.
4: Actually, gumagalaw naman po yung traffic po natin. Mabagal lang po kasi dahil nga po doon sa tubig baha.
1: Mm-hmm.
4: At yun po, dahil na rin po ng sobrang haba na po ulit ngayon, ay yun po, wala po talagang ibang madadaanan. No? Mm-hmm. Ano, kaya kailangan i-maintain po natin na may nakakatawid pa rin po dito sa may binahang
1: parte. Yan, po, yun no? Na nga. Okay. So, totoo ba na mga nasa 5 kilometers to 6 kilometers ang haba?
4: Actually, more than that pa po yung pa-northbound. More than 7 kilometers. And yung southbound naman natin around 6 kilometers po.
1: Okay.
4: So, yun po. Actually, mula pa po last week, ang advice po natin eh, kung hindi naman po talaga urgent or hindi po talaga importante masyado yung ano, baka pwedeng wag na lang po munang tumuloy kasi mararanasan lang po nila itong ano. Pero kung yun nga po, nandito talaga at wala naman po silang ibang madadaanan, ito po yung
1: expect nila.
4: Experience ang ma-expect po nila. Oh. At kami naman po ay tuloy-tuloy po sa aming pag-pump out, pag-siphon, para lang po mapanatili natin mas mababa yung tubig po dito sa loob kumpara po doon sa labas.
1: Pero, sir, di ba, correct me if I'm wrong, nangyari na yan before eh. I think last year or 2 years ago.
4: Na, 3 years ago na.
1: 3 years ago.
4: Ray, opo.
1: Oo. Oh,
4: oh. Itong sa Tulaok, ano po, kaya naitaas na rin po namin ng 0.7 meter yung pavement.
1: Mm.
4: Hanggang 0.7 po lang yung pagtataas namin last that time. Kasi sa ngayon po, actually kasalukuyan po, ginagawa pa lang po ng DPWH yung tulay. Naitaas na po nila, pero patapos pa lang po yung tulay. At ang plano nga po dyan is, itaas pa po ng another 0.3 para po yung itinaas namin ay 1 meter po ano yung taas. Pero ngayon po, kung... tinitingnan po namin ulit yung plano kasi kung 0.3 lang po yung itataas, maaari may konting pagbaha pa rin po, abutin pa rin po ng pagbaha. Lalong-lalo na po kung talagang pasama ng pasama po yung sitwasyon po natin ng mga pagbaha po dito. So, yun po yung tinitingnan natin, sir. Pero para sa ngayon, yun po, minimaintain po namin na kailangan po madaanan pa rin po yung area. Otherwise po, wala po tayong ibang alternate para sa ating mga motorista.
1: So, I'm just trying to imagine, sir, na okay, mga sabi nyo nga nasa 8 to 10 kilometers na sa yung sa north, tama ba? Northbound. Yung sa southbound
4: yes,
1: is nasa 6 kilometers, 6 to 8. Wala pa bang humihingi na sa klolo sa inyo na baka nawala na ng gasolina sa tagal ng ano
4: so
1: dyan?
4: So far, wala na. At saka nung fried na rin po, nag-umpisa kami ng anong ginagawa po namin. Sa makakaya po namin, nakapabigay po kami ng mga bottled water, minsan saka mga biscuits. Pero sa dami po nito, kami may challenge po kami dyan.
1: Yes.
4: Ang problema po talaga ng ating mga motorista is yung makapag-CR.
1: Yun!
4: May mga CR naman po prior po dito. So siguro isang advice na rin po yun. At initingnan po namin kung talagang kakayanin pa po natin mag-install po ng maiirihan po nila. At yun nga po, ang advice natin nga ay sana po bago nga sila makarating dito, malaman po nila na yan po yung expect nila para mas prepared din po sila.
1: So bago pa sila sumapit doon sa area na yun, kung kinakailangan nilang magbawas o mag-CR, gawin na nila. Ano,
4: sana para, po sir, yes po, tama
1: at po. At saka magbaon ng sapat na pagkain na tubig. Just in case. Yeah.
4: Yes po, lalong-lalong po kung talagang hindi na po maiwasan na kailangan po nilang bumiyahe.
1: Pero
4: at,
1: yung
4: yun nga, the dito rest lang of, po sila talaga pwedeng makadaan eh.
1: The rest of the NLEX northbound and southbound, okay naman, dito lang talaga sa San Simon
4: yes
1: saka
4: po,
1: sa Tulaok.
4: Yes po, possible and in fact, very light po yung traffic natin sa all other areas po ng NLEX at SCTX.
1: Itong patanong ko lang sa Robin ha, ano lang to, tanong ko lang, I'm just asking this. Eh, sa nangyari ngayon, hindi ba pwedeng, ano, wala bang plano ang NLEX o toll board na i-wave muna yung mga toll fees na nangyari ngayon?
4: Ah, opo. Ayun pa, antayin po natin kung mapapag-usapan po ng higher management po natin at saka yung usual po na pag nag-implement po tayo ng ganyan ay pinag-uusapan po ng aming higher management.
1: Yeah, oo. Well, talagang well, hindi sa dinedepensahan ko ang NLEX at ang tol ang ano, management niyo diyan, pero pag ganito talaga ang sitwasyon, wala tayong magawa dahil ang bagsak ng tubig talagang dadaan at dadaan diyan eh. De ito kasi Pampanga low area to eh.
4: Ngayon lang din pong panahon na talagang sobra at grabe po yung pagbagi po sa Pampanga area, sir. So, yun po yung nakapag-ano na binaha po ulit yung area. Kasi for the past 3 years mula po nung nangyari nung litas namin, hindi na po inaabot ng baha. Pero sa ngayon, dahil matindi po yung pagbaha ngayon talaga sa probinsya, inabot na po ulit.
1: Kaya kahit anong sabihin na natin, tulad yan, nabanggit nyo, no, it's been 3 years since na nangyari nga yung una, di ba? Dito sa San Simon, sa Tulaok. 3 years na yun. 3 years has passed, walang nangyari maski na may mga naranasan tayo, mga pagbuhos ng ulan, pero wala naman. Ngayon lang talaga ang matinding inabot.
4: So, talaga naman po may plano na itataas pa po yan. So pagka naitaas po namin at maging mas matindi pa po ulit. So parang sa magiging cycle lang po yan at may hangganan naman po yung pagtataas po natin ng pavement po.
1: Yes, alright. Well, with that, Sir Robin, thank you so much sa oras sa pinakalob mo. At sa putong ito, meron ko ba bang nais na gustong iparating sa ating mga motorista?
4: Yun lang po siguro sa ating yun nga po, kawawa din po yung ating mga motorista, pero sana po makatulong din po yung pagplano po nila maayos, lalo-lalo bago po makarating po sila dito sa area kung kailangan na po nila magbawas. At ganun din po na magdala na rin po sila ng konting makakain po nila kasi medyo talagang matagal po kaysa usual po na pag-traverse po nila dito. So, paglampas naman po nila dito, talagang maayos at mabilis yung daloy ng traffic po natin. Okay.
1: With that, Sir Robin, maraming salamat sa oras sa pinagkaloob mo sa amin dito sa programang Global na Tayo.
4: Thank you very much po at magandang umaga po ulit.
1: Si Mr. Robin Ignacio, Assistant Vice President for Traffic Operations ng NLEX Group. Yan. And of course, tulad doon nabagit ko, nakikinig po kayo sa amin sa mga oras na ito. Magbaon kayo. Kung dadaan talaga, wala kayong magawa talaga, no choice, ika nga, kailangan yung dumaan sa NLEX. Dahil ini-imagine ko rin, kung dadaan ka naman ng, kung hindi ka dadaan ng NLEX, dadaan ka ng, anong tawag dito? MacArthur Highway, papasok ng Angeles City, Pampanga. May mga baha din dun dun sa area na yon. So, minsan ang talagang choice mo, NLEX. NLEX. So, kung talagang wala po kayong choice at NLEX talaga ang daan ninyo, sabi nga po ni Sir Robin, kung kinakailangang mag-CR na kayo habang maaga, habang wala pa kayo dun sa sitwasyon na yon na napakahaba ng traffic, gawin nyo na po. Dahil parang mahirap maghanap ng ano dun, ng CR. Okay? So, mag-CR na kayo, kung kinakailangan, magbao na rin po kayo ng pagkain just in case. Dahil mahaba-haba pong hintayan yan. Yung sitwasyon na yan dyan sa may San Simon at sa may Tulaok, dyan po sa parte ng North Luzon Expressway. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
3: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Mga kababayan, maging alerto sa rainfall advisories ng PAGASA. Yellow Rainfall Advisory. Kapag malakas ang ulan, mula 7.5 hanggang 15 millimeters sa loob ng isang oras, mag-ingat dahil posible itong magdulot ng pagbaha sa mababang lugar. Orange Rainfall Advisory. Mas malakas na ulan, mula 15 hanggang 30 millimeters, malaki ang posibilidad ng pagbaha, kaya maghanda at maging alerto. Red Rainfall Advisory. Emergency na ito. Higit 30 millimeters ng ulan sa loob ng 3 oras o higit pa. Kapag nakataas ang red advisory sa inyong lugar, huwag mag-aksaya ng oras. Agad na lumikas para sa kaligtasan ng inyong pamilya. Maging handa, makinig sa abiso at laging unahin ang kaligtasan. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na Tayo dito pa rin sa himpilang Radyo Pilipinas World Service. Kami po inyo nasusubaybayan sa pamamagitan ng ating Facebook broadcast live sa inyo pong mga Facebook browser. I-type lamang Radyo Pilipinas World Service. Ganyan din po sa ating YouTube channel. Sa inyo pong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. And of course, sa iba't ibang panig ng mundo, sa pamamagitan nating shortwave broadcast gamit ang mga shortwave transmitters ng Voice of America. And of course, sa inyo pong mga cellphones, pwede nyo rin po kami subaybayan yung ating himpilan at mga programa dito. Sa inyo pong mga cellphones, Android man yan or iPhone, i-download nyo lamang po ang PBS eBox Radio Receiver app. Ayan. At masusubaybayan nyo na po yan ating mga programa. Shout out muna kay Sean Kyle Flores ng Sapang Bato, Angeles City, Pampanga. Ay, si Sean Kyle po kasi ay isang estudyante, Associate in Computer Technology course ang kinukuha niya. Yan sa, naku talaga ha. Good luck ha, Sean Kyle Flores, at we wish you the best. At kamusta kayo dyan sa Sapang Bato, dyan sa may Angeles City? Kamusta? Nakaranas din ba kayo na matinding pagbaha sa Angeles City? Katulad ng mga naranasan natin mga kababayan sa Pampanga, sa Santo Cristo, may mga talaga naggumuhong mga bahay dahil tinangay ng ilog, na erode, soil erosion, nadamay yung mga bahay, ang dami yung mga bahay na nadali. Sa may Sambales, sa may San Marcelino, may lumubog na bangka doon, saka yung mga kababayan nating Aita, may mga nalunod, may mga nasawi, mga bata, tatlo. Okay, ay confirmed na nasawi ng mga kabataang Aita at yung kanilang ina na buntis pa, all right? And of course, syempre dito sa may Olongapo, yung pagguho ng tipo high-tech hub diyan, gumuho yung retaining wall, kinasawi ng dalawa, isang Pilipino at isang Chinese. At kinasugat din naman ng dalawa, all right? Yan. So, pero mamaya po, tabayanan ninyo ha yung ating panayam kay Governor Christian Yap ng probinsya ng Tarlac, sapagkat isa po ang Tarlac din sa mga naapektuhan nitong matinding buhos ng ulan sa anhi ng habagat, kung saan dalawang tulay ang gumuho, ang nasira, yung Agana Bridge at yung Aquino Bridge, na nagsisilbing major artery ng transportation. Eh ngayon, yung mga alternative na mga ruta ay ginagamit, pero ang layo, yung kasing Agana at saka Aquino Bridge, it will only take you minutes, 10 minutes, ganun, para makatawid o makarating sa destination mo. Itong mga ruta na binigay, kasi nga nasira po yung dalawang tulay, now it takes what? Hours. Yung biyahe. So, ang tabayan lang po, bukod dyan, of course, yung iba pang mga dapat nating malaman na pinsala dito po sa probinsya ng Tarlac. Sige, ang tabayan lang po nyo lahat yan sa natin sa ikalawang bahagi ng ating programa. Pero bago tayo dumako dyan, narito muna ang ating Balitang Global.
3: Balitang Global.
5: Balitang Global.
3: Mga kaganapan sa iba't ibang panig ng mundo. Balitang Global.
5: Balitang Global.
1: 7 katao nasawi, 23 nawawala sa pagtaob naman ng isang pampasaherong bangka sa hilaga ng Cyprus. Nasawi ang 7 katao, samantalang 23 pa ang nawawala sa anhi ng paglubog ng isang pampasaherong bangka sa Cyprus. Ayon po yan sa ulat ng BBC News. Pinagbigay alam ng Turkish authorities na nagsimulang lumubog ang bangka nang pumasok ang tubig 4 nautical miles mula sa Kerinya Port. Patuloy naman ang search and rescue operations ng mga otoridad sa 23 nawawalang pasahero ng nasabing bangka. Samantala, update naman sa Tibet, Nepal, flash flood at landslide. Umabot na sa halos 800 ang naitalang nasawi at 2,500 pa din ang nawawala sa Nepal. 16 naman ang naiulat na namatay sa Tibet at 546 naman ang nawawala ayon sa Chinese state media.
3: Balitang Global.
5: Balitang Global.
1: Kayo po ay patuloy na sumusubaybay dito pa rin sa Radyo Pilipinas World Service. At ito pa rin po ang programang Global na tayo. Ako pa rin po inyong lingkod, Ray Sampang. Alright. So patuloy po nating minomonitor ang lagay ng ating panahon. Meron tayong binabantayang bagyo, si Pilandok. Ayan, Pero ayon po sa PAGASA, sabi po hindi naman ito magla-landfall sa atin. Actually, papalayo ito. Pero ito pa rin ang magdudulot ng paghila ng habagat. Ngayon, bukod po dito sa bagyong Pilandok, meron pang dalawang lagay na sama ng panahon na minomonitor ang PAGASA na nagpapatuloy pa rin nagiging banta para magbuhos pa rin ng matinding buhos ng ulan sa nihipo ng habagat. So yung ating mga kababayan, ano po, paulit-ulit naming pinapaalala po sa inyo, kung hindi naman talaga kinakailangang lumusong sa tubig baha, huwag ho muna kayo lumusong sa tubig baha dahil tumataas po ang kaso ng leptospirosis at iba pa mga sakit na may kinalaman sa maruming tubig sanhi ng tubig baha. Alright? Pero alam ko naman po ang sitwasyon, alam naman po namin ang sitwasyon. Sa sitwasyon ngayon kasi, hindi mo talaga maiiwasang hindi lumusong sa tubig baha. Okay? So, mahirap po talaga. Ang kinakailangan lang natin ingat po tayo. Ingat po tayo, ingat. Alright, nasa linya na po natin ng komunikasyon ang butihing governor po ng probinsya ng Tarlac. Walang iba kundi si Governor Christian Yap. Maganda umaga po, Governor Yap, at si Ray Sampang po ito sa programang Global na tayo. Governor Yap? Okay. Sige, baka nagse-set up lang ng communication si Governor Yap. Ano po tungkol dito? Kasi mag-ano tayo eh, makikamusta tayo ng sitwasyon ngayon, actual situation diyan po sa probinsya ng Tarlac. Ano po? Dahil pupuntahan natin yan dahil matindi rin ang naranasan na malawakang pagbaha at may dalawa nga pong tulay ang partially nag-collapse. Itong Agana Bridge at saka itong Aquino Bridge. Ito pong Agana Bridge, tinayo po noong 1940s bilang pagkilala kay dating Governor Marcelino Agana. At itong Aquino Bridge ay tinayo noon naman 1988 bilang pagkilala kay dating Tarlac Governor at Senator Benigno Noynoy Aquino Jr. Alright, nasa linya na po natin si Tarlac Governor Christian Yap. Maya Pabag po, Governor Yap.
6: Yes, magandang umaga po, Radyo Pilipinas. Salamat po sa interview.
1: Thank you very much din po sa pagpapaunlak po ninyo sa aming request for interview. Governor, unahin ko na po itong katanungan na ito. Nagdeklara na kayo ng state of calamity sa buong lalawigan ng Tarlac, Governor. Gaano ba kalaki ang pinsala na dinulot ng habagat sa probinsya ng Tarlac?
6: Oh, napakalaki ng epekto ng habagat dito sa atin. Maraming critical infrastructures ng tinamaan, hundreds of millions in terms of agricultural damages have been recorded, and of course, many displaced families na ang nailipat, nawala ng kabuhayan at hindi nakakapagtrabaho dahil nga sa flooding. And yun. Kaya yun po ang naging basehan dahil numerous towns were on the verge of declaring state of calamity. Kaya na rin po sa probinsya nag-declare na rin po tayo.
1: Alright. As we speak, alam ko pong kakadeclare nyo lang ng state of calamity. But as we speak, may figures na po ba kayo kung gaano kalaki ang naging epekto sa agriculture and infrastructure?
6: Well, yun nga, I think almost hundreds of millions, wow. 150 million plus na. But this number is continually growing pa continuous pa rin ang effects ng habagat, umuulan pa rin as of now all over the province. At saka, of course, yung pagbigay ng aming dalawang two busiest bridges dito sa aming probinsya, napakalaking epekto economically sa amin, sa ating mga commuters, sa workers, dahil nga almost ilang bayan and ilang mga numerous barangays ang hindi makakonekta dito sa RTT, sa other side of Tarlac.
1: Alright. May naitala na po bang nasaktan o nasawi sanhi ng malawakang pagbaha?
6: Oh, meron na rin mga numerous mga nalunod. Yun nga, kasi hindi rin na maiwasan. Nagsiswimming sila kung saan-saan. Plus, itong pagbigay ng isang tulay natin dito, yung Agat Bridge, may isang nagkaroon tayo ng isang vehicle na nahulog na yung merong limang mga kababayan namin na nasa loob, isa ang palang ang nare-rescue, yung apat as of now hindi pa po na hindi pa nakikita.
1: Alright, okay, dun sa ulitin ko lamang po yun, merong nung pagbigay po pagguho ng isang portion ng Agana Bridge, may sasakyan doon na kasamang bumagsak sa ilog at may sakay, lima. Isa pa lang ang nakukuha. Yung apat, hindi pa.
6: Yes.
1: Alright. So, speaking of the Agana Bridge, bukod sa Agana Bridge, ito pong Aquino Bridge, ay bumigay na rin yung portion niya. So, gano'ng kalaking effect ito sa mga kababayan natin na ikang kinakailangan gamitin yung tulay na yan, yung Agana at Aquino Bridge. At
6: ano-ano yun? Ano
1: po ito
6: yun?
1: Pong Aquino Bridge, ay gumuho rin po yung portion niya, Governor. Opo. Alright. So, ano po ang ano dito? Paano po ang coordination sa inyo ng DPWH tungkol dito? Both for Aquino and Agana Bridge.
6: Now, okay, yes sir. Yes, as of now, nandito po kami ngayon sa Agana Bridge. Nandito ang mga DPWH, ang AFP, in regards to how we can create a temporary access point sa ating tulay. I think there is a plan to establish a bail bit, a temporary and modular steel bridge para magkaroon ng accessibility itong mga kababayan natin on the other side. Diba? They're also looking at if it is possible, ang AFP, meron din sila mga temporary folding bridges na kung pwedeng i-mobilize dito sa aming lugar para magkaroon ng accessibility kahit man lang for pedestrians and mga light vehicles.
1: So, alright. So, ulitin ko lang po, Mayor, gano'ng katagal kaya ito may isa sa ayos? Batay na rin sa DPWH assessment?
6: Well, sabi nila kung walang aberya at tama lahat ng mga kagamitan kasi at saka given yung stability ng bridge, ma-maintain. At kasi ngayon parang based on assessment, humahaba yung unstable area na itong Agana Bridge. Parang nung una, assessment nila is 50 meters ang kailangan tuktungan. Ngayon, dumodoble dahil nga nagiging unstable yung the bigger part of the bridge. Kaya nga po, yun. So hopefully in a month's time kung walang iberia. Pero later I think that we will plan and coordinate more with DPWH kung ano ba talaga ang pwedeng magawa. But yun nga, to help accommodate yung mga affected commuters, workers and households, we are establishing point-to-point sakay, libreng sakay sa mga kababayan natin na kailangan magtrabaho to and from the other sides of the river.
1: Okay, yun nga po sana ang susunod kong katanungan, ano po yung transportation to and from Tarlac, yung papasok at palabas ng Tarlac. So meron kayong point-to-point bus services na ipinagkakaloob.
6: Bus and shuttle services.
1: Oo. Alright.
6: O yun nga dito sa Tarlac River kasi walang katapos ang agos. Usually ang habagat. Naalala namin, mga maximum isa, dalawang linggo lang na tuloy ulan. Ngayon, isang buwan dire-diretsong ulan na ang na-experience natin dito.
1: Yeah. So, dito po sa epekto nito, total na pag-uusapan, ano ang nakikita niyong epekto sa ekonomiya ng probinsya ng Tarlac dahil po dito?
6: O yan, napakarami. Ang tayo nag-declare ng state of calamity. Una, yung epekto sa agricultural sector. Yun ang malaking percent ng ekonomiya. So maraming mga magsasaka na tamaan ang kanilang mga sinasaka, mga kanilang tanim. And yun nga, yung effect dun sa critical infrastructure namin, dalawang tulay na ngayon pinaka-busiest aming probinsya, ngayon gumuho. So napalaking epekto nito sa ating mga commuters, workers, and yung transportation of goods. Diba? Ito kasing dalawang tulay na ito ang kumokonekta dun sa north western part ng aming probinsya hanggang mga commuters papuntang Pangasinan, dito nga dumadaan.
1: So, matanong ko lang po, kasi binabantayan ko rin yung mga post ninyo, no? At saka yung mga post ng provincial government ng Tarlac. Itong bang Paniki Kamiling Road passable na? Dahil
6: ang Paniki Road, marami pang flooding ang areas. Kahapon dumaan po kami doon kahit mga trucks. Ang Gerona passable, ginagamit, pero controlled ang pagdaan ng mga heavy vehicles. So consistently ina-assess yung situation doon in regards to para kasi yun na yung isang pinakamalapit namin bridge na may accessibility dito sa area na hiwalay sa Tarlac City.
1: Now, bukod po dito sa Agana and Aquino Bridge, may iba pa po bang mga infrastructure na binabantayan ngayon ang provincial government together with the DPWH na baka naapektuhan na rin ng matinding pagbuhos ng ulan at pagbaha?
6: Wala naman. Yun nga, meron lang kami mga old flood control infrastructure na buibigay. Pero we are continually doing also sandbagging all over the province para mahintuman kung ano man yung mga effects nito sa aming probinsya.
1: Kamusta po ang supply naman ng kuryente and telecommunication, Governor?
6: Okay naman. May supply naman tayo. Consistent naman ang supply ng kuryente and telecommunication. Siguro dun sa kabilang bahagi lang ng Tarlac River na na-isolate, 25 barangays, dahil yung linya ng tubig na dumadaan sa mismong Tulay and Aputol. But we are creating mga water accessibility points din para sa ating mga communities na nawala ng access to water.
1: And of course, Governor, kapag ganitong matagal na ang pagbaha, ilang linggo, ano po, at patuloy pa rin ang pag-ulan nitong mga nakalipas na araw, yung pong mga sakit na nakukuha dito tulad ng leptospirosis, dengue at mga gastrointestinal diseases, may mga report na po ba na nakakapagtala na mataas na bilang na ito sa ating mga provincial hospital maging sa ating mga private hospitals?
6: As of now, wala pa naman mong surge dun sa mga sinasabi mong cases like leptospirosis and other ano. Nakatutok naman ang ating DOH at saka ang Provincial Health Office at ang kinumit ang sinabi nila sa kanilang mga reports, stable ang supply ang mga necessary medicines dun sa mga flood-related diseases na pwedeng makuha.
1: Alright. And of course, may mga evacuation centers pa rin po ba tayo nakatayo, Governor? At ilan po ang nasa mga evacuation centers natin as of now?
6: Yes, 40. There are 49 evacuation centers na nandito sa ating probinsya and all of them are still readily available sa mga evacuees na kailangan ma-relocate.
1: Okay. On those 49 evacuation centers, ilan po ang naka-shelter sa mga ito?
6: I think karamihan naman are all still usable. So right now we have about 1,748 families in evacuation center, housed in evacuation centers, but that number is consistently growing because of the continuous effects of habagat dito sa aming probinsya.
1: Okay. Sige po, may mga assistance po ba na ibinibigay naman sa inyo ang national government para makatulong sa para makatulong po sa inyo diyan sa Tarlac tulad ng tulad na bagit nyo DSWD, DOH at maging yung iba pang ahensya tulad ng Armed Force of the Philippines, meron po bang nagbigay na ng tulong sa probinsya ng Tarlac?
6: Yes, of course, nandito nga ako ngayon sa Agana Bridge, nandito ang mga national agencies ng DPWH, AFP, kung paano makatulong dito sa sitwasyon dito nga din sa pagkawala ng bridges. Mayroon din na rin tayo natanggap na national funding from Malacañang para makatulong din sa pag-address ng mga concerns regarding habagat nung nag-meeting ang lahat ng governors with President BBM nung nakaraang linggo sa Pampanga.
1: Pero Governor, siguro dito pa lang sa dalawang tulay na gumuho o partially na gumuho plus ito pang matinding pagbaha sa maraming lugar dyan sa probinsya ng Tarlac. How do you see this affecting the whole economy ng probinsya ng Tarlac?
6: Ayun, napakalaking epekto nito. That two of our most busiest bridges, ang commute na madali lang, ngayon almost 1.5 hours na. So, malaking epekto. So, yun ang kailangan natin dahil yung workers natin, syempre yung mga nagtatrabaho sa mga malalaking negosyo dito sa magkabila ang ilog, mahirapan mag-commute at laki ng cost. So we have to help address and minimize yung impact nun sa aming mga kababayan and to get hopefully these bridges up. Pero yun nga, we call on leniency on those affected workers and personnel on both on the private and public sector who will be having a hard time making this commute from work to school, given that that these two bridges are now impassable. Eh. Napakalimpekto. So, ang planning natin is not only after even Habagat, even abang hindi pa nagagawa, dahil itong talay na to, kung man nagawa ng temporary bridge, hindi lang naman, it will just be used for light vehicles and pedestrians. Mm-hmm. Pero for our economy talaga to return to its normal, kailangan makapiyahe din ang mga malalaking heavy vehicles na dito sa ating probinsya.
1: Having said that, Governor, siguro last question na lang. Kamusta po? Tuloy-tuloy pa rin po ba ang class suspension natin sa mga paaralan sa Tarlac? At ano pong plano nyo dyan? Gaano katagal kaya itong class suspension? At wide, provincial-wide ba yan?
6: No school, dahil national, has declared suspension of classes. Mayors are proactively also declaring no class if needed on areas na talagang highly affected ng habagat. If talagang napakalakas ng rainfall, we declare a province-wide declaration na of yun. So we have to study rin ano yung epekto nito. Syempre, dun sa, on both sides, may mga eskwelahan. Kung malapit lang naman sa mga bata, it is accessible ang school. Pero syempre, kung tatawid pa sila ng tulay, yun ang napaka-complicated scenario. Especially sa mga high school and college students natin na naapektuhan itong bridge collapse.
1: So, although today is a holiday, mga bukas po ba, can we expect na may mga class suspension pa rin?
6: Depende sa panahon.
1: Depende sa panahon. Okay.
6: Yes.
1: Alright. And of course, you also leave it up to the mayors of respective towns dyan po sa probinsya ng Tarlac. Alright.
6: Yes.
1: Okay. O, sige po, maraming salamat po, Governor. At siguro, mensahe na lamang po ninyo
6: sa mga taga-Tarlac ninyo. Salamat, Sir Ray Sampang, sa update. Para ito, napakalaking tulong para ma-disseminate namin yung mga updates dito sa aming probinsya ng Tarlac. Dahil marami rin tayong mga kababayan na wala rin dito sa Tarlac na gusto nila malaman ano ba yung mga talaga nangyayari.
1: With that, Mayor, Governor, maraming salamat po sa oras na binigay niyo. Prayers po ang alay namin para sa madaling pagbangon ng Tarlac. Maraming salamat po.
6: Salamat.
1: Ang ating pong butihing Governor ng probinsya ng Tarlac, Governor Christian Yap. Ayan. So, ayun po ang sitwasyon doon sa Tarlac. Ano po, although, ayun nga, dalawang tulay ang partially na gumuho, itong Agana at Aquino Bridge, which has napakalaki ng naging epekto sa larangan ng transportasyon at sa kabuhayan ng ating mga kababayan doon. Ano, and it will, sabi nga ni Governor Yap, it will also likewise take a toll sa pangkalahatang ekonomiya ng probinsya ng Tarlac. Kaya po sa tulong na rin ng DPWH ay magkakaroon po sila o magtatayo sila ng mga tinatawag na temporary na mga tulay para magamit ng ating mga kababayan. Pero itong mga temporary na mga tulay na ito, pang commute, pang mga light vehicles. Hindi pwedeng gamitin ito ng mga heavy trucks, yung pang mga pangkarga ng mga semento, pangkarga ng mga produce, yung mabibigat. Hindi pwede, baka nga hindi nga pwede mga bus dito, yung malalaking bus . So ang pwede lang dito yung mga pag-commute, yung pang motorista, para lamang po makadaan. Sabi nga, yung to and from Tarlac para makalabas o makapunta sa kanilang mga pupuntang trabaho, sa mga paaralan, etc. Pero for the use of heavy equipments or heavy vehicles, mukhang malabo yon. Kasi nga, temporary lamang po yung habang kinukumpuni. Sabi nga po ni Governor Yap, itong Agana in particular, habang tumatagal, lalong humahaba, dumadami o humahaba yung metro na dapat ayusin, sabi ng Department of Public Works and Highways based on their assessment. And of course, yung pong epekto sa agrikultura, epekto ng agrikultura sa Tarlac, sapagkat ang alam nyo po, ang Tarlac is bahagi pa rin ng Region 3, and Region 3 is considered as a agricultural region dito po sa Luzon. Lalo-lalo na pagdating po sa pagtatanim ng palay, pagtatanim ng lowland vegetables, pagtubo. Meron po dyan. Meron pa tayong Hacienda Luisita dyan. Okay? At marami pang iba. Meron ding mga aquaculture dyan. So, makaka-apekto, yun ang titingnan natin ngayon. Yung epekto niyan sa mga darating na linggo, epekto sa merkado, sa palengke, sa presyo ng mga bilihin. Yan ang babantayan natin ngayon. Okay? Sa mga darating na araw, sa mga darating na linggo. Yung disruption ng transportation, ano po, galing sa Luzon, papunta ng Metro Manila, eh medyo makaka-apekto po yan sa supply at saka sa presyo. Okay? So, naku, inflation yan. Tataas ang presyo natin yan. Pero talagang ganun eh. Wala naman, hindi naman madaling ano yan, masolusyonan. Hanggat, sabi nga nila, flood control projects, tinuturo na naman dito. Kung naging maayos lang sana ang mga flood control projects, hindi natin masyadong iindahin. Magkakaroon tayo ng pagbaha, pero hindi ganito katindi. Tulad na nangyari din dito sa National Capital Region, sa Maynila, sa Quezon City, ano po, sa iba't ibang lugar sa Maynila. Okay? Dito sa Rizal, naku, matindi rin ang inaapod dyan sa Rizal, San Mateo, sa Rizal. Okay? Quezon City, Malabon, Nabotas, matindi po ang mga inabot po ng mga pagtaas ng tubig baha dyan. So, ingat po tayo. Maraming salamat po sa oras na pinagkaloob nyo dito sa ating programa. Thank you for watching and listening dito po sa edisyon ito ng Global na Tayo. Sa ngalan po ng ating production team, ating executive producer, Ms. Jam Season, sa master control, si Ms. Susan Aison, and of course, sa wirecast, si JP Lumuntad. Ako naman po yung lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat po. Stay safe. Maraming salamat po sa inyong panonood.
3: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo! Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw, Pilipinas. Narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinangunahan ang paggunita sa araw ng mga bayani. Mga guro, OFW, police, emergency responder at iba pa binigyang pagkilala ng punong ehekutibo.
4: Headlines. Pangulong Marcos Jr. matamang tinututukan ang sitwasyon sa mga lugar na sinalanta ng malakas na pag-ulan bunsod ng habagat.
2: Headlines.
3: DSWD may 5.8 billion pesos na pondong nakahanda at relief stockpile para sa mga apektado ng kalamidad.
2: Headlines.
4: Mga kaso ng leptospirosis ngayong taon bumaba kumpara sa parehong panahon ng 2025 ayon sa Department of Health.
2: Headlines.
3: Department of Foreign Affairs patuloy na nakikipag-ugnayan sa mga otoridad ng Nepal hinggil sa Filipino doktor na napaulat na nawawala sa flash flood doon.
2: Headlines.
4: At ikalawang yugto ng dagdag sahod sa minimum wage earners sa Davao Region, epektibo na bukas September 1.
5: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
6: Sa buong bansa.
5: Radyo Pilipinas
2: News. News Nationwide.
3: Sito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
4: At ako naman po si Ched Oliva.
3: Live po tayo napapakinggan sa Capital 104.3, ganun din sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinangunahan ang paggunita sa araw ng mga bayani. Mga guro, OFW, police, emergency responder at iba pa binigyang pagkilala ng punong ehekutibo. Ang balita mula kay Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas.
2: Report.
7: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang obserbasyon ng National Heroes Day o araw ng mga bayani ngayong araw na ito. Sa naging tanumpati ng Pangulo, binigyang pagkilala at parangal nito ang mga bayaning nag-ukol ng kanilang tapang, lakas at maging nabuhay para makamit ang dignidad at kalayaan ng bansa. Binigyan din rin ng Pangulo na sa bawat generasyon ay may mga bagong bayaning bumabangon at patuloy na naglilingkod sa sambayanan. Naririyan na niya ang mga OFW para sa pag-unlad ng pamilya at bayan, sundalo at mga police, emergency responders, bombero, sundalo na unang sumasaklolo sa ating mga kababayang naaharap sa mga panganib. Kinilala na din ng Pangulong mga guro, healthcare workers, mga ama at ina na walang tigil sa pagtatrabaho para mabigyan ng maganda at maginhawang buhay ang kanilang pamilya. Hindi rin nalimutan ng Pangulo na kilalanin ng AFP, Coast Guard at mga taga BFAR, pati na ang mga mangingisda na nagsisilbihan ng frontliners para protektahan ang ating mga karapatan, kabuhayan at interes sa West Philippine Sea. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
8: Ilang lamang sila sa maraming mukha ng kabayanihan sa ating panahon. Sapagkat sa iba't ibang paraan at sa bawat pagkakataon, may mga Pilipinong patuloy na nagsasakripisyo, naglilingkod at gumagawa ng kabutihan para sa kapwa, para sa bayan.
7: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Pilipinas,
2: News Nationwide.
4: House Speaker Boji D. nagpaalala na ang kabayanihan ay pagpili ng mabuting Pilipino sa araw-araw na buhay. Si Melanie Valdos Reyes sa ulat.
2: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Pilipinas,
2: Report.
9: Muling ipinaalala ni House Speaker Faustino Bongbongile III na ang National Heroes Day ay hindi lamang isang simpleng pagunita kundi isang mahalagang paalala sa pagkakakilanlan at pananagutan ng bawat Pilipino sa bayan. Sa kanyang mensahe para sa pambansang araw ng mga bayani ngayong araw, binigyan diin ng House Leader na ang totoong pamana ng mga bayani ay ang sakripisyo sa bayan, kapwa at susunod na henerasyon. Ayon kay Speaker D, sa gitna ng mabilis na pagbabago sa mundo, mahalaga maibalik ang katapatan, paggalang, malasakit, tapang na may panindigdigan ng tama at ang pagmamahal sa bansa. Nagdag pa ng House Leader na ang isang matatag at maunlad na Pilipinas ay hindi lamang itinatanim ng mga leader kundi itinatatag ng bawat mamamayang Pilipino na tunay na may malasakit at panindigan. Hinimok din ito ang sambayanan ng pagnilayan ang sakripisyo ng mga bayani ng nakaraan at isabuhay ang pagmamahal sa bayan upang lalo pang patatagin ang Pilipinas na kanilang ipinaglalaban. Narito ang bahagi ng pahayag ni House Speaker Faustino Bongbongile III.
10: Sa isang panahon na napakabilis magbago ng mundo, kailangan nating bumalik sa mga pagpapahalagang hindi dapat magbago. Katapatan sa salita at gawa, paggalang sa kapwa, malasakit sa nangangailangan, tapang na panindigan ng tama at pagmamahal sa ating inang bayan. Ito ang tunay na mukha ng kabayanihan sa ating panahon.
9: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Matamang tinututukan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang sitwasyon sa mga lugar na sinalanta ng malakas na pag-ulan bunsod ng habagat. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, ipinangutos ng Pangulo sa mga ahensya ng gobyerno ang mabilis na pagpapabot ng tulong sa mga apektadong pamilya. Ilang lugar sa Luzon, partikular sa Central Luzon at Metro Manila, ang binaha bunsod ng patuloy na pagbuhos ng malakas na ulan dulot ng habagat. Inaasahang magpapatuloy pa ang mga pag-ulan sa mga susunod na araw.
5: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Pilipinas,
5: News Nationwide.
4: Department of Social Welfare and Development o DSWD may 5.8 bilyong piso na nakahandang pondo at relief stockpile para sa mga apektado ng kalamidad. Si Meren Bastasa sa detalye.
5: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Pilipinas Report.
11: Aabot sa 5.8 bilyong piso ang nakahandang resources pa ng Department of Social Welfare and Development para sa patuloy na pagtugon sa mga komunidad na apektado ng malalakas na pag-ulan at pagbaha sa bansa. Bati sa datos ng DSWD na sa 2.3 bilyon pa ang standby quick response fund na available sa central office at mga field office. Bukod dito, meron din mahigit sa 3.4 bilyong halaga ng relief stockpile na binubuo ng family food packs at non-food items. As of August 31, nakapaglaan na ang DSWD ng halos 1.6 bilyong halaga ng tulong sa mga pamilyang naapektuhan ng magkakasunod na kalamidad at habagat sa 11 rehiyon sa bansa. Samantala, 5,000 family food packs ang ipinadala pa mula sa Luzon Disaster Resource Center sa Pasay patungo naman sa field office sa Central Luzon bilang augmentation support sa nagpapatuloy na relief operation sa mga komunidad na apektado ng habagat. Tiniyak naman ni DSWD Secretary Rex Cachulian na tuloy-tuloy lang ang dispatch ng relief supplies pati na ang pamamahagi ng cash assistance sa mga apektadong lugar. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meren Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Pilipinas,
5: News Nationwide.
3: Nagpapatuloy ang response operations at pagpapabot ng tulong ng gobyerno sa mga naapektuhan ng masamang panahon. Sa programang Boses, sinabi ni NDRRMC Executive Director at OCD Administrator Undersecretary Harold Cabreros na mahigit 1.7 billion pesos na ang naipabot na tulong sa mga apektadong pamilya. Samantala, umabot na sa 32 individual ang nasawi, 19 ang nasugatan at 3 ang nawawala bunsod ng epekto ng habagat. Aniya, nasa 8.6 million na individual ang apektado ng masamang panahon habang mahigit 6,000 ang inilikas.
12: Apektuhan na po yung almost 8,600,000 na persons. Nasa evacuation centers ngayon, nasa 1,378 with 50,000 inside families or inside the evacuation centers. Meron din tayo na itala na 32 na namatay sa sakuna at meron pang 19 injured at 3 missing.
4: Samantala, pumalo sa 6.1 billion peso sa pinsala sa mga infrastruktura habang mahigit 3,000 piso sa mga kabahayan. 2.3 billion pesos naman ang pinsala sa sektor ng agrikultura.
12: Meron ding mga mahigit 3,000 na damaged houses at meron ding naitala na natin na 6.1 billion na infrastructure damages at 2.3 billion na sa agrikultura naman. kasalukuyan po ang ating response operations at nagbibigay tayo ng assistance sa lahat ng naapektuhan.
4: Si NDRRMC Executive Director at OCD Administrator Undersecretary Harold Cabreros.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas.
5: News nationwide.
3: Malaking bahagi pa rin ng Luzon at kanlurang bahagi ng Visayas ang makakaranas ng paminsan-minsan hanggang sa malakas na pag-ulan dahil sa tatlong tropical depressions kabilang ang bagyong Pilandok na bahagyang lumakas. Ayon sa PAGASA ay nasahang palalakasin ni Pilandok kasama ng dalawang tropical depression ang Habagat habang nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Inaasahang mapamanatili ng bagyo ang lakas nito at posibleng maging tropical storm bukas at lalabas ng Philippine Area of Responsibility sa Miyerkules ng gabi o Huwebes ng umaga. Samantala, binabantayan din ng PAGASA ang isang low pressure area na muling na-develop sa tropical depression Saudel o dating bagyong Obet na nasa labas ng PAR. Isang LPA din ang naging tropical depression na nasa bahagi ng Kanluran, Hilagang Kanluran ng Itbayat, Batanes.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas.
5: News nationwide.
4: Isinailalim na sa state of calamity ang Tarlac dahil sa malawakang pagbaha na nagpalika sa libu-libong residente at puminsala sa dalawang tulay. Ayon kay Tarlac Governor Christian Yap, impossible o hindi makadadaan ang mga sasakyan sa mga pangunahing kalsada habang nasira ang mga pananim at lubhang naapektuhan ang mga residente. Noong Biyernes ng gabi, gumuho ang bahagi ng Ninoy Aquino Bridge sa San Isidro, Tarlac City. Sumunod na gabi, bumigay din ang gitnang bahagi ng Agana Bridge sa lungsod dahilan kaya nahulog ang isang SUV sa tulay. Una nang nagbabala ang pag-asa na magpapatuloy ang pag-ulan sa Tarlac hanggang mamayang gabi kung saan pinangangambahan ng matinding pagbaha sa bahaing lugar sa Bamban, Capas, Camiling, Mayantok, San Clemente, San Jose at Santa Ignacia.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas.
5: News nationwide.
3: Dinatrabaho ngayon ng Department of Public Works and Highways o DPWH na magkaroon ng access point sa Agana Bridge sa Tarlac City matapos gumuho kasunod ng malakas na pag-ulan. Sa panayam ng programang Global na Tayo sa Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Tarlac Governor Christian Yap na planong maglagay ng pansamantalang tulay at folding bridges sa nasabing lugar. Nakadepende naman ani ang tagal ng pagsasaayos sa tulay sa mga kagamitan at sitwasyon ng tulay. Sa ngayon ay nagbibigay ng libreng sakay para sa mga residente. Bukod sa Agana Bridge, nasira rin ang mga nagdaang pag-ulan ang Aquino Bridge sa nasabing lungsod.
13: To help accommodate yung mga affected commuters, workers, and households, we are establishing point-to-point libreng sakay sa mga kababayan natin na kailangan magtrabaho to and from the other sides of the river.
3: Ang tinig ni Tarlac Governor Christian Yap.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas.
5: News nationwide.
4: Nagpapatuloy ang pumping operation sa bahagi ng NLEX para maalis ang baha punsod ng malakas na pag-ulan. Sa panayam ng programang Global na Tayo na sa Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni NLEX Corporation AVP for Traffic Operations, Robin Ignacio, na malaking hamon ang pag-alis ng tubig dahil sa dami na ibinuhos na ulan sa Pampanga. Nananatili namang bukas sa mga motorista ang dalawang lane, subalit asahan ang mabigat na daloy ng trapiko.
14: Apparently, mukhang bumababa pa po yung mga naulan to previous days. Ano kaya kahit tuloy-tuloy po yung pag-pump out po namin ng tubig at tinaas na po namin yung mga harang sandbagging po sa tabi para matuloy-tuloy lang po yung mga pag-pump out at siphoning. Pero challenge nga po dahil napakataas po yung tubig sa halos buong Pampanga po. Ano, doon sa area lalo na po mataas po yung pagbahabo noon sa labas ng expressways.
4: Si NLEX Corporation AVP for Traffic Operations, Robin Ignacio.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas.
5: News nationwide.
3: Aktibo ang clearing operation sa Olongapo City kasunod ng malawakang pangbaha bunsod ng mga pangulan. Sa panayam ng programang Global na Tayo sa Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Olongapo City Mayor Roland Paulino Jr. na sa 13 barangay ang tumanggap ng evacuees at marami sa mga ito ay nakauwi na sa kanilang mga bahay. Muli namang paplanuhin ng LGU ang mga hakbang nito sa ganitong sitwasyon, lalo na't mahigit 2,800 milliliters ang bumuhos na tubig ulan sa lungsod ngayong buwan ng Agosto.
15: We have never experienced this before. Medyo kakaiba po siya. Sabi ko nga, yung mga waterways namin, yung mga outfalls namin, hindi po ginawa para sa ganyang amount po ng tubig. Kaya ngayon po, balik po kami sa planning and we have to consider na malaki pong chance. Baka new normal na po natin pagdating po sa samahan ng panahon at syempre, andyan po yung climate change at kung ano-ano pa.
3: Ang pahayag ni Ilonggo City Mayor Roland Paulino Jr.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Nagkaroon ng landslide sa Barangay Virac sa Itogon, Benguet kaninang umaga. Makikita sa mga larawan ang mga nasirang bahay, natabo ng kotse at hindi madaan ang kalsada sa Jungle Town. Dahil sa paghuhunan ng lupa, bumagsak din ang mga puno, poste ng kuryente at mga linya sa kahabaan ng kalsada na nakapinsala sa mga bahay. Wala namang casualties sa nasabing insidente.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Hindi nakapagtala ng pinsala ang National Irrigation Administration o NIA sa mga dam sa kabila ng walang tigil na pagulan dulot ng habagat. Sa programang Boses, sinabi ni NIA Administrator Engineer Eddie Guillen na tanging ang irrigation facilities ang nasira bunsod ng masamang panahon. Gayunpaman, sinabi niyang hindi ito makakaapekto sa standing crop kasabay ng pangako na aayusin sa lalong madaling panahon. Samantala, umapaw naman ng tubig sa ilang diversion dam maliban sa high-level dam.
16: Ito pong ating mga high dams, kagaya po na itong Pagtabangan at saka yung Magat, medyo malayo pa po para mapuno yung mga yan. But of course, itong ating mga diversion dams, yung mga mabababang mga dams natin, yung mga hindi ho siya impounding dams, marami po ang nag-overflow dahil mababanga po itong mga to. Dito po sa Pampanga, Region 3, and then sa Occidental Mindoro, may mga damage po yung ating mga irrigation facilities po. Ibig sabihin yung mga irrigation canal, yung mga slope protection, pero wala pong damage yung ating mga dams mismo.
3: Si NIA Administrator Engineer Eddie Guillen.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Nakatutok ang FIVOG sa mga ilog sa Zambales kasunod ng mga pag-ulan na dala ng habagat. Sa programang Boses, sinabi ni FIVOG Director Teresito Bacolcol na naobserbahan kasi ang hyper-concentrated sediment flow sa ilang ilog doon. Una nang nagbabala ang FIVOG sa posibleng pagragasa ng lahar at volcanic debris sa mga ilog mula sa ilang bulkan sakaling magpatuloy ang malalakas na pag-ulan.
17: May na-observe tayo na hyper-concentrated sediment flow sa may Santo Tomas Marilla at sa may Bucao River System sa may Zambales. Ngayon, may araw na to, may team kami na pupunta, kakaroon ng field assessment para malaman ang lawak at kapal ng deposito at kung may pagbabago ba sa river channels.
4: Si FIVOX Director Teresito Bacolcol.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, bilang ng mga kasong may kaugnayan sa patuloy na pag-ulan na itala ng lokal na pamahalaan ng Maynila, si Lawrence Tanhoco para sa detalye.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
18: Nakapagdala ang Manila Health Department ng MHD ng 33 bagong kaso ng influenza-like illness, 24 na kaso ng dengue at 4 na bagong kaso ng leptospirosis ngayong araw, Agosto 31. Batay sa pinakuling disease surveillance report, umabot na sa 2,541 o 2,541 ang kabuuang kaso ng dengue sa Maynila mula January hanggang ngayong araw, habang 1,203 naman ang influenza-like illnesses at 556 cases naman ang naitala na kaso ng leptospirosis. Wala namang bagong naitalang kaso ngayong araw ng cholera, typhoid fever, COVID-19 at severe acute respiratory infection. Mula Enero, nakapagtala na rin ang lungsod ng 87 kaso ng kumpirmadong kaso ng COVID-19, 68 cases ng typhoid fever, 312 cases ng severe acute respiratory infection at 3 kaso ng cholera. Wala pa rin dito sa lungsod ng Maynila. Para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Antabayanan ang iba pa nating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
19: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko.
5: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, pinaiimbestigahan na ng Department of Public Works and Highways sa DPWH ang ninakaw na high voltage cables ng Sunog Apog Pumping Station sa Tondo, Maynila. Sa inspeksyon ni DPWH Secretary Vince Dizon, nabatid na hindi na gumagana ang pumping station mula pa noong Sabado. Aniya, ninakaw ang mga kable, valve at takip ng manhole na kailangan para gumana ng maayos ang flood control infrastructure sa Metro Manila. Samantala, sumaklolo ang DPWH sa Philippine Coast Guard para bantayan ang Sunog Apog Pumping Station at iba pang vulnerable drainage facilities para mapigilan ang pananabutahe. Bukod pa rito, ninakaw din ang heavy duty check valves mula sa Tumana Pumping Station na mahalaga sa pagpigil ng tubig mula sa Marikina River kapag mataas ang tubig. Ninakaw naman ang mga manhole covers sa Rojas Boulevard kaya naaksidente ang ilang sasakyan dahil sa mga butas-butas sa kalsada. Giit pa ni Dizon, aarestuhin ang mga magnagnakaw at susuriin ang mga junk shop o bilihan ng bakal para malaman kung doon dinadala ang mga ninakaw na materyales.
5: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Pilipinas
5: News Nationwide.
4: Samantala, ipinag-utos ni DPWH Secretary Vince Dizon ang agarang pagbili ng karagdagang mobile pumps para mapaghandaan ang susunod na pag-ulan sa Marikina City. Anya, kailangan doblehin ang kapasidad ng pumping station sa lungsod.
21: Nag-ready na tayo. Sabi nga ng Pangulo natin, nag-ready tayo for flood events na hindi normal na nangyayari dati. Na ngayon, normal. So, kailangan daw doble yung capacity. So, sabi ko, odi-doble natin. Diba, kahit na hindi yun ang plan, odi-doble natin. So, ang utos natin is, bibili na tayo ng mga at least mobile pumps na para ready tayo kung may mangyaring ganito ulit in the next few weeks. Ready tayo.
4: Si DPWH Secretary Vince Dizon.
5: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Pilipinas
5: News Nationwide.
3: Kanselado ang ilang biyahe ng barko ngayong Lunes dahil sa masamang panahon dulot ng habagat. Ayon sa Philippine Ports Authority o PPA, kabilang sa mga kanselado ang biyaheng Batangas, Masbate at Mindoro Islands. Paliwanag ng PPA, otomatikong kanselado ang biyahe kapag na-issue ang no-sail policy ng Philippine Coast Guard. Pwede rin anilang magkansela ng biyahe ang shipping lines bilang pagsunod sa regulasyon ng Maritime Industry Authority o Marina.
5: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Pilipinas
5: News Nationwide.
4: Puspusan ang Meralco na maibalik ang supply ng kuryente sa mga lugar na naapektuhan ng masamang panahon bunsod ng habagat. Aabot sa 49,000 sa na Meralco customers ang apektado ng power outage na pawang nasa mga lugar na binaha tulad ng Cavite, Bulacan at Metro Manila. Ayon sa Meralco, walang tigil ang kanilang linemen at crew para maibalik agad ang supply ng kuryente sa mga apektadong lugar. Pinag-iingat naman ng publiko na iwasan ang mga naputol o nasirang linya ng kuryente, gayon din ang mga pasilidad ng kuryente na nalubog sa baha.
5: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Pilipinas
5: News Nationwide.
3: Naka-red alert ngayon ang sa Visayas Grid mula alas 5 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi mamaya. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, bunsod ito ng manipis na supply ng kuryente sa rehiyon. Iiral naman ang yellow alert mula alas 10 ng gabi hanggang mamayang alas 11 ng gabi. Dulot naman nila ito ng manipis na reserbang kuryente sa Visayas Grid at mga palyadong planta ng kuryente sa rehiyon.
5: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Pilipinas
5: News Nationwide.
4: Bumaba ng 23% ang naitalang kaso ng leptospirosis ngayong taon kumpara sa parehong panahon noong 2025. Ayon sa Department of Health o DOH, umabot lang sa 5,486 cases ang naitala mula January 4 hanggang August 26 ng taong kasalukuyan. Mas mababaan nila ito ng 23% kumpara sa 7,163 cases na naitala sa parehong panahon noong isang taon. Sa pulong balitaan, sinabi ni Health Undersecretary Dr. Gloria Balboa na ang pinakamataas na kaso ng leptospirosis ay naitala sa National Capital Region, Cagayan Valley at Central Luzon. Sa mga DOH hospital pa lang anya sa Metro Manila,

0: Ang mga kalapit nitong ospital kasaya ng Jose Reyes Memorial Medical Center at Jose Fabella Memorial Hospital. Sinasabing one-third ng leptospirosis cases sa Metro Manila ay ginagamit sa San Lazaro. Nakikipag-ugnay naman ang San Lazaro sa iba pang ospital at LGUs para tumulong sakaling tumaas pa ang leptospirosis cases.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Epektibo na simula bukas, September 1, ang ikalawang tranche ng dagdag sahod ng minimum wage earners ng pribadong sektor sa Davao Region. Alinsunod sa wage order para sa agricultural workers, magiging 525 pesos ang arawang sahod mula 515 pesos. Nasa 540 pesos naman ang panibagong sahod ng mga nasa non-agriculture sector mula sa 525 pesos. Una nang ipinatupad ang first tranche noong March 13, 2026. Pinayuan naman ng DOLE, Davao Region ang lahat ng employer na sumunod sa panibagong wage adjustment.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Konsulado ng Pilipinas sa Nepal patuloy pa ring nakikipag-ugnayan sa Nepali government para agarang mahanap ang isang Pilipinong doktor na napaulat na nawawala sa mapaminsalang pagbaha. Si AJ Ignacio para sa ulat.
3: Radyo Pilipinas Report. Patuloy na nakikipag-ugnayan ng ating bansa sa Nepalese government para sa agarang paghahanap sa isa nating kababayang Pilipinong doktor na nawawala matapos ang nangyaring mapaminsalang flash flood sa Tibet-Nepal border. Ayon nga kay Consulate General of Nepal to the Philippines, Jose Paulo Campos, na nauna nang nakikipag-ugnayan ng Pilipinas upang mahanap nga ang kababayan nating doktor na nawawala. Nauna nang tinanggihan ng Nepal ang alok na tulong ng ibang bansa at iginiit na kinakaya pa naman ito ng kanilang operasyon sa paghahanap ng mga nawawala. Sa uli naman, muling siniguro ng ating konsulado na patuloy ang kanilang pagkikipag-ugnayan at pag-monitor sa Nepalese authorities maging sa disaster response team ng naturang bansa para maisa prioridad ang ating kababayang Pilipinong nawawala. Sa ngayon, tanging ang naturang doktor pa lamang ang naitalang nawawala sa ating mga kababayang nagtatrabaho at nagbabakasyon at naninirahan sa nasabing bansa. Mula pa rin dito sa Department of Foreign Affairs para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Buwabiyahin na ang Kadiwa team mula Davao patungong Maynila para makapagbenta ng mas murang agricultural products simula bukas, September 1. Sa isang video na inilabas ng Department of Agriculture Davao Region, makikitang nasa Visayas na kahapon ng grupo at magpapatuloy ng biyahe patungong Metro Manila bilang suporta sa Kadiwa on Wheels program. Layo ng nasabing programa na maghatid ng sariwa at abot kayong produkto sa mga mamimili.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Nakumpiska ng Philippine Coast Guard o PCG at Department of Environment and Natural Resources o DENR ang 11 unit nang hinihinalang ilegal na troso sa magkatawang na operasyon sa Sibuyan Island sa Romblon. Inilunsad ang operasyon matapos makatanggap ng report hinggil sa ilegal na troso sa may 150 metro mula sa National Road sa Sitio Bato. Dito nila natagpuan ang 11 piraso ng tiga na mas kilala bilang Mangkono of Philippine Ironwood. Ginawa ang operasyon sa ilalim ng Presidential Decree 705 o ang Revised Forestry Code of the Philippines na nagpaparusa sa ilegal na pagkuha at pagkolekta ng mga produkto mula sa kagubatan. Bahagi ito ng patuloy na pagsisikap ng mga ahensya ng pamahalaan para masawata ang ilegal na pagtutroso at maproteksyonan ang yamang gubat ng Sibuyan Island.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
2: At sa larangan ng palakasan, Gilas Pilipinas nagwagi kontra Iran at Jordan sa fourth window ng Asian qualifiers para manatiling buhay ang tsansa sa FIBA World Cup 2027. Mula Sports Radio 918, may report si Ria Arevalo.
4: Napanatili ng Gilas Pilipinas ang tsansa nito para sa FIBA World Cup 2027 ng kapwa patumbahin ang Iran at Jordan sa fourth window ng Asian qualifiers na ginanap sa Mall of Asia Arena nitong weekend. Bumangon mula sa 13-point first half deficit ang Gilas Pilipinas upang angkinin ang 68-56 tagumpay kontra Iran Linggo ng gabi. Mula sa makapagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpag pigil hiningang 82-81 overtime win kontra Jordan noong Biyernes, muling naharap sa mabagal na panimula mga Pinoy bago nakabalikwas upang gulantangin ang Iran at makompleto ang sweep sa fourth window ng qualifiers. Dahil sa panalo, naiangat ng Pilipinas sa 4 wins at 4 losses ang kanilang karta.

0: kada sa Group E standings at nanatili sa kontensyon para sa tiket papuntang FIBA World Cup 2027 sa Qatar. Kapanagtala sina Juan Gomez de Liano at Dwight Ramos ng 16 points habang nag-ambag ng 13 points at 16 rebounds si 7'3 center Kai Soto. Nagtala ng 8 points at 8 rebounds si AJ Edu habang 6 na puntos at 2 rebounds ang inambag ni Junmar Fajardo na pormang nang nagretiro sa pambansang koponan. Mula Sports Radio 918, Ria Arevalo nag-uulat para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Abangan ang iba pang mga balita mula sa ating provincial stations. Manatili pong nakatutok dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng bitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingi ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putik ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga tindi, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam.
4: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
5: So ang Social Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay at ang kalahati ay para sa mga scholars, 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars? Ito yung tinatawag natin mga presidential scholars. Ito ay ang investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no, pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at magkikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.
6: Si Lope Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawang City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kami yung system ng DICT. Actually, on the part sa Bitelo, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax, and then mabilis yung proseso sa business permit, naka-online na. Yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
7: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang waste to energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
8: Waste to energy ng mga plano starting to move forward at mag-auction raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill po muna. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa, hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
7: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhidi ng paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang Special Auction Round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatupar na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
9: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita dito sa Luzon, isang sityo sa Barangay 2 sa Alawag City ang nalubog sa baha dulot ng habagat. Mula kay Jude Pitpitan ng Radyo Pilipinas Lawag ang balita.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Dahil sa lakas ng ulang dulot ng habagat, tila naging lawa ang Sityo 1, Barangay 2 sa Alawag City. Ang kalsada at creek na daanan ng tubig, tila ba'y naging isang ilog na lamang ito. Nalubog din ang mga palay na katabi ng kalsada at ng nasabing creek. Ayon kay Barangay Kagawad na Oliver Abad, taon-taon na ganito ang sitwasyon dito. Kaya naman nag-request na silang itaas ang kalsada at kung maaari ay gawing mas malalim ang creek. Sa ngayon, aniya, wala pa namang untoward incident, mga nag-preemptive evacuation dito at mga nagpa-rescue na kababayan. Tiniyak ng Kagawad na nananatili silang naka-alerto at handang tumulong kung mas maging grabe ang sitwasyon sa nasabing lugar. Para sa Baong Pilipinas, Jude Pitpitan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Lawag.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
11: Bali naman tayo sa ating mga kasamahan sa Radyo Pilipinas Tobuk. May gagawing pag-uulat si Estrella Lo. Okay. Department of Health Cordillera patuloy na kumikilos para mapangalagaan ang kalusugan ng mga mamamayan sa rehiyon na apektado ng mga pag-ulang dala ng habagat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Patuloy ang pagkilos ng mga kagawad ng kalusugan sa rehiyon Cordillera upang magkabayan ang maapektado ng mga pag-ulang dala ng habagat hinggil sa pangangalaga ng kanilang kalusugan at malapatan ng lunas ang mga nangangailangan. Ayon sa pinakahuling data ng Department of Health o DOHCAR, 397 individual na ang sumailalim sa medical consultation, makarang makaramdam ang maito ng sintomas ng respiratory tract infection, hypertension, cough and colds, fever at headache mula nagrumagasa ang mabagyong Luis, Maymay at Neneng at Habagat. 3 paggamutan at infirmaries at 4 na rural health units ang napinsala habang nananatili namang functional ang 61 hospitals at infirmaries, 59 na rural health units at 891 barangay health stations. Paalala ng DOHCAR na nananatiling may mapag-ulan sa iba't ibang bahagi ng rehiyon kaya ipagpatuloy ang pag-iingat sa mga posibleng epekto nito sa kanilang kalusugan. Para sa Bagong Pilipinas, Estrella Loke, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Relief packs ipinamahagi sa mga magbabangus sa lalawigan ng Pangasinan na naapektuhan ng bagyo at habagat. Mula Radyo Pilipinas Tayug, narito ang ulat ni Leslie Gemino.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Matagumpayin na isinagawa ang isang relief mission sa ilalim ng Project Saguan kasabay ng patuloy na pagbabantay sa kalagayan ng mga miyembro ng samahan ng magbabungos ng Pangasinan na labis na naapektuhan ng nagdaang bagyo at habagat. Ang pamamahagi ng relief assistance ay naging mabilis at matagumpay sa pakipagtulungan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Region 1 sa pamumuno ni Regional Director Remy Lachica, habang si Regional Mariculture Technology Demonstration Center Chief Antonieta Ibanglista naman ang personal na nag-abot ng mga relief pack sa mga mangisda. Ang nasabing inisyatiba ay pinangunahan ni SAMAPA President Christopher Aldo Fabia Sibayan upang agad na makapagpaabot ng unang alalet karagdagang tulong sa mga kapwa mangisda at magbabangos sa lalawigan. Ayon sa pamunuan ng grupo, layunin ng simpleng pamamahagi na magdala ng ngiti at pag-asa sa mga member habang bumabangon mula sa pinsal ang dalaan ng masamang panahon. Binigyan din ng sama na sa gitna ng kalamidad, walang pinipiling panig ang pagtulong at ang pinakamalaga ay ang pagmamalasakit sa kapwa. Kasabay nito, patuloy ang panawagan ng SAMAPA sa iba pang mga henshot sektor na mas mapabilis pa ang pagpapabot ng saklolo, lalo na sa mga mangisdang nasa mga pinakanangangailangan lugar, habang pinapalalahanan din ang lahat na manatiling alerto at handa. Para sa mga Pilipinas, Leslie Minor, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
11: Sa ating pagbabalik, kuha naman tayo ng mga karagdagang balita mula sa ating mga himpilan sa Visayas at Mindanao. Narito muli, mga paalala.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang alalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala nang atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
15: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
14: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maundad na Pilipinas.
16: This is a public service announcement.
17: Discipline is the key.
18: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
19: Kilatisin ang sarili.
18: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
19: Importante rin na ating laging isipin.
18: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
19: Isang mahalagang paalala
18: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
20: This is a public service announcement.
21: Public service announcement
20: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
22: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publiko
1: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
24: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa mga balita naman sa Visayas, Samar Coconut Summit tinutukan ang mas produktibo at sustainable na industriya ng niyog. Mula Radyo Pilipinas Kalbayog, naritong ulat ni Suzette Pretensio.
24: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
0: Tinipon sa Kalbayog City Summer ang mga magsasaka, industry leaders at government partners upang palakasin ang coconut industry sa Summer. Sa Summer Provincial Coconut Summit, tinalakay ang farm productivity, climate resilient practices, processing technologies, cooperative development at financing opportunities para sa coconut farmers at MSMEs. Nagbigay rin ng industry updates at technical inputs ang Philippine Coconut Authority, DTI, DOST, Cooperative Development Authority at mga financial institutions. Ibinahagi rin ng mga local farmer entrepreneurs ang kanilang mga karanasan at magagandang paraan sa pagpapaunlad ng mga negosyong nakabatay sa niyog. Layunin ng summit na mapataas ang produksyon, madagdagan ang kita ng mga magsasaka at makalikha ng mas sustainable na livelihood opportunities para sa mga komunidad sa Samar. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog.
24: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
11: Kahalagahan ng makabagong teknolohiya tulad ng artificial intelligence at data analytics, ipinabatid ng Department of Science and Technology sa mga mag-aaral sa Caraga Region. Sa detalye mula kay May Jess ng Radyo Pilipinas, Butuan.
24: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
3: Binigyan din ng Department of Science and Technology o DOST ang patuloy na pagpapalakas sa kapasidad at kaalaman ng mga kabataan at scholars sa mga bagong larangan ng teknolohiya tulad ng Internet of Things, Data Analytics at Artificial Intelligence o AI. Ito ang ipinahayag ni DOST Assistant Secretary Maria Teresa Biondi Guzman sa isinagawang press con sa Butuan City kaugnay ng pagdiriwang ng Regional Science Technology and Innovation Week o RSTW 2026. Isinusulong ang pagkakaroon ng dalawang campus ng Science High School kada rehiyon upang mas maraming kabataan aniya ang mahasa sa STEM o Science, Technology, Engineering and Mathematics upang maiwasan ang brain drain at mapanatili ang mga siyentipiko at mananaliksik sa Pilipinas. Nagbibigay aniya ang DOST ng mga research grants upang makabuo sila ng mga teknolohiyang direktang tutugon sa pangangailangan ng komunidad. Inaasahan din ng DOST na sa pakikipagtulungan ng DepEd at Commission on Higher Education, mas marami pang mga mag-aaral ang maaabot at magagabayan sa pagbuo ng mga makabagong solusyon alinsunod sa hangarin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Para sa Bagong Pilipinas Medias, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
24: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: At yan po ang kabuuan ng ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
11: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
24: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Nationwide. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
11: Magandang araw sa ating mga taga-subaybay dito sa Radyo Pilipinas World Service. Narito na ang bugso ng mga balita mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya. Ako po ang inyong lingkod, Steph Vicente.
24: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
11: Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Halos 200 kliyente na pagsilbihan sa DENR Express Permitting on Wheels sa Santiago City. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni April Racho mula sa Tugigaraw.
4: Napagserbiyan tingan nga ni Duwagasot a kliyente iti Dua Aldaw a Department of Environment and Natural Resources wenno DENR Express Permitting on Wheels si Jesuidad ti Santiago. Iti panagtinulong ti Regional Office ti DENR Mines and Geosciences Bureau in MGB kun ti Environmental Management Bureau wenno EMB iti mandar ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na iasidag kadagiti umili ti siyudad kun kadagiti kaaruba dayti aluglugar dagiti serbisyo kun programa ti entero ahensya. Ado kadagiti kliyente tinagnumar kadagiti serbisyo ti EMB nga adat pakainaagan iti environmental permits, registration kan compliance requirements. Karaman pay kadagiti transaction ti application para iti land titling, chainsaw registration, karaman ti wildlife registration. Iti matagtultuling nga information awareness, may inaagiti geohazards ng iwaras ti MGB ti poster kan leaflet, may inaagiti panaglayos, panagregaay kan ti karst subsidence wenno panakabuo ti sinkhole. Karaman pa iti aktibidad ti Provincial Environment Office kan ti Community Environment Office ti San Isidro anang iwaras ti seedlings kadagiti nakipasat iti 2-day DNR Express. Manipod siyudad ti together out iti ni April sa Lucon Ratio para iti Radyo Pilipinas World Service.
5: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
6: Inyong napakinggan ang ulat ni April Ratio mula sa Tugigaraw. Puntahan naman natin ang Baguio City. Mahigit 800 trabaho para sa mga job seeker binuksan sa World Cafe of Opportunities. Ang detalye ng balita ihatid naman sa atin ni Jong Munar.
7: Nangyayari Technical Education and Skills Development Authority Cordillera, itinasurok 800 nga trabaho babayon iti manarimad nga World Cafe of Opportunities sa JSM City Baguio. Dahito ikat paset iti panakarambak iti 32nd Tesla Anniversary babayon iti tema nga Husay Tibay Tagumpay. Sigon kini Arlene Kadalig, Provincial Director iti Tesla, at dahito 20 nga local and international companies makipaspaset iti jobs fair, kaya nagbiro karigiti agsapol iti trabaho saan lang ang nakalukat karigiti Tesla graduates nudikat iti sapasap. Kinunana ang nagiti kangrodan nga skills nga sapulan nagiti employers kaya't may naig iti turismo kaya banking sector, inawis mat iti aplikante nga manging sagana ng nangruna iti resume da, tapno iso iti parang da karigiti employers iti skills ken kwalifikasyon da. Kabayata na iti mensahe ni Tesla Car Regional Director Glenn Murphy, nga imbagi ni Florence Jose, Chief iti Regional Operations Division, inyawis na iti graduates nga ipakita iti sirip da papigsaen ken itultuloy iti parang birok iti baligi, uray aday iti rejection, rigat ken san nga sigurado ang kasasaad. Kinunana saan lang certificates iti panggap ti Tesla nudikat iti pananga pangpasayat iti skills panangibangon iti careers ken livelihoods ken panangtulong karigiti pamilya komunidad ken iti pagilyan. Kas paset mat iti panakarambak iti 32nd Tesla Anniversary aday iti aktibidad iti registration para ti assessment, enrollment ken scholarship opportunities, distribution iti allowances karigiti scholars ken toolkits, kasamatan iti panangitad iti awards karigiti partners ken trainers. Manipod Radyo Pilipinas Baguio, Job Munaron ng ipadamag para ti Radyo Pilipinas World Service.
5: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
6: Inyong napakinggan ang ulat ni Jong Munar mula sa Baguio City. Dakoy naman natin ang Palawan, kaalaman sa Basic Graphic Design mula sa Department of Information and Communications Technology o DICT, ibinahagi sa mga estudyante ng Brooks Point, Palawan. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Lizelle Pilapil.
8: Agkateneri pagpaabot kinailaman ng Department of Information and Communications Technology o DICT at titingit sa basic graphic design gamit ang Canvas sa Brooks Point School of Arts and Trades. Agaliin ang mga partisipar sa kapakipakinabang nga aktibidad sa iba-ibang eskulahan sa Brooks Point, Palawan na natawan ni importante kinailaman sa digital design nga magagamit anda sa epektibong komunikasyon ig pagiging mas mabunga. Igbuwat, iginglapat iang mga aratender ang mga kasanayan ikinailamang naurintindihan yan sa pagsasanay paagi sa pagpapakita iandang pagkamalikhain ikpakikibahagi sa graphic design competition para sa first annual Tech Voc event iang Brooks Point School of Arts and Trade. Agarindigi sa Radyo Pilipinas Palawan, dya si Lizelle Pilapil para sa Radyo Pilipinas World Service.
5: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
6: Inyong napakinggan ang ulat ni Lizelle Pilapil mula sa Palawan. Tunguhin naman natin ang Virac. Gulayan sa mga paaralan sa Virac, patuloy na pinauunlad. Narito si Rosie Nieva para sa balita.
21: Padagos na pigsusulong kan lokal na gobyerno kan Virac sa pamamayo ni Mayor Posoy Sarmiento ang programang gulayan sa mga paaralan komo parte kan pagpapakusog kan urban as in school-based food production. Kanakaagi pigpunan kan Agriculture Office sa High Value Crop Section ang gulayan sa Buyo Integrated School, Valencia Elementary School as in Balite Elementary School. Sa irarong kang programa, ang mga tanom ang aatamanon as in aanihon kan mga estudyante as in interesadong youth organization sa GIA kan Pay Parent Teachers Association. Mientras Santo para Guzman ang pagtatao kan Agriculture Office ng mga kinakaipuhan na technical na suporta. Naipautob naman ang programa sa iba pang mga eskwelahan sa Virac na obhetong mahubog ang mga hoveness sa pagtatanom, pangangataman ng kapalibutan asin produksyon sa sadiring pagkakan. Gikan sa RP Virac, ini si Rosie Nieva para sa Radyo Pilipinas World Service.
9: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
6: Inyong napakinggan ang ulat ni Rosie Nieva mula sa Virac. Dadako na tayo sa rehiyon ng Kabisayaan. 4 milyong pasahero sa Cebu nakabenepisyo sa Love Bus Libreng Sakay Program. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Angeli Valiente mula sa Cebu.
10: Padayon ang mga programa sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board aron nga matabangan ang mga anaa sa sektor sa transportasyon taliwala sa giatubang energy emergency gumikan sa kagubot sa Middle East. Lakip sa mga nagparehang programa sa LTFRB dinhi sa Central Visayas, mao ang fuel subsidy alang sa mga kwalipikado nga mga public utility vehicle operators o drivers ug ang Love Bus libreng sakay programa. Matod ni LTFRB 7 Director Abusamen Matuan, gikan sa sa Marso ning tuiga mo abot sa 4 ka milyon ka mga pasahero ang nakasakay nga libre sa Love Bus. Ang libreng sakay gitanyag sa mga pili nga oras din magsugod kini sa alas 6 sa buntag hangtod na sa alas 9 sa buntag ug alas 5 sa hapon hangtod alas 8 sa gabii. Sa kasamtangan tulo ang ruta sa Love Bus nga gilakipan sa Orihelio Park Mall, Il Corso to IT Park ug Talisay City to Cebu City and vice versa. Ang LTFRB 7 nagpahigayon sub og roadside inspection ingon man libreng sakay monitor aron masiguro nga insakto ang pag-implementar sa maong programa ug wala gyud mabayaran nga plete ang mga pasahero sa gikatakda nga oras sa libreng sakay. Gikan dinhi sa Radyo Pilipinas Cebu, Angeli Valiente para sa Radyo Pilipinas World Service.
9: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
6: Inyong napakinggan ang ulat ni Angeli Valiente mula sa Cebu. Tunguhin naman natin ang Iloilo, halos 7 milyong pisong tulong pangkabuhayan ipinamahagi ng Department of Labor and Employment o DOLE at National Irrigation Administration o NIA sa 175 na pamilya na apektado ng itinatayong mega dam sa Calinog, Iloilo. Narito si JP Hervas para sa report.
12: Nagpanagtag sa kapin 7 milyon pesos ka balor sa bulig palangabuyan ang National Irrigation Administration Halao River Multipurpose Project Stage 2 kag Department of Labor and Employment sa 175 ka pamilya sa Calinog, Iloilo nga apektado sa pagtukod sa proyekto. Lakip sa mga ginpalabot nga suporta sa mga benepisyaryo ang mga kanding pato, feeds kag veterinary supply nga kabahin sa DOLE Integrated Livelihood Project o KUNDILP. Gin-enroll man ang mga benepisyaryo sa sakatuwing nga Group Personal Accident Insurance Coverage paagi sa GSIS. Agud mangintayo yun kag mauswago ng ilapag negosyo. Gin-paidalo man ang mga benepisyaryo sa paghanas angot sa rakaigo nga livelihood technologies kag pagdumala sang ilang apondo. Nagikan si Iloilo, JP Hervas para sa Radyo Pilipinas World Service.
9: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
6: Inyong napakinggan ang ulat ni JP Hervas mula sa Iloilo. Dakoy naman natin ang rehiyon ng Mindanao, 25 toneladang prutas ibinyahe sa Kadiwa on Wheels mula Davao City patungong Metro Manila. Ang detalye ihatid sa atin ni Maselda Salia mula sa Davao.
13: Gipadala sa Department of Agriculture o DA-11 ang mukaba sa 25 ka toneladang preskong prutas gikan sa Davao City padulong sa Quezon City ug Manila ubos sa Kadiwa on Wheels program niadtong Agosto 28 sa Bago Oshiro Tugbok District Davao City. Lakip sa gipadala ang durian, mangosteen, pomelo guban pang lokal nga prutas gikan sa mga mag-uma sa Kalinan District din tumong sa programa nga mapalapdan ang merkado sa mga farmer producers ug madala ang preskong ani sa Davao ngadto sa mga konsumante sa ubang bahin sa nasud. Matud ni DA 11 Regional Executive Director Macario Gonzaga ang maong programa naghahatag og dugang market linkage sa mga mag-uma aron nga mutaas ang ilang kita. Gilauman usab nga ang mga pruta sa Davao mahimong mapalit sa ubang rehiyon sa presyong duol sa presyo niini sa Davao City. Ang unang leg sa Kadiwa on Wheels ipahigayon sa DA compound sa Quezon City gikan September 1 hangtod 3 ug musunod sa Manila sugod September 4 isip kabahin sa paningkamot nga madala ang abundang ani sa Davao ngadto sa mas daghang Pilipino. Gikan dinhi sa Davao City, Maselma Mondasalya para sa Radyo Pilipinas World Service.
14: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
6: Inyong napakinggan ang ulat ni Marcel Dasalia mula sa Davao. Tutungo naman tayo sa Butuan na kinabang sa tulong pinansyal mula sa Uplift Program sa Agusan del Sur, umabot na sa mahigit 42,000. Ang kabang ulat ihahatid naman sa atin ni Jocelyn Morano.
15: Mikabat sa 60 milyones nga pundo sa cash assistance ang napud-apud sa kwalipikado benepisyaryo sa Agusan del Sur ilawom sa Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport kun Uplift Program. Sa datos as of August 14, sa gitarget nga 42,505 ka mga benepisyaryo sa probinsya, anaana sa kapin 30,000 ka mga identified beneficiaries ang nakadawat sa ilang tig 2,000 pesos nga tabang pinansyal katumbas sa 71% payout rate gikan sa 13 ini ka mga munisipyo og sa Bayugan City. Ang mga benepisyaryo gibase sa Community-Based Monitoring System o CBMS sa Philippine Statistics Authority nga na-classify isip poor o near-poor households para hatagag intervensyon sa gobyerno. Matag pamilya makadawat sa subsidiya kada bulan gikan Hulyo hangtod Disyembre ni tuiga. Kinolahi ang payout na pahitabo atong Agosto 14 diin 1,181 beneficiaries sa prosperidad ang nakadawat sa ayuda og kapinusab sa 2,500 gikan sa lungsod sa San Francisco. Gikan sa RP Butuan, kini si Jocelyn Morano para sa Radyo Pilipinas World Service.
14: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
6: Inyong napakinggan ang ulat ni Jocelyn Morano mula sa Butuan. Punta naman natin ang Marawi. Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform Lanao del Sur nagsagawa ng hands-on agricultural learning sa Marawi. Narito si Malik Mambuay para sa balita.
16: Ining gulala ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform o din na MAFAR Lanao del Sur so Farmers Field Day sa Sungod Marawi City sa mga katitalabukon sa Sapol Lagusio at mga taribasok ko hands-on agricultural learning. Yan kaya panagunta mo na piagunayan o Agriculture Division na pagluwana ni Chief Agriculturist Engineer Abdul Gafar Sansaro na nagudir pa ng Provincial Director si Atty. Khalid Ansano. Ay akabo siya Director Ansano na yan kaya tinay siniya kapaganad arag sa mismo giran ingul gulalan na pagkasweran PPI pun ko agi ka preparado na tamadar ko kapragunilan. Gulalan sang kaya lagi daya o kita kapagandan na giya MAFAR Lanao del Sur na ibubulusyan so isinaya practical agricultural knowledge ay pinulun na gupagwitin ko mga taribaso kapapakagupiran sa kapkumani ko elmiran may panggulalan niran ko babasokairan. Pun sa Marawi City, giyawo si Malik Mambuay para sa Bagong Pilipinas World Service.
14: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
6: At inyong napakinggan ang ulat ni Malik Mambuay mula sa Marawi. Dito na nagtatapos ang bugson ng regional news dito sa Radyo Pilipinas World Service. Ako pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Isang mapagpalang araw sa ating lahat.
14: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
17: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
24: Radyo Pilipinas World Service.
17: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
24: Radyo Pilipinas World Service.
17: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
24: Radyo Pilipinas World Service.
17: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

0: Okay, magandang araw po sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito po sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Narito na naman po ang ating palatuntunang nakasentro sa Mental Health Awareness and Education. Siyempre, kasama niyo pa rin po kami sa programa. Ito po si Bea Gaza de Guzman.
1: At ako naman po si Steph Vicente.
0: Yan, at kami po ay napapakinggan ninyo at napapanood live sa Facebook live streaming sa official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service at sa ating YouTube channel. Kami rin po ay napapakinggan sa online radio o audio streaming gamit ang inyong mga Evox PBS receiver app. Kung wala pa po kayo nito at gusto niyo po kaming pakinggan sa inyong mga cellphones through online radio, pwede niyo pong i-download ang Evox PBS receiver app sa Google Play Store kung kayo po ay Android user at sa App Store naman po kung kayo ay iPhone user. At syempre, mas pinalawig pa ang nararating ng ating Radyo Pilipinas World Service. Napapakinggan na rin tayo ng ating mga overseas Filipino workers at seafarers sa pamamagitan ng ating shortwave radio. Sa pakikipagtulungan po ito ng ating ahensyang Presidential Broadcast Service at United States Agency for Global Media o mas kilala sa tawag na Voice of America. Meron tayong dalawang mga services, ang English service po tuwing 10 a.m. hanggang 11:30 a.m. Mapapakinggan sa mga sumusunod na shortwave frequencies, 12.020 MHz, 15.640 MHz at 17.665 MHz. Ang Filipino service naman po tuwing 1:30 a.m. hanggang 4:30 a.m. mapapakinggan sa 9.370 MHz, 9.925 MHz at 12.120 MHz. At no, Steph, ito kasi gusto rin pala ng ating sister station, ang Radyo Pilipinas or Radyo Magazine, no? Na i-replay ang ating program sa kanila. So ito naman po ay local. Ang Radyo Magazine mapapakinggan sa 1278 kHz at yung ating program na Warm Heart ay nire-replay naman po nila tuwing Sunday at 1 p.m. So yon, kung hindi nyo po nahabol dito sa Radyo Pilipinas World Service, pwede rin po sa Radyo Magazine 1278. Okay, so eto na, Steph, ang ating pag-uusapan ay exciting to kasi ito bago to sa pandinig. Pwede mo bang ibahagi sa atin, Steph, at kung sino ang ating makakapanayam?
1: Ayun, so pag-uusapan natin sa edisyong ito ng Warm Heart ang Sound Healing Meditation. At upang magkaroon tayo ng isang malalimang talakayan patungkol sa napili nating paksa sa araw na ito, ay makakasama natin si Miss Tonette Asprier, ang Sound Healer, Reiki Teacher, at Meditation and Yoga Teacher at V432 Wellness and Aruga Collective. Miss Tonette, welcome po sa Warm Heart!
2: Pinakamagandang buhay po sa inyong lahat. Thank you so much for this wonderful honor at ma-share ang magandang practice ng sound healing sa inyong lahat.
0: Yes, yes. Maraming salamat po. Okay na, yan. Alright, maraming salamat po, Ma'am Tonette, sa inyo pong oras at sa papag-papa-unlock sa amin, no? Excited kaming matuto ni Steph, hindi lang kami, yung ating mga ka-warm heart din na interesado malaman kung ano tong sound healing. So, Ma'am Tonette, ang una naming katanungan, pwede niyo po bang ipaliwanag sa amin kung ano po itong sound healing meditation na tinatawag?
2: So, sound healing po ay practice kung saan ang ginagamit natin ang mga tunog. Ang tunog na minsan nagiging musika na, no? So lahat ng music ay tunog, ngunit lahat ng tunog ay hindi musika naman. So the sound, ito po ang magbibigay ng anchor. Malapit po siya sa brain. Oras na may narinig kayo, automatic na po siyang may program na dadali, no? Salita man lang, no? Those are also sounds, no? So nung unang panahon pa lang po, alam na nilang magulo na ang utak natin. So, okay. Dahil ancient na, luma na po itong practice natin. So, science also proves na the moment na gumising po tayo hanggang matulog tayo,
0: mm-mm,
2: ang iniisip po ng brain, ang kanyang tinatakal na thoughts ay 60 to 70,000 thoughts a day po. Kapag ito'y kinompute nyo po, ito'y parang 1 second per thought per second. So, bawat segundo, nag-iniisip ka, anong kakainin ko? Maglalaba ba ako? Magpa-plancha ba? Ang dami mo nang iniisip. The moment you wake up, hindi mo pa tinitingnan yung sarili mo. Kamusta yung katawan ko? Kamusta yung utak ko? O kamusta ba? Sarap ba ng tulog ko? No? So, yung sound healing, bibigyan ka lang niya ng tono, ng sound. Kung saan maaalala mo kung paano maging kalma. Maaalala mo kung paano itong 60 to 70,000 thoughts ay maging saan, kung saan ang importante. Kadalasan po kasi ang iniisip natin ay ang nakaraan o kaya ang mangyayari sa mamaya. Iyong sound healing, dinodraw ka niya kung saan pinaka-importante ang buhay, which is ngayon. No? Ngunit hindi ko naman po sinasabi na kapag nag-sound healing ka, wala nang problema ang mangyayari. Yung sound healing is a practice lang po para mag-ground ka sa present moment. Minsan po kasi ang overwhelming ng emotions ng nakaraan, ang dami mong pinagdaanan, no? Pero pag ginround mo yung sarili mo, uy, napagdaanan ko na yun, nandito na pala ako. It's a good reminder, no? So it anchors you to where life is truly important, which is the present moment. Kasi you cannot escape sound po. Pag may kinalembang akong ganun, uy, ano yun? Diba? Mapupunta ka. Kahit anong kanta pa yun. So, having that said, no, sound is a practice for us to be present.
0: Okay.
2: Ngayon, marami pong tunog na kapag narinig ka. Ang nangyayari po kasi kapag ikaw ay nakikinig ng sound, yung brain waves mo po ay medyo bumabagal. Nagpupunta siya dun sa focus kung saan niya naririnig. So, ang ginagawa ng sound healing, katulad ng katutubo natin sa Kalinga, no? May dadating po dun na dato bago pa sumikat ang araw. Maglalabas na siya ng dabakan. Itutono na niya. Maglalabas siya ng beat na sinasabi niya, sisikatan ka ng araw. Kahit anong nangyari kahapon, the sun will rise for you. So, tinutono na niya sarili natin. So, yung sound healing is the practice ng pagtono, pagbalik kung saan tayo. Para, pag nandun tayo sa challenging situation, meron tayong anchor ba na present ka. Again, pag ikaw ay tense, ganyan ang utak mo. Minsan, napaka-rigid ba po niya? Ah, hindi pwede yan, hindi pwede yan. Ah, nagkamali. Minsan, pabalik-balik pa tayo sa dati. Pero pag ikaw ay kalma, minsan po, minsan, sinasabi pa natin, uy, oo nga, no, nagkamali. Uy, nagkamali siya. O, anong pwedeng gawin? Lumuluwag po tayong lahat. So, sound healing is the practice of using sound and vibrations or even music to allow us to ground ourselves in the present moment. Okay? Ibinabalik lang niya tayo sa true nature natin ng kalma, ng pagmamahal, ng katalinuhan. Kasi ang dami po natin neurons sa brain na kapag pinagbigyan natin ng pagkakataon, marireceive niyo yung kailangan nating ma-receive. No? So, ang haba ng sagot ko, no? So, umagang-umaga napakadaldal. So, marami pong klase ng sound healing or katutubo. Meron po tayong ibang cultures po, iba't ibang modalities ang ginagamit natin. Basta importante yung intention na dinadala. May mga kanta po kasi na, ay, hindi ko naman naiintindihan, bakit parang ang saya ko pag naririnig ko. O kaya, ba't ako umiiyak, hindi ko naman naiintindihan yung music na kinakanta. So, it's the intention that you bring when you play the music or when you play the sound. Yun po yung nagiging healing.
0: Okay. No?
2: So, ang haba ng sagot. Yan lang po.
1: Ito naman po, Ms. Tonette. Paano po ba nakakatulong ang mga tunog o sound sa pangasiwa, sa stress and anxiety?
2: So, yun ang nga din ang sinabi ko, no? Siya ang pinaka-anchor mo. Kasi ang brain mo, the moment you wake up, kung ano-ano na po niyang inaatupag, pero pag kinalembang ko to, uy, nandito ako, uy, teka. Sabi ko, huminga lang, ganun. It's a chance for us to really slow down and decompress. It's like owning your presence, owning that moment for you. Pagka ikaw, hindi ka trapped dun sa routine, ah, kailangan ko itong tapusin. The moment we wake up to the time we sleep, gusto mo nang tapusin yung araw. Gusto mo nang i-check. So, ang ginagawa ng sound, it anchors you to the present moment. Sakyan mo muna, huwag ka magmadali.
0: Okay.
2: Kumbaga, i-enjoy mo yung present moment. Minsan, doon ka nag-unfold. Once you slow down, doon ka may realization, doon ka may awareness, ano yung kailangan kong baguhin, no? If you're trapped in the rat race of the routine in life, you have to slow down. Mm-hmm. Kasi kung gusto mong magbago yung buhay mo, na pare-pareho lang ginagawa mo, hindi po yun magbabago. So, you have to slow down and check where parts of your life ang kailangan mong baguhin. Dahil lahat yun ay kagagawan natin. Mm-hmm. Lahat yun ay meron tayong responsibility.
0: Okay. No?
2: So, yes, once you slow down, you begin to own your life just a little bit more. Mm-hmm. No? You own your power just a little bit more. You get to decide with ease and grace. Hindi ka trap na kung ano man yung judgment ng dapat. Medyo pag nagsislow down ka, may inward awareness ka.
0: Okay.
2: Yun ang ginagawa ng sound. It slows you down and lets you appreciate. No? So, pag tayo ay gising, ang utak po natin ay nasa beta. Ganyan po yung vibration.
0: Okay.
2: Medyo rigid. Ngayon, pag nakarinig ka ng sound at tinatransfer mo yung thought mo, hindi doon sa napakadami mong list, binibigyan mo lang siya ng isang focus lang. Let's say, the sound lang.
0: Mm-mm.
2: Babagal siya ng konti. Your brain will reach a state called alpha. Wherein,
0: okay,
2: uy, parang nandito ako. Parang ka nakikinig sa kanta na, uy, 6 minutes na pala yun. No? O kaya nagtatrabaho ka, uy, 4 na oras na pala ako nagtatrabaho. So, you are in the zone wherein your brain is sending healthy chemicals na po sa katawan nyo.
0: Mm-hmm.
2: No? The stress will down-regulate your genes. Ngayon po, magdadigress lang ako, kahit gano'n ka po ka-healthy, kapag po ikaw ay exposed, let's say, 8 hours ang work mo, tapos asar na asar ka dyan sa kung ano man ang mga situation sa'yo, no living organism on this earth can hold prolonged stress.
0: Mm-mm,
2: siguradong may magkakasakit sa'yo. Titigas yung dito mo. Yung ngipin mo, medyo masakit na. Kung ikaw ay clencher, kung yung kamay mo, nako, mapapagod yung kamay mo kung ikaw ay fist, kung ikaw ay shoulders, no? The breath. Ayan na yung lungs mo, yung heart mo.
0: Mm-mm.
2: Yung liver mo, yung kanyang sinesend na chemicals, puro stress na po. Kawawa din po yung liver pag parati kang galit. No?
0: Oo nga.
2: So, yes po, lahat po yan ay papasok kung ano man, basta exposed ka sa stress. Kahit nga po hindi living organism, eh, kunyari, kahit yung bowl ko, paluin ko ng 8 oras, may mangyayari po dun.
0: Mm.
2: Eh, paano po pa kaya yung iniisip mo na, ah, 3 taon na pala to. Ah, 5 taon ko na palang hawak ito, di ba? Marami
0: nga
2: po kasi tayong mga kwento na, uy, ang tagal na pala. Ang kailangan lang po natin ay magising.
0: Mm.
2: Uy, nandito na ako. Nandito na ako. So, pag nag-slow down ka, tinatramp po niya, yung limbic brain niyo po will activate at will send healthy chemicals. Hindi po na ituro kasi sa atin yan. Ang tinuro sa atin pag may problema o kaya pag may sitwasyon na hindi maganda, oh, labanan mo yan, ha? O kaya umalis ka dyan, no? Walang nagturo sa atin, kalma.
0: Oo nga.
2: Kalma.
0: That's true.
2: Wala pong nagturo. Wala pong nagturo na, oh, kalma ka lang, saglit. Pag-isipan, o kaya namnamin mo yan kasi makikilala mo sarili mo. Makikilala mo sinong tunay na kaibigan mo. Makikilala mo kung ano talagang gusto mo. No? Kasi, oh, ayaw ko pala to. Pagka ganun, no? So, it will bring you to a greater level of awareness wherein baka ma-empower mo yung sarili mo. You begin to own your life again. Okay? Pag ikaw ay nag-slow down. Ganun. Minsan, ang katawan nga ay, magkasakit ka na nga, ang kulit mo eh. Ganun. Pinagkakasakit pa tayo para
0: mapilitang magpahinga.
2: Opo, at sabihin, tumikil ka na, mahalin mo ako, sabi niya, may ginagawa kang hindi tama. Ganun ang ginagawa niya. So, our body is our ally. So, kinakailangan po nating mag-slow down ng deliberately. Huwag nating hayaan yung katawan na ang magsabi sa atin.
0: Mm-mm.
2: Kailangan meron po talaga tayong allotment ng mag-slow down ako. Pag-gising, huwag niyo munang hawakan yung phone niyo kasi yung programming mapupunta doon. O kaya, kung nakakatulog kayo sa mga nakakatakot o kung ano mang crime na ano, kaya pagising mo, takot na takot ka, di mo alam. No? Kasi nasisend ka biglang, teach, bakit kaya po ako emotional? O, ano ba yung pinakikinggan mong mga music? Puro mga heartbreak pala kasi she's going through something. So, kung gusto mong ma-empower, pinoprogram mo yung sarili mo eh. So, kailangan mong makinig din, no? Para yun ang pinapasok mo sa katawan mo on a vibrational level, pinapasok mo tama na.
0: Mm-mm.
2: Thoughts mo, isip mo, pinakikinggan mo, para kay ikaw mag-align. Kasi disalign ka na nga eh, no? So, yun pa rin ang i-input mo. So, ang ginagawa ng sound healing, ini-slow down niya. I'm not saying again na wala na pong mangyayari. Kaya lang po, ini-empower niya kayo sa gift ng awareness. Pag nag-slow down ka, nag-pay attention ka na sa mga bagay sa buhay mo na, uy, masarap pala to. Continue. Uy, hindi pala tong maganda.
0: Okay.
2: Pwede mo na siya. You empower yourself. You slow down. So, you activate the alpha state. Minsan, kapag ikaw ay sobrang deep state of relaxation, lalalim pa siya, magiging theta.
0: Mm-hmm.
2: Mas mabagal po siya. Wherein, again, healthy chemicals are being sent from your limbic brain, trumping all of your stress hormones just by relaxing and slowing down.
0: Mm-hmm.
2: Alam po, yung brain po kasi ang sound, siya yung anchor. So sa mindfulness po, ang practice ng meditation is to draw your awareness to the present. Pag sa sound healing, medyo lang po may tool ka para dumali siya. Kasi ang brain medyo pagka na, ang dami nang iniisip, pag bukas hanggang next year na, naisip mo na. Pero pag may kumalembang sa'yo, hihinto siya.
0: Mm-hmm.
2: Okay? So meron ka ngayong tool to slow it down, to anchor you. Oy, dito ako. Piliin mo siya.
0: Mm-mm.
2: It's a choice for you to slow down, slow down. Ngayon, kung ikaw ay biglang talaga nag-focus at gamanon, ano, dumelta ka, mas mabagal na brain waves, which is also a very healing vibration of the brain. Kasi po, ang tulog at ang relaxation na malalim, let's say sleep na ganon, no, is taken for granted. No po. Tayo ay natutulog dahil kailangan lang nating matulog. Ah, pagod na ako. Pagising mo, pagod ka pa rin. No? Sa sound healing, ang gagawin ng sound healer, intentional po.
0: Mm-mm.
2: Let go of your list.
0: Okay.
2: Alagaan mo yung katawan mo. Pay attention to which part of your body needs to soften. Kakalembangin na yun. Oh, relax ka. It's like you're holding on to a fist. Pag nag-sound healing ka, bigla ka na lang. Bigla ka nakahinga at lumuwag.
0: Mm-mm.
2: Ganun po yung pakiramdam ng anchor ng sound. So, kaya siya helpful, pinapabagal niya yung brainwaves natin to the present moment.
0: Mm-hmm.
2: Tapos minsan, ini-enjoy pa natin yung relaxation hanggang sa parang medyo makatulog ka, half awake, half asleep, na parang nananaginip. It's very, very healing for our bodies to reach that brainwave state.
0: Mm-hmm. Ma'am, so, Tonette, itanong lang po namin kasi you mentioned yung sound healing meditation. Nabanggit niyo po kanina na meron din po mga ginagawa yung katutubo na pagpapatunog. So, ibig sabihin po may iba't ibang pamamaraan ng sound healing meditation? Ano-ano po ba ito kung meron?
2: Madami po. So, sound healing is the practice. Meditation is another practice that we bring into sound healing so that you can have a more inward awareness. So yung makatutubo po natin, ang pinapractice nila ay sound healing mismo. Okay? It's a practice, it's a ritual for them.
0: Mm-mm.
2: To bring, let's say, healing vibrations of the sun, healing vibrations of the moon, healing vibrations of the plant. They play this music so they harmonize with the vibrations of the elements of the earth so that they can bring the space into a healing space para pagpasok mo dun, pagpasok mo, you get entrained. So the scientific term that you experience when you come into a sound healing practice is called entrainment. It's coined by Christian Huygens, which was the inventor of the pendulum clock. So nung 1666 po, naglalaro siya ng pendulum, ano? Tapos may sakit pa siya nito. Both pendulum, he started different forces at different times. After a few seconds, nagsisink na po sila. Only vibrations can do that. So, in-experiment siya sa napakadaming pendulum. Pinag-start niya ng iba. You can watch this in YouTube, no? Makikita mo to mga practice on vibration. So, pag the entrainment, yung pinaka definition niya, if you are a living organism that's close to an organism that has a constant vibration, ay masisink ka doon kahit mm-hmm. ano pa. So, ang ginagawa ng mga katutubo natin, binabibrate na nila sa space through sound. Naku, we are all vibrations in the basic level and sound is powerful. Hello, sabihin mo nga sa bata, huwag kang tatakbo, baka ka madapa. Yun, tatakbo, madadapa. Lahat yun.
0: Nag-worry tuloy.
2: Get lost in translation. No? So, ang ginagawa ng sound healing, binabalikan niya. Ang gusto niya, ikaw ay mag-enjoy. Ikaw ay maglaro. Gusto ko makita ka pag naglalaro. You know, we get lost in the translation. So, yung sound healing ng katutubo natin, they play the gongs with the intention of bringing the space. Let's say, connecting to the sun, which is the energies of a new day. The vitamins that it brings, the energies that it brings to the soil, the photosynthesis, lahat yon kinoconnect nila through playing the gongs, no? So, yung ngayon, coming back, coming to where we are now, 20th century, where

sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

mahal kita pero hindi mo lang alam. Hindi mo alam kasi hindi mo naman ako tinitignan. Ayaw mo namang itanong sa akin kasi baka nga naman hindi naman ikaw. At hindi ko rin naman sa'yo sasabihin kasi ayoko pa sa ngayon naman ligaw. Mahal kita pero hindi nga lang halata. Hindi halata kasi wala nga naman akong ginagawa. Hindi ako kumikibo, hindi ako nagsasalita, wala. Pero hindi ako torpe. Hindi ko lang talaga masabi sa'yo ng harapan. Mahal kita pero dehins mo pa rin ramdam. Hindi mo ako titignan. Hindi rin kita titignan. Lagi mo lang akong pakikiramdaman, lagi rin kitang pakikiramdaman. At araw-araw tayong magdededmahan hanggang sa tayo ay magkabistuhan. Pero ngayong malapit nang matapos ang kanta ko, nais kong magkaalamanan na. Nais kong ako na rin ang magsabi sa'yo ng harapan kasi alam kong doon din naman ang tuloy niyan at dalawa din lang naman ang posibleng sagot dyan. Oo o hindi. Kaya't eto na, sasabihin ko na para matapos na at hindi na magkachismisan pa. Sasabihin ko na para wala nang problema at para hindi na rin kayong lahat nang bibitin pa.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

niya sa akin. Mahal kong Ernesto, alam kong tulog mo'y malalim. Di na ako nagpaalam, di na kita ginising. Salamat nga pala sa pasalubong mong kalamay at sa pinakamasayang gabi ng aking buhay. Nung iniwan ko ang baryo natin, ang akala ko isang tunay na pag-ibig ang matatagpuan ko. Hinanap kong saan-saan at kung kani-kanino, di ko inakalang ito ang kahahantungan ko. Imbis na ako'y sagipin, itinulak sa bangin. Ito palang ibig sabihin, ang kapit sa patalin. Kung mabaho sa bunin, kung makatigamutin, kung hindi na masikmura, ay ibaling ang tingin. Kahit ako ay bayaran at kalat-karing babae, nga lang mga amoy ng laway ng iba't ibang lalaki. Isa lang ang kaya kong sa'yo'y maipagmalaki. Ikaw lang ang bukod tanging

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba kamo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.
3: Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

0: Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko
0: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 2 minuto makalipas ang 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, bilang ng mga nasawi dahil sa epekto ng mga bagyong Luis, Maymay at Neneng at ang Habangat, umabot na sa 33 ayon sa Office of Civil Defense.
4: Headlines.
3: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tiniyak na makakarating kaagad ang tulong ng pamahalaan sa mga komunidad na matinding binaha dahil sa malakas na pag-ulan.
4: Headlines.
3: Financial assistance sa mga pamilyang apektado ng kalamidad, tiniyak ng Department of Social Welfare and Development.
4: Headlines.
3: Department of Health nag-activate ng leptospirosis fast lane para sa mga pasyenteng nangangailangan ng agarang atensyong medikal.
4: Headlines.
3: Malacanang nagbabala sa mga nagnanakaw ng piyesa ng pumping stations na huwag manabutahe sa flood management efforts ng pamahalaan.
6: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
4: Sa buong bansa.
6: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Baga, Manila. Ngayon po ay araw ng Martes, September 1, 2026. Muling sumasin yung Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
6: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas
6: News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Umabot na sa 33 bilang na mga nasawi dahil sa epekto ng mga bagyong Luis, Maymay at Neneng at ng Habangat. Ito'y ayon sa Office of Civil Defense. Sa isang news conference, sinabi ni OCD Disaster Preparedness Service Director Gregorio Tomas na 19 na individual ang nasugatan habang 3 ang nawawala. Anya, may kabuuang 8.8 million individuals ang naapektuhan ng masamang panahon na sa mga sumusunod na lugar sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Calabarzon, Cordillera Administrative Region, Metro Manila at Mimaropa. Umabot naman sa 6.2 billion pesos ang halaga ng pinsala sa imprastruktura. Umabot sa 2.2 billion pesos ang halaga ng pinsala sa agrikultura. Dagdag pa ng OCD, umabot naman sa 117 lungsod at munisipalidad ang nasa state of calamity. Namigay na rin ang pamahalaan ng 1.78 billion pesos na halaga ng tulong sa mga apektadong komunidad.
6: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
6: News Nationwide.
3: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tiniyak na makakarating kaagad ang tulong ng pamahalaan sa mga komunidad na matinding binaha dahil sa malakas na pag-ulan. Mula sa Malacanang, narito ang balitang hatid ni Alvin Baltazar.
6: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
6: Report.
7: Pinasisiguro ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na sa lalong madilim panahon ay makararating ang tulong ng gobyerno sa mga naapektuhan ng naranasang kalamidad na grabeng tumama sa Central Luzon at Metro Manila. Ang direktiba ay ginawa ng Pangulo sa ipinatawag nitong response meeting sa Malacanang kasama ang pinuno ng bawat kagawaran. Base sa inilahad na ulat sa Pangulo ay nasa 674.44 milyon piso ng tulong ang naipamahagi na kung saan 37.18 milyon pesos ang naiparating na sa Tarlac, 358.15 milyon naman sa Pampanga at 270.10 milyon pesos sa Bulacan. Bukod sa pagbibigay ng financial assistance sa mga apektadong pamilya, ay napag-usapan din sa ipinatawag na pulong ang patungkol sa patuloy na search, rescue at evacuation operations. Ganon din ang sitwasyon ng pagbaha at daloy ng trapiko sa NLEX at ang kahandaan ng mga ospital sa gitna ng mga kaso ng leptospirosis. Ayon naman kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, mahigpit ang bili ni Pangulong Marcos na walang maiiwan sa pagtanggap ng kailangan tulong ng ating mga kababayan kasunod ng naranasang kalamidad at kung kinakailangang i-airlift ay gawin ito basta't masiguro lang na makararating ang suporta maging sa mga mahirap na pasuking area bunsod ng pagkalubog sa baha. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Financial assistance sa mga pamilyang apektado ng kalamidad, diniyak ng Department of Social Welfare and Development. Narito ang balitang hatid ni Marian Bastasa.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
8: Siniguro ng Department of Social Welfare and Development na hindi lang limitado sa food assistance ang tulong na ipapamahagi nito sa mga pamilyang lubhang naapektuhan ng pagbaha at magkakasunod na kalamidad dulot ng mga bagyo at habagat. Ayon kay DSWD Secretary Rex Cachalian, ongoing ngayon ang assessment at validation sa mga apektadong komunidad para matukoy ang mga karagdagan pang tulong sa kanila, kabilang na ang posibleng financial assistance. Kabilang umano sa maaaring makatanggap ng tulong pinansyal ay mga mangisdang hindi nakapalaot at nawala ng kita, gayon din yung mga pamilyang nagtamo ng partially o totally damaged na mga tahanan. Ayon sa kalihim, naka-download na sa mga regional office sa mga kaukulang pondo para sa financial assistance na maipapamahagi matapos makumpleto ang assessment. Tawagin nito, as of August 31, ay umabot na sa 125,000 family food packs ang naipamahagi ng DSWD sa mga naapektuhan ng habagat, particular sa Central Luzon, Ilocos Region, National Capital Region, gayon din sa Calabarzon at Sakar. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Philippine Air Force nagkasan ang sandbagging operation sa San Simon, Pampanga. Darito ang report ni J. Mark Dagala.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
9: Tumulong na ang iba't ibang unit ng Philippine Air Force para maibsan ang epekto ng matinding pagbaha sa bayan ng San Simon sa lalawigan ng Pampanga. Ito dahil sa pananatili ng tubig baha, partikular na sa bahagi ng North Luzon Expressway na nagsilbing kalbaryo naman sa mga motoristang bumabagtas doon buhat pa noong isang araw. Dahil ito, sama-sama ang 600 Air Base Group Installation Management Command, 420th Supply Wing Air Logistics Support Command at Research and Development Center sa pagsasagawa ng sandbagging operations. Ginawa ito sa pakikipag-ugnayan sa Philippine Army at Office of Civil Defense Region 3 upang maibsan ang pagbaha sa lugar. Ayon sa Air Force, bahagi ito ng kanilang pangako na patatagin ang kanilang humanitarian assistance at disaster response efforts sa mga apektado ng kalamidad. Para sa Bagong Pilipinas, J. Mark Tagada, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Umabot na sa 67 ang mga health facilities sa bansa na naapektuhan ng mga nagdaang bagyo at habagat. Sa pulong balitaan sa Office of Civil Defense, sinabi ni Health Undersecretary Dr. Gloria Balboa na karamihan sa mga ito ay barangay health centers at ospital. Nilinaw naman niya na nananatiling operational ang nasabing mga pasilidad. Ayon pa kay Balboa, abot sa mahigit sa 1,000,000 piso ang halaga ng pinsalang dinulot sa mga barangay facilities na ito. Handa namang paglaanan ng Quick Response Fund ng Department of Health ang naturang mga pasilidad.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., may 33 ospital ng Department of Health o DOH ang nag-activate ng leptospirosis fast lane o express lane para sa mga pasyenteng nangangailangan ng agarang atensyong medikal. Pinalakas din ng Department of Health ang referral system at surge capacity management upang maiwasan ang pagdagsa ng mga pasyente sa ibang ospital. Pinapayuan ang mga nakakaranas ng o kaya ay lumusong sa baha o na-expose sa baha na magpakonsulta sa pinakamalapit na health center sa loob ng 24 hanggang 48 oras. Paalala ng DOH, hindi kailangang hintayin ang paglitaw ng sintomas bago magpakonsulta. Inikayat din ng publiko na agad magpatingin matapos na ma-expose sa baha upang maagapan ang posibleng leptospirosis at iba pang sakit na maaring makuha mula sa kontaminadong tubig.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Tiniyak naman ng Department of Health na sapat at available ang mga gamot kontra baha, partikular ang doxycycline laban sa leptospirosis. Sa pulong balitaan sa Office of Civil Defense, sinabi ni Health Undersecretary Dr. Gloria Balboa na may supply ng nasabing gamot ng Central Office ng DOH, ang mga Regional Office at Rural Health Units ng Kagawaran. Anya, paghahanda ito sa inaasang pagtaas ng mga kaso ng leptospirosis dulot ng pagbaha. Katuwang din anya ng DOH ang mga partner nito mula sa local government units at ang Philippine Red Cross upang matugunan ang mga seryosong panganga o serbisyong pangkalusugan. Narawagan din si Balboa sa publiko na iwasan ang paglusong sa baha at kung hindi ito maiwasan ay gumamit ng protective gear gaya ng bota at kapote.
10: Unang pumapasok sa isip natin, doxycycline, di ba? Okay. Pero alam nyo, mas maganda kasi unang-una, iwasan ang paglusong min sa baha. Now, kung hindi naman maiwasan, kasi nga talagang kailangan magtrabaho ng ating mga kababayan dahil karamihan ng naapektuhan ay yung mga working force talaga. Eh, importante na magkaroon nga silang protective gear, yung bota, yung kapote. So, yun yung sana yung ating pinapakiusap, no, sa mga gustong tumulong and then syempre sa ating local government units na yun sana yung ating medyo i-donate o ibigay kasi para sa ating mga kababayan lalo na nandun sa lugar na panay baha. And then syempre sa ating mga responders kasi kailangan din natin silang protektahan, di ba? Kailangan meron din silang protective gear. So yun po, kasi yan pwede siyang silang ipamigay. Pero yung doxycycline kasi meron tayong guidelines. Kaya yun sana yung aming ina-advocate.
3: Si Health Undersecretary Gloria Balboa.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Naibalik na ng Manila Electric Company o Meralco ang serbisyo ng kuryente sa halos lahat ng customers na naapekto ng power interruption dulot ng habagat. Nasa 2,800 na lang ang bilang ng mga apektadong customers kung saan mahigit sa 1,000 sa mga ito ay nasa mga lugar na binaha sa ilang bahagi ng Metro Manila, Cavite at Bulacan. Ayon kay Meralco Vice President and Head of Corporate Communications, Josel Dariaga, patuloy ang pagtatrabaho ng kanilang mga crew at personnel para makumpleto ang restoration ng mga natitira pang

0: 9% ang network restoration ng mga telecommunications companies. Patuloy pa rin ang restoration efforts sa ilang lugar na may problema sa connectivity. Patuloy din ang koordinasyon ng DICT at NTC sa mga telco at local government units para agarang may balik ang mga natitirang serbisyo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Iniutos na ng Malacanang ang paglipat sa alternative arrangement para sa mga estudyante at mga kawani ng pamahalaan sa ilang lugar sa bansa ngayong araw dahil sa masamang panahon. Sakop ng Palace Memorandum Circular, ang mga lalawigan ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet, Kalinga, Mountain Province, Apayao, Batanes, Nueva Vizcaya, Zambales, Tarlac at Bataan. Nagpapatuloy naman ang operasyon sa mga ahensyang nangangasiwa sa pagbibigay ng pangunahing serbisyo at serbisyong pangkalusugan, disaster preparedness at iba pang mahalagang serbisyo. Pinaubayan ng palasyo sa pamunuan ng pribadong sektor ang pasya kung magsususpindi rin ang trabaho o magpapatupad ng alternative work arrangement sa kanilang mga manggagawa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 16 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide, Malacanang. Nanawagan sa mga nagnanakaw ng pyesa ng pumping stations na huwag manabutahe sa flood management efforts ng pamahalaan. Mula sa Malacanang, narito ang balitang atid ni Raquel Bayan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Nagbabala ang Malacanang sa mga taong nananabutahe sa mga pumping stations ng bansa na hahabulin sila ng batas at pananagutin. Pahayag ito ni Communications Undersecretary Claire Castro kasunod ng impormasyon kaugnay sa pagnanakaw ng mahalagang pyesa ng pumping stations. Ayon sa opisyal, buhay at kabuhayan ang maaaring maapektuhan ng mga makasariling gawain o pagnanakaw ng mga pyesang ito na nagre-resulta ng aberya o hindi ganap na paggana ng pumping stations. Ayon kay Castro, ginagawa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang lahat ng paraan upang maibsan ang problema sa baha. Gayunpaman, tila sinasabotahe naman ito ng ilang irresponsabling individual. Dahil dito, kinakailangan na naman anyang palitan at gastusan ang mga nawawalang pyesa.
5: Pero dahil sa mga ninakaw ng mga halagang pyesa ng pumping stations, hindi sila gagana. Gagastos tayo ulit para sa mga replacement na ito. Paano kung walang makuha agad na replacement? Hindi agad maiaayos ang mga ito na magdudulot na naman ng mabagal na paghupa ng baha. Ang ginagawa ng Pangulo para sa kontrabaha ay para sa ating lahat. Huwag tayong maging makasarili. Buhay, kalusugan at ari-arian ang maaapektuhan dahil sa mga pagnanakaw na ito. Huwag ninyong isabotahe ang mga proyekto ng Pangulo. Magtulungan po tayo. Lahat tayo ay Filipino. Maging mabuting Filipino po tayong lahat.
4: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sunog apog pumping station sa Tondo, Maynila. Bantay sarado ng tropa ng Philippine Coast Guard matapos na nakawan ang kable nitong kasagsagan ng habagat. Yan ang balitang atid ni Lawrence Tanhoko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Nakadeploy na mga tauhan ng Philippine Coast Guard o PCG sa Sunog Apog Pumping Station sa Tondo, Maynila. Ito ay matapos manakaw ang specialized cable sa pasilidad. Dahil sa insidente, hindi gumana ang pumping station at nagresulta sa abot-bewang na baha sa lugar nitong Sabado, August 29. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang deployment ng PCG upang bantayan ang seguridad ng mga pumping station at matiyak na hindi na maulit ang nasabing nakawan.

0: Ayon sa mga residente, malaking tulong sa kanilang komunidad ang sunog-apog pumping station dahil ilang linggo na silang hindi binabaha bago nangyari ang nasabing nakawan. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Nakikipag-ugnayan ng Department of Energy sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan para tiyakin na hindi magkakaroon ng kakulangan sa supply ng produktong petrolyo sa mga lugar na may sirang kalsada tulay dulot ng habagat. Ayon sa DOE, hindi lang sila nakikipag-usap sa mga supplier kundi maging sa Department of Social Welfare and Development, Department of Public Works and Highways at Department of the Interior and Local Government. Ito'y upang tumulong sa pagpaparating ng supply ng langis sa mga apektadong probinsya, lalo na sa Central Luzon. Matatandaan na nitong mga nakarang araw, isa sa pinaka-apektado ng masamang panahon ay ang Central Luzon. May mga nasirang pangunahing tulay doon na pansamantalang sinira sa publiko, partikular ang Aquino at Agana Bridge sa Tarlac. Pahirapan din ang naging biyahe pan-norte dahil sa matinding pagbaha sa North Luzon Expressway at iba pang lansangan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: LPG company na Regasco hindi magpapatupad ng price increase sa buong buwan ng Setyembre sa ilang mga lugar na sinalanta ng habagat at nagdaang mga bagyo sa bansa. Yan po ang balitang hatid ni AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Hindi magpapatupad ng taas singil sa kada kilo ng liquefied petroleum gas o LPG ang kumpanyang Regasco ngayon buwan ng Setyembre dahil sa malaking pinsala na iniwan ng mga nagdaang mga bagyo at habagat. Ayon kay Regasco President Arnel T, ito'y upang makatulong sa mga lugar na nagdeklara ng state of calamity sa iba't ibang probinsya, partikular na sa Luzon. Kung matatanda ang posibleng tumaas kasi ng nasa 2 pesos and 3 centavos o 2 to 3 pesos ang kada litro ng LPG ngayong buwan dahil sa patuloy na pagbaba ng piso kontra dolyar at pagtaas ng shipping cost sa merkado. Mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita naman sa Ibayong Dagat, rescue team sa Nepal puspusan ang paghuhukay sa dandaang pinaniniwalang na trap sa hydropower tunnels matapos ang mapaminsalang flash flood. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Win Peñano.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Isa sa matinding tinututukan ngayon ng Nepali rescuers katuwang ang ilang eksperto mula China at India ang daang-daang manggagawa na pinaniniwalaang na-trap sa mga nasarahang tunnels ng hydropower project sa Nepal-Tibet region matapos ang matinding flash flood noong nakaraang linggo. Ayon sa Nepali officials, target ng operasyon ang lampas sa 900 manggagawa na pinaniniwalaang nasa loob ng 6 na tunnels sa mga distrito ng Rasuwa at Nuwakot nang mangyari ang trahedya. Bukod sa mga equipment at mano-manong paghukay, gumagamit na rin ng controlled explosives ang mga rescuer makalikha lamang ng daan sa mga nabarahang lagusan. Samantala, hanggang nitong Lunes, aabot na sa humigit 900 ang bilang ng mga nasawi, habang lampas 4,200 kabilang ang mga manggagawa sa tunnels ang kasalukuyan pa rin pinaghahanap. Daan-daang labi, karamihan mga wala pang pagkakilanlan ang sinimulan na rin ilibing dahil sa dekomposisyon ng mga ito. Patuloy rin ang pagdating ng mga humanitarian assistance sa Nepal-Tibet region para sa mga naapektuhan ng trahedya. Mula ARPA World Service, para sa Bagong Pilipinas, Win Peñano, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Pagpapalakas ng anti-corruption powers ng Ombudsman, pinapanukala ni Senator Ping Lacson mula sa Senado. Narito ang report ni Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Isinusulong ni Senator Ping Lacson ang paglikha ng sariling law enforcement arm ng Office of the Ombudsman para mas mapalakas ang kakayahan nitong lumaban sa korupsyon. Sa Senate Bill 2394 na inihain ng senador, itatatag ang Ombudsman Marshal Service na magkakaroon ng kapangyarihang magsagawa ng pag-aresto, detention, search and seizure at iba pang imbestigasyong alinsunod sa batas. Ayon kay Lacson, kailangan ng Ombudsman ng sarili nitong law enforcement arm dahil sa kasalukuyan, umaasa pa ito sa PNP at NBI sa pagpapatupad ng mga warrant at iba pang mga gawain. Sinabi naman babatas na napansin niya ang mga hamon na kinakaharap ng Ombudsman sa pag-iimbestiga sa mga umano'y irregularidad sa flood control, reclamation at iba pang infrastructure projects. Sa ilalim ng panukala, ang Ombudsman Marshal Service ay pamumunuan ng isang special investigator na may ranggo at mga benepisyong katumbas sa isang deputy ombudsman. Ang mga Ombudsman Marshal ay maaaring magsagawa ng pag-aresto, detention, search and seizure at iba pang investigasyon. May kapangyarihan din silang magpatupad ng mga utos at warrant ng Ombudsman sa Digambayan at iba pang anti-corruption court o ahensya. Sinabi ni Lacson na makakatulong ng malaki ang panukala para mas epektibong magambana ng Ombudsman ang constitutional nitong mandato na labanan ng graft at corruption. Nakikipag-ugnayan na rin anya si Lacson kay Senador Francis Kiko Pangilinan na siyang chairman ng Senate Committee on Justice para mapabilis ang pagdinig at pagpapasa ng panukala. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Steve Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mga opisyal ng Armed Forces of the Philippines sa harap sa ikadalawampung araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ukol sa confidential funds ng Department of Education. Iyan pong balitang atid ni Melanie Valdez Reyes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
6: Iyon ang ikadalawampung araw ng paglilitis ni Vice President Sara Duterte sa Senate Impeachment Court. Inaasahan sasalang sa witness stand ang dalawang opisyal ng Armed Forces of the Philippines upang tumestigo kaugnay ng kontrobersyal na 112.5 million pesos na confidential funds ng Department of Education. Nakatakdang humarap sina Colonel Manaros Buransing II at magtanggol panopyo sa Senate Impeachment Court kung saan tatalakayin sa kanilang pagtitestigo ang mga military certification na ginamit umano ng DepEd bilang tugon sa mga natuklasan ng Commission on Audit. Ang mga certification ay inuugnay ng prosecution sa mga aktibidad tulad ng YLS. Nauna lang pinasinungalingan ng ilang opisyal ng militar sa imbestigasyon ng Kamara na natanggap ng kanilang mga unit ang pondong ito mula sa DepEd. Posibleng sumalang din ngayong araw ang dating Chief of Staff at tagapagsalita ni VP Sara na ngayon ay kanyang defense lawyer sakaling hindi makarating ang mga nakatakdang opisyal ng militar. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Binigyan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na patuloy na nabubuhay ang kabayanihan sa bawat Pilipinong nagsisilbi, nagsasakripisyo at gumagawa ng mabuti para sa bansa. Sa kanyang mensahe para sa paggunita ng National Heroes Day, hinikayat ng Pangulong mga Pilipino na ipaglaban at marapat na ipagtanggol ang soberanya ng Pilipinas. Kinilala ni Pangulong Marcos ang mga tinatawag na mga makabagong bayani, gayon din ang mga nagtatanggol sa bansa.
7: Sa kasalukuyan, may mga bayaning patuloy na naglilingkod sa sambayanan. Nariyan ang ating mga OFW na malayo sa kanyang tahanan, ngunit nagsisikap araw-araw para sa pag-unlad ng kanyang pamilya at ng kanyang bayan. Nandyan ang mga bumbero, mga pulis, sundalo, emergency responder na unang sumasaklolo sa ating mga kababayang nakaharap sa panganib. Nariyan ang gurong tumatawid ng ilong at umaakyat ng bundok upang makapagbigay ng kaalaman at magandang kinabukasan sa kanyang mga estudyante. Nariyan ang mga healthcare worker sa kabila ng hirap at layo ay nagbibigay aruga sa mga may sakit.
2: Samantala, binigyang pugay din ng Pangulong mga Pilipinong patuloy na naglilingkod at naninindigan para sa karapatan at pambansang interes ng bansa. Lalo na anya sa West Philippine Sea, hinimok rin ni Pangulong Marcos ang bawat Pilipino, dagampanahan ang kanikanilang tungkulin at manatiling matatag, malaya at nagkakaisa para sa kapakanan ng Pilipinas.
7: That our duty to the people extends to protecting the country's interests, upholding the rule of law, and securing the resources upon which our communities depend. This is timely, as 2026 marks a decade since the 2016 arbitral award affirmed the Philippines' maritime entitlements under the UNCLOS. Ipaglalaban natin ang ating mga karapatan sa paraang mapayapa, naaayon sa batas, at naaayon sa ating mga prinsipyo.
2: Yan po mga kaibigan, si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
1: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
2: Mas maigpit na proteksyon sa mga kabataan online, pinanawagan kasunod ng bentahan ng ilegal na droga sa social media platforms. Mula sa Kamara, narito ang report ni Kathleen Forbes.
1: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! Report!
8: Suportado ni Las Piñas Representative Mark Anthony Santos ang pagbabawal sa mga batang edad 14 pababa na magkaroon o magpanatili ng social media accounts, gayon din ang mas mahigpit na age verification system ng mga social media platform. Kasunod ito ng mga pag-aaral na nagpapakitang ginagamit na rin ang social media sa bentahan ng ilegal na droga. Binanggit ni Santos na kabilang sa mga karaniwang ibinibenta ang droga online, ang shabu, marijuana, ecstasy at cocaine, habang gumagamit naman ng mga drug dealer ng mga coded words, larawan at emoji para makaiwas sa detection. Ayon pa sa mambabatas, ginagamit din ang social media at online games sa panghihikayat o recruitment sa mga kabataan ng ilang criminal at extremist groups. Nanawagan din siya ng mas mahigpit na parental controls at pananagutan ng mga social media platform sa pagtukoy at pagtanggal ng mga account na ginagamit sa illegal drug activities, recruitment at exploitation. Hinikayat din niya ang Kongreso at mga kaukulang ahensya ng gobyerno na palakasin ang mga batas at pagpapatupad laban sa online drug trafficking. Git niya na kailangan makasabay ang mga batas at paraan ng pagpapatupad sa nagbabagong operasyon ng illegal drug trade para mas maprotektahan ang mga kabataan. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
2: Nagpaalala ang Department of Environment and Natural Resources o DNR na posibleng makaapekto sa ilang bahagi ng bansa ang haze na nagmumula sa patuloy na sunog sa Kalimantan, Indonesia. Kabilang sa mga lugar, ang National Capital Region, Calabarzon at Mimaropa. Sa pinakauling monitoring ng EMBNCR, ilang lugar sa Metro Manila ang nakapagdala ng mataas na antas ng polusyon sa hangin. Kabilang ang Quezon City, Malabon, Mandaluyong, Maynila, Marikina, Muntinlupa, Pasay, San Juan, Taguig at Valenzuela na may air quality index na nasa 150 hanggang 200. Pinakamataas naman ang nakitang AQI sa Parañaque City na umabot sa 201 hanggang 300 o acutely unhealthy na antas. Ayon pa sa Environmental Management Bureau, maaaring magkaroon nito ng masamang epekto sa kalusugan lalo na sa mga sensitibong individual. Patuloy na minomonitor ng EMB ang kalidad ng hangin sa pamamagitan ng mga monitoring station upang matukoy ang lawak ng haze at epekto nito sa publiko. Nakaglabas din ng air quality advisory ang Quezon City Government para sa mga bata, senior citizens, buntis at mga may sakit sa baga o puso. Pinapayuhan naman ang publiko, lalo na ang kabilang sa vulnerable groups, na limitahan ang matagal na pagkakalantad sa maruming hangin at magsuot ng face mask bilang proteksyon.
1: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
2: Department of Science and Technology, Caraga, sinusulong ang paggamit ng artificial intelligence sa mga micro, small and medium enterprises. Yan po ang balitang atid ni Jolly Mar Acuyong.
1: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! Report!
9: Isinusulong ng Department of Science and Technology o DOST Caraga ang mas malawak na paggamit ng artificial intelligence o AI sa mga micro, small at medium enterprises sa bansa. Ito ay matapos lumagda ang DOST Caraga at Limitless Lab sa isang partnership para palakasin ang AI literacy at capacity building ng mga mga MSME. Layunin itong makapagsanay ng mga certified trainer at mabigyan ng mga negosyante ng praktikal na kaalaman at access sa AI tools na maaaring makatulong sa productivity, innovation at business resilience. Ayon kay DOST Caraga Regional Director Engineer Noel Ahok, mahigit 160 personnel na ang naturuan na magsasanay naman sa iba pang MSME partners ng DOST. Target ng DOST na matulungan ng 10,000 MSMEs sa susunod na 2 taon, habang 1,000 MSMEs naman ang target ng DOST Caraga sa pagsapit ng unang bahagi ng susunod na taon. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Jolly Maracuyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Narito naman ang ating balitang sports.
1: Radyo Pilipinas Sports.
2: 2026-2027 season ng Philippine Football League umarangkada na. Detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
10: Matapos mapospone noong Linggo dahil sa habagat na iraos na rin ang 2026-2027 Philippines Football League opening match day sa Rizal Memorial Football Stadium sa Maynila kahapon. Pinagbidaan ito ng mga kupon ng Mendiola FC 1991 at Maharlika FC, kung saan natapos ang laro sa full-time score na 1-1. Nagtala ng goal si Jay Hyun Park para sa Maharlika ng first half, at ng second half naman ay sinundan ni Yawa Kashiwabara para sa Mendiola. Nagpapatuloy o magpapatuloy ang match day 2 sa Linggo, September 6, kung saan magtutuos ang Mendiola kontra Aguilas Yumak at 3 p.m., Maharlika versus Tuloy FC at 5:45 p.m. at ang nightcap na Ascals Development Club versus Kaya FC Iloilo at 8:30 in the evening. Para sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 36 minutes makalipas ang 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Magandang araw, si Ding Dong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Eh, ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
12: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
13: Magandang buhay, ako po si Marian Yanyan Espiritu from Barangay Tanzatu, Nabota City. It's very important sa barangay namin, particularly sa Barangay Tanzatu, yung SCPF na ginrant per barangay. Yung 100,000 na allotted para sa mga scholars ay malaking bagay, kasi ito ay pinili base sa kakayahan at sa pangangailangan ng bawat estudyante sa aming mag-aaral. So, itong perang may ibibigay sa mga barangay ay in turn may ibibigay sa mga scholars na magagrantan ng benefit na ito na magagamit nila para ma-ensure na matatapos nila or makakagraduate sila sa kolehiyo. And then the other 100,000 naman ay malaking bagay dahil ito ay inallocate namin para sa pagbili ng printer, computer set at projector para sa barangay at magagamit sa mga administrative services. So alam naman natin na ang pondo ng barangay ay very limited, pero yung sakop ng serbisyo ay napakalawak. So sa pagkakaroon ng 100,000 na maaari naming magamit, napapabilis yung serbisyong pambarangay at mas nai-ensure na yung mga services ng barangay ay mas mapapalapit sa tao at mas maibibigay namin ng mas madali at mas mabilis para sa lahat.
14: Si Lopi Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawang City. Ang sa umpisa, ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kaming system ng DICT. Actually, on the part sa BPLO, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente pati yung mga staff natin doon sa front line din nahihirapan din kasi nga gustong magunahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax, and then mabilis yung proseso sa business permit, naka-online na. Yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
15: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Mga balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Stations sa Luzon. Mahigit 400 relief packs inihanda para sa mga apektadong residente ng Pasukin, Ilocos Norte. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag City. Narito ang report ni Ronnie Dorilag.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Ronnie.
16: Inihanda ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council ng Bayan ng Pasukin, Ilocos Norte sa pamamagitan ng pagripak sa mga relief goods na ibibigay sa mga apektadong residente ng pagulan dulot ng habagat. Sa pangunguna ni Mayor Albert Aguinaldo bilang chairman ng MDRRMC, katuwang ang Philippine National Police, Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection, Social Welfare Office at iba pang ahensya sa pagriripak ng mga ayuda. Ayon kay LDRRM Officer Enrico Natoza Jr., halos 400 na relief goods ang inihanda maliban sa mga family food packs mula sa Department of Social Welfare and Development. Sa ngayon ay hinihintay ni Natoza ang mga report ng bawat barangay upang alam nila ang ibibigay sa mga apektadong residente. Patuloy nilang minomonitor ang sityo bungro ng Barangay Pragata ng naturang bayan dahil pinaha kahapon at may ilang pamilya ang apektado. Dagdag ni Natoza na nananatiling maayos ang kalagayan ng mga nakatira sa coastal area ng naturang bayan. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Dredging at clearing operation sa mga kanal at ilog sa Pangasinan, pinaigting ng pamahalaang panlalawigan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City. Narito ang report ni Verna Beltran.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Verna.
17: Pinaigting ng pamalang palalawigan ng Pangasinan ang paglilinis at rehabilitasyon ng mga kanal at ilog bilang bahagi ng mahakbang upang mapabilis ang pagdaloy ng tubig at mabawasan ang epekto ng pagbaha sa mga komunidad sa lalawigan. Isinagawa ang dredging at excavation at clearing operation sa Madrainage Canal sa Capitol Compound at Manibok kabilang ang pagtanggal ng mga damo, halaman at iba pang sagabal na maaaring magbara sa mga daluyan ng tubig. Samantala, nagpapatuloy rin ang Phase 1 ng Marusay River Cleanup and Restoration Project sa pakipagtulungan sa local government unit ng Kalasyawa. Ayon kay Governor at Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council Chairman Ramon Gico III, saklaw ng unang yugto ng proyekto ang tinatayang 4.3 kilometro ng ilog kung saan nasa 740 metro na ang nalinis. Kabilang sa inalis sa mga nasabing bahagi ang malaking volume ng vegetation, silt at debris na nakakaapekto sa daloy ng tubig. Sinabi ni Gico na bagamat hindi tuluyang maiiwasan ang pagbaha, mahalagang mapabilis ang pag-agos at pagbaba ng tubig sa mga komunidad upang mabawasan ang epekto nito. Inilambawa rin ng gobernador ang naging resulta ng Parungking River Cleanup and Restoration Project kung saan halos 2.8 kilometro ng ilog ang nalinis. Binigyan diin ng gobernador na ang River at Waterway Rehabilitation Project ay bahagi ng patuloy na paghahanda ng lalawigan sa pagbaha at hindi agarang solusyon sa problema. Kasabay ng Flood Mitigation Project, patuloy din ang paglilinis at pagpapanatili ng mga drainage canal at waterways upang mapabuti ang kapasidad na maito sa pagdaloy ng tubig, partikular na sa panahon ng pag-ulan. Para sa Bagong Pilipinas, Verna Beltran Adaban, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Department of Trade and Industry nakisang sa nationwide simultaneous coconut planting activity sa Rosario, La Union. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo, La Union. Narito ang balitang hatid sa atin ni Antoniette Lingsit.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Antoniette.
18: Nakibahagi ang Department of Trade and Industry, La Union sa PCA Bayanyugan Nationwide Simultaneous Coconut Planting Activity sa Barangay Nagtagaan, Rosario, La Union. Ayon sa DTI, ito ay bahagi ng kanilang shared commitment para sa sustainability, livelihood at patuloy na pag-unlad ng industriya ng nyug. Maliban sa pakikibahagi sa planting activity, ay patuloy ding sinusuportahan ng DTI ang mga coconut farmers at mga MSMEs sa pamamagitan ng product development, product testing at iba pang inisyatiba upang matulungan na maging competitive at maging value-added products ang mga coconut resources. Ang nasabing simultaneous coconut tree planting activity sa Rosario ay dinaluhan ng mahigit 100 participants mula sa national government agencies, LGU, academe, religious sector at uniformed personnel. Para sa Bagong Pilipinas, Antoniette Lingsit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Lalawigan ng Pangasinan, si nailalim na sa state of calamity. Family food packs at iba pang tulong pinamigay sa mga apektadong pamilya ng bagyo at habagat. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan. Narito ang balitang hatid ni Grace Acuar.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Grace.
19: Isinailalim na sa state of calamity ang buong lalawigan ng Pangasinan batay sa Sanggunyang Panlalawigan Resolution Number 985-2026. Layunin ng deklarasyon na mapabilis ang pagtugon ng pamahalang panlalawigan sa mga pangailangan ng mga bayan at lungsod na naapektuhan ng kalamidad. Kabilang dito ang karang pagbibigay ng relief assistance, recovery efforts at iba pang kinakailang intervention para sa mga apektado residente. Patuloy naman ang koordinasyon ng pamahalang panlalawigan ng Pangasinan sa mga lokal na pamahalaan at concerned government agencies upang matiyak ang mabilis at maayos na pagtugon sa mga pangailangan ng mga Pangasinense. Nanawagan din sa publiko na manatiling alerto, makinig sa mga opisyal na abiso at makipagtulungan sa mga otoridad para sa kaligtasan ng lahat. Sa ngayon ay tuloy-tuloy ang paghahatid ng mga family food packs mula sa pamahalang panlalawigan ng Pangasinan at gayon din ang ready-to-eat foods mula sa DSWD para sa mga pamilyang apektado ng pagbaha, dulot ng bagyo at habagat. Ayon kay Pangasinan Governor Ramon Gico III, sinisikap ng pamahalang panlalawigan na agarang may pamahagi ang tulong sa mga pamilyang higit na nangailangan. Hinikayat din ng gobernador ang mga kabaleyang Pangasinense na patuloy na mag-ingat, manatiling alerto at sumubaybay sa opisyal na abiso ng pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Acuar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 47 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
20: This is a public service announcement.
21: Discipline is the key.
22: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
21: Kilatisin ang sarili.
22: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
21: Importante rin na ating laging isipin.
22: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
21: Isang mahalagang paalala
22: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
23: This is a public service announcement.
24: Public service announcement
23: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
15: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Salcedo, Eastern Samar, kinilalang pinakamahusay sa pagpapatupad ng Dole Livelihood Program sa Eastern Visayas. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan o Boronggan. Narito report ni Penelope Pumida.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Pen,
0: Kinilangan ng Department of Labor and Employment Regional Field Office 8 ang mga natatanging benepisyaryo katuwang na lokal na pamahalaan, ahensya ng gobyerno at kawani sa ginanap na 2026 Regional Kabuhayan Award sa Palo, Leyte. Tampok sa mga pinarangalan ang LGU Salcedo sa Eastern Samar na itinanghal na top performing local government unit sa pagpapatupad ng DOLE Integrated Livelihood Program DILP. Personal na tinanggap ni Mayor Melchor Mergal ang parangal para sa bayan. Sa individual category na sungkit ni Marieta Bernales ng Gandara Samar, ang unang pwesto para sa kanyang Native Delicacy Project. Pumangalawa naman si Rosario Amoroto ng Salcedo Eastern Samar para sa kanyang Calamansi Processing Project, habang pumangatlo si Crispin Aguilio ng Sogod Southern Leyte para sa Wilding Project. Sa group category, itinanghal na regional winner ang Tejero Rice Farmers Association ng Hilongos Leyte para sa Rice Milling and Rice Retailing Project. Kinilala rin ang ilang kawani ng DOLE 8, kabilang si Judith Aboy ng Eastern Samar Field Office bilang top performing tupad focal person. Ayon sa DOLE 8, layunin ng Regional Kabuhayan Awards na kilalanin ang mga matagumpay na benepisyaryo at katuwang sa pagpapatupad ng mga programang pangkabuhayan at emergency employment na nag-aambag sa pagpapabuti ng kabuhayan ng mga pamilya at komunidad. Ang mga regional winner ay nakatakdang lumahok sa national level competition sa Oktubre para sa Bagong Pilipinas. Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mayigit naman sa 21,000 PUB units sa Central Visayas, nabigyan na ng fuel subsidy ng LTFRB sa ilalim ng uplift program ng pamahalaan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu City. Narito report ni Angeli Tahapal Valiente.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Angeli.
3: Patuloy ang pamamahagi ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Region 7 ng fuel subsidy sa mga kwalipikadong public utility vehicle operators at drivers. Ayon kay LTFRB 7 Director Abosamen Matuan, na sa mahigit 21,000 PUV units o mahigit 80% ng target units ang nabigyan ng cash assistance bilang fuel subsidy sa ilalim ng uplift program ng pamahalaan upang matulungan ang mga sektor na apektado ng kaguluhan sa Middle East. Target ng LTFRB na mabigyan ng tulong ang mahigit 24,000 PUV units ng iba't ibang public transportation operators dito sa rehiyon, samantala na sa mahigit 50% naman ng kabuuang target o 10,864 na mga drivers ang nakatanggap na ng kahalintulad na subsidy mula sa LTFRB 7. Ipinaliwanag ni Director Matuan na ilang mga drivers ang nagkaroon ng problema sa kanilang mga natanggap na cheque dahil sa mga maling spelling ng kanilang pangalan sa listahan na isinumiti sa LTFRB. Dahil dito, kailangang ibalik sa central office ng LTFRB ang mga cheque upang mapalitan na upang maiwasan ang kahalintulad na problema, ayon kay Director Matuan na nag-request na sila na idaan na lamang sa cash payout ang assistance para sa mga drivers at nang hindi na sila mahirapan sa pag-claim ng nasabing subsidy. Para sa Bagong Pilipinas, Angeli Valiente, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Mindanao. Mga magsasaka ng bukid noon patuloy na nakakatanggap ng tulong mula kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City. Narito ang report ni Kokoy Medina.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Kokoy.
4: Patuloy na katanggap ng tulong mula sa Pangulo ang mga magsasaka ng Bukidnon sa pamagitan ng Department of Agriculture Regional Field Office 10 sa ilalim ng cash assistance ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program. Ang programang ito ay isa sa mga prioridad na programa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang maibsan ang hirap na dinadanas ng ating mga magsaka dahil sa pagtaas ng presyo ng mga binhi at mga abono na kanilang gagamitin sa pagsasaka. Umabot sa 2,063 maliit na mga magsasaka ng mais at palay mula sa bayan ng Kitautau, Bukidnon ang nakatanggap ng tig 2,325 piso bawat isa na may kabuuang halaga na abot sa 4,000,000, 776,475 piso. Ang programang ito ay ilalim sa bisyon ng Department of Agriculture na para sa masaganang Bagong Pilipinas at alinsunod sa utos ng Pangulo na walang Pilipinong maiiwan. Para sa Bagong Pilipinas, Kukoy Medina, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Simultaneous massive coconut planting program pinangunahan ng PCA Region 13. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Butuan. Narito report ni Reggie Tanyare.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas report.
2: Reggie.
6: Pinagtibay ng Philippine Coconut Authority Region 13 ang kampanya para palawakin ang produksyon ng niyog sa karaga sa pamamagitan ng Simultaneous Massive Coconut Planting Program noong August 28, 2026. Isinagawa ang sabayang pagtatanim sa Agusan del Norte, Agusan del Sur at Surigao del Sur kung saan mga hybrid at dwarf coconut seedlings ang itinanim, katuwang ang mga lokal na pamahalaan, pribadong sektor at coconut farmers. Sa Tubay, Agusan del Norte, isinagawa ang aktibidad sa Agata Mining Site kasama ang Agata Mining Incorporated, habang sa Trento, Agusan del Sur, nagtanim ng hybrid seedlings mula sa PCA On-Farm Nursery. Sa Hinatuan, Surigao del Sur, dwarf coconut seedlings naman ang itinanim kasama ang Tagasaka Coconut Farmers Association. Layunin ng programa na mapataas ang produksyon at produktibidad ng mga coconut farmers at mapalakas ang isang mas produktibo at sustainableng industriya ng niyog sa buong karaga. Para sa Bagong Pilipinas, Reggie Tanyare, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Butuan.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mga kaibigan, sumayin niyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Martes, September 1, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
5: Radyo Pilipinas News Nationwide. Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
8: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunugan lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
24: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
8: Last week sa Dawi Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyako, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
25: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry, so ito na po yung mga kape natin.
26: Maganda bang takbo?
25: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
8: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
27: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
8: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
26: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many things. Huh?
8: sa buong bansa tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a Trade Department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Philippine Standard Time. 5 minuto makalipas ang 7 ng umaga.
6: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning. Araw po ng Martes. Hoy, September na, September 1, 2026. Ito po mga kaibigan ng programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo hanggang mamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alianige. Mga kaibigan, tayo po isabayan na papakinggan sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radio Magazine 1278 kHz. At siyempre, sabayan po napapanood sa live streaming sa mga social media pages ng nabanggit po ng mga himpilan ng Presidential Broadcast Service. Pambungad natin ngayong Tuesday, may pasok, may pasok, may pasok ha. Traffic update muna, direkta mula sa MMDA Metro Base.
6: Radyo Pilipinas. Traffic!
5: Narito si Charlie Nozares. Charlie, good morning!
7: Good morning sa iyo sa mga alan, ganun din sa mga tagapakinigga ng Radyo Pilipinas. At sa mga oras na ito, ang EDSA southbound, babagal na po ang daloy ng traffic mula dyan sa may Bonifacio Monumento Circle hanggang sa may General Latino. At masusundan yan dito na sa may Bansalangin, moderate to heavy traffic na rin hanggang sa may MRT North Avenue Station. At muling babagal ang daloy ng traffic dyan na po sa may pagbaba ng Timoga Flyover sa may Ermin Garcia po yan. At tuloy-tuloy yan hanggang makarating naman ng Show Boulevard sa Mandaluyong. Moderate traffic na lang sa may Estrella sa Makati hanggang Buendia. At ito yung mga kumakanan papasok ng Makati Business District. Pero pagdating ng Ayala, dyan po nagkakaroon tayo ng mabagal na daloy ng traffic hanggang sa Magallanes at Pasong Tamo Extension. Ang southbound pa rin ng Malibay, mabagal din ang daloy ng traffic hanggang sa may Taft Avenue. Sa Matala northbound lane naman ang EDSA mula FB Harrison, moderate to heavy traffic na rin hanggang sa may Taft Avenue. At muli tayong makakaranasan ng pagbagal dito na sa may Magallanes sa flyover. Tuloy-tuloy po yan hanggang sa may Buendia MRT Station. Samantala dyan naman po sa may Madison sa Mandaluyong, moderate traffic na lamang po yan hanggang sa may Ortigas MRT Station. At muling babagal ang northbound ng EDSA dyan na po sa may Gate 3 ng Camp Aguinaldo hanggang sa may Santolan bago umakyat ng flyover. At masusundan yan, pagdating na dyan sa may Oliveros, mabagal na rin ang daloy ng traffic patungo ng Balintawaka, Cloverleaf at ito yung mga pababa ng A. Bonifacio. At muling babagal ang northbound ng EDSA dyan na po sa may Bagong Baryo hanggang sa may General Latino. Samantala sa may Katipunan Avenue, ang southbound lane na mula po dyan na sa may Aurora Katipunan Flyover, mabagal din ang daloy ng traffic hanggang makarating na yan dito na sa may bahagi ng Bicerano Intersection at tuloy-tuloy hanggang makarating na po dito sa may bahagi naman ng Bagong Ilog bago umakyat ng flyover. Samantala northbound lane naman ng C5 mula pa lang po dyan na sa may paglabas ng toll gate ng Skyway, mabagal na rin ang daloy ng traffic at halos gumagapang na rin yan na papunta dito sa may McKinley Intersection. At muling babagal ang northbound ng C5 dyan na po sa may bahagi ng Eastwood hanggang bago umakyat ng Libby sa flyover. Samantala ang northbound din ng Katipunan na dito po sa may paakyat ng Aurora Katipunan flyover, unti-unti rin pong bumabagal ang daloy ng traffic hanggang dyan lamang po yan sa may bahagi ng intersection ng Aurora Boulevard. Samantala sa may Commonwealth Avenue naman ang westbound lane po nito yung mga nanggagaling ng Fairview, apektado na rin sa pagbagal. Simula po dyan na sa may Labayan Road, tuloy-tuloy yan hanggang sa may Doña Carmen. At pagdating naman ng Don Fabian, bahagyang babagal din ang daloy ng traffic patungo naman ng Commonwealth Market. At moderate to heavy traffic din dito na sa may Batasan na papunta ng Luzon at Tandang Sora. Nakakaranas na rin po ng unti-unting pagbagal dyan naman po sa may Microtel papunta naman ng Technohub Ayala. Samantala, dyan po sa may pagkanan naman ng elliptical road, mabagal na rin ang daloy ng traffic hanggang sa may panulukan na yan ng Quezon Avenue. Ang number coding naman natin ngayong araw ng Martes ay ending number 3 and 4. Bawal na nga kayong bumiyahe ngayon simula kaninang alas 7 ng umaga hanggang alas 10 po yan ng umaga. At muling magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Siya mo nakasamang alam ng ating traffic update sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Base. Ako ang inyong gabay sa lansangan, Charlie Nozares, nag-uulat.
5: Thank you so much, si Charlie Nozares. Nagatid po ng traffic update direkta mula sa MMDA Metro Base.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Meron pong anunsyo ang Office of Civil Defense. Ha? Yung mga taga Metro Manila, At mga karatig lalawigan, hinihikayat po ng OCD na magsuot ng face mask. Ha? Ito'y kasunod naman ng nararanasang haze na nagmula pa sa wildfire sa Indonesia.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Detalye atin sa atin ni J-Mark Dagala. J-Mark.
8: Mosaran, magandang umaga. Pinag-iingat ngayon ng Office of Civil Defense sa publiko, lalo na yung mga residente ng Metro Manila, gayon din sa mga karatid dalawigan nito. Yan ay dahil sa mababang kalidad ng ngayon partikular na sa Quezon City, gayon din sa Maynila at ipapampahagi ng Kamaynilaan. Ayon kay OCD Deputy Administrator, Assistant Secretary Rafaelito Alejandro, dulot kasi ito ng matinding haze o yung usok na nagbumula sa wildfire buhat pa sa Indonesia. Importante dito, Busaran. Posible anyang
5: Indonesia
8: apekto sa kalusugan, lalo na sa mga nasa vulnerable sector o yung may karamdaman gaya ng hika at iba pa. Kaya naman mainam, ayon kay Alejandro, na magsuot ng face mask, particular na itong N95 upang hindi makalanghap ng maruming hangin sa paligid. Pero ang payo nitong si Alejandro, Boss Alan, ay kung wala namang importanteng lakad, ay makabubuting manatili na lamang sa bahay at huwag nang lumabas upang hindi na makalanghap ng maruming hangin mula sa labas. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Thank you, J-Mark. J-Mark?
8: Yes, Boss Alan.
5: Nabanggit ng OCD, preferably N95 na mask kung saka, kung po pwede. Yan. No?
8: Tama yan, Boss Alan, dahil mas makapal ito at sabi nga mas yung filtering ng hangin, sabi nga mas mainam kumpara doon sa mga ordinaryong face mask, lalo na yung itong usok na to, itong haze na to, Basalan, talagang napakaliit ng mga alikabok na mga nakahalo dito sa hangin dito sa atin na, Basalan.
5: Ayun, okay. So, yun nga, kung wala din lang importanteng lakad, stay indoors muna, di ba, J-Mark?
8: Okay. Tama yan, Basalan. Mm-hmm. Kanina nga, tumingin ako dun sa, ano, tumingin ako sa labas.
5: Mm.
8: Medyo malabo ang yung mga building, no? May kalabuan.
5: Oo.
8: Kala ko nga kanina, may muta lang ako, pero hindi. Talagang haze talaga ito.
5: Mm-hmm.
8: Haze talaga itong nakikita. Talagang yung kumakikit kung maaninagan ng ating mga kababayan, yung mga gusali sa dikalayuan, medyo malabo.
5: Mm-hmm.
8: Di kumpara sa maaliwalas ang panahon na talagang malinaw yung kanilang paningin.
5: Ayun, dito nga sa ilang area sa Quezon City, di ba? We understand, nag-suspend ng klase dahil dito nga sa haze na ito, J-Mark.

0: Nakakarating dito yung haze galing dyan sa wildfire sa Indonesia at maaring makadulot ng abala at mag-trigger ng halimbawa doon sa may hika o doon sa mga iba pang mga vulnerable sector. Kaya ang payo ng OCD, magsuot ng face mask. Kung maaari ay yung N95 masks pa nga. Okay, meron tayong 16 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga. Maya-maya sa pagbabalik ng programang Boses, tayo po'y makikipag-ugnayan sa Department of Human Settlements and Urban Development. Pag-uusapan natin yung ilang mga bagay kaugnay ng mga land use requirements at pagpaplano nitong mga waste management. Kasama dyan yung di ba? Yung waste to energy. Yan. Facilities. Mamaya pag-uusapan ho natin yan with DSUD sa pagbabalik po ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
2: Curious din ba kayo kung gaano kabilis at kalaki ang tsunami? Kapag nasa malalim na parte ng dagat, umaabot ng 800 kilometers per hour ang bilis ng isang tsunami o halos kasing bilis ng lipad ng isang eroplano. Pagdating nito sa dalampasigan, nasa 40 hanggang 80 kilometers per hour naman ang bilis nito. Parang takbo ng kotse sa kalsada. Kung taas naman ng alon ang pag-uusapan, aabot ng lampas 10 metro ang taas nito o kasing taas ng tatlong palapag na bahay. Imagine that. Kaya, we should take it seriously kapag may tsunami warning sa ating lugar. Ayun, alam mo na ha? Hashtag panatag ang may alam.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Philippine Standard Time, meron tayong 18 minutes na makalipas pong 7 AM. Ito po ang programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Tayo makikipag-ugnayan muna sa Department of Human Settlements and Urban Development. Ang makakausap natin, mga kaibigan, ay ang OIC Assistant Director ng Environmental Land Use and Urban Planning and Development Bureau ng DSUD, si OIC Assistant Director Ivan Sumilang. Si Director Ivan ay isang environmental planner. Assistant Director Ivan, sir, magandang umaga po.
4: Magandang umaga po, Sir Alan, at magandang umaga po sa ating mga tagapag-inig po.
0: Yes, sir. Una, salamat for joining us this morning via Zoom. Pag-usapan nga natin, sir, itong paggabay at tulong na sinasagawa ng DSUD kaugnay po nitong land use requirements na may kinalaman din sa waste management plan, program, and facility. Siyempre, yung UD nung DSUD, Urban Development. Please share with us more updates sa aspetong ito pagdating sa urban development, sir.
4: Yes po, sir. Magandang umaga po ulit sa ating lahat, no. So basically po kami po yung unit or office sa DSUD na nakatutok po, no, sa pagbibigay ng guidelines and policies.
0: Yeah.
4: Sa usapin po ng land use and zoning.
0: Mm-mm.
4: So we have to take note po na kami lang po yung nag-set ng standards. But this is a devolved function po ng mga LGUs.
0: Mm-hmm.
4: So sila po yung kailangang mag-formulate ng kanilang mga plano.
0: Okay.
4: Sa usapin po ng solid waste management, no?
0: Yes.
4: Uh-huh. Ito po yung dalo po yung tinitingnan natin. Kung may existing po silang solid waste management plan, ito po ay ini-integrate natin sa CLUP.
0: Mm-hmm.
4: So po yun po yung isa sa mga tinitingnan natin. So again po, ano po ba yung CLUP? Ito po yung pag-aaral o ng paggamit ng lupa, no? Ng isang kabuuan ng territory or jurisdiction po ng isang LGU.
0: Okay.
4: So in terms of solid waste management po, marami po tayong aspetong tinitingnan.

0: nandun, no? Tinitingnan po natin ano yung dami ng basura, ano uri ng basura, and gaano karami yung napuproduce niya. Tapos doon po natin inaalam kung ano yung mga facilities na kailangan, no? Tapos ina-identify po natin gaano karami yung lupa na available. Tapos tinitingnan po natin kung ito po ba ay ligtas or sapat, no?
1: Okay. Sir, ganito, di nabanggit yung mga facilities na kailangan. Una, determine the types and volume ng basura ng isang LGU halimbawa. And then base sa ganitong sitwasyon, i-evaluate ngayon ng inyong unit kung ano ang appropriate na facilities na kinakailangan. Pag sinabi yung facilities, ito ba yung mga landfill o yung mga dito ilalagay yung mga basura? Ano pong mga facilities itong mga ito, Director Ivan, sir?
0: Isa po sa pinakakilala, no, pag pinag-usapan po yung solid waste management.
1: Opo.
0: Yung ating po mga sanitary landfill.
1: Yan.
0: No, ito po yung nire-require ng ating batas, yung RA 9003. No? So, isa po yun. Tinitingnan din natin dito yung other facilities pa. Yung mga materials recovery facilities. No? Mm. So, mahalaga po na ma-identify yung mga facilities na yun at kung saan po natin ito po ilalagay.
1: Okay.
0: Well, kailangan po nating i-match din yun, eh.
1: Yes. Okay, yung aspeto ng kung saan ilalagay, ibig sabihin, let's take for example yung nabanggit nyo, sanitary landfill. It has to be in a place na malayo doon sa mismong may existing na mga komunidad, Director Ivan, sir.
0: Yes po, isa po yun sa mga tinitingnan natin, yung mga residential areas, dapat po ito yung malayo doon, no? And hindi lang po doon sa mga residential areas.
1: Mm.
0: Tinitingnan din natin kung malayo ito sa mga kailugan o mga surface water para
1: yun,
0: po yung yung mga dumi-dumi ay hindi po dito po dadaloy or hindi makakakontamina ng ating mga tubig inumin.
1: Mm-hmm.
0: Even po yung ano, no, sinusunod po natin din yung mga standards ng DNR lalo na sa usapin din ng groundwater. So tinitingnan din natin yun po.
1: Okay. So, binabanggit mo kanina, Director Ivan, sir, yung aspeto ng policy formulation belongs to DSUD. But the actual implementation, of course, nakadepende na sa ating mga local government units, sir.
0: Yes po, tama po yun, sir. Once po na nag-formulate sila, ito po ay dumadaan pa sa review and approval process, no? Kapag po ang component cities at municipalities, ito po ay nire-review sa Provincial Land Use Committee kung saan member din po ang ano ang DSUD.
1: Mm.
0: So may mga iba't ibang ayensya din po doon kasama po ang DNR. So kasama po namin sila po nagre-review.
1: Mm-hmm.
0: Kapag HUCs po or highly urbanized cities, independent component cities, ito po yung tumataas sa Regional Land Use Committee at mas marami pong member doon ng interagency, no? Tapos umakyat po yun sa DSUD para i-ratify or i-approve po.
1: Ayun. Okay. Isa pang puntos. Of course, napapag-usapan natin yung waste management. At isa rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay palakasin yung aspeto ng waste to energy. Ano ho? We understand na mahalagang papel na ginagampanan itong CLUP na binabanggit mo, sir, sa mga local government units, kasama dito yung mga planong pagtatayo na halimbawa ng mga waste to energy plants, if ever, Director Ivan, sir.
0: Yes po, isa po ito sa mga bagong teknolohiya na tinitingnan ng grupo namin, as well as tinitingnan din po namin kung ano yung mga possible na implications nito sa ating lokalidad, no. Isa po dito yung mga emissions, no. Kaya po mahalaga po yung distansya din doon sa ating mga kabahayan ay ma-considera sa usapin na ito. Yung pong mga katulad nito, nalalagay po ito doon sa ating mga utilities, transportation and services zone, no.
1: Mm-hmm.
0: So may specific na classification po kung saan po sila malalagay.
1: Okay. At siguro ang isa sa mga possible practical na approach dito, kung saan naroon mismo yung mga landfill, malapit noon, kung po pwede, na itayo na yung mga waste-to-energy facilities para yung pagtatransport ng waste o ng basura ay hindi na masyadong malayo, di ba, sir?
0: Pwede po yun, sir. Pero ang kailangan din po tingnan natin is ano din bang uri nung, ano, nung mga landfill, nung sanitary landfill. Kasi base po sa mga standards po natin, ang tinitingnan lang po natin sa mga sa tawag dito sa sanitary landfill ay yung mga residue, no? Kung pag hindi na natin ma-recover yung mga materials doon for recycling or reusing, ang kailangan lang natin tingnan is sapat ba yung mga residuals na yon. Kasi base po din nun sa aming initial din na pag-aaral, minsan po yung solid yung waste to energy is talagang ano, no, talagang kailangan ng sapat na supply. And kapag naubos na rin natin yun, masasayang din po yung investment. So, kailangan pa rin pong pag-aralan mabuti kung gaano karami yung na-generate na basura.
1: Mm-hmm. Okay. Now, Director Sumilang, sir, on another matter, of course, patuloy yung pagpapalawak ng ating DSUD ng mga pabahay, ano, para sa ating mga kababayang Pilipino na ito'y abatay na rin sa naging kautusan ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At we understand may mga bagong beneficiaries ng mga pabahay natin itong 4PH program dito sa gawi ng Barangay Fortune sa Marikina City. Hingi lang kami, sir, ng ilang mga updates sa tungkol dito, sir.
0: So regarding sa matter na yun, no, I have to check po doon sa office, but later on, pwede pa po kaming makipag-ugnayan po sa inyo. I don't have the information right now, but I have to check po doon sa unit namin. Meron po kaming project management office dito po na tumututok doon. And kung may additional po kayong questions, we can coordinate po sa team po ninyo, sir.
1: Okay. Yes, sir. Director Ivan Sumilang, sir, salamat po sa mga updates na inyong pinagkaloob mula sa ating DSUD, sir.
0: Maraming salamat po, Sir Alan, at magandang umaga po sa ating lahat.
1: Yes, sir. Thank you, mga kaibigan. Ang Bureau OIC Assistant Director ng DSUD, Environmental Land Use and Urban Planning and Development Bureau. Si OIC Assistant Director Ivan Sumilang.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Philippine Standard Time, meron tayong 28 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Maya-maya, tayo makikipag-usap naman sa Philippine Coast Guard. Patuloy ho ang pagtulong ng Coast Guard sa dito sa ano, sa gawi ng Zambales. Meron kasing hanggang ngayon ay mga hinahanap pa na mga itas, ha, sa Mapanuepe Lake, San Marcelino, Zambales. Mamaya hingi tayo ng update tungkol dyan. At syempre iba pang mga trip advisories at mga port situations. Baka meron pang mga hindi pa pinapayagan ng paglalayag dahil sa occasionally nagkakaroon pa rin ng mga pag-ulan. Maya-maya yan sa pagbabalik ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
4: So ang Social Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay at ang kalahati ay para sa mga scholars. 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars? Ito yung tinatawag natin mga presidential scholars. Ito ay ang investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000, no, pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at magkikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.
2: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Boses. Kasama si Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 31 minutes makalipas ang 7 AM. Tayo po'y makikipag-ugnayan naman sa Philippine Coast Guard. Makakausap natin ang kanilang Deputy Spokesperson, Commander Michael John Encina. Commander, sir, magandang umaga po.
6: Sir Alan, good morning po. At sa lahat po ng ating taga-subaybay, magandang umaga po.
1: Yes, sir. Ngilang kami ng update, sir. We understand patuloy na nakatutok din ang mga tauhan ng ating Philippine Coast Guard sa sinasagawang rescue dito sa mga kababayan nating itas, ano, mga itas diyan sa Mapanuepe Lake sa San Marcelino, Zambales. Any update lamang po sa operations diyan, sir?
6: Yes, sir, no? Yung pong ating mga tropa diyan, meron po tayong dineploy diyan na special operations group natin dito sa Mapanuepe Lake sa San Marcelino, Zambales. And then po lahat naman po ng mga sakay nito ay atin na pong na-recover.
1: Ayun. So wala nang pinaghahanap hanggang sa kasalukuyan, sir?
6: Yes, sir. Wala na po tayong pinaghahanap. We've already properly coordinated dito po sa mga relative nito pong ating mga victims. And sa LGU din po, informed na din sila. Ang ating pong pwersa ng search and rescue operation is nakantabay at patuloy na nakikipag-ugnayan po dito sa mga MDRRMO within the areas of Zambales and all over the region.
1: Ayun, hawak mo ba ngayon yung figure, sir, kung ilan itong mga itas na na-rescue, sir, at everyone is already accounted for?
6: Yes, sir. Everyone is all already accounted for na po natin, no? Yun nga po yung na-mention natin and properly turned over dito po sa mga kamag-anak ng mga biktima.
1: Mm-hmm. Ilan po ito, sir?
6: Hello, sir?
1: Ilan po? Ilan?
6: Hello, sir?
1: Yes, sir. Commander, bali ilan po? How many victims have been rescued, sir?
6: Sir, babalikan ko kayo dito sa specific na tala.
1: Okay.
6: Kung ilan. However, sir, lahat na po ang na-mention sa atin dito ng ating search and rescue operation group relative nga po dito sa incidenting ito ay nakuha na po natin.
1: Mm-hmm.
6: Bilang po dito, sir, yung mga labi nitong mga huling pasahero.
1: Okay.
6: Bali po, sir, 13 passengers ng bangka.
1: Aha.
6: At apat ang nakaligtas habang siyam nga po itong binawian ng buhay. Pahabol po sa atin.
1: Opo, yun. Okay. Well, sa ibang aspeto naman po ng pagtutok ng ating Philippine Coast Guard, sir, meron pa bang mga hanggang ngayon ay hindi pinapayagang pumalaot na mga sasakyang pandagat sa ilang mga ruta natin because of the effects of habagat, sir?
6: Yes, sir. Last night po, ano, by 2000 hotel or alas 8 ng gabi, wala na po tayong na-monitor na any stranded passenger all over Batangas area, Manila area. But then again, patuloy po yung ating isinasagawa na information campaign, information drive dito sa ating mga coastal communities at sa ating mga fisher folks, mga kababayan, na sinasabihan po natin sila na huwag munang pumalaot as of the moment since ito pong ating habagat ay patuloy na namamayagpag.
1: Mm-hmm. Ayun. So ibig sabihin from the ports, wala na mga stranded passengers, ibig sabihin na kapaglayag na ang mga ito, sir, Commander.
6: Yes sir, nakapaglayag na po sila. Wala na rin po tayong mga stranded passengers na monitor. However sir, ang ating mga rescue operations and ang ating mga DRGs, yung ating deployable response group ay patuloy pa rin pong naka-red alert.
1: Okay. Nabanggit niyo yung rescue operation sir. May mga reports din na may mga sasakyang nahulog diyan sa Agana Bridge sa Tarlac. Update lamang po sa pagtutok naman ng PCG diyan sir.
6: Yes sir, ang ating pong Coast Guard District National Capital Region Central Luzon has also deployed yung ating mga divers or yung ating mga special operations group dito sa area kung saan po naganap ito pong aksidente kung saan yun nga po yung isang sasakyan ay nahulog dito sa bridge na bahagi po ng Tarlac. Meron din po tayong na-receive na information coming po dito sa Coast Guard Station na Pangasinan natin that they've already retrieved one of the cadaver, no? Isa po sa mga labi. At ito po ay tinurn over na po sa Daguban City for proper disposition.
1: Mm-hmm. Okay. Well, Commander Encina, sir, baka may mensahe po kayo sa mga nakikinig sa atin ngayong umaga. Please, go ahead, sir.
6: Yes, sir. Maraming salamat po. Ang inyo pong Philippine Coast Guard ay patuloy na nakaantabay. Nakahanda po kami sakasakali pong mayroong mga emergency situation. Nandito po kami to provide necessary assistance in coordination po sa ating mga sa ating mga CDRRMOs, yung ating City and Municipal Disaster Risk Reduction Management Office. Pinapaalalahanan po natin ang ating mga mananakay na suriin din po yung ating lagay ng panahon para hindi rin po tayo maabala sa kasakali pong may eventualities. Patuloy po na naman kasagawa ang Philippine Coast Guard ng pre-departure inspection sa lahat po ng barko natin at manatili po tayong lahat na ligtas.
1: Okay. Yes, sir. Thank you, Commander Michael John Encina, sir.
6: Maraming salamat po at magandang umaga.
1: Thank you. Ang deputy spokesperson po ng Philippine Coast Guard, si Commander Encina.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Publiko, 738 AM.
1: Oras natin, 37 minutes. Makalipas po ang alas 7 ng umaga, sandali lang ilan munang mga paalala.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Publiko, 738 AM.
7: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Berklaba, Itapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong kay isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin, no? So mas madali. Kung kompleto lang ang mga papilis na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon niya si Sam. Salamatan namin si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito. Sa mga system na ginagkuhan nila ngayon, ay mas madali. Kaya namin nga, lalo na ang mga senior, ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa luma.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan. 39 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Sa puntong ito, tayo po'y makikipag-ugnayan sa Office of Civil Defense. Makakausap natin Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV, ang Deputy Administrator po ng OCD. Sir, magandang umaga po. Teka, hindi pa pala ready si si Office of Civil Defense. Oh, ito muna paalala ng Department of Health, ha? Department of Health, paalala hangga't maaari huwag lulusong sa tubig baha. Pero kung hindi maiiwasan na lumusong, magsuot tayo ng protective gear like rubber boots para tayo ho ay makaiwas sa leptospirosis. Oh, ito, okay na. Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV ng Office of Civil Defense. Sir, magandang umaga po.
8: Yes, Alan. Good morning. Magandang umaga.
1: Yes, sir. Hingi lang kami ng update, sir, from the OCDNDRRMC. Ito hong mga naapektuhan na nagdaang mga bagyo at ng matinding pagbuhos ng ulan. Dulot po ng Habagat, Deputy Administrator, sir.
8: Yes, Alan. Good morning, no? Tuloy-tuloy na po. Halos isang buwan na itong pag-monitor natin at pag-coordinate dito sa mga epekto nitong Habagat. Lalo na dito sa Luzon. So as of this morning po, meron na pong 2.6 million na families ang apektado coming from 6,200 barangays, no? That is equivalent to 9.1 million individuals. So yan po ang overall effect. Meron pong 6.7 billion worth of infrastructure damages at 2.3 naman sa agriculture. So 178 na pong local government units ang nagdeklara ng state of calamity, and tuloy-tuloy po ang pagbibigay natin ng assistance, no? Umaabot na po close to 1.8 billion pesos ang naibigay na worth of assistance coming from DSWD and other agencies including the local government units. So sa ating monitoring po as of this morning, meron pa pong 678 areas that are still flooded, no, across four regions. Meron pong 8 dito sa NCR, sa Region 1, 47, karamihan dyan na Pangasinan. And then sa Region 3, 607 areas in Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, and Zambales. Sa Calabarzon naman may 16 areas sa Laguna. So minomonitor din natin itong sitwasyon sa NLEX, no? Itong traffic dyan and situation sa San Fernando, San Simon, and Mexico, no?
1: Opo.
8: So due to floodings, continuous floodings, heavy traffic is still experienced dito sa San Simon at sa San Simon Interchange at saka San Candaba Viaduct. So meron po tayong dagdag na minomonitor aside from doon sa epekto ng Habagat, itong air quality natin ngayon, no? Na nakakaranas tayo ng haze dito sa NCR and other parts of the country. So kasama po yan sa monitoring natin. Meron pong mga lugar na unhealthy na po ang mga hangin doon or ating air quality. Kaya nagsuspend po ang classes dito sa Quezon City and other areas, no, as we speak. So tuloy-tuloy po ang aming pag-monitor and pagbibigay tulong sa lahat po ng mga LGUs na nangangailangan ng assistance po.
1: Opo, nabanggit nyo itong quality ng air in some areas dahil dito sa haze, ano, galing pa sa Indonesia, wildfire, ito nakaka-affect nun sa atin. Earlier, may mga reports din ng OCD ay nagpapaalala na kung lalabas ng bahay yung mga kababayan natin, especially those belonging to the vulnerable sectors, pinapayuhan na magsuot na ng N95 face masks, sir?
8: Opo, nagbigay po tayo ng babala, no? Yan na rin sa kasama na natin ang DOH and MGB dyan, DNR, na yung mga vulnerable sector natin, yung mga kababayan natin na medyo may karamdaman, no, related to sa lungs, no, ay magsuot muna ng mga mask or protection dito sa hindi magandang quality ng ating hangin ngayong araw.
1: Opo.
8: And other than that, pwede po tayong kung wala pong lakad na importante, manatili lang po muna sa loob ng mga bahay at maggawa tayo ng paraan upang maiwasan or ma-reduce ang yung pagpasok ng mga hindi magandang hangin sa ating bahay tulad ng takpan ng mga siwang, no? Mga openings sa ating mga bahay, and maingat, mag-ingat lang po din tayo kasi hindi po maganda para sa kalusugan natin itong haze na naranasan natin ngayong araw.
1: Yes, sir. ASEC, sir, base sa inyong ugnayan with our Environmental Management Bureau of the Department of Environment and Natural Resources, meron ba silang nakikitang projection more or less kung mga ilang araw tatagal itong ganitong volume ng haze na umabot na dito sa hangin natin sa bansa, sir?
8: Oo. Ina-assess yan ng MGB, no? Kasama yung ating EMB pala, ng DNR, kasama dyan ang DOH, kung opo, kailan, hanggang kailan ito. But we are looking at other models, no? Yung projection.
1: Yes, sir.
8: Kasi ang itong haze po, or yung hindi magandang hangin, ay galing po sa West Kalimantan province na wildfire, no, sa Indonesia.
1: Mm-hmm.
8: So tinitingnan natin yung projection ng ibang models at maaari pong umabot ito ng buong linggo, lalo na sa parts ng southern parts ng Pilipinas, no, sa Mindanao and Visayas. So meron po tayong mga modelong tinitingnan, mga ibang science agencies outside of the Philippines na nagko-coordinate po ang ating EMB para ma-project po itong direction ng haze sa atin. But so far, we are getting initial information na baka po buong linggo natin ito mararanasan, unless po we will also coordinate with PAGASA para matingnan kung magbago ang direction nitong hangin na ito.
1: Okay, ito sir, may mga nagtatanong. Halimbawa, kanina na mention natin in passing yung N95 masks, ano? Na ang kakayahan nito na mag-filter ng mga particles ay mas malakas kesa doon sa mga ordinary face masks. Tama po ba yun, ASEC Alejandro, sir?
8: Opo, yan po ay hindi ordinaryong mask, no? Medyo nakaka-filter yan ng mga particles, na meron po kasi mga measurement yan na pwedeng ma-filter niya. Hindi kagaya nung ginagamit lang natin na yung normal na blue na mask,
1: yes,
8: ordinary mask, hindi po gaano makaka-filter yon. But we are suggesting, lalo na sa may mga sakit, no, itong N95. But other than that, any protection po dito sa hangin ay makakatulong naman po.
1: Okay. Well, ASEC, sir, as we speak, hingi lang kami ng update, sir, sa figures ng ating mga casualties, o meron pa rin bang hanggang ngayon ay declared na missing kaugnay nitong mga matinding ulan at pagbaha na dahil sa habagat, sir, please.
8: Opo. In terms of casualties, nadagdagan po ang ating official count, no? From 32 naging 34 po as of this morning, kasi nadagdagan ng isa from Caloocan at isa from Pangasinan, no? These are verified reports related dito sa pag-resurgence ng habagat. So from 32 to naging 34 na po. But meron pa po tayong biniverify na 14 patay, no? From Zambales, Subic, Tarlac, Pampanga, and Olongapo City. Hindi pa po validated ito, but as soon as we get the official validation from DILG, it's either masama sila or talagang ma-determine na hindi naman related sa habagat or disaster, ay hindi po silang maisama.
1: Okay.
8: And then meron tayong hinahanap pa rin yung biktima natin sa Agana Bridge collapse, yung apat, at hinahanap pa rin po yan.
1: Ayun. So as we speak, Iganyo, 34 fatalities, meron pang 14 reported fatalities pero under verification pa yung 14, sir.
8: Yes po, yes Alan, yun po ang sitwasyon ngayon. At as soon as we get the validation from DILG, it's either maisama natin sila sa tally natin or hindi na po. Ang consideration lang naman kung directly yung kanilang pagkasawi po or kanilang cause ng kanilang death ay directly because of the habagat incident.
1: Opo. Well, ASEC Alejandro, sir, in closing, mensahe po, paalala sa ating mga kababayang nanonood at nakikinig ngayong umaga. Please, sir.
8: Oo. Based on the guidance po ng ating Pangulo, no, si Pangulong Marcos, yung inyong buong NDRRMC ay patuloy nagbibigay tulong, and we are doing everything sa response po dito sa mga apektadong lugar, especially sa Region 3, dito sa Pampanga, sa Tarlac, Zambales, and dito sa NCR, no? Right now, we're still watching the ongoing effects dito sa Region 1, sa Pangasinan, and some parts of Region 3, sa Zambales, and parts of Tarlac, no? So, hindi pa po tapos itong ating habagat season. Continuous pa po ang ating pagbibigay suporta sa lahat po ng mga nangangailangan, and we are on full alert po, no? And aside from that, meron pa po tayong minomonitor itong haze. Rest assured that all agencies are directly coordinating with each other para po mabigyan natin ng tamang babala ang ating publiko. But dito sa haze po, we remind everyone to monitor, at kung wala namang importanteng lakad ay manatili lang muna sa loob ng bahay. Kung kailangan talaga lumabas, magsuot po ng N95 mask, lalo na po yung may mga karamdaman, no, related sa kanilang kalagayan sa lungs, no. And of course, yung ating mga kababayan na gustong bumiyahe pa north, please be advised na medyo heavy pa po ang traffic diyan sa NLEX, and rest assured that we are coordinating with the NLEX management, yung MMDA, yung ating armed forces ay tumutulong para po ma-address itong ating sitwasyon diyan sa NLEX. So yun lang po muna, and we will continue to provide updates as the day progress po.
1: Yes sir. ASEC, salamat po na marami sa mga updates na ito mula sa ating Office of Civil Defense, sir.
8: Maraming salamat, Alan, and good morning sa lahat.
1: Thank you, sir. Good morning, Deputy Administrator ng Office of Civil Defense, Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Meron tayo 52 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga. Mangumusta tayo diyan po sa NLEX sa gawin ng San Simon. San Simon, ano na yan? Pampanga na yan, eh, no? O, mga motorista, ipit pa rin sa mabigat na traffic sa NLEX sa gawin po ng San Simon. Ang update, ihatid sa atin ni Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Mary.
9: Yes, Alan, dahil nga sa naranasan pa rin baha doon sa may bahagi ng San Simon, Pampanga, na nanatiling mabigat ang daloy ng mga sasakyan sa partikular sa San Simon ngayong umaga. Sa southbound, bukas na kanina alas 5 ng umaga ang dalawang sasakyan sa San Simon, San Fernando at Mexico, southbound po. Dahil sa what built up, mga class in 1. Sa northbound naman, ang mga class 1 mga sasakyan dinadvert sa Batangas
1: Street at Mary, ikot konti ha. Nag-chat-chapi lang. Mary. Nawala na. One more time. Try natin uli. Balikan natin, Mary Ann Bastasa. Update po sa San Simon na NLEX. Mary. Naputol. Okay. Yan po. Okay, yan. Mary.
9: Yes, Alan.
1: Yun.
9: Sa southbound naman, oo, kanina nga, ito sa northbound pala, yung mga class 1, 2, 3 na mga sasakyan ay dinadivert sa Baligtas Exit at pinapayuhang dumaan sa Maharlika Road patungo sa Central Luzon Link Expressway o CLX bilang alternatibong ruta. As of 7:25 a.m. ngayong umaga, Alan, ay temporarily closed pa rin ang kalsada sa Libtong Exit sa Santa Rita northbound entry at maging sa Pulilan northbound entry. At mabigat na trapiko na nararanasan sa bahagi ng Candaba Viaduct at sa Tulaok at maging sa San Simon Interchange. Mula sa NLEX para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Thank you, si Meron Bastasa, nagatid ng update sa NLEX. Mga kaibigan, bye-bye time muna kami. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong umagang ito ng Tuesday, oy, September 1 na, September 1, 2026. Thank you, ang ating mga executive producer, Paula Antolin, Glorife Bagon, thank you. Ang mga co-pilot naman natin sa technical side, Arnel Villamor, Jo Marie Refarial, Mary Ann Villos, thank you. Nagpapaalam po pansamantala. Ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
2: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
4: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
5: Maganda man takbo.
4: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
2: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
6: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
2: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
7: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat, na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.

0: gabay.
1: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas World Service Online.
1: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma.
2: Global na Tayo.
1: Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa.
2: Global na Tayo.
1: Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipinas.